ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyonta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu daga gobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka da za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk wa la ya'izzu man adai tabarak rabbana wa ta'alay wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da safiya. A karo na biyu kuma barkamu da kasancewa tare da ku. Kai tsaye cikin shirin tashi lafiya na wannan safiya da saba da kuma maudu'i da dama da suka shafi rayuwar al'ummar mu baki ɗaya ka cokan. Kuma da yardar Allah cikin wannan safiyar yau ma za mu tattauna wani batu da yake da matukar muhimmanci kwarai da gaske. Batu da ya shafi mu baki ɗaya, batu ne da ya shafi rayuwar ƴaƴa da kuma iyayensu, wanda ƙalubalen da ke tattare da wannan abu shi ya ba mu ƙwarin gwiwar ɗauko wannan maudu'i domin tattaunawa a kansa da kuma tunatarwa da nusar da iyaye a kan muhimmancin nauye-nauyen da ke kansu na ƴaƴansu da yawa daga cikinsu ba sa saukewa. Haka ne ya ba mu damar tattauna wannan maudu'i, mu kuma tattauna da wasu daga cikin iyayen domin ɗaukar shawarwari daga gare su. Kuma da fatan Ubangiji Allah zai sa dukkanin waɗanda za a yi domin su, wato iyaye da al'umma baki ɗaya kenan, za su ji su kuma dasa harsashin gyarawa. Wannan sahar ko kuma na cewa wannan lokaci da zamani ya canja, ƴaƴa da dama za ka ga su suke ɗaukar ragamar nauyin rayuwarsu ba iyayensu ba. Idan na ce haka ina nufin cin su, shan su, suturarsu da dai sauran wasu abubuwa na rayuwa. Za ka ga ya idan ka ce mata ta nuna kayan da mahaifinta ya yi mata a cikin kayayyakinta, to zan iya tabbatar muku da cewa ba za ta iya nuna wannan kaya ba saboda irin dadewar da aka yi ba a yi mata ba. Waɗannan abubuwa da lissafo nauye-nauye ne masu matuƙar yawa kuma da suke a kan uba ya sauke shi, haƙƙinsa ne ya sauke shi. Amma ya bar wadon ragama a kan ƴarsa ko kuma ɗansa, hatta da makaranta wata ƴar ko kuma na ce wasu ƴaƴan su suke ɗaukar nauyin kansu da kansu a wannan makaranta. Idan ma an ci sa'a an samu ɗan mai son makarantar ne, wannan babban matsala ce, babban ƙalubale ne, babban abu ne da zai janyo ɓacin ƴaƴa da dama ko kuma ya janyo ɓacin ƴaƴa da dama a wannan rayuwa da muke ciki. Domin kuwa rashin sauke haƙƙoƙin iyaye a kan ƴaƴansu babbar matsala ce ƙwarai da gaske. Duk mahaifin da bai sauke nauyin da ke kansa na ƴarsa ko kuma na ɗansa ba, babu yadda za a yi wannan ɗin shi ma ya ji imaninsa, ya ji tausayinsa, ya kula da shi a lokacin da yake buƙatar wannan kulawa da tausayi. Saboda shi ma a lokacin da yake buƙatar ta, ba a yi masa wannan abin ba, ba a jawo shi a jiki ba, ba a nuna masa gashi yadda rayuwar nan take ba. A wannan zamanin ka ja ɗanka a jiki ka biya masa dukkanin buƙatunsa da Allah ya ɗora a kanka, ya Allah ya cika balantana baka yi ba, ka san yadda wannan ƙima da daraja da alfarma da Allah ya baka a kan ƴaƴanka ka san yadda ita. Shi yasa a wannan zamani za ka ga ɗa ne ya girma ya yi arziki, Allah ya bashi wata dama, yana bofantar da iyayensa, yana wasu abubuwa da basu dace ba. Kaɗan kenan ko kuma na ce ɗaya kenan daga cikin rashin amfanin abin da aka yi masa a baya. Rashin nuna ja a jiki da biya wa yara buƙatarsu ta haƙƙin da Allah ya ɗora wa iyaye yana jawo rainin ɗa ko kuma rainin ƴaƴa ga mahaifansu. Koda ya yi maka ko kuma koda ya yi wa iyayen nan nasa wannan abubuwan saboda yana da damar yi musu, ba da jin daɗi da yadda yake so ya ji shauƙin ya yi wa iyayensa abu zai yi wannan abin ba, saboda shi ma yana ganin ba su ji ƙansa ba, ba su ji tausayinsa ba, ba kuma su yi masa abin da ya dace a lokacin da ya dace ba. magangaro daga rayuwar gida. A lokacin da iyaye za su yi wa ƴaƴansu aure, a da har maza ana tallafa musu, ana yi musu aure ko kuma a tallafa musu da wani abu kaso mafi rinjaye a cikin hidindimin da za su yi na aure. Amma wannan zamanin kafin a je ga batun aure ma, da yana gida a zaune da iyayensa, zaka ga yana ta fafutuka yau can gobe can, ko kuma da yana zaune a gida babu abin yi, mahaifinsa yana da damar bashi jarin da zai iya yin aiki ya nemo wa kansa, amma ba zai bashi ba. Wani yasa? Menene yasa haka? Za mu so mu ji amsar wannan tambaya. A matsayin ku na iyaye, kamata yayi a ce duk wani nauyi naku da ke kan ƴaƴanku kuna rige-rige na sauke shi. Bari mu koma maganar aure. A wannan zamanin akwai ƴaƴa mata da yawa da su suke yi wa kansu komai da komai na aurensu. Ina nufin abinda duk uba zai yi, ita wannan ƴa ita take daukan nauyin ragamar yi wa kanta ta hanyar zage damtse ta nema ta yi wa kanta wannan abu. Da ma wasu daga cikin abubuwan da iyaye mata ke yi, ko kuma nace duk abinda uwa mace take yi, wannan ƴa ita take zage damtse ta nema ta yi wa kanta, har ta rufa musu asiri a matsayinsu na iyayenta da ya kamata a ce sun yi, da kuma duniya za ta dinga kallon wannan abin a matsayin su ne suka yi. Wani mahaifin yana zaune, ƴan mintasa za ta yi kokari ta yi wannan abubuwan kuma ta gama a matsayin shi ne ya yi. A wani bangaren wasu iyayen kwarai da gaske suna yin kokari, wasu iyaye matan suna kokari sosai wajen ganin sun fita kunyar ƴaƴansu. Amma a wani bangaren wasu iyayen ma kamar iyayen maza haka suke, babu ruwansu abinda ta yi shi za a kai mata. Anya wannan daidai ne? Anya ba a manta haƙoƙin ƴaƴa da ke kan iyayensu ba? Anya ba a manta cewar akwai wata rana da za a je a saka ka a cikin wannan rami kai ɗaya a karkace, a bakka ba? Hannun da duka shi ne zai bi ka, kuma shi ne zai taya ka zama a cikin wannan kabari kafin a je ranar ƙarshe da Allah zai yi maka hukunci daidai da abin da kai wanda ka hofantar da ƴaƴan da Allah ya baka, baka yi tarbiyantar da su, baka yi musu dukkanin abin da Allah ya ce ka yi a kansu, baka sauke ba. To ba a tsoron wannan ranar? A ce yaro ka haife shi shekara ɗaya, shekara biyu, har shekara 20-22 kamar yadda ake aurar da yara a wannan lokaci, har an ɗebi wannan shekaru babu wani tanadi da kai wa rayuwar ƴarka ko kuma rayuwar ɗanka. Anya kuwa? Ko da a ce ɗan riƙo ne ko kuma maraya ne kake riƙonsa har tsawon waɗannan shekaru, to babu shakka ana jiran a ga bajinta da za ka yi wa wannan yaro lokacin da za ka aurar da shi. Balle a ce wanda ka haifa nauyinsa na komai da komai yake rataye a kan wuyanka. Tabbas Allah zai tambaya, zai tambaye ka yadda ka sauke waɗannan nauyin. Idan kuma baka sauke ba, Allah zai tambaye ka, za ka yi masa ƙarin bayani akan abin da ka yi. Akwai kuma wasu iyayen da ba rashi ne yake sa hakan ba, wasu iyayen suna da shi amma su yi gani suke yi kamar alfarma, ko kuma wani abu daban gani suke yi kamar shi ne yake sa ƴaƴan ba za su yi musu abin da ya kamata ba, kuma gashi suna da kuɗin. Hakan ta sa wasu ƴaƴan ba sa ganin amfanin kuɗin ko kuma wata dama da Allah ya ba wa iyayensu, saboda ba sa amfanar ta. wanda hakan ke sa ƴaƴan su dinga yi wa iyayen su munanan kalamai da bai kamata a ce da yayi wa wannan mahaifi ko kuma mahaifiya ko kuma iyayen sa baki daya ba za ku jawo wa kanku fushi daga Allah sannan ku jawo ƴaƴanku domin kuwa idan kun yi wa ƴaƴanku abu sun yi muku wani abu to lallai su ma Allah zai kama sakamakon ku iyaye ne kuna da matakar daraja da Allah ya ba ku to ya kamata a ci ana maintaining wannan daraja da kima da Allah ya dora muku ta hanyar sauke nauyin da Ubangiji Allah ya dora muku da fatan dan wannan magana da nayi za ta saka wasu daga cikin iyaye su gyara kuma wannan lokaci za mu fara daukar kiraye-kirayenku daga masu sauraro domin jin ta bakin ku a 07077795239 da kuma 08817577777 kamar yadda aka saba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam bashir barka da shigowa
1: hakika wannan bayani kin ga muku ne kuma yana gaskiya a kan mutanen karkara har yanzu irin wadannan abubuwan da fara zuwa mutu to da iya ba ki kokari ko ba zai yi domin ita ya hata kayayyakin da zai aurar da ɗansa ko kuma ɗansa saboda mu mutanen karkara gaskiya mun ji asali tun da yaran nan ba wani aikin gwamnati suke bane dai aikin noma
0: gaskiya
1: asali yaro dai bara a yayi yana zuwa gonne uban sa ba da aure ko kuma ya aure wani ya har su ku sai ta za aure kin ga kun mutum da kuka yi wannan tawaini ya tafi wajen shekara 20 kin ga aka ce ba kai masa aure ba ka tattala abin da kai masa aure ai duniya ma ta gara ta yi ta kanka gaskiya mu har yanzu irin wannan bai zo mana kauyuka ba
0: ta muna godiya kwarai
1: gaba auta dan ba hulun kula lokal gwamnati ta shi
0: Ina godiya kwarai da gaske Malam Bashir da wannan gudunmawa da ka bayar cikin shirin tashi lafiya na wannan rana Assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: Fatima an tashi lafiya
0: Alhamdulillah
2: Ya jira ya aiki
0: Alhamdulillah
2: Alhamdulillah kina tare da Habibi ana maka da garin na bayan tushe
0: Barka da shigowa
2: To a cikin gaskiya kaman na wannan ne waya da shi ko kaya da mu ne na karkara har da Allah wannan gajirun ba shi zo mana ba ya za a fata mace har ki ama ce kana ga ban ki ta ji ka da Allah da ke fara dai dai dai har ki fara misali a fata mace a kafa a to kuma ki za ki da ki ya za ta ga mata ina ma ta samu a cikin ki fata wani hali
0: kare da gaske
2: mu ana go sai zama abun kunya to ya za ta yi ta samu mata ce fa ina za ta iza to ma ba ma wai kayan daki ba abin da za ta cin ma in ta yi ta samu ki a wani tafi ai ta tuku ne ina ta samu wani kuma wanda abin kunya ne kin gani kuma sannan ta haifi da ka fito ai a zo shi ma ai tana san likita ta mata
0: ari da gaske
2: nan da wadannan in zama da abin kunya ta sai kuwa anya yawa sai ka kula da mutum da yake kula da kai sai ka haife shi amma ba sai ka ta masa wallahi kin in ji ka haifi tun daga rayuwarsa inda ka ke kada kuma in ya kai shekara 50 a duniya in Allah ya ba ka rayuwa tare da kai da shi wallahi sai ya tuna kai da kawo ta kai masa shi ya kuma kun ya ya kuma duba kula da kai masa ba ko shi ma zai kula da kai ai zai ta tana san ne sai ka samu kuma kana yin irin ta samu ta yawa to saboda haka mun iya yi mu da gaskiya muna ga bai fari da kai muna ga wani ne shi ka lura ma za ki ga mu aka sani mun fi auren mu da kaka aure ya ɗan mu lokacin Allah wada ta mu da amfanin gona da kuma da kuma su kike da kuma da kuma da kuma shi ma namiji ya zanta kuma da kuma iyaye ma su yayin bakin gogarin su kuma iyaye ma ta su yayin bakin gogarin su fa asallan mu yara gaba daya ni ma zan ma kai maka musu aiki a auren dan mijin ma zai auren kai maka mar aiki yawa sai ga wani kin mutum mutane zo su yi amma salamin noma to ka haɗa da ka ka ji ko da samu kai masa gashi kai masa dakuna kai masa gida ya nemo kare kuma da kuma mata
0: da mun gode kwarai da gaske malama Hadiza yar makaɗa da wannan gudunmawa da aka bayar mai matsakar amfani. Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Wa alaikum assalam warahmatullahi. Hajja Fatima.
0: Barka da safiya.
1: Bashir Abdullahi Wature.
0: Barka da shigowa Malam Bashir.
1: Atuku Malam Fatima, abin da yake faruwa kin ga kamar yanda wannan suka fara Hajji Hadiza Ramadan da suka fara da Bashir da shigowa. Tabbas abubuwan nan za su ga yawanci da yaji a yankunan karkara ba. To abin tambaye shi ne me yasa kuma su ajira ne a bakin kasa cewa. Abin da na sha fada yana rana ta shi ne yawanci za ki ga auren mu'mina ne shi ne ba tare da ilimin auren makafi ne auren. Kuma kamar yadda ake faɗa cewa ga ma san Allah ya kafin ka fara fata mai saboda haka ba ta sanin haƙoƙin mata. Farko ma dai tukunna haƙoƙin ‘ya’yanka ya kamata ka fara sani saboda shi ne tun daga farko. Hakkinsa na farko shi ne mata ta gari. Idan ka sawa musu mata ta gari aka zo ake aure aka zauna duk su ma'aikatan sun zo kuma ka riga ka san kana da ilimin ne haƙoƙin nasu wanda suka wajaba a kanka saboda ka da abin da za ka yi za ka yi. Ya ga cin kokarin ka na wajen kanko kyanki. Da matan a karan farko ba kamar su haƙin ‘ya’yan ba tukunna ba na tana ita matan saboda kawai za a je a auren ne a zo a zauna kawai don soyayya. Ka zo ka tayi wa ‘ya’yan ko ba tare da ka san ne haƙin su ba. Makarantar su, ciyarwar su, shayarwar su, tarbiyyar su duk baka da baka san da wannan ba. Ko kuma a'a ga ilimin ka sani amma kuma ka riga ka tafi. Yawanci ƙauyuka za ki ga su suna ɗauka da irin wa'innan al'abubuwa. Ko ya ɗan ilimi yake za ka ga su suna amfani da shi suna son sauran Allah. Mu kuma nan za ki ga ana tare da ilimi amma kuma sauran Allah ya yi kasance a ciki. Duk kin san wannan abubuwan suke tabarwa. Yawan fitar da dole ne sai mutum ya tsaya ya tura cewa kuma kai auren tukunna ka fara sanin ilimin auren kafin ka yi ci. Ka fara sanin ilimin ‘ya’yan da ka yi da su zo ga abin da yake haƙƙi na su daga ka tukunna sannan za a samu sauƙin wani ana. Sun wari abu ne zai ta ana ya ba mu kan gyara kuma Allah ta ana ta shi.
0: Da mun gode gwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar Malam Bashir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam wa rahmatullahi. Barka da safiya.
0: Barka da shigowa.
2: ‘Yar masu gari ce a kan layi Fidausi Ibrahim na Ibawa.
0: To barka da shigowa Malama Fidausi da.
2: Barka dai mun ji kuma an ɗauko wannan batu mai muhimmanci. Wato kun san an ce Allah baya canza sai dai idan bawa ne canzawa kansa.
0: Na'am.
2: To kin ga mun riga mun canza kanmu daga nauyin da Allah Subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana. Mun riga mun sarayar da shi to an kin ga dole mu gaba daidai ma.
0: Na'am.
2: Da abin cewa fa aka yi fa abin da Allah ne ɗora wa rai wani abu da ba zai iya ba. Duk abin da ba za ka iya ba kamar a ce ba za ka iya rufon yara ba to bai kamata ma ka auri ma matar da za ka zo ku haihu kuma a saki yara su zama mai ranci ne a cikin al'umma. Yanzu kin ga da abubuwan da yake faruwa idan aka bi diddigi aka bi salsala to za ki ga irin waɗannan matsalolin da aka sauka daga kai su ne suka ja mana duk wannan halin da muke ciki ma musamman ma a rashin tsaro da kuma gurɓacewar al'umma haka ko wace matasa. Inda za ki ga nan da nan wani abu ya tashin hankali wani fitina yana faruwa to da in aka fitila wannan abin ne da muka ɗauke nauyi ba za mu iya riƙe shi ba muka bashi. Idan haka kin ga dole mu gaba daidai ba. Yanzu kawai duk da cewa dai lokaci ba ƙurewa ya yi ba ya kamata iyaye maza da riƙe ragaman da take hannunsu na kula da nauyin iyalansu kamar yara da ake magana dai akan su na siyar da su da duk wasu abin bukata da ya kamata a ce uba ya ɗauki nauyi na kan yaransa. Kila za ki ga yaron ya girma yana iya tausayin iyayensa amma matukar baka ɗauki nauyinsa ba gaskiya akwai matsala. Dole ba zai ga wannan girman naka da Allah ya ɗora ma ya ji ka ba tunda baka sauke masa nauyinsa ba. To muna fatan dai za a yi kokari dai dukkanin mu a dakan hanya domin ba mu makara ba gaskiya ba a makara ba. A yi kokari a rike nauyi sai ki ga Allah ya sa mun rayuwar mu ta dore fatan za ki tashi lafiya.
0: Mun gode gwarai da gaske. Yayi masu gari Fidausi Ibrahim na Ibawa da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare. Barka dai alhamdulillah.
1: Yanzu ko lawarin Abdul Madari a Dano jima wanda daga rawar hukumar warawa.
0: To barka da shigowa. Tabaraka mun gode kure da gaskiya Malam Alnuhu da wannan gudunmawa da aka bayar mai matsukar alfano. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Jama'a sha Allah. Bari su bayyana maza da yar sabon gida.
0: Barka da shigowa Malam Salisu. Assalamu alaikum.
3: Amin alaikum salam, barka da safiya, barka da iki Malama Fatima.
0: Barka dai.
3: To kina tare da babanni wadan gaba sa gurgurun na karama hukumar ta dangana.
0: Barka da shigowa Malam Babanni.
3: To na ji wannan batu da kika dauko da dan alkhairi, fatan kuma Allah ya sa mu amfana mu yi aiki da shi, domin musamman gaskiya kamar da kika faɗa mutane da yawa tabbas gaskiya ba sa wato kula da al'amuran iyalansu yadda idace. To mu dai muna godiya ga Allah yanda iyayenmu suka yi mana, har Allah ya sa mu karabu da su. To mu muna fata muna yi masa da Allah ya masa rahama da jin kai, kuma ni har a kullum ina addu'a cikin ikon Allah, ina ta addu'a Allah ya kara hori min yadda zan kula da iyalaina, shi ma da yadda iyayena suka yi mun. Cikin haka na ganin sa hannun Allah cikin al'amurana, fatan da nake Ubangiji Allah ya sa dukkan mu dinga yin kokari muna sauki da haƙƙin da Allah ya dora mana, abin da kuma muka kasa to Ubangiji ya riga ya sani, ya yi mana afuwa, ya yi mana dinga ya bisa al'amuran. Fatan da nake da yar a kullum gaskiyar mutane da yawa kamar yadda suka faɗa, ba a san cinsu ba, ba a san yansu ba, ba a san ma ina suke kwana ba, kamar yadda ake magana kika yi magana cewa yi kazi ko mace din ta yi magana cewa wata shekara da shekaru ba za ta iya sako wani kwana ta da mahaifinta ya mata ba. To gaskiya ya kaga wannan babban matsala ne ba kaɗan ba. To kuma namiji ne inda zai da mutum zai kafin da ya ce ya data ya samu ya san kansa, to ai ya kamata a ce ana kula da shi ko da harkar sutura ne. Fatan da muke da har a kullum Ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan rediyo na rahama, kuma Allah ya sa mu ci gaba da amfani da abin da muke ji daga gare ku. Fatan alkhairi ga dukkan ma'aikatan rahama rediyo, musamman ita wato Hajiya Binta Sarki Makudar Malama Fatima, muna tare da baban Nuhu ɗan gaba sa karama hukumar gidan wada.
0: To mun gode kwarai da gaske baban Nuhu ɗan gaba sa ba unguwar gwamna da wannan gudunmawa da aka bayar. Mun ga saƙon Jamilu Mai Shago Abusawa da Alhaji Farawa da kuma Ali Shaw Sulaiman, har ma da Ibrahim Sani, Ibrahim Abdullahi Yula da Abdulkadir Abdullahi, duka mun gani kuma muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske. Da haka muka kammala ko kuma na ce muka ƙarshen shirin na tashi lafiya na wannan safiya. A madadin gidan rediyon Rama Farin Cikin Al'umma da ya ɗauki nauyin kawo muku masu sauraro, sunana Fatima Inusa Musa, da na kasance da ku nake cewa ci gaba da kasancewa da Ramu Rediyo Farin Cikin Al'umma. Za mu je ga sashen mu na 30-30 mu karɓi waɗannan saƙonni kafin cikar mintuna 4 mu koma sashen labarai da al'amuran yau da kullum domin saurari labarin duniya.
4: Gidan shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba wa kanga shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi shi da sinadarin kanga gida wuri ne da zuciya ke muradi mu da ke ɗauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin kanga
5: don haka muka ce mu koma gida abincin na can na jira mu a ci gaba da goyon gida tare da kanga mai ɗanɗanon nama sanya
6: Lami, ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna. Me yasa kike jin tsoro? Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai. Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki. Alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan. Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini, ko ko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin mu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai, ko ko jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
7: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
8: Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
9: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. A burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
10: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
9: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

ta cikin labarin namu na wannan safiya za ku da cewa gwamnonin Najeriya na fuskantar matsin lamba sai bayanin yadda suka kashe kudaden da aka tura musu cikin shekaru uku. Yayin da za ku da cewa iyalan Boko Haram 47 sun miƙa wuya a Borno. A gefe guda matatar fetur ta Dangote za ta faɗaɗa kai man fetur kyauta zuwa jihohi hudu. Daga sassan duniya za ku ji cewa tsaftar ƙasa ta yi sanadiyar mutuwar mutane 30 a Gini. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafiye ku biyo mu.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da wannan safiya ta litinin sanin mu da kasancewa da ku wata cikin shirin labarai da rawatani daga nan gidan rediyon Rama farin cikin al'umma wanda a yau muke goma ga watan Rabiu awwal na shekara ta 1448 bai jefin halitta manzon sirran da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara daidai kenan da 24 ga watan Agusta shekara ta 2026 kani labarai su da fara yanzu kuma sai ga yanzu mata mun jin cikakkun so dake dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai iyalan mayakan Boko Haram ne suka hada da mata da yara 47 sun yi kauya ga sojojin Najeriya jihar Borno hedkwatar tsaro ta Najeriya ce ta bayyana kai inda ta bayyana cewa lamarin ya faru ne tsakanin ranar 14-20 ga watan Agusta shekara ta 2026 yayin da sojoji ke ci gaba da yaki da yan ta'adda a arewa maso gabas. Da mutum ya ɗaya labarin yadda kwatar tsaron manjojin Michael Onuju ne ya bayyana kan a wata sanarwa da ya fitar a Abuja. Wani jiha ya ce mata da yaran sun yi kauya ne a gadar Amuda da ke karamar hukumar Goza da kuma Mafa a karamar hukumar Mafa da ke a jihar Borno. Ya kuma ce wasu mayakan Boko Haram shida sun yi kauya ga sojoji a karamar hukumar Kukawa tsakanin ranar 15-20 ga watan na Agusta. A cewar sa wannan na daga cikin sakamakon halarin da sojojin Operation Haɗin Kai ke kaiwa mabayar yan ta'adda a cikin Adama Bauchi birnin da Yobe. A wani samami da sojoji suka kai ranar 20 ga watan Agusta sun kama wani mutum da yake zargi da mallakar makamai da rasasai a kusa da bewa kan hanyar jami'ar Al-Ansar zuwa Baga a Maiduguri. Kumarin da ne sojin sama ta Najeriya NAB ta ce ta kara tsananta hararin sama kan yan ta'adda da ke aiki a jihar Sokoto da sassan arewa maso yamma. Mai magana da yawun rundun iyaka Muda Enu Majidi ya bayyana cewa an gudanar da hararin ne domin daƙile aikin yan ta'adda tare da hana su yancin zirga-zirga. Ya ce rundunar da za ta ci gaba da ƙara sanya matsin lamba kan masu sayar da zaune tsaye da kuma ƙarfafa sa ido daga sama domin gane barazanar tsaro da wuri. Ya ƙara da cewa rundunar sojin sama ta Najeriya za ta ci gaba da baiwa dakarun sojojin ƙasa tallafin hare-hare ta sama a yankunan da suke gudanar da ayyukan haɗin gwiwa. Wajadin ya ƙara yawan ayyukan sojojin sama da matuƙar muhimmanci wajen yaƙi da barazanar tsaro musamman da yan ta'adda da yan bindiga ke amfani da wurare masu wahalar shiga domin ƙuya daga jami'an tsaro. Tsohon shugaban rundunar sojin Najeriya Laftanar Janar Tukur Burutai mai ritaya ya yi kira ga 'yan Najeriya da su yi watsi da abin da ya kira tsuma bakin kasashen waje a cikin harkokin Najeriya. Burutai da ya bayyana hakan yayin da ake ci gaba da cece-kuce kan yiwuwar fitar da wasu takardu da ake cewa suna da alaƙa da wani binciken da aka gudanar sama da shekaru 30 da suka gabata kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi da ya shafi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Tsohon hafsar sojin ya ce bai kamata wannan batu ya lalata martabar Najeriya idan duniya ko kuma ya raunana ikon ƙasar nan kan harkokin ba. Rahotanni sun ce wata kotun tarayya a Washington DC ta baiwa shugaban Tinubu hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da ma'aikatar shari'a ta Amurka wadin zuwa 28 ga watan Agusta shekarar 2028 da wato 26 da muke ciki domin sanarwa dalilin da ya sa bai kamata fitar da takardun da suka shafi binciken ba. Ya bayyana cewa ya kamata yan Najeriya su damu da illar da ka iya biyo bayan yaɗa wannan zargi-zargi a kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa. Yana mai cewa martabar Najeriya na iya fuskantar matsala idan aka fitar da takardun. A gefe guda hukumar yaƙi da sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasar India iya ta kama wata tsohuwa mai shekaru 101 bisa zargin safarar miyagun ƙwayoyi a jihar Ogun. An kama matar mai suna Esther Ogun Mabo a garin Ellison inda aka same ta da barunan tabar wiwi mai nauyin gram 90 wadda ta ce tana sayarwa ga masauna yankin. Mai magana da yawun hukumar yaƙi da sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa Femi Babafemi ya ce matar ta bayyana wa jami'an hukumar cewa ta fara wannan sana'a ne bayan wata gobara ta ƙone shagon kayan masarufinta. Hukumar ta ce kama matar na daga cikin nasarorin da jami'anta suka samu a raharin da suke ci gaba da gudanarwa a sassa daban-daban na ƙasar nan. Ƙungiyoyin sa-kai na taka muhimmiyar rawa wajen tallafawa da inganta rayuwar al'umma ta hanyar ayyukan jinƙai da tallafi a fannoni daban-daban ciki har da ilimi, lafiya, tallafa marasa galihu, kare muhalli da wayar da kan jama'a. a wannan rawoto wakiliyar mu Hafsat Lawishika ta duba irin gudunmuwar da kungiyar sa kai ke bayarwa ga al'umma da kuma kalubalen da suke fuskanta
1: a sassa daban-daban na al'umma ana samun kungiyoyin sa kai dake gudanar da ayyukan su domin tallafawa marasa galiyu mata da yara tare da bayar da gudunmawa wajen inganta ilimi da kiwon lafiya da kuma wayar da kan jama'a kan muhimman batutuwan da suka shafi rayuwar su sai dai duk da irin wannan gudunmawar ana ci gaba da fuskantar tambayoyi kan tasirin ayyukan kungiyoyin sa kai da kuma yadda za a kara inganta gudunmawar da suke bayarwa kan haka ne muka tattauna da Kamalat AA Haruna Ayagi shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Network kuma masani kan harkokin kungiyoyin sa kai domin jin irin tasirin ayyukan waɗannan kungiyoyi ga al'umma
2: irin kungiya ta vigilante da su suka hadu suka sa kansu kuma suke bada gudunmawa ta bangaren tsaro in babu shi duk al'umma sai an shiga wani yanayi wanda halin da ake ciki yanzu kenan amma sanadiyar samun kungiyoyi irin namu ya taimaka wajen rage cunkoso a police station da wa'ansu wurare domin mu a tsakiya muke tsakanin al'umma da duk wani bangarori na daban na gwamnati ko ba na gwamnati ba
1: bai ga gudunmawar da suke bayarwa kungiyoyin sa kai na fuskantar wasu kalubale da kan iya kawo cikas ga ayyukan su Comrade AA Haruna Ayagi ya kuma bayyana mana wasu daga cikin waɗannan kalubalen da hanyoyin da za a bi wajen magance su
2: al'amuran yau da kullun na gudanar da ita kungiya dole sai dai da kuɗi iya kokarin da za ku kuɗin da kuke tarawa to ba zai ishe ku aiwatar da wani abin da kun hango shi kuna so ku aiwatar da shi ba rashin karbuwar abin ga al'umma ita ma matsala ce al'umma ba su dau kungiya hanya ce da za a hada taimaka juna ba tun da ta kawo kungiya hanya ce ta ko a nemi kuɗi to wannan shi yafi zama illa kuma shine kungiyoyi yawancin abin da suke fuskanta kenan sannan in baka hadu da shugabanni jajar tubuwa to nan ma kungiyar ba inda za ta da wuri za ta wargaje
1: duk da irin kalubalen da suke fuskanta kungiyoyin sa kai na ci gaba da kasancewa wani muhimman ginshiki wajen tallafawa al'umma da kuma inganta rayuwar jama'a Masana harkokin ci gaban al'umma na ganin cewa samun kyakkyawar haɗin gwiwa tsakanin kungiyoyin sa-kai da gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki zai taimaka wajen ƙara tasirin ayyukan jinƙai da ci gaban al'umma Hafsat Lawishika a labarin Rahma.
0: Gwamnatin jihar Niger ta yi alawadi da sace wasu masu ibada a lokacin salar juma'a yankin da ya kara karamar hukumar Borgo. Gwamnatin ta bayyana harin da aka kai wa alamomin gidan zana da fenni a matsayin babbar barazana ga zaman lafiya da tsaron jihar. Lamarin ya faru ne a ranar juma'a yayin wasu masu ibada ke gudanar da salar juma'a a masallacin fenni yayin da aka sace wasu daga cikin su duk da cewa ba tabbatar da adadin su ba. Tun da farko rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da harin tana mai ci a wasu daga cikin masu ibadar sun tsira zuwa dazuzzukan da ke kewaye da yankin rundunar ta ce an tura jami'an tsaro domin aikin ceto Gwamna Muhammad Umar Bago ya nuna damuwa kan harin tare da umartar hukumomin da abin ya shafa da su haɗa kai da jami'an tsaro domin tabbatar da cewa an ceto mutanen da aka sace cikin ƙoshin lafiya da kuma dawo da zaman lafiya a yankunan da lamarin ya shafa Anka ba mu tattara man fetur shi dan gote ta fada da shirin kai man fetur kyauta zuwa jihar Kano da Imo da nan brada da Sarawa domin rage tsadar kudin raba man fetur da kuma samun sauƙin farashin fetur ga wasu 'yan Najeriya a cewar matatan shirin wanda a farko ya shafi Lagos da Ogun da Rivers da Kaduna da Abuja da Delta fada da shi zuwa sababbin jihohi hudu ne domin kusan

dole ba da kuma sama da damuwar gasa kan farashin da ake sayar da fitra a gidajen mu. Labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen mu labarai da al'amuran da kullum da gidan jiran mu French Girl Umma mai da sashen nata akan mita 97.3 kan sangon FM dake da matsugunan nan bayan dogon banki a gidan mu lamba 125 da 127 a tsakiyar birnin Kano da ban Najeriya. Sakuma ku ya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta radioshin mu dake a www.tramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da Skype da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duka kana mu radio da kuma TV. A dakacin mun gaba kada muna dawa labaran za su dora.

0: waɗanda abin ya shafa. Prime Minister Ahmadu Ore ba ya zarce wurin da bala'in ya faru ana daukar matakai domin tabbatar da kula da lafiya ga waɗanda suka cikata da kuma taimaka waɗanda wannan bala'i ya shafa, cewar shugaban gwamnati. Tattaunawar zaman lafiya tsakanin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kungiyar 'yan tawayen M23 ta samu dan ci gaba, amma har yanzu akwai wasu batutuwan da ba a cimma matsaya a kansu ba. A cewar wata sanarwar haɗin gwiwa, bangarorin biyu sun amince da wata sabuwar yarjejeniyar ta tattaunawa da nufin ka ƙarshen rikicin, yayin da faɗa ke ci gaba da a gabashin Demokradiyyar ta Congo. An cimma wannan matsayi ce bayan kwana biyar na tattaunawa a Switzerland, kuma ta kunshi matakai da lokutan da za a bi wajen ci gaba da tattaunawar ƙarƙashin yarjejeniyar tsarin zaman lafiya da aka sanya wa hannu a Doha a ƙasar a bara. An gudanar da sabon zagayen tattaunawar a Switzerland daga 17 zuwa 21 ga watan Agusta, tare da taimakon ƙasar Amurka, Togo, a madadin tarayyar Afirka, Switzerland da hukumar tarayyar Afirka. Bangarorin biyu sun amince da fara aiki da tsarin expanded trade verification, wani tsarin da aka kirkira domin sa ido kan takin dokokin tsagaita wuta. An riga an kafa sakatariyar tsarin, kuma ana sa ran gudanar da aikin daftarawar na farko a ranar Litinin a Mbeya, wani yanki na kudancin Kivu da ya sha fama da yaƙe-yaƙe. Sai dai har yanzu akwai rashin jituwa kan wata batutuwa, ciki har da takunkuman da aka ƙaƙaba wa M23 tsakanin waɗanda ake tsare da su da kuma lokacin aiwatar da sauye-sauyen na siyasa. Haka kuma faɗa ya ci gaba a Arewa da kudancin Kivu duk da haɗuwarin tsagaita wuta da aka yi sau da dama. Gwamnatin Congo da M23 suna zargin juna da kan yarjejeniyar tsagaita wuta. Domin jin rahoton hasashen masana yanayi da ka iya faruwa a nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya, ga wannan rahoto.
1: A Litinin din nan da idan Allah, hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano, inda ake sa ran samun ruwan sama tare da kadawa iska a bisa ma'aunin yanayi na 31. Jos da ke jihar Filato, ruwan sama tare da kadawa iska a bisa ma'aunin yanayi na 25. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da tsawa da iska a bisa ma'aunin yanayi na 29. Babban birnin tarayya Abuja, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Sakkwato birnin Shehu, hasken rana tare da kadawar iska jefi-jefi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 32. Daga kudancin kasar nan kuwa, Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia, ruwan sama tare da tsawa da iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa, Mombasa da ke Kenya, hasken rana ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Rahoton namu zai kammala ne da kasa mai tsaki wato Makka, inda da yarda Allah yanayin zai kasance cikin zafin rana tare da kadawar iska a bisa ma'aunin yanayi na 42. Mardi Amin Iliyasu, Alabar Rahma.
0: Tuma dalla an yi ta Mardi Amin Iliyasu da rahoton hasashen masana yanayi, kuma da shi ne muka kammala labarin namu na wannan safiya. Sai dai kafin mu salama ga tushen neman kanunsu, tun da fari kun ji cewa gwamnatin Najeriya na fuskantar matsin lamba, sai bayanin yadda suke kashe kudaden da aka tura musu cikin shekaru uku. Yayin da kuka ji cewa iyalan yan Boko Haram 47 sun fi kauya a Borno. A gefe guda, matatar fetur ta Dangote za ta faɗaɗa kai man fetur kyauta zuwa jihohi huɗu. Daga sassan duniya, labari ta muku cewa tsabtar yi wa ƙasa ta yi sanadiyar mutuwar mutane 30 a Gini. Saƙon kimar ma wannan rana yana cewa sauƙin rayuwa baya zuwa ne kawai da yawan abin da mutane, wato mutum yake samu har da yake amfani da abin da yake da shi. Wani lokacin ƙaramin taimako da aka yi wa jama'a na iya rage musu babban nauyi. Don haka duk wanda Allah ya bashi dama ta taimaka wa su, kada ya raina wannan dama. Domin alherin da ka yi wa wani a yau zai iya zama dalilin da Allah zai sauƙaƙa maka wata matsala gobe. Allah ya sa mu zama masu kawo sauƙi, ba masu ƙara mutane wahala ba. Amin. Labarin kenan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum. na gidan rediyon Rama French Yaluma da mawadanda suka talafa don mun ganin labarin ya iso gare ku musamman editan da ya tattara labaran kuma ya tace tukur estukur Fatima ne san musa tace ta sada da ku sunana Fatima Kabir labarin ya ka sai nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio French Yaluma jama'a bisa

0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بركة على عندي عندي معتمة.
0: بركة دي هاجي يا ليكم.
1: Hajiya
0: to barka da shigowa da wa muke tare
1: ala wun kamar bayani a kan matasan Katsina
0: to barka da shigowa mutanen Katsina dukku
1: yawa na ji labarai gaskiya
0: to masha Allah
1: mutanen ma labarin da iyalai an buku haram suka yi sauya to ba ta mada yi ra'ayi masa abin da ya kamata kuma sannan a kula da ba a bar su kanazu ba musamman ma yan suna da 'ya'ya masu tasowa haka gaskiya akwai risk akwai haɗari da yawa
0: Mun gode kwarai da gaske mutanen Katsina dukku da wannan gudunmawa da aka bayar kuma da fatan za a ci gaba da kasancewa da rahmar Radio French Channel. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Isyan Sidi da Kabeji Karamo kuma Dogo.
0: Barka da shigowa Malam Isyan Sidi.
1: To labar da yake hankali da abubuwan da ke kan matsalan ba zama da kusan da aka ba na wani ta ne wajen wani abu ne ke ruwa da babu wani idan kuma za a ka baki ne idan kuma ne kuma dai ba mu sani ba tun mu dai kun ji Allah ya samu rajiya Allah ya ba mu shiga gaba ne zai ya shi da rajiya
0: amina ya kiji mun gode kwarai da gaske Malam Isyan da wannan gudunmawa da ka bayar kuma ayi cewa na zamu dakata da dauka kirayen na waya kuma sauraro duba da yanayi na lokaci za mu karɓi saƙonni daga sashenmu na tallace-tallace alabashi misalin ƙarfe 8 mu kawo muku shirin addini da rayuwa da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.
2: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala a burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
3: an sarrafa magi sa daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: 97.3 رحمة راديو.
1: ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير.
2: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يوم واما سسوكا رمو مسمن تشكي ونن كفامي البركة رحمة ريديو أكميتا جسئين دبقوي لدو أكو أزنغوان يبئم كما تشكي ونن شرينا من الديني درعيوة من أساكي مكو مرحبا مسمن a daidai wannan lokaci da aka saba gabatar da wannan shirin. Kuma kamar yadda aka saba, muna tare da ƴan uwa da muke gabatar da wannan shiri tare da su. A hannun dama ta akwai Malam Shaibu Uba Babanta, sannan kuma sai Dr. Saifullahi Dahir Usman wanda muke gabatar da wannan shiri tare da su. Kafin mu shiga shirin, za mu koma zuwa ga Resu domin a faɗakar da mu kan lambobin waya da za a kira a cikin shirin, sannan kuma mu ji abin da za a tashi da shi. Bismillah.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa alaikum assalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasahbihi wa ala ba'd. Kamar yadda malam ya faɗa, za a iya samun lambobi kamar haka: 0707 795 39 ko kuma 0811 745 777. A satin da ya gabata a karmukan lawo, an karkare tattauna akan abin da ya shafi Imam Malik da kuma mazhabarsa ta Malikiya, wanda ya dauke mu tsayin lokaci ana tattaunawa akai. Kamar yadda aka alƙawarinta cewa za a biyo wannan imamai guda hudu, an yi Imamu Abu Hanifa, kuma an yi Imamu Malik, duka kowanne da mazhabarsa. To ina ga na uku kuma shine Imamu Shafi. To a karamukan lawo, za mu so mu ji menene cikakken sunan wannan imami, sannan kuma mecece nasibarsa da wurin haihuwarsa da lokacin da aka haife shi, da kuma abin da ya shafi ayyukan da ya gabatar. To amma dai a takaita mana yanzu akan abin da ya shafe shi din na cikakken sunan nasa da nasabarsa da lokacin haihuwarsa da rasuwarsa.
2: To al-Imamu Shafi'i ɗaya ne daga cikin a'immatul huda, kuma a'immatul islam, wato jagorori ko kuma shuwagabanni na shari'a, kuma jagorori ko kuma shuwagabanni na musulunci. Allah ta'ala ya yi amfani da shi wajen yi wa wannan addini na musulunci hidima ƙwarai da gaske, ta yadda ya zamo kusan manya-manyan malamai da aka yi a tarihin wannan addini na musulunci, za a ga cewa sun tasirantu da fahimtar al-Imamu Shafi'i. Domin kamar yadda malamai suke faɗa, kusan manya-manyan malamai da ake da su a tarihin musulunci, in ka koma bayan dai kafuwar mazhabobi, to za a ga cewa suna jinginuwa ne da mazhabar al-Imamu Shafi'i. Saboda haka al-Imamu Shafi'i babba ne daga cikin manyan da aka taɓa yi a cikin wannan addini da musulunci. Saboda haka, kamar yadda ka ambata tattaunawarmu a cikin shirye-shiryenmu tun daga shirinmu na yau, za mu mai da hankali ne akan abin da ya shafi shi al-Imamu Shafi'i. Game da sunansa Muhammad ibnu Idris ibn al-Abbas ibn Uthman al-Shafi'i. Muhammad shi ne sunansa, sunan babansa Idris sunan kakansa Al-Abbas kuma wato kakansa na uku kenan za a ce shine Uthman ana jinkinta shi da cewa Ash-Shafi'i wanda bakurin shi ne kuma yana da kusanci ta fuskar dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam bakurin shi ne kuma ta fuskar dangantaka yana da kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi al-Imam Shafi'i ya fito ne daga gidan Al-Muttalib ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ne daga gidan Hashim ibn Qusay ibn Kilab saboda haka idan aka tafi dangantaka wadda take ta can nisa ta shi al-Imam Shafi'i to dangantaka sa ta kan zo ne ta hade da Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda shi Abd Manaf yana da yaya guda hudu akwai shi Al-Muttalib akwai Hashim akwai Abd Shams akwai Nawfal waɗannan su ne yayan Abd Manaf to da Al-Muttalib da Hashim kenan yan uwa ne wanda shi al-Imam Shafi'i nasabarsa tana koma zuwa ga gidan Al-Muttalib shi kuma nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana koma zuwa ga Hashim amma dukkanin su daga karkashin Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab saboda haka bakurin shi ne shi yasa ma ake danganta masa wannan nasaba dan a gane matsayin sa da girman sa domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma banu Hashim wa banu al-Muttalib shay'un wahid da banu Hashim da kuma banu al-Muttalib abu daya ne saboda tushen su guda daya ne shi yasa an ambaci al-Imam Shafi'i to ana jingina masa wannan nasabar dan a gane kusancin sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a ce Muhammad ibn Idris al-Muttalibi kamar yadda Alawi daya daga cikin malaman mazhabin Imam Malik mai littafin Maraki wanda yayi waki akan usulul fiqh yake cewa awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad ibn Idris al-Muttalibi awwalu man allafahu fil kutubi farkon wanda ya fara rubuta usulul fiqh a cikin littattafai shine Muhammad ibn Idris al-Muttalibi Muhammad dan Idris al-Muttalibi shine al-Imam Shafi'i saboda haka al-Imam Shafi'i ta fuskar nasabar sa kamar yadda aka ambata wato bakurai shi ne kuma ya fito ne daga gidan da yake na yan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Hashimi ne manzon Allah shi kuma al-Imam Shafi'i Muttalibi ne an haife shi a shekara ta 150 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama shekara ta 150 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a lokacin da muka yi magana akan al-Imam Abu Hanifa mun yi magana akan cewa ya rasu a shekara ta 150 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama to a wannan shekarar da al-Imam Abu Hanifa ya rasu to kuma sai Allah ta'ala ya sa aka haifi al-Imam Shafi'i a cikin ta wanda wannan yana daga cikin yadda Allah ta'ala ya tsara sai ya ga cewa idan wannan sun fice wannan za su zo su maye gurbin su wajen hidimta wa wannan addini kamar yadda ya zo a cikin wani asari ya hamilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين يحمل كل خلف wato wanda suke mai gurbin wasun su a kowanne cikin generation zaka samu wasu da Allah ya zaba wanda suke yin dakon ilimi su kare shi to al-Imam Abu Hanifa ya koma zuwa ga Allah sai aka kuma haifi al-Imam Shafi'i wanda al-Imam Shafi'i din nan kamar yadda al-Imam Ahmad yake cewa yana ganin a karni na biyu na hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama shine za a ce kamar mujaddidi wanda ya tajdidin addinin musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi cewa Allah ta'ala yana aiko wanda yake sabunta ko ya jaddada addini ga al'umma duk bayan shekara 100 kamar yadda Abu Dawud ya rawaito cewa Allah ta'ala ya ba'athu ala ra'asi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu lil ummati amra diniha aw kama qala alayhi salatu wassalam. To shine al-Imam Ahmad yake cewa yana ganin wanda yake zai shiga cikin wannan a ƙarni na biyu shine al-Imam Shafi'i, domin a ƙarni na farko an yi ittifaki cewa Umar dan Abdul Aziz ana ganin cewa lalle shine wanda wannan daraja ko matsayi ya fada kansa, duk da ba dole ya zama mutum ɗaya ba, abinda annabi ya fada a cikin hadisin kamar yadda al-Imam Adh-Dhahabi a cikin Tarikhul Islam, kamar yadda Ibn Kathir cikin Al-Bidayah wa Nihaya, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani cikin Fathul Bari, duk sun yi wannan bayani cewa da aka ce Allah zai dinga tayar da wanda zai jaddada addini bayan duk shekara 100, suka ce ba wai ana nufin dole mutum guda ɗaya ba, zai zama cewa mutane ne, sai dai wani ya fi wani, da haka wani zai iya zamowa ta bangaren hadisi, wani ya zama ta bangaren fikihu, wani ya zama ta bangaren shugabanci, wani ya zama ta bangaren kaza, mutane daban-daban. To shi yasa za ka ga cewa wani ana cewa ya shiga cikin mujaddidai din, wani kuma a ce bai shiga ba, wani kuma ya ce wani ne, wani kuma ya ce wani ne, kuma da abin da yake kallo. Amma dai bisa abin da al-Imam Ahmad ya faɗa, yana ganin a ƙarni na biyu wanda za a ce shi ne ya tajdidi, to shi ne al-Imam Shafi'i, wanda an haife shi a shekarar da al-Imam Abu Hanifa ya rasu, bayan rasu al-Imam Abu Hanifa. Saboda haka wannan yana daga cikin abin da zai nuna mana wato yadda Allah ta'ala yake kula da wannan addini, yake kare wannan addini. In wannan sun zo sun ba da gudunmuwar su, to kuma sai wasu so su zo su mai gurbin su, in wannan sun tafi wasu sai su zo su biyo bayan su, haka haka haka zuwa abin da Allah ta'ala ya so.
3: Insha Allah. Allah ya sa ka da alkhairi.
2: Amin.
3: Dokta, ana kin tambaya?
4: Na ga ai
3: wannan kara.
4: Kamar an tambayi malam wafatin sa ko
3: bilaki.
2: Yi wafatinsa ina ganin zai fi kyau mu jinkirta shi zuwa ƙarshen yawo.
4: Na to, to alhamdulillah, karamakallon kamar yadda aka yi mana bayani akan haihuwarsa da kuma cewa wato wani hikima ta Ubangiji abin ya dace da shekarar da Allah ya ɗauki al-Imam Abu Hanifa shi kuma aka haife shi, kuma aka yi mana bayanin nasabarsa. To shin aka maka Allah wani bayani za a yi mana akan tasowarsa da kuma yanayin wato kamar a ce gida da ya taso, yanayin iyayensa, shin ya taso da iyayensa duka ne ko kuma a'a ya taso ne da ɗaya daga ciki, wani ƙarin haske za a yi mana akan wannan.
2: To al-Imam Shafi'i ya taso maraya, wanda kuma sau da yawa za ka ga wanda suke zamowa wani abu a rayuwa da yawa za ka tara cewa sun taso ne marayu, ko shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi maraya ne,
4: Allahu akbar,
2: wanda sanadin wannan Allah ta'ala ya zo ya daukace shi ya girmama shi ya zama wannan maraici ma ba a bakin komai yake ba, domin ya samu gatan da mai uba ma bai samu ba. To shi ma al-Imamu Ash-Shafi'i maraya ne, an haife shi a garin Gaza, wanda yanzu muke cewa Gaza din nan, ka san Gaza turanci ne, ita kuma Gaza haka sunan garin yake
4: daga
2: a nan aka haife shi, inda ake wannan rikita-rikita tsakanin Yahudu da abin nan Musulmi, shi ma kaga a nan wani zai ce da kai tsakanin Yahudu da Larabawa, a'a ba tsakanin Yahudu da Larabawa, tsakanin Yahudu da Musulmi ba, wanda ya ce Yahudu
4: ne ma kamar kanyanci,
2: da aka ai yanzu abin da ake
4: kawo
2: sakon wannan sakon shine cewa tsakanin Yahudu da Laraba kai ne kai ne raka, hannu a ciki, wato harkan wato jarida da yadda ake injiniyar din tunanin mutane a dora su akan wasu abubuwa yau a yanzu tunanin gazunare ba karamin abu ba ne ba. Shi yasa ai yanzu idan wani abu ya faru a Palestine, in wani malami ya zo yana wa'azi ko yana bayani, sai ka tarar cewa irin wanda suke ga su sun ware sun fahimci duniya,
4: suna to mu'mini ne ya hada mu da wani zancen abin da gamu ana talauci anan ga ana kidnapin anan kana magana Filistin a zahiri ya kamar magana ta hawo amma me yasa yake jin wannan saboda gabaɗaya Arabu al'ummar yadda ake so a maida ita zuwa ga kabilanci tunda ai asali shine innamal mu'minuna ikhwa musulmi masu imani yan uwan junan su ne mafalin mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kama mafalin jasadil wahid haka manzo Allah ya ce su bidai wajen yadda suke jin kansu da kuma yadda suke rahama wa junan su kamar gangar jiki guda daya ce to amma daga inda aka ce maka wannan abun na larabawa ne da yahuda kai kuma ga kadan afirka baka fata to ta ina ka samu shiga
3: okay
4: a ciki amma dai muhimmin abu tsakanin musulmi da yahudu to a wannan gazzan anan aka haife shi kamar yadda ibnu abdulbar ya rawaita a cikin al-intiqa shi al-imam shafi'i din da kansa yake cewa bayan an haife shi a gaza sai kuma mahaifiyarsa sai ta dauko shi sai aka dawo sai ta dawo da shi abin nan garin makka sai zama cewa a makka ya taso ya bar ita gazan tun farko-farko rayuwarsa cikin shekara biyu amma asali a can aka haife shi yawa to kuma da ya zo nan makka sai ya kama neman ilimi bayan ya tasa yadda dai ake a al'ada a wannan yanayin za a ga cewa in yara suka kai shekara uku hudu sai a sa su a makarantu inda za su je su koyi harfa su koyi karatu ƙarshe su haddace Qur'ani da sauran abubuwa to duka a nan maka Allah ta'ala ya zaunar da rayuwarsa har ya kai wajen kamar shekara goma zuwa shekara goma sha uku to daga nan kuma shine sai ya tafi Madina don neman ilimi wanda a nan ma wajen tafiyar mahaifiyar tasa ita ce ta karfafa masa gwiwa kuma ta shirya masa yadda ya kamata ya tafi wani abu kaga da ya mushaba shi kansa al-Imam Malik din kuma haka kaga shi ma baraya din kuma baba sai ita ce ta shirya masa yadda har ya zama malami domin ita ce take masa ado ta sa masa alkyabba irin ta sai ta ce Ibrahim ila rabi'ata fa ta'allam min adabi qabla ilmi to shi ma Shafi'i din da zo da aka yazo ya tafi Madina ya tafi wajen Malik yana so ya je karatu a lokacin ma da yazo wajen Malik ya riga ya haddace muwatta a wannan shekaru goma sha uku ne kamar yadda abu ne ambata sanda ma abin da Shafi'i ya zo wajen Malik shekarunsa goma sha uku ne to a lokacin ma ya haddace muwatta shi kuma Imam Malik ka san malami ne kuma kamar sarki ba irin karamatin malamai ba ne wato yana da protocol da gaske saboda haka sanda Imam Shafi'i ya zo ya nemi ya karanta muwatta a wajen Imam Malik shi kuma Imam Malik ganin irin cewa matashi ne sai ya gaya masa cewa akwai katibinsa mai masa rubutu sunansa Habib a wajensa ake zuwa ake daukan muwatta saboda ai protocol ne mataki ne yawa kai za ka tafi wajen yan jami'a ko wani saboda haka sai ya mayar da shi wajensa sai shi kuma ya ji cewa kamar yana da wata bayyana wadda ya kamata a duba masa saboda haka sai ladabi sai ga Imam Malik cewa shi ko da zai yi hakuri ya ji ko da Shafi ɗaya ne ya biya masa na muwatta ɗaya in ya ji cewa bayan ya ji duk da haka ya kamata ya koma wajen wancan din ya abin nan karanta muwatta a wajensa sai ya koma in kuma ya ji cewa abin zai yi a wajensa sai ayi a wajensa sai shi Imam Malik ya ce da shi to bismillah karanta shi ne ya karanta da yin Shafi ɗin kuma sai Imam Malik ya ji cewa fasaharsa yadda yake karantawa ɗin saboda Allah ya masa baiwa wato ta larabci sosai-sosai a bakinsa saboda haka sai Imam Malik kuma hankalinsa ya dawo kansa sai ya ce ya ƙara safaha ɗaya sai ya fara daga nan dai ƙarshe sai Imam Malik ya fahimci cewa wannan ba wai irin kowane ɗalibi ba ne ba irin wanda yake yana da wata mauhiba ne mauhub ne Allah ya masa wata baiwa ta musamman saboda haka shi ya sa Imam Malik ɗin a ƙarshe yadda har ya karance muwatta ɗin a wajensa gaba ɗaya ya rawaicin muwatta daga wajensa gaba ɗayan ta ya ji yadda shi muwatta saboda haka tun farko-farkon tasowarsa ya taso ne a matsayin mai neman ilimi kuma Allah ta'ala ya hada shi da wanda ya dora shi akan hanya ta neman ilimi din wadda take ingantacciya
2: lokacin da babu yadda za a yi tarihin Shafi'i ya cika ba a ambaci Malik ba zai taba yiwuwa ba duk abin da ya zama dinnan kuma saboda shi Imam Malik kusan kana iya cewa al-Imam Shafi'i a yanzu yadda ake faɗa a zamani wato kamar product din sa ne duk da dai karshe ya zo ya tasirantu da wasu abubuwan amma dai in an tashi in za a yi insafi da adalci to Imam Shafi'i fa ba wani abu bane ba illa wato kamar injazi ne wani abu ne da shi Imam Malik sakamakon kokarin sa ne aka samu Imam Shafi'i
4: na'am
2: abu da aka kamar yadda aka faɗa ba yadda za a yi tarihin sa ya cika dole sai ka hada da Imam Malik domin Imam Malik din ne shine ya koya masa kuma hadda kansa shi yake cewa Malikun hujjatun baini wa bain Allah yace Malik shine hujjata a gaban Allah in an tsayar da ni duk wani abu da na faɗa to ni kuma zan nuna Imam Malik in ce shi ya tsoha ni akan wannan hanya daga tun tasowarsa tun da farko ya zama cewa mai neman ilimi ne kuma neman ilimin nasa ba ta bangare ɗaya ba ya nemi ilimi ta bangarori da yawa don kafin ya zo wajen Imam Malik din banda cewa ya haddace muwatta to sannan kuma ya karanci larabci karanta mai zurfi da yawa da yawa ya yi zurfi a larabci haduwarsa da wasu kabilu na larabawa da wato karanta wace-wacen larabawa ta kai cewa har yanzu cikin udaba wanda aka yi a tarihin musulunci Imam Shafi'i safaha ce mai zaman kanta a tarihin adabi na larabci da gaske inda wanda duk san larabci in ka je da yake yin waka da yadda take hawa ta banda ma'ana zaka san cewa lalle wannan ba karamin bijimi bane ba bangaren adabi saboda haka ya nemi ilimin adabi da sanin larabci ya tumbatsa a ciki kwarai da gaske sannan kuma ya zo ya shiga abin da ya shafi riwaya hadisai da fahimtar su wajen su Imam Malik da makamantansu wannan ma ya zo ya tara abubuwan da ya tara daga baya kuma sai ya zo ya haɗu da wato malaman da suke karkata zuwa ga ra'ayi su ne kamar wato ahdaf yawa ya haɗu da su shi bai yi karatu a wajen imamu Abu Hanifa ba bisa abinda aka ambata inda an haife shi a shekarar da ya rasu kaga amma ya karɓi ilimin Abu Hanifa daga wajen ɗaya daga cikin manyan almajiransa shi ne Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani kusan da ya je gidan Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani kafin ma yaje shi ma ilimin Abu Hanifa din ya nazarce shi kwarai da gaske abu da aka da ya zo Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ya bashi masauki ɗaki ne mai littattafai yadda ake ambata a tarihi abubuwa da yawa a ciki amma kusan zuwa safiya kusan kamar ya haɗiɗe waɗannan littattafai ya matsike su da aka zo ana tattauna a tsakaninsa da Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani kan abubuwan da suka shafi mazhabar Abu Hanifa sai zamo shi ne ma wani lokacin yake gayawa Muhammad ibn al-Hasan din wani abu daga cikin abin da yake cikin littattafansu
4: na'am
2: ce a to ai ba gashi ba a littafi kaza ga abin da wani yace ko abin da kuka rubuta a waje kaza da sauransu saboda haka mutum ne da Allah ya masa baiwa kwarai da gaske kuma ya nemi ilimi tun yana kankani wanda Allah ta'ala kuma ya bashi kafuwa a cikinsa a ƙarshe.
3: To a kan nufin lawan shi zunar wannan tunanin nasa a ilimi da fiƙihu akwai wani tasiri ne na yanayin lokacin da siyasar lokacin da kuma zamantakewar da ke tsakanin inda ya taso ɗin da ya tasiri a kansa.
2: To ai wannan kusan shi ba zai zama daban ba da sauran mutane yadda ake cewa al-insani ibnu bi'atihi wannan ai haka ne ko da ma annabi za a kusan ya faɗi magana mai kama da wannan cewa kullu mauludin yuladu ala al-fitra wahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani sun saboda haka al-insani ibnu bi'atihi ya rayu ne kusan rayuwarsa gaba ɗaya a cikin baba kusan gaba ɗayan rayuwarsa ya rayu ne a cikin daula ta Abbasiya to kuma musamman lokacin da yake din lokacin da ya rayu musamman a farko rayuwarsa da sanda ya ilimi din na ita daula Abbasiya bata soma ma ta barbarewa ba abubuwa na sauye-sauye da rauni da suka shigo daga baya duk ba su zo ba a wannan lokacin saboda haka a lokacin nan lokaci ne na izdihari larabci yana tashi malaman nahawu suna bada gudunmuwa, malaman fiqh suna yi, malaman hadisi suna yi, kusan kowane fanni ana gatan tashi, kuma masu yin waɗannan karatuttuka suna da wata kima a cikin society wadda wannan ilimin shine yake ba su wannan kima din. Saboda haka abubuwan da suke cikin bi'a din su ne suka bashi dama, kuma da yake Allah ya taimake shi yayi yawo. Aga an ce an haife shi a Gaza, amma ya taho Makka, daga Makka din nan ya tafi Madina, daga nan kuma ya zo ya tafi Iraq, ya tafi Baghdad, daga Baghdad kuma ya tafi Yemen, daga Yemen kuma ya dawo Baghdad, ƙarshe kuma ya zo ya koma Masar, wanda a Masar ya zo ya rasu. So saboda haka wannan yanayin da ake ciki, tunda an ya ga cewa su su Imam Malik sun gajar da ilimi ne zuwa ga wajen kamar su Imam Shafi'i a aikaci, su kuma su Imam Shafi'i suka gadawa da su Imam Ahmad, haka abin ya dinga tahowa har zuwa su Bukhari suka gadawa da irin su Tirmidhi da Abu Dawud, har karshe kuma aka zo babu riwaya ya kulle. Saboda haka wannan fataran wato fatara ce Wahhabiyya, kamar yadda ake faɗa, lokaci ne wanda yake ilimi ya samu gata ƙwarai da gaske. Saboda haka wannan bi'a ta yi masa tasiri sosai, amma kuma ba bi'a ba ce kawai wato zaɓi ne na Allah, sannan kuma da baiwa da Allah ya yi masa. Ina ce ta zaton kamar shi ne ke cewa shakautu ila wakilin su a hibbin fa'arshadani ila tarkin ma'asi wa qala bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Wato baiwa ce daga Allah, wanda in Allah ya maka wannan baiwar to sai ya zama cewa wani abun ma ba fa kokarin mutum bane ko dagewarsa sai Allah ya fahimtar da shi. To sannan kuma shi ya hada biyu, ba fahimtar ga kuma wani zabi daga Allah. Saboda haka sai ya zama ya kai inda ya kai.
3: Kafin mu ci gaba, ya kamata a ƙara faɗin
4: to masu kallon mu da sauraron mu kamar haka, a shafa za a iya samun waɗannan lambobi kamar haka 0700 7599 3 ko kuma 0817 4577 7. A kan wakan lau har ina yau a wannan gabar da ka yi mana dogon bayani, Allah ya saka da alkhairi, maganar mahaifiyarsa din nan da irin yadda ta ɗauko shi daga can wato Gaza ta kawo shi Makka, kuma a lokacin yana maraya ita ta ci gaba da kula da shi. Wato ina ganin wannan gaba ce mai muhimmanci da ya kamata a ƙara nusar da iyaye mata.
3: Alaikum salam wa rahmatullah. Wa muke tare?
4: Ni to
3: haka zai yi. Na'am mala, da kana tambaya.
4: Yawa yi. Wato ya kamata a faɗa kan da iyaye mata musamman a wannan zamani, cewa suna da gudunmuwa da za su iya takawa mai muhimmanci wajen tarbiyyantar da ƴaƴansu da ilmantar da su, musamman idan jarumawa ta ƙaddara ta zo. Allah ya sa misali suka zama iyayen
3: mata.
4: Saboda a cikin bayanan malam Nazin Kai inda ya faɗi misalai na wanda za a ga magabata da yawa sun taso a maraici tun daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin sa Imam Malik din, gashi na Imam Shafi'i, to har a tukan sai Imam Bukhari. To wannan abin da malam ya faɗa sai na ga abin ya taɓa ni ƙwarai da gaske. In ka kalli waɗannan za ka ga iyayensu mata jajirtattu, wanda kasancewa sun rasa mazan ba ya sa su yi ƙasa a gwiwa, ballantana ka ga cewa sun sarayar da tarbiyyar ƴaƴan da ilimin, yanzu ga kalli dai irin ƴaƴan da suka haifa a duniya har
3: yau
4: shekara da wannan ƴaƴan.
3: Na'am, da wa muke tare? To mallam Amir Muhammad, barka da shigowa wannan shiri namu na addini da rayuwa. Yabba.
4: Amin
3: ya Allah. to Allah ya saka da alkhairi muna godiya ga Allah
4: to shi ne kana mukan lawo ne shi so a wannan ailincin din sa saboda yanzu zaka ga akwai masana suna fadin cewa a cikin dukkan mata goma masu aure to masana wasu daga cikin su ne cike cewa takwas zai ne suke mutuwa su basu a cikin dukkan mata goma masu aure takwas maza ne suke mutuwa
5: su basu
4: iyalan mata duk ne kawai ake samun mace ta mutu ta wannan jinki to sai ka ga mun ba mu ne sai mun ta to
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi afwa
6: na'am ina
5: barka da shigo
3: wannan mallan yana godiya
6: Allah ina neman shafari da gorin mallan
3: na'am yana jin ka
6: ina da dalili ne ina so ne karatu rai to amma
3: na'am
6: na kuma ka karatu buko kuma da ana yi so da ana yi diploma ne akaunti to ina so in canza ne ga jari to amma kuma
5: shi abin da yake magana wato hakulin abin da ya kamata yanzu tun da ka ji kana sha'awar yin hadisi kuma abin da ya kamata ka duba shine ka duba za ka iya yin karatun hadisin yawa yanzu kaga kana da wato ragaba sha'awa ta yi to kana da kudura iko na yin da a hannun yawa domin yanzu misali kaga shi ilimin hadisi ilimi ne wanda yake buƙatar mutumin da ƙwaƙwalwarsa take rike abubuwa wanda za a ce maka an gaya maka magana ka rike ta bayan lokaci mai yawa ma za ta iya tasowa kuma da haka ne ilimin ya kafu yawa namiji ne shi ake ce masa namiji ne mai jami'i yan mata ba kasafai sukan shiga wannan da harkar ba kankanuwa ba ce ba to kaga sai ka duba kaga cewa kana da kudura ma'ana kana da ƙwaƙwalwar da za ka iya yin wannan karatun na ilimin hadisi tunda in dai so kake ka yi sosai da gaske to ana buƙatar ta sai kana da wannan kudura din to sannan idan kana da wannan tunda dama kana da ragaba kuma zaka iya to shi maganin cewa ba shi za a ci ba shi ma wanda za a cin ai ba shi ake ci ba abin da Allah ya ba a just can be wani abin da ni ba ka zaka ga wato wani ya karanta economics yayi degree ya kai PhD amma inda Allah ya kashi cin abinci bai da alaka da wancan
3: haka gaske
5: in aka dinga dauko maka mutane
3: suna da yawa
5: musu basu da misalan ba za su yi ba su
4: ko Allah ya kai shi ma yana ci a gargashin wanda shi ne
5: kwalifiye ba dai ba
3: so za ka ga shi da yawa ma shi ya fi yawa maka lawa ga engineer da ya to kuma ya je PhD a ƙarshe zan malamin yan primary
5: to
3: ha gani ma yake sha'awar san
5: to ha gani so saboda haka maganar shi yanzu cewa ba shi za a ci ba duk wannan bata taso shi musamman ilimi wanda yake na addini za ka yi wa addini hidima in dai kana da wannan sha'awar kuma za ka iya to ni shawar da zake baka ka bar duk wata magana ka nemi malamai su dora ka akan hanyar yadda za ka nemi ilimin hadisi din nan kuma kada ma ka takaita da nemansa a tsari kawai wanda yake na wato yadda aka taso su samu ne ka zamanantar da abin ka tafi wasu daga cikin jami'o'i ko ka karanta tun a nan tun da kaman a nan legal muna da bangaren hadisi a je ka karanci hadisi za ka haɗu da malamai wanda sun san abin sosai ne ne za su buɗe maka ƙwaƙwalwar waka daga nan kuma a tafi har zuwa iya inda Allah ya haka dai wannan shawarar da suke ga maka su ma ba su fahimci abin ba ne ba haka ka mai da hankali yau wakarta don kwamfar a daji a yi kuma in aka yi din za a ji cewa an samu wato ribarsa Allah ya sa wa ilimin hadisi wani abu wato duk wanda suka yi shi in dai mutum ya tsaya ya yi da gaske sai kuma kaga Allah ya kawo masa rufin asiri yanzu ba mu bada misali da ɗaya daga ciki wanda tun da ya koma zuwa ga Allah bada misali da shi ba damuwa ba ce ba Dr. Ahmad Ibrahim Bamba Allah ya ji gansa da rahama na biyu ce asali ya yi garin nan a matsayin malami wanda yake zai dinga daukan albashi yayi aiki a jami'a ya karantar shine abin da ya kawo shi amma da yake hadisi ya karanta kuma Allah ya sa da gaske yana son hadisin ya kama hidimar hadisi saboda haka a ƙarshe duk da a wasu lokuta an gamu da jarabawa ta rashi da talauci da wai amma a ƙarshe Allah ya rufa mai asiri
3: sanan ba kadan ba
5: rawuwa yanzu in aka je ka je ka gacci aka ce nan darul hadith mutun ɗaya ne
3: saboda haka zaka yi mamaki
5: zaka yi mamaki kwarai da gaske kuma albarkar wannan hadisin Sheikh Nasir bin Al-Albani ta kai a rayuwarsa ba zai iya siyan takarda ya rubuta
3: ilimi
5: ba
4: ya salam
5: takadda ba zai iya siya ba sai dai ya tafi da dinga tsinto kilin takaddu da mutane suka biyar sai zo ya gyara su da haka ya kwafe abin nan wannan takharijin da aka yi wa littafin ihya ulumuddin na manta sunan sa muhimmin abu ya kwafe wannan da hannunsa da irin wannan takadda ba zai iya siya ba gyaran agogo yake shine hanyar neman abincinsa amma saboda san ilimin hadisin sai ya zama an kawo masa gyaran agogon ya tafi maktaba yana ta karatu ya ajiye agogunan mutane bai zo ya gyara musu ba a ƙarshe dai kusan sai da ya bar wannan sana'a amma kuma da Allah ta'ala ya tashi iya littattafansa kawai da yake rubutawa abinda Allah yake bashi ta wannan littattafan kawai sai da ya zama wani rufin asiri ne ba kankani ba saboda idan ya fitar da littafi sai Allah ya sa wa littattafan karbuwa ina a duniya neman su aci kuma da masu ra'ayinsa da masu saba masa da hannunsa ba wani da suke san sa suna karɓa don su riƙe abin kudin da ba bi kowa wanda kuma suke saba masa suna karɓa don su ga wai me ya ci su haka Allah ya tsara farin jini ga littattafan da haka ilimin hadisi ba a yin sa a taɓe ba a yin sa a taɓe bismillah
3: sai kuma karɓa kallon wan malami da naje irin sana koyo ne ko jiya babban misali shi ne ya ce ya gama PhD sa shekara 30 baya
5: to
3: ya nemi aiki ne samu ba a kana shi ya nemi alƙalanci a cikin shirya
5: to
3: amma kuma akan biya na shi rayuwa bai na raba da ya samu 30
5: gama rayuwa
3: a ƙarshen
5: to shi kansa yanzu kaga ya gama marayun kusan 40 gama na gama
3: asasi amma hana shi aiki da ba aiki da takardar
5: so duk wannan takarda ba ita bace ba kai dai kawai ka tsaya ka nema a wajen Allah kuma ka bi hanyar da za ta kai ka zuwa ga ka samu to sai wace magana ta shi dakta din na da wala'anda kuma lokacin ya ji aya ya tafi ma sosai amma muhimmin abin wato a yanzu abin da ya jawo mana mu ci ganin wannan kalubalen wata magana da muka faɗa da zuba da jiba ba shi ne cewa shi dan adam fa wannan cewa ibnu bi'atihi din nan gaskiya ne to matan da muke da su a yanzu bi'ar da suke tasowa da yanayin shi ne abin da yake gurɓata su saboda kan akan mutu aka bar musu ƴaƴa maimakon su tsaya su shiryar da su ta yadda za su riƙe hannayensu har a ƙarshe Allah ya rubuta musu nasara a rayuwa sai ya ga cewa su din ma lokacin su suke ba da gudunmawar da yaran za su kankare don misali yanzu mace ce za a mijinta zai rasu mijin bai da ƙarfi ita ba ta da ƙarfi amma kuma ta ce dole ita za ta riƙe ƴaƴanta ba za ta yadda wani ɗan uwansa su riƙe ƴaƴan nan ba duk da yanzu abubuwan sun canja ma ɗan uwan ma ba kowa ke so ya ɗauka amma asalin abin a ran matan yake kudafucin wannan ƴaƴan da suke yi sai ka ga mace dudodinta ba ta fi shekara nawa ba ta ɗau lamurar ƴaƴa 5-7 ta ɗora wa kanta to ina za ta iya
4: ita fita hanyar jinta
5: saboda haka sai abubuwa duka su zo
3: sai amma an hakura yanzu ba a nema an bar musu
5: so saboda haka
3: an san rigima
5: to magana ta gaskiya yanzu abin nan ayin nan da ta sauka ta cikin suratul mujadila قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي الى الله والله سمع تحاورك وان الله سميع بصير وهنا آية أنتي سند سوكتك ما يجوز سبب النزول وان ما تاد اكي تشوف ويلا كون ولا بنت ثعلبة ما تر أوس ابن سامت سند شوايا يوم تزهاري الله تعالى سوكت وان آية تو الشاهد abin da yasa ta ita tafiya tunda a zamanin jahiliya an aka yi wa mace zihari kamar saki ne to yanzu abin da yasa ta yi tirista kasa tafiya tana da ƴaƴa ƙanana shine take cewa tsoranta in ta tafi da su yunwa za ta kama su sibiya ne in zahabat bihim ja'u idan kuma ta bar su a gidan baban akwai yiwuwar kuma su kan gari so saboda haka in dai yaro aka tafi da shi akwai maganar yunwa magana ma ya zama na gari sai a hadi bata taso ba to gaskiya iyaye ni abin da nake hanje yana daga cikin abin da ya kamata su saita tunanin su ba wai na ce su dinga ban ƴaƴan su a gidan a dangin ƴan uwan su ba da sauran su tunda wanda Allah za ya cutar da su amma su auna su ga menene zai yi suna daga can za ku iya taimaka musu su zama wasu abubuwa za ku iya rike hannun su amma an kun dauko kanku abin da yafi karfin ku wanda mayan ba da suke mutuwar da ake magana ai daga ciki akwai wannan firijin rayuwa ita take kashe da yawa daga ciki gana ta gaskiya da yawa wannan damuwar rayuwa ce saboda wani za ka ga hadari zai tafi yayi ne ja hadarin na ai tsaban nema ne in ya zauna ba abin da za a gidan hankali ba zai kwanta ba dan haka shine can sai ka ji an yi hadarin mota ya tafi wani

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyon ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshe zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambari ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu daga gobensu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka da za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yazillu man walai wa la ya'izzu man adai tabarak rabbana wa ta'alai sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

0: kuɗi. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi ta sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Shalatin owe owe
1: kana ga bari malaria ta saka yin rashin lokacin ka mai tsada, yi amfani da Shalatin anti-malaria da likitoci suka aminta da shi dake kunshe da Artemether da Lumefantrine. Shalatin yana zuwa a ma'auni daban-daban masu dacewa da nauyin jiki daban-daban, sa'an nan kuma akwai shi a nau'in ɗanɗanon cherry da sauƙin narkewa domin yara. Shalatin daga Sharina Healthcare ya samu amincewar ƙungiyar kiwon lafiya ta Najeriya. Idan alamomin zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki uku, a tuntuɓi likita. Shalatin kawar da malaria cikin kwanaki uku.
3: Gida shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa onga.
4: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
3: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
5: Don haka muka ce, ku koma gida. Abinci na can na jira mu.
6: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya.
7: Musa, Musa, kwanan kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
8: Yi hakuri Hajiya. Ni ko ne a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
7: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa. Wato Ana dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbi wannan ki gwada.
8: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai

cewa wajen biya wa dalibai kudaden yuku gyaran makarantu farko da makarantun kwana da ciyar da dalibai raba wa dalibai kayan koyo da koyarwa masu inganci gyaran tsofaffin gine-gine da sabunta wasu su biyan albashin ma'aikata a kan lokaci da tallafa wa daliban gaba da sakandare da kudaden karatu gyaran motoci domin daukar dalibai mata saka hannu a kan dokan makarantu masu zaman kansu da na sa kai domin kawo tsafta wajen gudanar da irin waɗannan makarantu a jihar Kano rage haraji daga kaso 10 zuwa kaso 7.5 da kuɗa

0: Kaita ta sayin da bakwai da duk rukuzin kun FM Rahmar Radio yake ci gaba da sauraro. Kafin wannan lokaci aka saurari shirin tunan rayuwa daga sashen munarini musulunci na Rahmar Radio Prince cikin alama wanda ya kawo ku kuma ki nune da karfe 9 saura minti 2. Karfe 9 didi idan Allah ya kai mu za mu kawo muku karatun littafin Umdat Lakam ta bakin Malam Lawan Triumph. Da fata ana jin daɗin kasancewa da mita 97.3 zangon FM Rahmar Radio. Karfe 10 muna nan tafi da takaitattun labarai daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum bayan sa ne misalin karfe 10 da mintuna 5 shirin zaman yan murna zai zo mai sauraro. Shirin Farfajiyar Rahama nan tafi da misalin karfe 11 na wannan safiya. Karfe 12 lokaci ne da muka saba komawa sashen labarai da al'amuran da kullum bakawa mai sauraro labaran duniya da dumudumin su. Domin jin halin da duniyar ke ciki, shirin shirin bayan labaran kan biyo baya da misalin karfe 12 da rabi. Karfe 1 idan Allah ya kai makwai shirin farin jakada kenan, yayin da misalin karfe 2 za mu kawo muku takaitattun labarai daga dai daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum. Bayan sa misalin karfe 2 da mintuna 5 mu kawo muku shirin barka da rana. Fainusa Balaraba Sawaba tare da Malama Fatima ta sallana please ba ko za su kasance tare da ku cikin shirin mace mai neman aljanna da misalin karfe 3 na wannan rana. A lokacin ne kuma za mu tattara ina mu yana mu bar masu zangon biyu lokacin da fatan za a biyo mu domin jin waɗannan managartan shirye-shirye masu gayatarwa ilmantarwa faɗakarwa tare da sanya mai sauraro cikin nishaɗi a zangon na farko agogon mu ke nuni da karfe 9 daidai. Ga kuma karatun littafin Umdat Lakam ta bakin Malam Lawan Triumph da fatan za yi sauraro lafiya.
1: Za mu saurari fassarar karatun littafin Umdat Lakam tare da Sheikh Lawan Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za yi saurari lafiya.
2: A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: barkamu da wannan maraice na Laraba 20 ga watan Jumadal Rabiul Akhir a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 23 ga watan goma a shekara ta 2024 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Rumbaya birnin Kano. Yau insha Allah zamu darasi na 66. In ba manta ba dai muna karatu cikin kitabu siyam. Makon da ya wuce mako biyu kenan. Mun tike da ƙarshen hadisi na 200 daidai. Ababul Lailatul Qadri ko? Da haka yau zamu tashi farkon hadisi na 201. Malam yace al hadithul wahidu ba'da al mi'atayn, hadisi na 201. An Aisha radiyallahu anha, an karbo daga uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda, anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama qala, hakika manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama ya ce, taharraw laylatal qadri fil witri min al ashr al awakhir, ku nemi daren Lailatul Qadri a mara na goman ƙarshe. Mara na goman ƙarshe, kalmar taharri shine nema dan adace, abinda da Hausa ake ce da shi kardado ko kirdado, neman dace. An gane ko? To ku nemi ku dace da daren Lailatul Qadri a mara. In aka ce mara, lamba da ba ta rabuwa biyu daidai, kamar 21, kamar 23, kamar 25, ashirinda bakwai, ashirinda tara. Waɗannan darare su ne dararen mara na goman ƙarshe. Idan aka kai azumi ashirin, gobe za a ɗauna da ɗaya, to wannan daren shi ne daren ashirin da ɗaya, domin dare yana rigayar wuninsa. Sai an fara dare ake yin mai wuni, to daren ashirin da ɗaya shi ne ranar da aka kai azumi na ashirin daidai. Wannan daren shi ake fara bincike ko neman dacewa da Lailatul Qadri a cikinsa. Haka ranar da aka kai azumi na ashirin da biyu, gobe za a tashi da na ashirin da uku, to wannan daren shi ma ana sa ran dacewa da Lailatul Qadri a cikinsa. Haka ranar da aka kai azumi na ashirin da hudu, gobe za a ɗau na biyar, da ranar da aka kai azumi na ashirin da shida, gobe za a ɗau da bakwai. An gane ko? Da ranar da aka kai azumi na ashirin da takwas, gobe za a ɗauki na da tara. To hikimar da yasa shari'a ta ce a kiyaye waɗannan dararen, saboda ɗan adam duk yadda ya kai da himmarsa da ƙwazansa, shi dai ɗan adam ne. Wani lokaci zai yi gaji, wani lokaci zai ƙosa, wani lokaci zai siƙe. To ko da a ce za ka yi sakaci a goman ƙarshe a sauran dararen banda irin waɗannan, waɗannan kan a kiyaye su. An gane ko? To sannan kamar yadda malamai suka faɗa cewa an dace da Lailatul Qadri, yana nufin dai mutum ya zamo yana da sa rai a zuciyarsa na samun Lailatul Qadrin a inda ake tsammanin samu. Sannan ba a ce ka dora wa kanka wata ibadar da ba za ka iya ba, a'a, tare da cewa a sunna annabi yakan yi ƙoƙari sama da wanda yake yi a sauran kwanaki a waɗannan kwanaki na goman ƙarshe don dacewa da Lailatul Qadri. Amma malamai suka ce mafi ƙoƙarin da mutum zai yi shi ne kula da farillai. Shi ya sa Sa'id ibn al-Musayyib, kamar yadda Imam Malik ya rawaito a Muwatta, ya ce duk wanda ya yi sallar isha a jam'i a waɗannan dararen, duk abin da ake sa ran za a samu a daren Lailatul Qadri insha Allah ya samu. Ba wani abu da za ka wajabta masa bayan na farilla. Kuma Allah ya faɗa a hadisi kudusi, babu abin da ake samun kusanci da Allah da shi sama da me? Farilla. Da yawa daga cikin mutane wasu ba su san wannan ba, ba su fahimci wannan sirrin ba, sai ka ga wani bai yi sallar isha a jam'i ba a daren, amma ya taho ƙiyamul layli. Wani kuma a yi ƙiyamul laylin da shi amma ya rasa asuba. To duk wanda ka ƙyale ƙiyamul laylin, ka ƙyale nafilar, ka kula da farilla. In asuba kaɗai ka dace da ita a jam'i ta isan maka, in isha kaɗai ka dace da ita a jam'i ta isan maka, amma nurun ala nur, ka yi ishakka a jam'i, ka yi asubarka a jam'i, kuma ka samu dacewa, ka samu ƙiyamul layli, wannan kuma haske bisa haske kenan. An gane ko? To amma ga wanda ba zai iya haɗa biyun ba, to gwanda farilla akan me? Nafila. Da ka rasa farilla, gwanda ka rasa nafila, kowace irin nafila ce kuwa. Kuma mun sani dangane da zikiri, manzo Allah ya faɗi zikirin da ya fi kowane zikiri ci a daren Lailatul Qadri. Karatun Alƙur'ani yana da falala, amma ba shi ne zikirin da ya fi kowanne ba a daren Lailatul Qadri. Salatin Annabi yana da falala, amma ba shi ne zikirin da ya fi kowanne ba a daren Lailatul Qadri, domin kowane lokaci da zikirin da ya dace da shi. Shi ma wannan karatu ne mai zaman kansa, in ba haka ba sai Allah ya baka lokaci amma kai ta yin wani abin da koda mai falala ne amma ba shi ne ya fi ci ba. Yanzu kaga kamar ranar Juma'a, ba wani zikirin da ya kai salatin Annabi ranar Juma'a. To haka a daren Lailatul Qadri ba zikirin da ya kai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kuma ba a ce ka irga ba, ba sai ka rike cirbi kana lazuminta ba, kawai kai ta faɗa, domin ba iyakance maka ba. Abin da aka iyakance ne, to shi ne in ka ce ba ka rike lissafi sai ka nemi taimako da wani abu, to wannan sai ka yi, shi ma tare da kishiyar hakan shi ya fi. Amma abin da ba a iyakance ba, asali kai ma ba a so ka irga, kawai so ake ka yi shi iya ƙarfinka. An gane ko? Da haka ya kamata mu fahimci irin waɗannan abubuwa, kamar yadda na sha buga mana misali don mu fahimta, domin Ubangiji ma da kansa yakan buga mana irin waɗannan misalan don mu fahimta. Ita alaƙar Allah da bawa kamar business ne, riba ake nema, ko ba haka ba? Shi yasa za ku ga da yawan ayyukan ibada Allah sai ce kasuwanci. Inna Allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allah ya siya daga wajen mu'minai rawukansu da dukiyarsu, zai biya su da aljanna. me yasa Allah ya amfani da kalmar siye da sayarwa saboda ita muka fi sani din me kasuwa yana yi ne dan me dan riba hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahidun har izuwa karshe to duk dan kasuwa kwararren dan kasuwa ku ya san ba a shiga kasuwanci da ka sai an yi marketin sabe sai an binciki yanayin kasuwa ba kawai takamar kana da jari je ka je ka siyo kaya ba sai su zame maka gwaiwa kamar yadda yan kasuwa suke fada ka zo ka siyo kayan su jibge a'a lokaci kaza wani kaya ne yake tafiya sai a siyo shi lokaci kaza wani kaya ne yake tafiya sai a siye shi to haka nan ibada lokaci kaza wanne ya fi ci Ibn al-Qayyim yayi littafi sunansa zikrullah duk irin waɗannan abubuwan ya kawo yace misali kamar in ana kiran sallah ne ladan yana kiran sallah ba zikirin da zakai a lokacin wanda ya kai kabila dan falala a wajen Allah wani zaka ga ladan yana kiran sallah shi kuma sai ya dau Qur'ani yana karatu kash ba haka aka so wai kanin miji ya fi miji kyau ba a ce karatun Qur'ani ba daidai bane amma a wannan lokacin bin abin da ladan yake fada ya fi komai ci saboda sai ka fahimci irin waɗannan dan ka dace saboda rayuwar in dai za a yi aiki da ita yadda Allah yake so to ba ta da yawa in kaga mutum yana cewa lokaci ne da yana masa yawa bai da abin yi ne amma in dai ka tsara rayuwarka kuma kana yin abin da ya dace to zaka ga lokacin bai da yawa to hikimar haka yasa ake gaya maka abubuwa masu tsada dan ka mori lokacin ina fata an gane ko salati ibrahimi wanda shine garanti gangariya daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan daren bai kai Allahumma innaka afuwun ci ba saboda annabi ne ya tambayi matarsa Aisha kaga wacce tayi tambayar an tambaye shi wa kafi so a cikin mutane yace Aisha aka ce sai wa yace sai babanta to wannan masoyiyar tasa ta tambaye shi wani zikiri ne yafi inda Allah zai sa mun in ji cewa wannan daren shine lailatul qadri me zan fi fada kana tsammanin zai bata jabu garanti gangariya zai bata sai ce yawai ta fadar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Aisha ta ce wannan kawai yace to ai wannan din shine duk kwaramiyar rayuwar me ake nema Allah ya yafe maka ya baka lafiya wannan shine kwaramiyar rayuwar lafiya a duniya lafiya a lahira to Allah ka ba mu lafiya amin da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana cewa mu nemi daren lailatul qadri a goman karshe abinda wannan yake nunawa idan mutum yayi sakacci a goman farko na ramadana yayi sakacci a goman tsakiya to goman karshe kam babu wasa an gane ko kuma a goman karshen ma musamman kwanakin ne wuturi wuturi mara ana so himmarka da kwazanka ta dare ta kowane lokaci an gane ko kuma wannan yana da tabbatar maka da cewa bit tahqiq wani yazo ya yanke ya ce maka dare kaza ne lailatul qadri babu babu manzo Allah bai ayyana ba sai dai akwai maganganun da malamai suka furin jayarwa magana mafi inganci shine lailatul qadri yawo yake yi wata shekarar za a iya ganin sa a 21 wata shekarar ya koma 23 wata shekarar ya koma 25 wani lokaci ya koma 27 tare da mafi yawancin malamai suna rinjayar da 27 amma Hafiz Ibn Hajar a Fathul Bari da yazo sharhin wannan hadisi sai da ya kawo magana 40 ta malamai sai ce tare da cewa mafi yawancin sahabbai da malamai suna ganin daren 29 amma dai caccanjawa yake yi caccanjawa yake yi wannan shekarar zai iya kasancewa a wannan daren waccan shekarar kuma ya canja al hadithu sani ba'da al 200 hadisi na 102 202 an gane ko an abi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id bin al-khudri Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr al-awsat min ramadan da asali annabi yana itikafi ne a goman tsakiya a ramadana shi itikafi ibada ce mai zaman kanta ba dole sai da azumi ake yin ta ba amma yin ta da azumi ya fi falala shi yasa Allah da yana maganar ayoyin azumi sai ya soko maganar itikafi dan ya nuna maka suna makautaka amma kowanne zaman kansa yake da yawa mutane wanda ba su fahimta ba sai suke dauka ai itikafi ba a yi sai a ramadan ba haka bane ana iya yi a koyaushe amma a ramadan ya fi falala kamar yadda muka faɗa saboda Allah yana maganar azumi shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran kaza kaza kaza sai zo wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid. To wannan shi sai ya nuna cewa itikafi yana da kawance da azumi dan a samu falala, kamar maganar ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallama ne a madina da aikin haji ko umra, kowanne zaman kansa yake. Amma wasu sai suke dauka cewa dole in an je aikin haji sai an je ziyara, dole in an je umra sai an je ziyara, kowace zaman kanta take. An gane ko? Da haka mutum idan yayi aikin hajinsa ko umra bai je ziyara madina ba, bai laifi ba. Kamar yadda kuma yana iya tashi takanazi ya tafi madina ba sai yayi aikin haji ko umra ba. Kowace ibada ce mai zaman kanta, ba a hada suke ba. Illa iyaka mutane sun saba tun da garin kusa da juna ne kawai sai suke hadewa. Ina fata an gane. To haka ma itikafi da azumi. To da haka annabi ya kasance da a goman tsakiya yake yin itikafi. Fa atakafa aman, a wata shekarar sai yayi itikafin. Hatta idza kanat lailatu 21, har sai da daren 21 ya shigo, ma'ana ya wuce goman tsakiya har ya shiga goman ƙarshe. Wa hiya al-lailatu allati yakhruju min sabihatiha min itikafihi, a al'ada idan ya azumi na 20 cif gobe ya dau na 21, to a wannan munin yake fita daga itikafi, ma'ana da baya itikafi a goman ƙarshe. Goman tsakiya ne da an shiga na ƙarshe sai ya fita. Daka wa hiya al-lailatu allati yakhruju min sabihatiha min itikafihi, qala, sai annabi yake shi da kansa ana tsammanin za a ga ya fita daga itikafi ya koma gida, amma sai ya tara sahabbai yace da su, mani itakafa ma'i, duk wanda ya san yayi itikafi tare da ni a goman tsakiyar nan, falyatakif fil asharil awaqit, to mu wuce da shi goman ƙarshe ma a zarce a dora, yau ba fita kenan. Faqad uritu hadhihi al-laila, domin an nuna min a mafarki wannan dare da kuke nema, shine daren Lailatul Qadri. A mafarki aka nuna masa daren Lailatul Qadri, kuma aka tabbatar masa a goman ƙarshe ce. A goman ƙarshe ce yace, humma unsituha, da an ayyana min daren, amma yanzu kuma an mantar da ni. Da an ayyana min daren, a goman ƙarshen ma an nuna min wani daren ne, ko dai na 21 ne, ko na 23 ne, ko na 5 ne, ko na 7 ne, ko na 9, an nuna min amma kuma an mantar da ni daga baya, yanzu na manta. To kaga wannan yake nuna maka cewa annabawa suna mantuwa, Allah kuwa baya mantuwa. Ko da wannan zaka gane bambancin Allah da duk wanda ba shi ba. La yadillu rabbi wala yansa, amma annabawa suna mantuwa. Sanuquri'uka fala tansa illa ma sha Allah. Allah yace da annabi, zan karantar da kai Qur'ani, ba za ka manta ba sai abin da na ga dama. Abinda na ga dama ka manta, kam za ka manta. Haka yake, wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma al-qawmi adh-dhalimin. Haka yake, wa dhkur rabbaka idha nasita. Da haka annaba suna mantuwa. Annabi Yusuf wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhuma udhkurni 'inda rabbik fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih. Annaba suna mantuwa, salihan bayi suna mantuwa, amma shi Allah baya mantuwa. Manzo Allah ya ga daren Lailatul Qadri a mafarki an nuna mai, kuma daga baya an mantar da shi, yana cikin illa ma sha Allah kenan, falatansa illa ma sha Allah. Dan haka Allah ya so ya mantar da shi, kuma ya mantar da shi. To shine yake cewa an nuna mun wannan dare, sannan daga baya kuma an mantar da ni shi. Wa qad ra'aytuni asjudu fi ma'in wa tinin, sai dai abinda nake iya tunawa na gani a mafarkin nawa cewa bayan na tashi sallar da zan yi na yi ta ana tsaka da ruwa, kuma a al'ada masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama an yi rufin sa ne da ganyen dabino a lokacin, da haka in ana ruwa, ruwa yana iya shigowa masallaci, yana iya zamowa tabo. To sai annabi ya ce naga an kwana ana ruwa a mafarkin, har mun zo yin sallar asuba masallaci ya cika da ruwa da tabo, har wai gani ina yin sujjada a cikin tabo da ruwa a cakude. Kaga wannan ya nuna maka ana iya yin sujjada a cikin me? Tabo da ruwa. Kamar yadda Hafiz Ibn Hajar ya kafa hujja da wannan, yace wannan ya nuna ana iya yin sujjada a cikin tabo da ruwa. tare da cewa mafarki annabi ya gani, amma kuma mafarkin annabawa menene? Gaskiya ne, da ba a yi ai Allah ba zai nuna masa ba, ko da ya nuna masa sai ya ce to amma banda wannan banda wannan. Da ke ce min sabihatiha, a safiyar ranar da gari ya waye na ganni cewa muna sallah ina sujjada cikin tabo da ruwa, sai ce faltamisuha fil asharil awakhir, daka ku nemi wannan dare na lailatul qadri a goman karshe, waltamisuha fi kulli witrin, ku neme shi a cikin dukkanin dare na mara. Kala bi ruwaya Abu Sa'id yace fa matarati sama'u tilkal layla, wannan dare sai ku aka kwana ana ruwa, sama tayi ta zubar da ruwa. Wa kana al masjidu ala arishin, kuma daman shi masallacin annabi an yi masa rufi ne da ganyen dabino, shi ne arish. Fa waqafa al masjidu, sai masallaci ya cika da ruwa. Fa absartu aynaya rasul al fa absarat aynaya rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id yace sai ku gashi ido na ya ga annabi kiri da muzu. Wa ala jabahatihi atharul ma'i waqini min subhin, a goshinsa ga taƙonan da ruwa a manne na sujjadar sallar asuba. Kaga abu da annabi ya faɗa ya tabbata. Ihda wa 20 daren 21 ne a wannan shekarar, da haka a shine aka yi ne aka yi lailatul qadri a wannan shekarar. To kaga wanda zai ce kullun 27 ne lailatul qadri, hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya nuna a wata shekarar daga cikin shekarun da manzo Allah ya rayu a 21 aka yi lailatul qadri. An gane ko? To sannan lailatul qadri yana da alamomi, daga cikin alamomin nasa zai iya yiwa ya zama an kwana ana ruwa, kamar yadda anan ta bayyana ko? Daga cikin alamomin nasa, in garin ya waye rana ba ta zafi, za ta fito da haske amma ba za ta kwalle ba. An gane ko? Gari zai rinka yin numshi, zai rinka yin dindimi-dindimi, wannan yana daga cikin alamomin daren lailatul qadri, in garin ya waye kenan. A cikin daren kuma yanayi yakan zamo madaidaici, ko tsananin sanyi ake yi Allah yakan janye sanyin sai ya zamo madaidaici, ko tsananin zafi ake yi Allah yakan sassauta zafin sai ya zamo madaidaici, don bayi su samu damar ibada. Domin akwai wanda in sanyi ya sanyi bai da katabus, akwai wanda in zafi ya zafi bai da katabus. Babul i'tikaf, babin da yake magana akan itikafi. Al-i'tikaf fil lugha, kalmar itikafi a yaren larabci luzumu shay, shine lazumtar wani abu. A larabcin aka ce akafa ya akifu ko ya akufu, bi ma'ana lazima yalzamu kenan. Ko itikafa ya atakifu, shi ma dai lazima yalzamu kenan. Allah madaukakin sarki ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum ayu lazimunaha, qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. To wannan lugan larabci kenan, amma a yaren musulunci in aka ce itikafi al-maqamu fil masjidi, zama a masallaci, musamman masallacin ya zama na juma'a, tare da cewa ana iya yi a masallacin da ba na juma'a ba, amma sharaɗin kada juma'a ta biyo. Idan mutum zai yi itikafinsa da juma'a ba za ta biyo ba, to zai iya yi ko ba a masallacin juma'a ba, kamar zai yi itikafinsa ne Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, juma'a ba za ta biyo ba, to zai iya yi ko ba a masallacin juma'a ba. Amma in dai juma'a za ta ratso, to dole a samu masallacin me juma'a, domin fita zuwa juma'ar dole ne, shi kuma itikafi in ka fita ya ɓaci. Larurar ɗan adam ce kawai take fitar da mutum daga itikafi, ba haya, cin abinci, magani, neman magani. An gane ko? Amma hajja na iza ba a fita in ana itikafi, dubiya ba a fita in ana itikafi, in ka fita ka gama. Nana Aisha ta ce a gidana akwai majinyaciya mara lafiya ta jikina ta kusa, amma ina itikafi ko duba ta bana fitowa yi, in ka ga na shigo gida to buƙatar ɗan adam ne ta shigo da ni, kuma in na shigo ko tsayawa kan mara lafiyar bana yi, la as'alu anha illa wa ana marra, bana ce mata ya jiki sai ina tafiye akan hanya a tsaye tsaye, ya jiki ya jiki in wuce, saboda ba a fitowa. Dubiyar rashin lafiya, ballantana ɗaurin aure, ballantana cin kasuwa. An gane ko? To sannan masallatai mataki mataki ne ta fuskar itikafi. Akwai masallacin da yafi wani, yanzu masallacin juma'a itikafi a cikin sa yafi a wanda ba na juma'a ba. Masallacin makka itikafi a cikin sa yafi itikafi a kowane masallaci. Masallacin Qudus itikafi a cikin sa yafi kowane masallaci. Masallacin Madina haka, mai daraja ta farko na makka, mai daraja ta biyu na Madina, mai daraja ta uku shine masallacin Qudus. Shi yasa wasu hadisai suke nuna duk itikafin da kai in ba a cikin wa'ancan masallatan ba ladan bai kayyana su ba. Imam Hakim ya rawaito hadisi daga Huzaifa, manzo Allah yake la itikafa illa fi salasati masajid, babu cikakken itikafi mai cikakken lada sai wanda aka yi shi a ɗayan masallatai guda uku. Sai manzo Allah yake al masjidul haram, masallacin Ka'aba, wal masjidul aqsa, sai masallacin Qudus, wa masjidi hadha, sai masallaci na wannan, yana nufin na Madina. Shi yasa Allah yake wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, da aka itikafi a masallaci yake. Daka almaqamu fil masjidi min shafsin makhsusin, zama a masallaci na wani keɓantaccen mutum, ala sifatin makhsusa, da wata kama keɓantacciya, lida'atillahi, dan yi wa Allah da'a. Kawai ibada ake so mai itikafi ya shagalta da shi. Hatta wannan darasin karatu ko tafsirin Qur'ani ne ba a so mai itikafi ya shagaltu da shi. Kawai abin da ake so mai itikafi ya shagalta da shi ibada, ko dai sallah, ko salati, ko karatun Qur'ani, ko istighfari, ko hailala. Amma hatta a zauna tattaunawa ta ilimi ba a so ga mai itikafi. Hukuncin itikafi, malaman musulunci sun yi ijma'i akan itikafi, shari'ar musulunci ta tabbatar da shi, kuma mustahabbi ne, ba wajibi bane ba. Itikafi yana da fa'idoji da yawa. Kololuwar fa'idarsa, mutum ya samu keɓantuwa da mahaliccinsa, ya samu tattaruwar hankali da nutsuwa don fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗansu malaman suna cewa ba za a yi itikafi ba sai da azumi, kamar mazhaban Malikiya. Amma kamar yadda muka faɗa, babu wani dalili da ya nuna cewa sharaɗi ne mai itikafi sai ya yi azumi ko sai an yi shi a cikin azumi, sai dai mustahabbi ne yin haka, wallahu a'lam. Alhadisu thalith ba'da al-mi'atayn, hadisi na 303. Ana Aisha radiyallahu anha, daga nana Aisha uwar mu'mini, Allah ya kara mata yadda, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takifu fil ashr al awakhir min ramadan, annabi yana itikafi a goman karshe na watan ramadana. Hatta tawaffahu Allah, har Allah ya karbi rayuwarsa bai daina ba. Da haka wannan yana nuna maka itikafi sunna ce mustamirra ila qiyamis sa'a, sunna ce wacce babu yankewa har alkiyama ta tashi, har manzo Allah ya bar duniya bai daina ba. Da haka kai ma so ake ka ci gaba da yi har ka bar duniya in ka samu iko. Aisha ta ce hatta tawaffahu Allah thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, kuma matan annabi ma sun ci gaba da itikafi bayan sa. Ya nuna mata ma suna ne itikafi, matan aure da ƴan mata, amma mu yanzu galibi zaura da ƴan mata ne suke banda mata aure. Shi yasa itikafin sai ka ce kawai na neman miji ne. In ka ga budurwa ta zo wannan shekara ko ba zaura, da azumi ya wuce ta yi aure, to shekara mai zuwa ba za ta zo ba. Wanda kamata ya a ce bayan haka ma ta ci gaba da zuwa, ko in an yi auren kuma a, in an samu kuma a rika a daure a tsaya a gindin magarya, ko dan adam baya rabuwa da matsaloli. In ma baki zo itikafi dan matsalar neman miji ba, ai kya zo dan a zauna lafiya, ai kya zo dan tarbiyyar yara, ai kya zo dan kaza, ai kya zo dan kaza. To kuma wannan yana nuna mana itikafi ba wai sai mata zawarawa ko ƴan mata ba, kamar yadda na faɗa, har da matan aure. To amma matan aure sai da izinin mijinta, wannan ka'ida ce sananniya. Sauran ƴan mata kuma sai da izinin waliyansu, kuma sai an tabbatar da cewa wata fitina ba za ta faru ba wacce ta fi itikafin. Idan an san akwai ɓarna, akwai fitina, to kar a yi, ko ma waye hana su ake yi. Kamar yadda za mu ji, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci itikafi ya fara zama gasa. Da haka daga nan sai ya hana matansa a wannan shekara, ya ce to yau wannan shekara ba wacce za ta itikafi, ko ta koma gida. Da haka in an fahimci mace za ta zo ta yi wargi, ta yi wasa a masallaci, manufar itikafin ba ita ce a gabansu ba, tunda su ƴan gasa ne a mafi yawan lokaci. Kishiya ta fita, ita ma shi kishiya sai ta fita. ko ba ta da lafiya saboda me saboda aiki shi ta fita dan me za a bar ta ni ba za a bar ni ba to in an fahimci wannan daga mata sai a dakatar da su duka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbaka ga iyalinsa wa fi lafzin a wani lafzin na hadisi Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadan annabi ya kasance yana itikafi a dukkan ramadana an gane ko fa iza sallal gadata ga yadda yake fara shiga itikafi in yayi sallar asuba jaa makanahu allazi itakafa fihi sai yazo inda zai itikafi sai ya tare a wajen yadda kaidar take shine ana son mai itikafi ya shiga da yamma rana ta fadi masa yana cikin masallacin da zai itikafi to amma kun san idan mutun ya shiga itikafi ba zama yake a masallaci a buɗe ba kowa yana ganin sa shi ma yana ganin kowa an gane ko idan mutun ya shiga itikafi a masallaci to ana so kuma cikin masallacin ya waru wani waje sai ya sake wata rumfa wani dan tanki inda zai dada koya kansa a ciki to wannan wajen shi ake kira da makanul itikaf ko mu'takaf to shi annabi idan ya shigo da yamma kafin rana ta fadi rana ta fadan masa a cikin masallaci yayi magriba yayi isha to ba zai shiga wannan irin fabba haka zai kwana yayi asuba to ana idan da sallar asuba ma shigari sai ya shiga wannan ɗakin itikaf wasu malaman suka ce a da asuba yake shiga yayi sallar asuba ana idan da sallar sai ya shiga wannan rumfar ta itikafi an gane ko shine abin da Aisha take cewa fa iza sallal gadata in yayi sallar asuba jaa makanahu allazi itakafa fihi sai yazo wajen da zai itikafi sai ya shiga hikimar wannan rumfar saboda idan ka zama a cikin masallaci a bude kowa in ya shigo zai ganka to mutane za su rinka shagaltar da kai wani zai ganka ila an maka mutuwa bai maka gaisuwa ba yanzu ya ganka arha sai yazo ya maka gaisuwa ila kawai so yake ku gaisa ka dauko saukarka kana gadda za ka yi sauka ya datse kai maka hirar minti 40 yanzu ya maida saukar sai gobe wani ila daman wata alfarma yake nema to yanzu ya ganka arha wani hadda form din sa zai zo a danyi masa signing da Allah ba dan yawa dan iyanan ne to wannan dai yana faruwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga masallaci sai ya dada koya kansa ba kowa ne in ya shigo masallaci zai ganshi ba a cikin masallacin ma yana wani killataccen waje dan ya shagaltu da abin da ya kawo shi dan mutane matukar baka yi amfani da lokacinka ka tsara kanka ba to su kullun suka ganka arha suke gani wani sai kana tafiya ce minti biyu kawai malam minti biyu kawai shi a wajensa kawai ce kai kuma tana da muhimmanci a wajenka to wannan shine hikima da haka ana so mai itikafi in zai shiga itikafi ya shiga da asuba a mazhaban malikiya ya shiga da yamma rana ta fadi yana cikin masallacin yayi magriba yayi isha yayi asuba in yayi asuba to sannan sai ya shiga makanul itikaf an gane ko al hadithur rabi'u ba'da al 200 hadisi na 204 ana aisha ta radiyallahu anha an karbo daga nana aisha uwar mu'mine Allah ya kara mata yadda wannan kadai ya isa ka jinjina wa nana aisha tunda aka fara babin itikafi hadisanta ne shi yasa za ku ga masu fada da ita su ba sa itikafi kuma ya ka iya dole a ce da mijin iya baba haka da yadda ka iya ko kana so ko baka so akwai ilimin da duk sahabban waje ba za su iya baka shi ba duk mazan sahabbai ba za su iya baka shi ba sai ka koma wajen matan kuma cikin gida kuma abin da zai baka mamaki a cikin matan a cikin gidan kuma ba wacce ta kai ta lele ba wacce ta kai ta fada da yawan abubuwan ita ta rawaito da yawan abubuwan saboda abu guda biyu na farko ita da kuruciyarta har annabi ya bar duniya da yawan matan annabi sallallahu alaihi wasallam masu shekaru kan annabi ya bar duniya sun fara jinya in mutun shekaru suka ja ya fara ne jinya ta kansa yake ciwon kafa ne ciwon baya ne bp ne kaza ne kaza ne an fara shiga wannan rigimar to mutun kowaye in ya fara shiga wannan rigimar sai dai ka bi shi a hankali in malami ne ba za ka samu ilimin da kake so a wannan lokacin ba in wani attajiri ne sai dai ka lallaba shi ta kansa yake in ne mulki ne sai dai a rinka rabi da rabi ya muku kwana biyu kwana uku ya fita waje ya je ya shawo magani ya kuka iya rayuwa kenan an riga an shiga shekarun ne jinya to amma idan mutum yaro ne bana bakwai fa shi bai kai wannan age din ba shi yanzu zai ruga a guje shi sai ai kwana uku bai yi bacci ba ko ya rinka baccin na ƴan mintuna lokacin lafiyarsa za ta dauka jininsa zai dauka to Aisha ribar da ta samu ta rayu da Annabi da kuruciyarta lafiyarta za ta iya daukar duwa ta dawainiyarsa to amma wasu daga ciki su kansu ta kansu suke irin nana Sauda bintu Zam'a gaba ɗaya ita da kanta ta yi saranda ta zo ta ce ya ma'aikin Allah a daina rabon kwana da ni a daina rabon kwana da ni kwanakina na ba Aisha kwanakina na ba Aisha to kage yanzu kana tsammanin zaka samu hadisai daga Sauda irin na Aisha ai ba zai yi ba ai a lokacin shekarunsu ba ɗaya ba kuruciyarsu ba ɗaya ba haddata su ma ba ɗaya ba lafiyar jikin ma ba ɗaya ba Aisha fa annabi ya rasu ya bata tana shekara 18 in yanzu ne a ce yanzu ma ta isa auren amma ita a 18 ma ta gama auren kuma bayansa sai da ta yi shekara 40 da doriya tana jiran kawai ajali ya cin mata ta je ta tadda shi a can ba magana aure kuma wannan shekarun da Allah ya aje ta 40 da doriya bayan rasuwar annabi ba abin da take sai karantar da mutane ya annabi ya rayu manyan sahabbai a waje in abu ya turke musu sai su ce aje a tambayo ta wani abin su yi ba su tambaye ta ba ta fito ta yi musu gyara ta ce kun manta ne ai kaza da kaza ne ya faru wata rana Sa'adu dan Abi Waqqas ya rasu sai Aisha ta ce bayan maza sun masa sallah mu ma mata ku shigo mana da shi masallaci mu zo mu masa sallah sai aka ce uwar mu'minai sallar gawa a cikin masallaci ta ce ku mantuwa ce da ku dawana dawana dawani a ina annabi ya musu sallah ai duk a masallaci ya musu sallar gawa sai ta tunatar da su Allah ya kara mata yadda to daka ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو هائط وهي هائط تاكسن شيتنا تاجي وأن بقاشم كان سمي البركة الهال انتنا جنن هيلا تاني وأن بقومين هو تاجي ما سكي كما بالي في بني ما تكت تاجي ما كي وبها كبا تسامك تاكلمي تسامى ريقا وأن دب بالي في بني ما زال الله صلى الله عليه وسلم ما تستني مسحكا Aisha ta ce wa huwa mu'takifun fil masjid kuma yana itikafi a masallaci abinda wannan yake nunawa me itikafi matarsa tana iya zuwa ta same shi aina a masallaci kuma har wani abu ya gudana tsakanin su ba wai na auratayya ba na taba jiki kila ta taba jikinsa ko shi ya taba jikinta wannan ba laifi bane ba da haka Aisha ta ce annabi yana itikafi kuma nakan bi shi masallaci har in taje masa gashin kansa an gane ko وهي في هجرتها عائشة تنا daga dakinta shi kuma yana daga masallaci tsakanin dakin da masallacin katanga ce kawai yanzu kamar wanda yake karshen kofar masallacin nan wanda yake zaune akan dokin kofa kaga rabin sa waje ne rabin sa ne ciki to haka masallacin annabi yake da dakin Aisha in ka shiga ta cikin gidan annabi da ka fita daga masallaci dakin Aisha ne amanne daka kana dakin Aisha zaka iya raba jikinka rabi dakin Aisha rabi masallaci to yadda abin yake shine sai annabi yazo dokin kofar masallaci sai ya zauna ita kuma tana daga cikin dakin ta zalla sai dan kishin gida haka ya tura kansa mai albarka cikin dakin gangar jikinsa kuma yana masallaci to ita kuma sai ta dauko matajin kai sai ta taje masa kai sallallahu alaihi wa alihi wasallam yunawiluha mazalla yana miko mata ra'asahu kansa ba wai cirewa ake ba da zaka dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana miƙa wannan Aisha kai ita kuma tana taje masa kai wa fi riwaya a wata riwaya wa kana la yadkhulul baita Aisha tace annabi in yana itikafi baya shiga gida illa li hajatil insani sai dan biyan bukata ta mutuntaka ta dolan dole kewaye wanka cin abinci waɗannan duk larurori ne na mai itikafi ya iya fita ya je ya yi su a waje ya dawo an gane ko wa fi riwaya a wata riwayar har ila yau anna Aisha ta qalat nana Aisha ta ce inni kuntu la adkhulul baita illa lil hajati ni ma ina itikafi ba na shiga gida sai in dan bukata ta taso min wal maridu fihi duk da ina da mara lafiya a gidan nawa in ji Aisha tace fa ma as'alu anhu bana tambayar sa ya jiki in na shiga illa wa ana marra sai a tsayi tsaye ina tafiya ina ya jiki to Allah ya ƙara sauki haka haka to kaga in a gidanka ma mara lafiya yana nan ba za ka je ka duba shi ba in kana itikafi to ina kuma ka tafi asibiti ba ai an gane ko kalmar at-tarjilu shine tasrihu ar-ra'si tasrihu ash-sha'ri kai at-tarjil taja gashin kai shine tasrihu ash-sha'r an gane ko bubbuɗa gashi dan ya sha iska dan kuma a taje shi al-hadithul khamis adal 200 hadisi na 205 an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu an karbo daga umar dan khattabi Allah ya kara masa yadda kala yace قلت يا رسول الله عمر يتي نتي يا مأيكين الله إني كنت نظرت في الجاهلية نينا كسنتي نايبا كنتي أزامن الجاهلية جاهلية شيني كافن بيّنر مسلنشي شيني دتورنشي كتوا جاهلية في ريوت دلارة جسنا كتوا العصر الجاهلي إذن أكتي عصر الجاهلي كو جاهلية في ريوت dangantawa ne zuwa ga aljahalu jahilci shi kuma jahilci a larabci ma'ana biyu ke da shi yana da ma'anar rashin ilimi yana da ma'anar rashin natsuwa to su da aka ce musu lokacin jahiliya ana nufin rashin natsuwa ko rashin ilimi rashin natsuwa a lokacin bauta suke mutum ya kashe ɗansa wannan ilimi ne ko jahilci rashin natsuwa ne ba rashin ilimi ba ne rashin natsuwa ne shi yasa shi ilimi baya amfani sai an hada shi da me natsuwa amfanin ilimi zaman shine ya saita dan adam ya hana shi me wasu abubuwa na shiririta to su a wannan lokacin ba ilimi ne ba su da shi ba suna da ilimi domin babbakun larabci alphabet na larabci alifun ba'un ta'un tun zamanin annabi isma'il akwai su daga larabawa tuntuni suna karatu kafin zuwan annabi a makka lokacin da annabi ya bayyana karatun ba shine burgewa ba yanzu kamar mu ne a zamanance akwai karatu amma akwai abin da yafi karatu burgewa ne neman kuɗi yanzu akwai da yawa daga cikin mawadatan da sun hana ƴaƴansu su yi karatu sun ce in dai kuɗi ne akwai wanda zaka ga ba zai bar ɗansa ya je makarantar koyon ilimi ba sai ya kai shi makarantar ƙwallon ƙafa saboda me samun kuɗi ƙololuwar mutanen yau shi kansa karatun dan me suke yin sa kuɗi in mutum ya san zai samu kuɗin ba zai yi karatun ba ya ɓata kansa lokaci to da haka su larabawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ba wai karatu ne ba su da shi ba akwai amma baya burge su akwai abin da shi ya fi burge su kamar yanzu mu kuɗi su suka fi burge mu ba me ba ba san tsagwaron ilimin ba ba san tsagwaron ilimin ba in mutum ya san ga inda zai samu kuɗi ba mansa da wani ɓata lokacin ya je sai ya je wani certificate kaza ai ƙololuwar shi ne a samu ne kuɗi kun fahimci wannan to da haka jahiliya da aka jingina ta zuwa ga jahiliya ba jahilci na rashin ilimi ba jahilci na rashin natsuwa akan an kaza sai su yakin basasa to yanzu wannan ilimi ne ko natsuwa ce ko shiririta rashin aiki ne da hankali saboda tsabar wautarsu daga nan ne ake ce da Abu Jahal Abu

daka aljahlu yana zuwa da ma'anar wauta, diddul rushidi yana zuwa kuma da ma'anar diddul ilmi. To jahilcin da Allah madaukakin sarki ya tuhumci mutanen jahiliya da shi, ko abin da yasa ake kira mutanen jahiliya da mutanen jahiliya, saboda rashin natsuwa. So mace za ta zo ta tube tsarara haihuwar uwarta gaban danta da mijinta da kowa, wai dan za ta yi tawafi da Ka'aba, tsarara suke tubewa. Shi yasa manzo Allah ya tura sayyidina Abubakar a shekarar da zai zo aikin haji shekara ta gaba, yace je ka ka fare min sharar fage, kai musu hudubar Arafa, cikin abin da zaka gaya musu, la ya tufanna ba'da al-ami mushrik wala la yahujjanna ba'da al-ami mushrik wala ya tufanna bil bayti uriya. Daga wannan shekarar kar wani kafiri ya sake zuwa Ka'aba, in yazo duk abin da ya same shi shi ya jiyo, domin da suna zuwa. Musulmai suna talbiya ta musulunci, su kuma suna talbiya ta maguzanci. Musulmai suna labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, su kuma suna labbaik la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. To sannan kuma zaka zo gefen Ka'aba kana tawafinka da kayanka da komai na harami, mace kuma tsarara budurwa haihuwa uwarta tana binka a baya. Zaka manzo Allah yake daga wannan shekar ka a sake wannan, aka share wannan kazantar da wannan dauda. Kaga wannan din rashin ne hankali ne, nutsuwa ne. In ba haka ba a hankalce ya zai ka zo dakin Allah tsarara. To amma sun gaji wata mummunan al'ada ce iyaye da kakanni, wai bai kamata ba ka bauta wa Allah da kayan da kai sabo a dasu, ai rigar da ka sa kai wani laifi da ita. To bai kamata kuma ka zo gaban dakin Allah da ita ba, da haka ka zo tik. To dan Allah wannan hankali ne kuwa hauka. Ita mummunan al'ada tasirin ta kenan. Ko mutum yana da ilimi zaka ga ta aje shi, ya aje ilimin a gefe ya tafi mummunan al'ada. Na fata an gane. Da haka mu gane bambancin rashin ilimi da kuma rashin natsuwa. Idan mutum bai da natsuwa ko yana da ilimi ba a ganin tasirin iliminsa. Shi yasa ilimi baya amfani sai an hana shi da sai an hada shi da me? Natsuwa. Shine a waƙar Amadin Gaya. Shata ya faɗi wannan, nagode wa Amadin Gaya ko? Wani yayi ilimi babu natsuwa. To daka Umar dan Khattab yace na kasance nayi bakance tun a lokacin jahiliya, ma'ana kafin musulunci kenan. To wannan ya nuna mutanen jahiliya suna ne bakance cikin ibadojin da Annabi yazo ya tarar mutanen Makka suna yi, ya tabbatar da su akai akwai ibadar bakance. An gane ko? Sun gaji wannan daga addinan da suka gabata a baya, addinin Annabi Isma'il, addinin Annabi Ibrahim, addinin Annabi Musa, duk a cikin su akwai bakance. Da haka mutanen Makka sun gaji wannan, yana daga cikin bakaya dini Ibrahim, dan kurkushin abin da ya rage na addinin Annabi Ibrahim. To da haka Umar yace nayi bakance tun a lokacin jahiliya, an a'taki fa laila, zan yi itikafi na dare ɗaya tak. To kaga ya nuna maka itikafi bai da mafi karancin lokaci, kawai sai lokacin da zaka iya shi. Malamai suka ce ana iya yin itikafi na awa ɗaya tak, ka ce zan shiga masallaci awa ɗaya in yi itikafi, da wannan niyyar yayi. Domin Umar yace zai yi itikafi amma na dare ɗaya, kuma wannan ya nuna ana iya yin itikafin ko da daddare ko da rana. Wani zai iya yiwa da daddare ne kawai yake da lokaci, sai ce to zan yi itikafin dare, da asuba ta yi an yi sallah asuba zan fitan ta farkata. An gane ko? To da haka dai sayyidina Umar yake nayi bakance tun a zamanin jahiliya cewa zan yi itikafi na dare ɗaya tak, wa fi riwaya a wata ruwayar yawman wuni ɗaya tak fil masjidil harami, kuma a masallacin Makka. An gane ko? To a nan malamai suka ce idan mutum ya yi bakance ya ce zan yi itikafi a masallacin mai martaba sarkin Kano, dole sai ya cika wannan itikafin? Suka ce a'a, sai ya zaɓi duk masallacin da ya ga dama ya je ya yi. Itikafin shi ne wajibi, amma wajen ba wajibi ba ne sai ya je, in ba Makka ba ne, ba Kudus ba ne, ba Madina ba ne, su waɗannan ne kaɗai in ka ayyana su sai ka je su. Idan ka ce zan yi itikafi a masallacin Ka'aba, to sai ka je, domin shi zuwa masallacin Ka'aba shi kadai ma ibada ce. Amma zuwa kowane masallaci da ka sani a duniya, ba masallacin Ka'aba ba, ba masallacin Kudus ba, ba masallacin Madina ba, zuwa masallacin shi a karan kansa bai da bambanci da kowane masallaci a duniya. Amma waɗannan masallatai guda uku su kadai ne Annabi ya ce ba a niƙar garin tafiya sai izuwa gare su. La tushaddu rihalu

0: in da nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba wa onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garin garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Don haka muka ce mu koma gida, abinci na can na jira mu.
3: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya.
4: Kullum ana ta yabanta ga shiri na addini.
5: Daga nan mita 97.3 FM kafin mu karɓi waɗannan saƙonni daga tashar mu na cinikayya. Aka saurari karatun littafin Ubrasla kan ta bakin Malam Lawan Trayam wanda ya kawo rubutu ne da ƙarfi 10 saurari minti 1 misalin ƙarfe 10 idan Allah ya kama za mu koma sashen labarai da al'amarin da kullum. Muka muku takaitaccen labarin duniya bayan sanin shirin zaman ƴan murna zai biyo baya. Da fatan za ci gaba da kasancewa da tashar radio farin cikin rumma kan mita 97.3 FM.

0: zaman yan marna masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanmu da warhaka sannan kun sake kasancewa tare da mu a cikin shirin na zaman a cikin shirin zaman yan marna shirin bisa al'ada kan kawo muku mimman al'amura da suke da jibi da rayuwar al'umma wani lokacin da farkan lafiya ilimi ruwan sha hanyoyi gefe guda mu zalqo masana domin fashin baki akan muhimman al'amura alhamdulillahi rabbil alamin da muna ta kankama al'umma nasa insha Allah goma manoma sun tafi noma ana ta abin da ya kamata Allah to ubangiji subhanahu wataala ya sa mu gama lafiya kuma tsayar da mu daga fitinar rayuwa ya Allah subhanahu wataala ya karsa goma da kayan abinci inda kowa zai iya ci ya fi karfin abin da zai ci a gidansa to an ci da ji ko da duba lokaci an san yan kwanaki kadan ya rage a fara yakin neman zabe na gwamnati da yan majalisu wanda za a fara a ranar Laraba ta daga watan Satumba na shekarar nan ta 2026 me dokar zabe ta ci akan yakin neman zabe ta yaya ya kamata jam'iyyu su gudanar da yakin neman zaben wannan dai da sauraron batutun da zamu shiga ciki shine zamu tattauna tare da ni da ku masu saurare ta yaya za a kaucewa samun hargitsi tsakanin jam'iyyu musamman ma a nan Kano wani kira za a yi wa matasa domin ganin cewar sun kaucewa fadawa bangar siyasa kowa ya san cewar idan lokacin siyasa izo yaƙin neman zabe za ka ga matasan waɗansu ban ce duba sakan shiga cikin bangar siyasa wanda bangar siyasar nan ta hada da abubuwa da dama wanda anan za ka ga cewa matasan sun samu wa'ansu sun fada an je an yi fadan daba wani ya yanki wani ya soki wani in Allah ya kawo akasi ma sai ga wani lokacin har an sami asarar rayuka ya kamata mai dokar ma zaben ta ce akan yaƙin neman zaben shin ana bin wannan dokar da ita hukumar zabe INEC ta samar babu shakka ina ganin kaman ya kamata duk wani dan takara da ya sai form ya cika form ya je mai da form dinsa ya kamata kaman INEC ina fitar da san tana bashi wannan kundin domin ka'idodinta da dokokin zabe me yasa ba abun su me yasa kowa ya samu dama ko sai ishenya me yasa kowa kansa yake so ba son kunciyar hankalin al'umma masu yaran mu za ku lalibe mu a 07077 952939 ko 08475777 domin ta haka za mu haɗu da ku mu ƙara faɗaɗa shirin domin mu ƙara wayar da kan al'umma akan harkan nan ta musamman faɗawa bangar siyasa da matasa kan yi sai ga wani kucin matashi hakan zai sanadiyar sai rasa hannunsa ko sanadiyar sai rasa kafarsa ko sanadiyar fadawa cikin wani hali na akuba ya banga siyasa an yi rigima an yi tarzoma an zo jami'an tsaro sun yi kame sun kama da shi karshe an tura shi gidan gyaran halin tarbiya sai ga kuma su kuma nan iyaye a lokacin da yaron zai fita ko ya fada banga siyasa iyaye ba sa ido ba in unguwa ba sa ido ba da tije ba sa ido ba sai kuma da yaro je ta annati sai ka zo ana yi DPO waya ko ana yi OC waya babu shakka da zaka je anti daba zaka samu irin wa'annan matasan Allah ya saka ku gadabe da alkhairi ya dade yana bada gudunmawa anan anti daba tun wancan zaman da ihas dawo wadda i na ka samu makami sai ka samu makami ya fi tsayina wani makami ma baka yi fadan mai sunan sa ba wani makami zaka mamakin taya ake su kansu makeran suke sama da shi alhamdulillahi wato shi kuma magana da yawo rundunar yan sanar jihar Kano wato DSP Abdullahi Haruna Kiyawa yana kokari karkashin jagorancin mai girma commissioner yan sanda ta inda an shashsha gayyatar wayannan makera a zauna da su taro na musamman domin idan aka zauna da su taro na musamman za a zauna da su a wayar da kan al'umma domin cewar yaya ake makiyar masu wannan kere-kere ko an yi musu illar yin wannan kere-kere da suke yi domin cewar hakan ba daidai bane babu shakka na san an samu nasarori akan wannan zama da ake yi inda ake gaito makiyaran a tattauna da su kuma ba su shawarwari akan cewar su gargadi membobinsu akan kera makamai babu sa ka'ida ba akwai kuma wani hanzari ba gudu ba da nake hange za ka ga kana bin kasuwanni ka ga ganin matasa matasa suna dauke da sun matasa suna dauke da tallangora tallangoran nan da ita ake yin da ita ake kai banga ake doke doke babu shakka idan ka dauki wato ban goran nan aka maka mutum kai kasa mutum ba zai kai labari ba sakamakon rashin caji a daya wato wutan garanta mu za a iya laliban mu a 090 za a iya kira mu a 090-33-99-65-65 wato 090-33-99-65 sakamakon wato rashin caji da yake a cikin na'urar tamu wacce muke amfani da ita ta babban layukan da aka saba jin mu a cikin wannan shirin namu na zaman yammarna ya kamata iyaye su sa ido wajen tarbiyyar yayayen su wajen ladabtar da yayayen su wajen nan su tsoron Allah kada yaro ifada banga siyasa har a je dako matsaya inda za ga cewar babu shakka duk sanda aka sami daye wannan abu kan a ce me dan ya je ta annati ya fada kuma yan sanda sai kuma kaga iyaye musamman iyaye mata su ne gaba gaba wajen zuwa sun kawo yaro abinci sun zo neman biyan yaro amma sanda yaro zai fita iji ai wannan aika aika sai kaga me idan ina idan su yake zuwa ina ganin kamar cewa duk wata uwa da ka taga takitakin danta ko namiji ko mace a satin farko za ta iya ganewa in har tana da kula da hankali ba sai yaro ya riga ya fada wata harka ta bangar siyasa ko harkar da ba ita ce mai dorewa ba daga baya sannan a zo ana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kar amanta 090-33-99-65-65 za iya samun mu akan wannan lamba don ba da gudunmawa assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: wa ke kan layi daga ina
1: to kina magana da malam Aminu Yusuf dan dago daga Ayo Toran Arewa
0: sai malam Aminu Yusuf dan dago menene gudunmawa ka a wannan shiri namu na zaman amarna
1: eh to wallahi babban gudunmawa ta wa shine kin da kin gade mu malaman makaranta ne mu
0: na'am
1: kuma muna zama da daliban duk muna ganin yanda abubuwa ya kamata su dinga tafiya
0: na'am
1: yawa to amma ni dai shawara ta ne dai a cikin wannan shiri
0: muna ji tare da kai malam
1: a wannan shawara da zan kawo a cikin wannan tafiya shine gaskiya rashin makaranta zuwa makaranta na su kansu wanda suka girman da wanda ma ba su girman ba tsaya ba karatu na addini musulunci wallahi shi yake jawo wannan matsalar amma wallahi dan wallahi kin gane ni yanzu wallahi yaran da na raina suna nan da yawan su wallahi akwai da yanzu sun fadare ne amma ne saboda wani lokacin ni kaman abin ne wani lokacin ba zama nake a gobe zan dan koma cikin gari hakan dawo to kafin ka zo kuma an aiwatar da abin da za a yi to yaran wasu amma kuma wallahi yanzu ina ba hanya wallahi yaran wallahi sun rusuna musu suna gina da girma wani abu za su aikata mara kyau suna bari saboda saboda ai ganin girma na da suke yi ina koyar da su abu na tarbiyya to aka ce irin wannan an jawo su a jiki zaki ga an samu abin da ake bukata a samu
0: insha Allah insha Allah
1: yawa amma yanzu an yi sakaci da wannan abu ana ta koke koke a ce kaza kaza wallahi yaran da suna zuwa makarantu na islamiyyu
0: to muna godiya malam Aminu da gudunmawar da ka bayar inda kamar in na so in gane abin da kake so ka ce shine kamar rashin ilimin addini kamar ya ba ya taka gudunmawa akan tabarbarewa da kuma lalacewar tarbiyyar yaran mu assalamu alaikum warahmatullah to wannan layin shi ma ya shigo ya silbe sakamakon kiran waya da ake yi lambar ce ita ce lambar da ita ce 090-33-99-65-65 ko 090-33-99-65-65 assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa ke kan layi
1: sunana Abubakar garin da musa garin kuma manjibar
0: to ya ake jin rahama radio a nan karamar hukumar manjibar a garin da musa wa
1: a wallahi alhamdulillah wala ni ta sosai sosai muna kuma tare da ku a kore yaushe
0: to alhamdulillah ka ji dai topic din namu na wannan lokaci me zaka iya dorawa akai musamman kan kasancewar ranar Laraba ta daga watan September na wannan shekara za a gudanar da zaben yan majalisu da na gwamnati inda ikasance ya ikamata al'umma su zama menene kuma shawarar su me dokar zabe ta tana da akan yakin neman zabe
1: gaskiya shawara ta alai ita ce dangane da iyaye
0: na'am
1: iyaye su daje da sa ido akan yayan su akan wannan harkoki da ake ci
0: na'am
1: dan inda iyaye ba su ba da gudunmawa ta gaskiya to abin da ya tabarbarewa da yi sai dai a hankali
0: gani
1: amma dai inda iyaye suka dage da fada da addu'a da kuma tsayawa akan ƴaƴan su don wani da inde uba ya ga dama ya san ɗansa ya yake in ya ga dama ba sai ya hana ya fitowa a ranar kuma ya isa ya hana shi amma sakaki ne na iyaye mu matasa muna da wani abu muna iya haƙuri idan iyayen mu suka ce mana wani abu wani kuma dama a fakkare yake amma dai iyaye inda suka ba da gudunmawa in Allah da ya samu sauƙi a kai
0: to Allah ya samu dace muna godiya mutanen karamar hukumar wato munjibir da ke kuma garin Damusa wato karamar hukumar Damusawa mutanen yankin Damusa da ke karamar hukumar munjibir muna godiya da kulawar ku da kuma kiran mu da kuke shine yake nucewar babu shakka Rahma Radio ana jin ta a kowane lokaci kuma ana tare da ita alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi
2: wa alaikum assalam warahmatullahi
0: wa ke kan layi daga ina
2: sunana Mustafa Ismail daga Wudil
0: a to to an ce wai Wudil kana rijiyar ruwa garin Dan Daudu garin da ba jira sai diba
2: eh gaskiya ne mu ne mutanen Wudil Wudil kana ba shi biyar ruwa
0: to shikenan muna tare da kai menene gudunmawar ka
2: a ni gudunmawar ta da zan bayar a wannan shiri da ake yi
0: na'am
2: magana ta gaskiya ya kamata kullum hukunta sai dinga a kiran iyaye akan ƴaƴan su dangane da wannan lokaci da yake towa na zabe da Allah da Annabi dukkanin wanda ya san Allah ya bashi da amana ce da Allah subhanahu wataala ya dora masa
0: gaskiya ne
2: ya kamata a ce dukkanin wanda yake da dai kokari ya soke wannan nauyi da Allah ya dora masa domin Allah zai tambaye shi
0: gaskiya ne
2: kun ta Allah ya kamata a ce mutum ba gajiyawa yana kiran ƴaƴan sa yana fahimtar da su akan yanda rayuwa take da abin da ya dace da wanda bai dace ba
0: kafa kamanta an ce dana kowa ne su al'umma wata gudunmawa su ba wa wayannan ƴaƴan namu in ka samu unguwa akwai magidanta a unguwa akwai dattijai akwai matasa ai ba za a dora nauyi akan iyaye ba domin za ka ga san da zai fito ta unguwar wani abin ai ba tare suke da uban nasa ba ya kamata kaman al'umma a hada hannu da karfe wurin kula da tarbiyyar ƴaƴan namu gaba daya
2: eh gaskiya ne wannan yana da kyau kamar idan abin ya shafi kwamiti na unguwa ko mutanen unguwa idan ana samun kamar tattaunawa tsakani da gaisuwa to ya kamata a ce kowa yana bayar da dama dukkanin wanda yake a cikin unguwa yana da ikon cewa kan yaro domin sabanin yanda al'amura yanzu suke kasancewa zaki ga wasu iyayen ba su da buƙatar wani ya shiga al'amarin nan su koda magana ce ta tarbiya ita kuma tarbiya gaskiya ba ta yiwuwa akan a ce dama wai kai
0: kaɗai
2: domin idan aka ce kai kadai ne zakai za a iya samun sabani idan ka fito idan yaron ka ya fito waje sai wani ya bata masa tarbiya amma idan aka ce akwai wannan haɗin kan a tsakani kowa zai iya baiwa kowa ɗan tarbiya don haka za a samu cigaba sosai fiye da yadda ake zato ko ake tsammani
0: to muna godiya mutanen karamar hukumar Gudul da yabawa da wannan gudunmawa da ka shigo ka ba mu kuma da fatan za a cigaba da ba wa wannan gida namu mai albarka gudunmawa da sanda ka zo gabatar da shiri domin yin hakan shi ke nuna cewar kuna tare da wannan kafata mu mai albarka fatan mu dai Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki kuma a shiga cikin lamarin kuma Allah ya sa a yi zaben nan lafiya a gama lafiya ba tare da tarzoma ba ko rasa asara ta dukiya ko ta rai ko kuma ta lafiya assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah to wannan line ya riga ya kira mu kuma ba ma jin sa assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum
3: assalam
0: yawa wake kan layi daga ina
3: Ibrahim Muhammad a ce a share ke anguwar Mariri
0: to ya ake jin Rama Radio a Mariri
3: na'am
0: ya ake jin mu a nan Mariri
3: eh gaskiya alhamdulillah ko da yaushe muna tare da ku kuma muna jin dadi gaskiya sosai sai godiya
0: to alhamdulillah menene gudunmu ka a wannan shiri namu
3: a gaskiya na gudunmawa na musamman akan matasa
0: na'am
3: su zauna su yi nazari su da kansu kuma ni abin da nake ruba game da matasa
0: na'am
3: musamman game da kokari da suke a kashe wannan a tsaru wannan a kashe wannan
0: to kuma kashe kokari da suke yi kana ganin kamar to kashe wannan a tsaru wannan shine kokari
3: a'a ina batun kokari shine ina da tambaya ne akan su tambaya na shine dan Allah tun da suke sare-sare da sare yan uwansu su kashe yan uwansu an taba ware mutum 50 a ce yau ga gwamnati ta dauki naira miliyan 2 ta ba su akan gashi wannan ku je ku kafa jari ku yi sana wannan shine tambaya na da matasa
0: to Allah subhanahu wataala ya sa matasa sun ji tambaya ka kuma za su amsa maka ko kuma kan zai zama kaman kaimi a tare da su su hankalta su gane cewar abin da suke ba mai billewa bane assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah
4: Assalamu alaikum wa barakatuhu.
0: Wa ke kan layi daga ina?
4: Kuma Ahmad Hajji kai din sunana taso a Dimakarai.
0: To daga Karai ake jirawo?
4: Na kiran ki yanzu daga nan uwa uku ne.
0: To masha Allah, to menene gudunmuwar ka?
4: Ah, gudunmuwar da zan bayar kuma farkon lalacewar ya kamata a duba ne ki gani ta. Ah, ana mantawa a da.
0: Na'am.
4: Allah akwai wani makocin mu.
0: Na'am.
4: Dan muka dawo makaranta. Irin mutane ne masu kokarin zama a bakin hanya. Yana kofar gidansa, gidansa kuma kofar hanya ne.
0: Na'am.
4: To idan kuka dawo daga makaranta yana lura da irin suwaye suwaye suke wucewa kusan gari ne. Ya kai akalla kamar guda 10 waɗanda suke wucewa, yara suke wucewa ta kofar gidansu suke tafiya gida bayan an dawo daga makaranta.
0: Na'am.
4: Ina sauraro idan aka dawo ɗan wannan unguwa ne suke dawowa da yawan rigima. To ɗan wannan unguwa ne suke zama a kan hanya su shashanci. Ɗan wannan unguwa ne suke zuwa suna zage-zage. Wallahi ina mai tabbatar miki a wannan lokacin wannan bawan Allah unguwar da ya samu ya ji ɗan wannan unguwar da suna da matsala. Zai tashi kaf kafai zai yi nemi iyayensa yi musu magana. Idan ba su faɗakar da su sun hana su wannan matsalar da suke bayarwa a kan hanya ba shi da kanki zai hukunta su.
0: Masha Allah.
4: Kuma za ka ga filin wannan hukuntawa da yake yi za ka ga gaba ɗaya ko da an to ana yin wata jiriri da an aka gabato gidansa za ka ga an dena. Sa'annan su ma kuma iyaye suna tasowa su su yi masa godiya su sa masa albarka a kan haka dukkan iyaye masu tunani. To yanzu haka muke yi.
0: Gaskiya dai kam.
4: Abin kuma jawowa ya ke ko da ɗanka ka kula da
0: shi. Gaskiya ne.
4: Ba ka fita da ƴaƴan makota ka kula da su ba.
0: Gaskiya ne. Gaskiya ne.
4: Za su jawo mata makanaka.
0: Gaskiya ne.
4: To wannan shi ne matsala ta farko. Sannan su kuma ƴan siyasa. Gane wani al'amarin da suke yi. Kar su manta Allah zai tambaye su. Duk ran da aka ce da kai ka zama shugaba. Ƴaƴan da kake shugabanci ko kake wakilci waɗannan al'umma suna da haƙƙi a kanka.
0: Haka ne.
4: Ya kamata ka yi kokari su zama mutanen kirki aiki na farko kenan. Ka kula da lafiyarsu, ka kula da kwakwalwarsu, ka kula da iliminsu da sauran.
0: Akwai mutane a kan layi kaɗan gaggauta saboda ana lamba ana ta kira masu so su bada gudunmawa suna ta shigowa. Muna godiya mutanen Karaye da gudunmawa da ka bayar. Wato in na so in gane abin da kake so cewar al'umma suna da haƙƙi akan kula da tarbiyyar yara domin an ce ɗa na kowa ne. Kuma babu shakka tarbiyya ba ta yiwa a ce daga uwa sai uba. Dole sai mu al'umma mun shigo mun sa hannu mun sa ido mun sa baki. Babu shakka za a iya taro ƴaƴan nan namu a sa su a turbar da ta kamata a saka su. Allah ka shirya mana ka shiga cikin lamarin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
5: Barka da wannan lokaci kina tare da baban nan wadanda ba samu gurgun na karfa hukumar Tudun Wada.
0: To yanzu da ka Tudun Wada ka kira mu?
5: Insha Allah wannan gidan radio ai namu ne.
0: To alhamdulillah menene gudunmuwar ka?
5: To in gudunmuwa ta gaskiya ne ina ganin su kansu shugabannin su ji tsoron Allah. Domin gaskiya da yawa su kansu ne suke wato ƙoƙarin jefa mutane a cikin wannan yanayi na haka din. To kuma haka su iyaye ya kamata a ce tabbas mun sani da cewa iyaye kullum sau da yawa suna ƙoƙari na ganin cewa ƴaƴansu ba su kasance a cikin irin wannan irin mummunan yanayi ba domin ba wanda za a ce wai ya so ɗansa ya alalace.
0: Gaskiya ne.
5: Yadda ta kasance to dole ba yadda za a yi amma iyaye gaskiya suna ƙoƙari ya kan abin nan. Dan ba zan iya taɓa manta ba cewar gaskiya ni a tunanina da hangina ba mutumin da zai iya ɗaukan wani makamin ifa ainihin ɗansa ita da ɗin wannan ta'adin.
0: Gaskiya ne.
5: Amma za a ga wani lokaci su kansu ƴan siyasa za ka wannan suna kokarin kilo wannan abin da saboda yan siyasan nan ba wani fara zaɓe kowanne yana da ƴan dabarsa kowanne wallahi ba wani na zaɓe kowanne yana za ka ga da tawaga ƴan dabarsa inda da a ce wani babu ai za ka ga idan wancan ya fito kan duk wancan ya fito za ka ga wani shi ba zuwa a cikin su ko ba maka kowanne a cikin su sai ka ga shi ma da tawagar sa na ƴan daban nan da masu makaman.
0: To ya kamata dai cewar an ɗan ji tsoron Allah kusan kyautata mu'amala da za a rinka yi musamman a kuta yakin neman zaɓe musamman a jam'iyyu na adawa idan sun haɗu ya yi kamata ya kasance an haɗa lafiya a fatan mu an raba lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa ke kan layi daga ina?
6: to masha Allah sai sai kina ga da Abdullahi Idris da kina garin tarkiya karamar hukumar kibiya
0: to yake jira ma radio a kibiya
6: to babu shakka mana sauraron rahama radio sosai da sosai
0: to alhamdulillah menene da gudunmuwar ka
6: to gaskiya ni a tawo fahimtar wato babu laifi iya da kar kokari amma ni a fahimta ta gaskiya suna yin kokari sosai wato mafi kalubalen abin da yake faruwa a nan shine shi kan daya ba daukar ninka
0: gaskiya ne
6: wato iya tana ba da iya gudunmuwar su amma matsalar da in take faruwa shine hukumomi ba sa yin abin da ya kamata maganar gaskiya sun gaza
0: hukumomi kamar wayanne kenan
6: eh hukumomin tsaro idan aka ce gashi an sami yaro da laifi ko wani abu to kamata ya yi masa hukunci da ya kamata
0: amma ba ka gan cewar hukumomin tsaro tun daga kan yan sanda yan vigilante DSS da duk wanda ikama cewar NDLA inda ikama suna kama yaran nan su kurfarin da su a gaban kotu don in an gama charging su an rubuta musu takarda an kai su kotu ko kotu ya yaran nan hukunci ina ganin kaman in har kace hukumomi ba su abin da ya dace akan abubuwan da yara suke ina ganin kaman cewar baka yi wa kaman hukumomi adalci ba na tsaro babu shakka rundunar yan sandan jihar Kano da ta Najeriya Alhamdulillahi suna abin da idace dan da ba a abin da idace in ka saurara sata tukan da sa gabata anan babban birnin tarayya Abuja an wato shugaban hukumar hana cin wato cin hanci da rashawa yaƙi cin hanci da rashawa inda yan sanda suka tare shi suka karɓi cin hanci da rashawa kuma aka gurfanin da yan sandan babban birnin tarayya Abuja aka kai su kuma har aka charge akan su na san dai an tafi da hukunci akan su babu shakka mu yan sanda da yan sandan jihar Kano da jami'an tsaron mu na kowane bangare suna aiki babu dare babu rana kuma suna daƙile duk wani abu da zai faru a cikin al'umma dan kauda ɓata gari daga cikin al'umma babu shakka jami'an tsaron mu suna aiki assalamu alaikum warahmatullah ina sauraronka sulayin ka riga ya silbe sai kuma in ka ƙara samu ina gan cewa kamar ya kamata ka dan gyara kalamanka akan kaman cewar kana zargin jami'an tsaro da ba sa aikin su babu shakka kowane jami'in tsaro ina aikin sa kowane jami'in tsaro ina abin da ya kamata a bangaren da ya kamata ya cancanta yi abin da ya dace assalamu alaikum warahmatullah Assalamu alaikum warahmatullah Assalamu alaikum Assalamu alaikum
7: Muna yi muku magana kariya ai
0: Alhamdulillah wa ke magana daga ina
7: Ana magana da Ibrahim Dauri daga Amman Jibir
0: To ya ake jin rama radio a garman hukumar Amman Jibir
7: Wallahi muna jin dadin wannan abu amman ni da fahimtar gaskiya iyaye suna daga masu na ɗaya za su kula da tarbiyyar yaran su tun daga farkon yaron ka ya taso ai yana da kyau ka ga abokin da yake mu'amala da ilan buwan din yayi maka shi kenan bai maka taka mai biri
0: wannan akai kamata
7: yawa daga nan ana tafiya har za ka ga irin mu'amala su irin shiga kaya sa daga nan har aje wannan abu amma hukumomi lokaci guda sai hukumomi
0: ato haka dai yana ya kamata dai kan gaskiya ake dan gyara kama kalaman sa akan batun zargin hukumomi suna da matsala akai ai tarbiyya tana fara daga gida ne kuma ba wani zai fito ya gyara maka tarbiyyar danka na farko sai ka fara tarawa yawwa to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace akwai wato batun da ya rage ranar Laraba ta daga watan Satumba za a fara gudanar da babban zabi a na gwamnati da na yan majalisu shin menene shawara ku ya kuke ganin ya kamata cewa idan za a fita bangar siyasar nan an za a tafi zaben nan a ya kamata matasa su janye jikinsu akan harkar bangar siyasa kuma ita kanta dokar zabe ta wato dokar kuma zabe ta kasa menene wato tsare-tsarenta menene kuma dokokinta musamman na aiwatar da yakin neman zabe ya kamata yan kasa mu zama masu tarbiyya masu bin doka da oda assalamu alaikum warahmatullah wake kan layi da kai na shi ka rage radio
8: kina magana da Bature da ke garin
0: Sabila na'am
8: kina magana da Bature da ke garin Sabila
0: to ya ake jin rahama radio a karamar hukumar Gezawa
8: ina jin rahama radio normal a Gezawa wallahi
0: to alhamdulillah menene gudunmuwar ka
8: muna muku fatan alkai da fatan kuma yan siyasa da Allah wayanna su ake zaba su ma su inga duba wayanna su ake za suke zaban su inga kyauta musu su ne musu aiki shi ne ba aikin da suke musu shi ne za su galu da su ba
0: gaskiya ne
8: yawa ina miki fatan alkai
0: to muna godiya malam Bature daga karamar hukumar Gezawa an ce wato Geza kanwa birni da dogoro goma Gezawa na da bari 20 a takaice mai sauraro zaka yi bayani kaga an zama kankan kenan da Gezawa da da karamar hukumar birni. Wa alaikum salam, wa ke kallai daga ina?
9: Har yanzu ya kula tare da Ibrahim Ahmad a shasha dake anguwar Mariri.
0: To ai idan mutun ya riga ibugo iba da gudunmawa kasancewar mutane suna da yawa akan layi ba shi kadai bane ya kamata sai ya hakura ya bar wanda yake neman layin shi ma ya shigo ibarata sa gudunmawar duk da cewa dai muna godiya da kulawa da wurin kiran waya da ake yi idan a ba da gudunmawa kamar inda shi ma wannan gida iba da lokacin sa iba da ya ta yin sa kyauta a kullum daga karfe 10 na safe zuwa karfe 11 dangancewar an tattauna abin da yake damun mutane kuma yake ci musu tuwa ƙarya an tattauna duk ba dan komai ba dan a gudu tare a tsira tare kuma da idan Allah ya shiga aljanna tare dan a samu maslaha a samu bakin zaram sauna gidan inke sadakar da wannan awa a kowace rana dan da kuma sauran shirye-shirye da ake sadaukar da lokutan su dan ganin cewa an zo an tattauna dan a samu maslaha kuma wannan shiri kofa sabu da take wani kamfani ko wani mutum idan ya ga da sha'awa ai hadin guya ko dan wani shi kadai dan a ran tattauna an bayyana abubuwan sai da mu da al'umma shi kansa kofa wannan gida abu da take za a iya taba mu a nan bayan dogon banki domin daukar wannan nauyi ko sa talace-talace a cikin wannan shiri muna godiya tattauna da muke ita ce dai akan batun nan na ranar 9 ranar Laraba ta daga watan Satumba za a gudanar da zaben gwamnoni da kuma na 'yan majalisu a jihar Kano a ko mu ci a fadin tarayyar Najeriya baki daya sannan kuma wani hanya zai kamata a bi don kaucewa matasan mu fadawa harkar bankin siyasa sannan kuma menene dokar hukumar zabi akan musamman wannan al'amura na idan jam'iyyu na adawa suka fito su biyu suka hadu ina samu ana samun matsaloli ya kamata cewar ƴan takarkaru su kasance ya kamata cewar masu fita yakin neman zabe su kasance ya kamata cewar magoya bayan kowace jam'iyya ta kasance in kana jam'iyya fa ya zaka yi in kana jam'iyya ba ya zaka yi menene ma aqidar fitowa takara mun ma idan tsayakan ne baka nemi dan takara na gari babu shakka duk kasar ta ci gaba a duniya akan harkoki na siyasa demokradiya ta kan bada lokaci ana yin lokaci na demokradiya na kasa wanda kake so dan cancanta da manufofi dan yazo izuma wakilinku yi muku aiki ika muku ci gaba musamman al'amura na raya kasa shine abin muhimmancin abubuwan da ake kuma harkar demokradiya akwai al'amura na neman ayyukan gyara ƙasa in ka dau harkar ilimi lafiya hanyoyi ruwan sha tsaro tabbatar da doka da oda shi ne abubuwan suke mara demokradiya to shin zuwa yanzu duk in abubuwa suka tabbata ana yin su ana bibiyar su inda aka samu akasi me al'umma suke yi dan ganin cewa sun zaburar da mukunta akan cewa wani kaza ga lam'a ba a cika musu ba kamar idan mutum ya fito takara zai komna cewa ya ce zai muku asibitoci inda babu zai samar da ruwan sha inda babu zai samar da makarantu inda babu za a gyara hanyoyi za a tabbatar da an sami tsaro da kuma doka da oda shin in aka samu aka san haka ya ake yi ƴan majalisun tura su ake yi su wakilci mu in an tura su dan majalisa wakili ne al'umma idan bi abin da ya kamata ba shin al'umma ya suke yi a'a akwai damar da ake musu kiranye wannan kiranye ana yi musu akwai damar da ake rubuta musu takardu wasiqu dan ganin cewa wani fa ka kamanta daga wannan mazaba ta karamar hukuma kaza muka zabe ka mu al'umma wannan yanki domin ka je ka wakilce mu domin muna da matsaloli kaza da kaza da kaza shin har zuwa yanzu ana yin wannan tsarin karfa amanta za a lalabe mu akan 09099965565 wato 09033996565 da ce lambar da za a lalabe mu a wannan lokaci don bayyana gudunmawa da kuma abin da yake zuciya don a shawo kan matsalolin da suke addaban mu assalamu alaikum
10: baban
0: nau kai hakuri muna fitan Allah kai hakuri wanda ya kirawo mu har isa mu ibada gudunmawa to ya hakuri kasance don tani akan layi jingin su da talaban lambobin wayar mu abar wanda bai bada gudunmawa ba shi ma ibugo ibada gudunmawa in muka ce cewar mutum daya sai ya dawo sau biyu nan babu shakka kaman za a tare mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa kika layi daga ina
10: Mallan
0: awal na yaya muna godiya mai gudunmawa ka.
10: Ni sori ke fara kira abin da yake jawo wannan ma'ana. Wato bam da yake a burne shi sai kuma daga baya ta karkata da ya kai ta shi.
0: tun
11: farko lokacin kafin da ake tun daga ku daga rubuwa da kafin ya labarai irin ganda ake a wajen zuran champion
0: wannan
11: lokacin wani ake kafa kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana
0: wato mallam awwal kafin ka yi sabara dan maka jeyi ba maka wani gyara ka dan babu shaka mun kuma manufar kafa wannan gida na radio rahama da wato cin ko inci maka rahama media group muna da manufa a wannan gida da su wato masu wannan gida sa kafa shi dan kaucewa siyasacin mutunci dan kaucewa cin mutuncin wani dan samun matasa aikin yi babu shaka wannan kafa ta mu babu wanda ya isa izo domin ibiya ko pan taba teku mutun zai biya dai ita mutuncin wani ba ba shi dama a wannan gida namu ba ma yi saboda haka idan batun ma ka ba da gudunmuwa ka ce muna da abin rawar da zamu taka to mu rawar da muke taka dama ita ce hana cin mutuncin mutane ko wannan shirin da muke yi ne zaman ɗan barna a yau yayin da muka ce wurin mukan yaki mun fi yaki da cin mutuncin mutane mun yaki da bangar siyasa mun jawo hankali akan cewar masu neman madafin iko tun ga gwamnati hakan ya majalisu ya kamata su zama menene dokar ita kanta hukumar zabe ta INEC ya kuma ya kamata a gudanar da yaki neman zabe muna godiya a gwamnati yayin da gudunmuwa da kake ba mu a kowane lokaci assalamu
12: alaikum
0: wa alaikum assalamu ake kan layi daga ina
12: rahama ne
0: na'am rahama ne
12: kuna magana da Alhassan Dan Malik Sarif
0: to daga nan karfa ake kiran Malam Alhassan alhamdulillah ake jin rama radio a karamar hukumar karfi gaskiya ne to mene ne gudunmawa ka
12: gudunmawa ta nan akwai irin wannan abin da ke fada akwai yaro dan makota ma yake mata fada ni dai ga iya sai da sajin hawaye ka
0: gaskiya ne ai yanzu ba dan makota ba ana uwa ɗaya uba ɗaya ma ƴaƴan uwa da kani an ana gida ɗaya sai ga a to in aka samu rashin fahimta sai ga wani ba zai hukunta dan wani ba wanda kuma na haka kuma ba daidai ba ne mutum ɗaya baya tarbiyya
12: ya wato yin shi zani ya ga ana kallon yasa da kai saboda kanka ba na haka yin tsawata kuma jawabin ka
0: to ai kuma ka yi kamata babu shakka an kaga barna dole dai ka kai dan Allah sai Allah ya taimake ka ko da iyayen yaro sun ji haushin ka dan Allah kai babu ruwan ka da su kai kuma a kana hukuncin kai adalci na gaskiya kasan wani lokaci za a samu cewar idan danka ya bata fadar dan makota to suka samu dama idan har dan makotan ya fadar danka ko sun fada na duka wato sai ka ga an ka samu dan makotan yi wani abu daidai kuma suka nemi ka kama shi ka dake shi dan gan cewa an dauwan can fansan dukan da akai amma babu shakka hukunci na tsawa na tarbiyya na ladabi dole ne a ce an hukunta yaya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa kikan layi
13: Salisu Kudi Abdullahi daga karamar hukumar Dawashin Kudi
0: to malam Salisu me gudunmawa ka
13: ran kire da wannan batu da ake na magan tabar da yara ko matasa ni a gani na matsalar abu biyu ne zuwa uku na farko dai iyaye suna ɗaya daga ciki wanda za su ba da gudunmawa gurin gyaran tarbiyyar yayansu sannan gwarabe na biyu kuma akwai batun harkar islamiyya din nan majoritin yara za su ga wasu an fi yadda da boko amma ta islamiyya nan ba zuwa kuma islamiyya tana ba da gudunmawa 100% a kan tarbiyyar yara sai abu na uku akwai kwamiti ma'ana ko za ki ga a unguwa akwai kwamitin da na gani za ki ga akwai yaran da idan suka gansu suna iya ji su ba sai a lokacin da suke wani abu ba daidai ba amma akwai ƴaƴan wasu wanda ake ganin kamar iyayen nan nasu idan an taɓa wannan ƴaƴan abin yana zama matsala sai ki ga idan dan wani ne za a iya

0: ai yanzu ana magana akan bangar siyasa, ana magana akan bangar siyasa kafa kamanta abokai suna tasiri akan a cikin iyaye. Kuma a misali yaro yana karami, za ka ga cewa idan har cewa iyayen ba sa kula na yadda kai na bangaren zai je wani abin da ba yake shikenan ba. Kuma kamata iya ce ai har kullun muna magana guda daya, iyaye sun bar matar da tarbiya gaba daya. So ita ba mace wani kucin ka samu mata wata mace mai aiki ko mai wani kasuwanci ko mai wani abun nan, har kullun shi uba ita kanta uwar tana karshen kulawa uban, ita kanta uwar tana da wanda yake kula da ita, to shi ma da ai dole ne samu cewa ina karshen kula ko da uwa tana tarbiya. Ya kamata a ce shi ma fa uba anan ina fa soke hakkin da ya kama, ya kamata ya riga bibiyar ƴaƴansa in ya dawo gida, ina wani ina wani yau ina kaje da kana daga makaranta mai aka yi, ka dinga tafansa ka duba mai accept nawa aka yi muku, ina kai kokari, ina hagaza, ina zai tashi ka. Amma ba kullum a ce ana barwa iyaye tarbiya idan dai sai amma aka sai a ce uwa, in ya samu nasara a ce uba. Ni da ina kalubalantar wannan bangaren. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa ki kallai daga ina. Ya kamata idan mutun ya bada gudunmawa ayi hakuri ba dan gazawa ba. Akwai al'umma akan layi suna da kokarin su shigo, to idan ka bada gudunmawa ko da ta sakan da yace ka faɗa abu mai muhimmanci, ya kamata ka ulkabar ƴan uwa. Babu shakka zan azada dawa dai har kullun iyayen mu maza, ƴaƴan mu maza, kannan mu maza, ƴan uwan mu maza su bar sa ido akan tarbiyyar ƴaƴa. Ba a ranka barin mace kullun a ce ita ce mai tarbiyya ba, mun yadda uwa ce mai tarbiyya kuma mun yadda cewa uwa ce makarantar farko a tarbiyyar ƴaƴanta. Amma uba ma yana da gudunmawar da zai taka, domin ita kanta uwa tana karshen tarbiyyar kulawar uban, domin shi uba namiji yana da matukar muhimmanci a gidansa. Ba cewar kawai a idan kana da mata ta haifar maka ƴaƴa ba, hakan ina nuna cewar a ƴaƴan ma kaman da tarbiyyar su da tarbiyyar ka yana karshen kulawar ta bane. A'a, ya kamata ku zama cewar hannun dama da hannun hagu. Idan ka zo wanka ya kake yi, ai kan haɗi ne ka cicciɗa jikinka da hannunka na dama da na hagu. In har Allah ya baka su guda biyu, to bai kamata a ce ana barwa mata tarbiya dungurungun ba, ana barwa mata kulawa. Idan yara akwai ƙanana, har kullun in aka haifi yaro daga shekara biyu za a iya samu a wani gidan an masa ƙani. So ka bar ba a bar mata cewar ta kula da wa, ta kula da ƙani, ta kula da cikin gida, kuma ta kula da waje ba. Dole sai maza sun sa ido. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Alaikum assalam ajiya barka da yake.
0: Yawa wake kallai daga ina.
1: Kallai kuma magana da Safiyan Abdulkarim daga ran tsakuwar Kwando Kwankwaso town.
0: To, me gudunmawa ka mutanen tsakuwar Kwando
1: Kwankwaso ba?
0: To, ya ake jira ba radio a nan karamar kumar Kwankwaso?
1: Wallahi muna jin ku tangararan sosai sosai.
0: To alhamdulillah rabbil alamin, mene ne gudunmawa ka?
1: To wallahi gudunmawa.
0: To, babu shakka layinsa ya riga ya sullube, sai dai kuma idan ya kira mu duk da cewa ma lamba daya layi daya zamu riga mu daga, kasancewar lokaci ya riga ya doso mu lokacin da aka ware wannan shiri kusan saura minti 1 da 'yan daƙiƙa kadan. In har waya ta shigo ma waya daya zamu riga mu dauka, kafin waya ta riga ta shigo zamu kammala wannan shiri tare da ita. Ita shine dai fatan mu al'umma su sa ido, su kuma sa hankalin su musamman akan abubuwan da muke tattaunawa akan su. Na farko dai mun tattauna batun mu akan batun saura kwanaki kadan ya rage domin a fita wato yakin neman zabe na gwamnati da kuma ƴan majalisu wanda za a fara a ranar Laraba ta daga watan Satumba. Sannan kuma mun tattauna akan menene dokar zabe, me dokar zabe tace akan yakin neman zabe, ta yaya ya kamata jam'iyyu su gudanar da yakin neman zabe, ta yaya za a kaucewa samu hargitsi tsakanin jam'iyyu musamman ma a nan Kano. Wato wani kira za a yi wa matasa don ganin cewar sun kaucewa fadawar bangar siyasa? Wannan shine maudu'in da muka tattauna a wannan rana, kuma muka ja hankali, kuma alhamdulillah ya rabbil alamina mun amsa waya sama da guda 50, kuma mun sami wato miscall na waya sama da guda 100 da wani abu wanda sai ta kokarin su shigo domin su ba mu gudunmawa ba dan komai ba, don a gudu tare a tsira tare. Kuma babu shakka muna godiya da masu kiran mu a waya, domin shi yake nuna hakan, shi yake nuna cewar babu shakka ana tare da wannan gida namu mai albarka. Domin in har ba a kiran a waya, ba a kiran wayar mu, shi zai nuna cewar kaman ba a jin mu. Kullum in muka zo muka samu miscall sama da ɗaruruwa a wayoyin da muka bayar domin kira a bada gudunmawa. A duka anan zan ja labulan wannan shirin a madadin hukumar gudanarwa ta wannan kafa ta mai albarka da kafatanin ƴan uwa abokan aiki na wannan rana. Fatima ita ta sanar da ni zuwa a gare ku. Akwai tukur iskur a gefe na, ina tattara labaran Shabira na da su fita. Har kullum taku Bilkisu Mama da jigicewa.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. An gudu.
0: Ba baka da wannan lokaci.
1: Lafiya masha Allah. Yau malam karan sautin ko an biya makarantar ne?
0: Eh to ka san malam ina biye makaranta kuma matin ina biye makaranta. Ina yau akwai dan wani kwangila.
1: Eh kuma ka san
0: shi yasa ka ga kila mai yana kan
1: hanya. Ya dan ya kwangila.
0: A to ai shi kenan.
1: Wala ka ce malam ka san lokaci yan na farin jaka babban wannan jaka da
0: ko. Yanzu an bude
1: saboda maulidi.
0: Ba sai na fada ba.
1: Maulidi.
0: Yakin neman abin nan to shi makila malam ya je shi ma yakin
1: ne ayyo malam yana da yaki
0: ya je yakin neman muna mamu mafita kan abin da ake ciki kan gane da yadda rayuwar take a yanzu
1: to ai ga
0: kaga ga shak
1: ga ma nura
0: ni nura dai da kwana biyu shi ma ya balaguro ba amma ba mu san da makila wannan karon yazo ba
1: gaskiya ne
0: tunda kaga cirin nan dan yi kwana biyu ba mu ji
1: amon sa shi ma nura ba
0: wala san Allah da duk inda ya ji dai na san insha Allah zai dan amayo mana da abubuwan da zai amfani wannan shirin tun da daman duk lokacin da kaga irin su haka za su yi tafiya to tafiya suke akan abubuwa mai muhimmanci wanda ya shafi al'addini da al'adar mu na musulunci insha Allah na san zamu amfana da abubuwan da yaje yayi kuma baba na san kai ma ga ka
1: to ni dai na san cewa rama inda ka ji shiru da lafiya
0: to gaskiya ne
1: kuma malam Nura duk ya da lambar muna da ita tun da muka ji shiru mun san lafiya amma kuma mun san yanayin aiki
0: gaskiya ne
1: idan bangaren aikin su kuma yanzu suke tafiya dan da abin da aka ce muka harka ce ta ilimi
0: gaskiya ne
1: ai yanzu ko ina gyaran
0: ilimi ai shi da ma ya saka ni ne ce
1: maka ake da ke gyaran makarantu ai yanzu yanda ake gyaran makarantu
0: ta
1: ake son a farfado da bangaren ilimi yanzu ba abinda kuma gwamnati take bukata to sai su kuma jama'a al'umma a samu saukin rayuwa
0: gaskiya ne
1: to ko ba kuma yanzu kira da mu ta fara karbuwa
0: ta ba
1: saboda yanzu dai da gwamnati take kai da wanda suke tunanin ruwa su furge yanzu kowa ya shiga siddi yanzu wannan ya fara cewa za su haɗu kai za su zo da su suka samu Allah ya ba to za su sauko da
0: farashin
1: za ma a maida mai ƙasa da yanda yake lokacin wancan shugaban ƙasa
0: ai ba mu kaɗai ya kamata akwai gaban da ina ga ƙila shi ya kamata ka fara faɗa tukun kafin sai ka zo wani abu kamar yadda suke ce daman succeed din nan ana ganin shi ne zai iya kawo mana ɗan sauƙi a kai sai a ga kuma sauƙin kamar menene Hausawa suke ce ana abin nan kai na daɗa to
1: kai na daɗa kumbura
0: yawwa to kaga yanzu kuma ga wani sai gabda abubuwan da aka fara sake abin nan na yakin neman zaben nan to sai ko ana jin wayansu batutuwa wanda suke tada hazo
1: to ai
0: kuma na ga shi ya saki na kai ma babu kashi so kashi
1: ni abin da zaka na ci ila addu'a yan Najeriya sai bayan Allah ta fara shiga
0: gaskiya
1: da ko irin kokari da wannan gidaje masu albarka suke ta yi na yin shiye-shiye wanda za a nuna wa gwamnati irin wahalar da mutane ke sha da kuma irin su kuma gwamnati ake nuna mutane irin yadda za su zo a taimaka wa gwamnati kaga wannan gidaje suna fa tsakani kuma ana bakin kokari kuma su suke biye-biye da irin mu da muke zallagin numbisha muna sashe ai ba sashen mu hinci ake ma ai ina ma da an rage mu talakawan mu ne za mu isa sauko da farashin yanzu yanzu za ka ji an ce daga wuri ka zuwa wuri ka ga naira 700 ka ji an ce ko mai ya sauko amma ba za ka yi an rage ko shi sun kawo ba amma ana ƙara mai ba haka muke zama ba mun fira to ai akwai kyakkyawan zato bayan Allah lokacin da Allah ya ba shi mulki yanda ya hau cikin minti 5 ya ambaci ƙarin mannan to yau lokacin da aka zo aka ce zai wani jawabi sannan mamaye na ana cewa 600 sai muke tunanin alannan kila ya irin ta marganyiyar addu'a ya mai naira 85 to ai yanzu kila tun daga haza ta fito ka sani ko mai ya dawo naira 60
0: Allah ya sa haka
1: ai mun wannan cikun ana gama yana dawo 60 sai mu zo ko mu dira kan wanda su ce ba za su sayar da kayan da suka saya suka kime ba sai a bar su da
0: shi da shi ne
1: yanzu irin kudin da aka waye za a ba manoma waɗansu kamfanoni masu harkar shinkafa suka kama su kawo kansu yanzu ba ga shinkafa nan tilagun su ba
0: abin ya zama musu kaya
1: yi tana sauko da kanta
0: komai ma
1: yi to amin kamar yadda ka faɗa kila akwai tsoron ya jiwo mu jiya ya jiwo mu shekaran
0: jiya ka san yana bibiyan al'amuran
1: yau shi ma kila akwai yadda ya fahimci wannan turka-turka
0: kuma sai na san sai ya fashin baki a kowa
2: na ba ai malam assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: ai alhamdulillah kullun mu ne yana addu'a
1: eh gaskiya ne
2: kuma ba za a yi tsammanin Allah ba zai karɓa
1: a yana ai mai da zato
2: kamar da ka faɗa ni ma ina tunanin ita gwamnati da take ci a yanzu wata iya zata iya raba su
3: a sosai kuwa
2: saboda ta san hatsarin da yake a gaban ta yanzu talakawan Najeriya sun fahimci subsidy din nan da aka yi ko an ce an samu trillion ne ne suna cewa sun samu
0: ci gaban da aka
2: samu to amma shi talaka
3: ga shi tinki
2: kai bai gani a koreshin sa ba
3: bai gani ba
2: tunda ba abin da ya canja sai ake cewa kuma idan ai shinkafa ta sauko to da mai tashi ta kage da mai tashi ta ai har yanzu ba ta koma yadda take da ba
0: ta koma ba
2: to dan haka gaskiya magana mu talaka ba mu da gwani sai wanda kyauta mana duk wanda zai kyauta wa talaka ai shine nasa kuma wannan kasar ta mu wato kasa ce mai arziki mai albarka mai alkhairi
3: gaskiya
2: kullum mafi yawancin mu mun fi ganin kamar gazawar kasar ko sharrukan kasa amma alhairan kasar nan wallahi suna da yawa
3: suna da yawa
2: ya isa kadai mutun ya gani duk abin da ke shuka a duniya ka shuka shi a Najeriya zai
0: gaskiya
2: kaga wannan arziki ne
3: kuma ga bayan Allah wanda ba sa cin komai ba a jikin gwamnati amma suna nan
2: suna ga ga
3: kullum
2: ga yanayin nan guda uku rana
3: na'am
2: rana fa arziki ce
3: sosai kuwa
2: ruwan sama arziki ne sanyi arziki ne
3: sosai kuwa
2: to duk muna da shi a kasar nan
3: na'am
2: to amma sai
0: Allah
2: ya ba amfani da su ga dam ga ruwa azifa sai dai da
0: mai
2: kora wani yazo
0: gaskiya
2: to wannan shugabancin da ake yi talaka yana kuma zaben su suna ƙara hawa mutum da ake ce masa Leman mutum a gidansa zage shi kadai ne matan sa hudu ayyansa 35 ko 40 su suka fi wasu wannan su kuma masu mulki zage shi kadai ne matan sa ayyansa uku in za a yi zaben nasu ma ba masa kasar su shi yazo kadai ya zabe da shi da matarsa ayyansa an ji an buwo su a can
0: matan ba da nan
2: ba hudin dai da ake zage mu ake suka yawan mu to dole ranan mu ake neman ƙuri'an mu to yaushe za mu waye ne mu dawo kullun wai kullun sai ai mana campaign da kwalta
0: ruwan sha
2: da wutar lantarki kuma har yanzu wutar lantarki a Najeriya ni dai bangaren da nake take samuwa ni yanzu a unguwar mu mun fi shekara biyu mu da wuta
0: to
2: haka miki
3: to
2: ruwan sha dama mun sallama
0: ka wannan sunan unguwar ma nura kila masu kaga me bi mahukunta saji
2: wani ne
0: to kana fada ka fada nan dan ko ba komai yana da matukar muhimmanci
2: to me gidi bangaren unguwar fulani
0: ko ka gani
2: anan ba mu da wuta
0: wajen shi kuma bayan Allah a cikin wannan abin tunda akwai mahukunta da yaya da suke saurari shi dai shi
3: a ai ba shi bane ai wannan ka gani ko ai wannan hatsin fara ce wannan ai yanzu me muke fadi idan aka zo aka sako da man ko ya dawo yanda mulkin yayi yar addu'a Allah ji kai shi
0: ya mai rahama Allah sa yana aljanna
3: da naira 85 to za mu yi murna za mu ji dadi kuma wa'ancan da ake cewa da su kadai yan kalilan ne suke samun kudin su je su samu mu ma dai ba mun samu saukin ba to amma mu ko wani sauki za mu yi kanmu wani sauki za mu yi kanmu na nura
2: gaskiya ne
3: ai ba wani sauki da za mu yi kanmu
2: ai sauki shi ne kawai mu kan mafita
3: na'am
2: sauki mu ne mu kan mu mafita
3: ai yanzu misali
2: to
3: ai saukin da nake son fada an goro nake dauka hankali na kaji ko yanzu kake maganar ruwa kake maganar wuta to saboda Allah da Annabi lokacin da ake da kishin kasar da gwamnatin da talakawa
2: shi a kasan shi yar abuwa daga 70
3: ina zuwa ka ji inda wandara da gwamnatin da talakawa duk kasa ake muwa ka gane ko duk kasa ake muwa to amma ka je ka duba ajujuwan da aka yi tun lokacin mamunan bamu da mungi nan sai inyamurai ne suke zuwa su yi mana gini ka je ka duba yadda abubuwan suke tafiya
2: to amma ka ga tsarin gine-gine na
3: daɗin
2: da yadda kuma yanzu ake yin gine-gine
3: to yanzu haka ake
2: na ba haka ake ba aka mai ɗazu ne da kuke faɗa ba uku ta ba
3: kwan gidan ruwa
2: shi da gana man
3: keta yadda ake da haka ake
2: a'a
0: ya taba ba
3: to
2: ita kwangilar ban san me suke nufi ba me yasa ake cewa sai an yi kwangila wani lokacin
3: ai abin da yasa ai abin da yasa da ai aikin ake yanzu haka misali wannan da wannan gwamnatin da wannan ta gabata sun jawo manya-manyan ma'aikatan ruwa sun jawo an kafa kwamiti ana ta gyara ruwa ana yi ka gane ko to
1: ana samun ruwa ana kokarin a tattaro nan sai ka ji can yanzu haka ba za ka je ka iske wadansu manyan gidaje an yi katar ramuka ana tara ruwa bayan kuma ga bohol gashi kuma ga wadansu can ba su bukatar ruwa
2: ragabuwa wacin aka yi
1: ga wasu can ba su bukatar ruwa ka je ka iske ruwan da ake tsarkakewa a sa abubuwa don ya kyau jama'a su sha
2: wani ya tare
1: shi ka iske ana ba fulawa ana ba ya suke
2: shuka
1: ba shi daga bayan rikin da ake sai da muna gefen titi ka iske ana buga bulo da shi duk gidajen bulon na akwai wanda ya bohol don amfanin kanshi da gidan bulon sai da zai nemi kuɗi kuma kamfanonin nan mita aka samu suke biya su ne suke biyan ma kuɗin amma an fasa zuwa kai ba a baka ruwan ba da ka buɗe famfo can a zo akwai lokacin da aka zo irin wannan gidan yawon albarka suka je suna hira da mutane aka je wajen fage ake cewa da Allah wani cigaba aka samu sai haka ya ce to wai na ɗaya da tubin ga akuya ta ita ce ne tirken kan famfon da ita na biyu kuma yana buɗe famfon sai
2: sai iska ta fito
1: cigaba da aka samu to kuma ana bakin kokarin ruwan amma zurari ake ko ka ga kawai mutum ya je ko makaranta ce an yi tankuna a sama da daddare da ba ruwa an bi famfuna buɗe yara sun tare daga makaranta masu gadi na can labacin su
2: ruwan ya tazuwa
1: buɗe ruwa na tazuwa ya kamto ga kawar damuna a tsakar gari wa'annan abubuwa duk shikenan ita gwamnati ba za ta taimaka mata sai za a taimata kuka mu ba za mu taimaka ba yanda ake yin kwamati-kwamati na nefa to a zo a yi kwamati-kwamati mai na kula da ruwan yanda idan babu akwai kwamati wa'anda su je su kai korafi mama ya sun zo nan suna ana ganin kawai ƙara aka yi ba don wata sa'a nan ana kokarin gyara ne su kuma ana kokarin a haɗa su da gwamnati ba a je an kai kuka inda ya kamata mutane ba su haɗa kai sun zo sun yi kwamati wanda su kula da unguwarsu ba an fasa mana famfo ai da mutane suna taruwa su jawo famfo ya taho idan ka zo za ka yi gini sai ka zo ka yi yarjejeniya da su in ma wani abu za su ce ka bada kana a yanka kuma kila da ba za a yanka ba sai an je su can ma'aikatar ruwan da kansu za su ce ga wannan ya je maka aiki amma yanzu kawai waɗansu murabus sun tafi shikenan sun dawo sun je sun sai kayayyakin gyare-gyaren su ba ma sai an je gidan ruwa an nemi izini ba haka ake wuta duk wannan ta zo tana bakin kokarin ta wajen harkar ruwan nan duba akwai lokacin da gwamnati ta zo ta yi sabon gidan ruwa ya kamata a ce an samu sauki to na yadda akwai wani abin dariya kuma ai an taɓa yin wani sansan inda motoci aka riga da tsayoyi ana ta kirga da wani abu wata na'ura aka ce kullun kada mutum zama da miliyan biyu suna shigowa an miliyan ɗaya da rimi ba sa fita
2: zama su da haka
1: ce aka ce kuma asibitin murtala ana haihuwa yara 500 a rana to murtala sama Muhammadu Sunusi gida asibitin na wace na kuma wanda suke haihuwa a gida kaga sai an zo an taimaka gwamnati kamar yadda farigiman nan ta ilimi take da sai dai a tafiya ana haka sai an zo an taimaka gwamnati dan kun gila sai ya zo ya ji tsoron Allah ya yi gini mai kyau da ba da ba da fa in ya mure ni Allah na to yabo na an ce ba san a ce musu
2: ba san su a ce ko
1: na ba so ai kawai cin fuska ne kuma Allah ya hana to yasa ni ce Allah na tuba ba so nake to dai kuskure ko yabo ake cewa ko to da na san ajin makaranta na inda na yi elementary yana nan har yanzu wallahi tallahi
2: bai lalace ba
1: har yanzu ginin na sai dai a zo a yi mai fenti har yanzu da marmara aka yi shi maimakon bulo za a ga marmara an mata dan ado haka duk ta lalleko ta lalleko har yanzu a ji ruwan nan sai dai a gyara rufi a gyara buranda za mu ya zo na da gini da Allah da Allah muna da taga katako ta dawo ta karfe yanzu gilas yanzu har da fankoki kuma har yanzu ginin ya fi wancan kyau dan zan iya tuna lokacin Allah ya ji kai sarkin ƙara Abubakar yana ministan ilimi na arewa su sardauna suka zo aka rantsar da marganye sarki Kano Alhaji Ado Bayero aka taho kasar Kabo
2: tsohon zance
1: aka musuluntar da maguza daga nan su sardauna suka zo ajihu dama kamar zo duk an yi wa marmarin nan da ake jera fenti an ba mu yan tutoci mun rike kuma an gaggaya mana in an shigo ga irin an ce da kai waye kaza na arewa wani ne an ce waye prime minister na Najeriya wani ne duk an gaggaya mana mu haddace aka zo sarkin karaye ga sardauna ga sarkin karaye shine commissioner in ministry ilimi na arewa aka gama tambayoyi da gama aka ba mu shanu biyu hihin gore irin wanda na dama na ku ka san irin shi ya fi tsawon mutum huhun goro na da nan tun nan ya tsini a ƙasa kafin dai da shi ne huhun goro sai a wani ana jawowa ba yanzu ba da zaka yi ka daga takarda da mun kwano ya fito ko har yanzu dufa alƙushin nan muke yi talakawa
4: gaskiya
1: eh huhun goro da sai a zazzage a yi buhun dawa biyu da shi tun da raƙumanni su ɗauko daga ikon su kawo kafin jirgin ƙasa ya zo duk ba haka aka ba mu tarihi mun karanta a elementary to yanzu duk a bari a ce shi kenan kuma an bari indini aka baka tun daga yi hiyya aka bari ruwaya a ji a tattala siminti a yi yashi a ɗebo ma turɓaya a gefen titi ba za a ji a ɗauko filasta ta sosai ba a zo a yi gini ga ginin da lafiya lau yanzu in ka je ina ginin da aka yi fi ta farko ina suke ba su ba dalilin su yau za a yi gini ya kware na da yana nan bai kware ba saboda da an yi ya ake cewa
4: foundation
1: to saboda haka in an ce ma a je a sako da wai muna so a sako da shi kuma gaskiya da tun farko ma yanda muka yi ta bada shawara irin wa'annan shirye-shiryen da wa'annan kafofin yaɗa labarai masu albarka suka yi ta yi da tun ran da ake tunanin zai jawabin na wanda zai daɗa kuwa a ranar ya ce ya dawo da mai naira 120 maimakon 145 da ya samu wallahi to a lokacin ne abubuwa da kansu za su yi kasa kuwa mutum da yana jin kunya da mota ana cewa naira 50 ya zo ya ce 70 to ga mai ya koma ma ƙasa da yanda yake da in ce ko kai ma ka dawo 20 ya Allah ya rubanka da kawo mota 20 to tun da zuwa da zuwa da kanka da
2: abban kamala da ɗan ƙara hutawa magana da kai ta magana cewa al'umma su shigo su taimaka wa gwamnati kar a ba gwamnati ita kaɗai an yi lokacin fada ba wai lokacin ku ba ma lokacin mu idan mutum bai biya ruwan famfo ba ma'aikatan gidan reka za su zo akwai mita a kofar yanzu za su kashe to dukkanu ba ne kunna
1: ba zai kunna ba
2: ba ne kunna a kuma zai amma ba ne kunna sai an je an biya kuɗin nan sun zo sun kunna
1: da saboda hukunci
2: an yi lokacin da zuwa za a yi soran gidanka a ɗage mita kurum to ba ne kunna ta sai ka je ka biya su yanzu su kunna domin akwai doka saboda haka ka ga tarbiyyar mutanen yau ci da mutanen da da bambanci kamar inda kai magana ginin nan na sha faɗa mun je aiki wata makaranta sai wani dattijo yake ce min nan ajin suka yi sai nake ce musu to kaga bambanci shine kalli ajin da kuka yi shekara 60 ko 70 baya a tsaye lafiya nau kalli wannan da aka yi shi bara ya kirakin tun daga sama har ƙasa ya tsage to haka zuciyar mutanen da take da mutanen yanzu haka suke su yadda suke tsakaninsu da Allah za su yi ma komai saboda haka ginin sai ya tsaya shine alfaza zai kacewa wahala ya sabutu da buniyanu illa ala na usi gini mai kyau baya tsayawa sai a masa foundation mai kyau to amma a yanzu ka duba kamar da ka faɗa ɗin za a yi gini shekara fa ba ta kiwo ba sai a ci iska ta ɗaya kwana saboda yan yau ne suka yi shekara ce su a lalace take tarbiyyar ba su da tarbiyyar amma wancan da ake shekara 70 yana nan a tsaye bai tsage ba bai faɗi ba sai dai an gaji da wannan yayi kamar da kace tagar nan an cika taka tako ba falalacewa ta ba a yayi ne yanzu
1: da ran ka sabi da
2: yawa na zo gurin shi na
4: wato ana hakika abin da yake jawo irin waɗannan abubuwan yawancin kashin maraba da muke a kan gida mutukar aka ce babu wannan kashin maraba za a bi ta kamar yadda ake yi da alhamdulillah ni na zauna da mahaifina kusan shekara 40 ina tare da shi dan kwangila ne har Allah ya musa rasuwa kuma na ga irin abubuwan da yake to a gaskiya a wannan zamanin na yanzu shigo da wannan kashin maraban da ake yi shi isa yake kawo gurɓacewar abu da za a sa idan an baka misali an baka kwangila ta naira 100 to akalla ba kasar ba naira 50 din mai ita ce kwangila
5: amma
4: za ta kai ba naira 50 ita ce kwangila amma a da kuwa an ce naira 100 nan ce naira 100 nan ce kuma hakika akwai masu dubawa su zo su gani dinin da'ima duk wani hairan duk lokacin da kuka zo kuna aiki akwai masu kula da ku ko gaga ko gulo aka dora ba daidai ba za a zo a auna amma a yanzu da an yi kashin maraban nan shikenan shi kansa mai kwangilar baya zuwa gurin balle ya ga me aka saka abin na shi sai a ɗebi yashi ya fi siminti yawa sai a kwaba sai abin na shi akai to kaga irin waɗannan abubuwan mutukar aka ce an cire wannan kashin maraban an tsaya an bi doka to hakika duk mutumin da aka bashi takarda ai takarda
1: ita ne ina asali ne mana za mu daga ni za mu saurare ka idan muka tashi daga nan Jakarta na ofishin Angoro zan dauko littafin documentary din da Alhaji Ado Muhammad Allah da dame lafiya ya dauki ki na ragama muka yi kan mai girma marigayi Alhaji Audu Baku gwamnatin Kano na farko na jihar Kano da Jigawa
2: tsohon Kano
1: gidan mutala yanda kake ganin shi haka an gina shi a naira miliyan 3,200 hawan tun daga yanzu kai biliyan 2 zata yi wannan ginshikin da ya dauki nan
2: ai fanto
1: ne ya kaje a lokacin da kake gidan murtala a lokacin da kake gidan murtala ga malam ga yalla bai angoro ba nan kai ma baka nan 1973 amma a lokacin tun daga kan matakakkala bene duk ubin da zaka shiga kafin ni
4: kore kuwa
1: tun da tarazo
4: tun daga bakin kofa
1: kaji a kudin da aka gina ko aka zo za a ginin tiga dam Allah ya da mai lafiya Allah ya tanko ya kasa shine commissioner kudi marganyi Ali Daneji shine permanent secretary na ma'aikatar kudi yana na a cikin littafin aka ce za a gina tiga dam mai girma shugaban kasa na lokacin ya ce ai aikin gonan tarayya ne shi kuma gwamna ce to ai ran kai da mu ka ba izini mu kai company da ake cewa reka kuma ga yana tafiya wasu jihohin amma kasashen makwabta muna yin aiki mu muka yi dam a akwama kasar Benue Plateau ta lokacin inda afar aku a lokacin shine shi ya gwamna lokacin shagari kenan ko yace mu muka yi saboda haka aka ce za a yi aikin nan a naira miliyan 20 miliyan 20 aka ce to mun yadda ku je ku yi wani shi kwamishinan kudi na lokacin ya ce a sannan ma ba a samu kudin ba a NA ta Kano muka rance kudin naira miliyan 15 ce ta gama ta gadam aka dauki miliyan 5 din aka gina Africa House ta cikin gidan gwamnati ai da aka samu ne da ku algushi a sa kasa a sami ai gaba ɗaya ma aikin yanzu aiki ne za da ku wannan naira 50,000 sai ka ji ana yi a miliyan 15 to amma yanzu ga aikin miliyan 20 an gama a miliyan 15 duk kowa ba abinda ke gaban shi ba kenan aikin ake so a gani ma'aikatar kashe wuta da muke da ita yanzu da abin aikin da na'urorin da motocin da abubuwan sadarwa ai kaga an gure shi da yake abin tarihi to amma ai shi ma da ya san duk cikin su nan ba da sai da gidan murtala ya faru sannan ma ni ina can cikin sa bara fa daga bayan na shigo na gani ni ma yi aiki a cikin gun daga nan muka tafi Kaduna kwas din aikin talabijin to gaskiyar magana duk iyayen da za a sauko da abubuwa za su sauko in dai ana son kowa ya ji daɗin kuma kowa yana son a ji daɗin kana mu zo mu nemi arzikinmu na ƙasa tunda da duk da son kai da son kuɗin da cin hancin da suka taso sai aka watsan ma da noman fetur ya zo
2: shikenan
1: akai ta waja baja mutane suka ta kuɗi wanda yake da bai san sai ma ya tsaya ko yanda za a nemi kuɗin komai kuɗin gidansu kawai bashi jari za a ce a je ya kafa kanshi ai duk mun yi hira da irinsu marganyi Alhaji Bature Abdulaziz
2: na'am
1: Allah da mai lafiya mai sa duk kowa ya je yanda suka samu kuɗinsu da kanshi ya faɗa yana nan har yanzu a cikin documentary ɗin da muka yi mai cewa ko kuwa ya riƙa talla Alhaji Ibrahim mijin yawa Allah da daɗa mai lafiya
2: mai sa da su
1: eh to yanzu dubi yanda al'umma nawa ne suke ji
2: gaskiya
1: eh kasan dai ko gwamnati ma'aikatan da suke dauka su abin nan ko gwamnati ko kamfani sai haka
2: gaskiya
1: eh kuma su suka nema mutum Abdulaziz ya ba mu tarihin Allah ya ji kanshi mai rahama ya ce ko jarin naira nawa aka bashi ko fan ɗaya ne ko fan biyu
2: nai
1: da haka to dubi yanda aka zo aka yi aka taimaka al'umma to shikenan kuma sai a yi ta lalace a baya muna da rago su gasunan su Alhaji Sabiu Bago gasunan su Muhammad Ado ka mutane da yawa wanda yake sun san yanda aka yi kuɗin ba za a tsaya a je wajensu a yi karatu ba mun rasa irin su Inuwa Dutsu Allah ji kanshi bai rahama ai ga na kusa da sunan har yanzu a rai tanko ya kasu yana nuna ba ta shi gudun wani
4: yau fa
1: wato ba da fitin shi ba
5: ko ne ya kamata a ce mandira kai malam dai baya nan kuma ya kamata a ce an danyi bayani kai saboda gaskiya duk wani halin da yanzu dan Najeriya yake sha gaskiya kan mai
1: to
5: to kuma kamar yadda muka dauki tarihin Obasanjo
4: da Umar Musa Yar'adua a lokacin da farashin man na naira 70 sai Obasanjo in zato ba ana tunanin kamar yadda gwamnatoci ne yanzu masu ci da abin da yazo baya tsaya inda yake sai dai sama shi kuma wannan bayan Allah kaga inda nasa sai kasa yake shin me yasa abubuwa ba sa yin kasa wanda kuma da
2: ga kada ba shi Yar'adua ne mai nima
4: eh ya bayyana 65
2: ya cire 5
4: eh ya cire 5 kaga ya sa ya ce da 70
2: dai
4: shi kuma yanzu sai ma bai yi alƙawarin cewa zai cire kaza ko kaza ba kawai da yake tunda ya san ai abu da abin da zai yi dan Allah ne yana zuwa da kansa kamar yadda muke ganin kullun da gana danga bayana kan mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Suwaju kaga yadda yake yana zuwa a lokacin ake rantsar da shiga abin da ya fada kuma abin da ya fada ya ce za ga ci gaba ne to kuma har yanzu gashi nan to amma dai malamin muna so ga dan doya daga nan saboda mun dauki zancen ne an katse
2: to
4: kuma gashi yanzu mai girma Alhaji Atiku Abubakar dan takarar shugaban kasa shi kuma gashi ya zo yana saka duk da kasan wani abun ba wai siyasa bane muke magana kai muna magana ne akan abin da ya shafi al'umma da kuma abubuwan da duk suke janyo yana abubuwan to kaga mala na san kila akwai dan gabobin da
1: zaka fito abin da nake murna tunda dai siyasa yake ai ille yanzu shi tunubu Allah da dame lafiya mai girma shugaban kasa ille shi kuma kamar yadda ka faɗa tunda ai siyasa yake
4: eh rubas shi ne ai dama abin da muke so
2: ko kuma shi ne
4: da an ce siyasa mai girma dinin mu siyasa ne shi yasa muka dan dauki wannan kowa da wannan mala sai mu karin fashin
1: mu
6: ni ba kin ma mun gashi ba ne
1: to zaro wannan kike so
6: na kula da ita wannan kasa ta mu mutane sun fifita san zuciyarsu akan
1: yawa
6: taimakon jama'a
1: okay
6: kuma jama'a ana musu ruwan kullu a ce za mu taimake za mu muku kaza za mu muku kaza
1: za mu yi dama za mu muku fura fanfan fura
6: to ka gani sai mu dauka cewar abin nan da ake faɗa inda mu alhamdulillah galibin talaka muna da kyakkyawar zuciya ma dan talaka yana da kyakkyawar zuciya a Najeriya ba da yanzu ba wannan zancen ake ba matsin da aka matsi mutane ya kai inda ya kai kullun sai ka samu masu barayya zamu muci abinci kullun sai ka samu barayya zamu yi biya kudin registration ya zamu yi sai magani
1: kudin
6: haya ya zamu biya haya kullun ana ta fama da irin waɗannan abubuwan kuma da ma mutanen nan raguwa suke yi da alhamdulillah sai ya ce ana samun cigaba to ƙara ƙaruwa ake yi su kuma masu san zuciyar ƙara ƙarfi suke yi sai ga gurin nan an ce gurin wane ne can ma gurin wane ne can ma gurin wancan ya ce yaron wane ne kaga ya ce ya ƙoshi
2: su da suke juyawa
6: su suke juya a junansu kuma gani inda za a saki wannan tsarin a dawo tsari na gaskiya irin yadda waɗanda wato suka gabata suke yi in suka zo su rage wa talaka abubuwan da wato zai sha wahala amma an zo an janye maka tallafi kai kuma tallafin na shi ake tallafar ka da shi kuma wanda zai zo ya ce zai baka wato famin ba maganin su za ka yi ba kuma za ka yi buga mawa ya ɗauka ba don Allah don annabi shi talaka zai ci arzikin ƙasarsa kaga ba da ko hanyar da za a ci ba kullum sai a ce za a yi kaza a janye kaza a kara gwamnati kaza mu ko su ce su kara kansu kaza ne zunga ce a kara gwamnati kaza to gwamnati ne za a kara mu ta jama'a ita ce gwamnati to kuma an kiyaye tallafi jama'ar ga kashe-kashe da ake na ba iyaka an kiyaye tallafa a hana kullum sai kashe bayan Allah yake a kama wannan kai ka ce wani kaji ne mutanen sai a ce an yi garkuwa da wani an je an kamo wani an je an kashe mutum kaza an cinna wuta an kwashe kayan abinci kuma yi da gwamnati a ƙasa wannan abubuwan ni gaskiya har yanzu ban gane musu ba kawai sai addu'a muke ubangiji Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan musiba su kuma waɗanda suke da madafin ikon Allah ya ganar da su kan wannan tafiyar da suke ba haka ake mulkin dan adam ba wallahi ba haka ake yi ba ma dimkura ɗaya da ta ce kai ka zo ka ji daɗi wanda suke kasar ka su wahala wow sai yi hasali ma shi shugabanci kai da kake shugabancin kai ya kamata ka sha wahala ana cewa sai da alƙawarin hadin go shugaban mutane shi zai taimaka su hidima shi zai kai goro kai mari
1: kullun kan washi kenan
6: eh so kuma mutane su huta to amma yanzu mutanen ya cikin bakar wahala ga mace mace ga cutuka iri daban-daban da suke shigowa a ce lasa a ce wace lashe ran mutane take ko ta lasa a ce waye a ce wai haka za a yi ta fama kuma ga abubuwan da ya kamata a maganta jama'a sai ga na ta yawo da wadansu yan jikin kunan magani yin wifi ita ce ta farko magance yin wifi ka kana bin gidajen mutane ka zo za ka yi maganin wace ce za ka yi allurar rigakafin waye haka fa ake ta fama
2: zuwa babbar rigakafi algamata malam ba a ba mutum ya ce ya ƙoshi ba
1: ɗaya kenan
2: a shi ne rigakafi
1: ga an boko daga zan ta sauro ya yi yawa gidan sauron ma an zo sai wanda yake da rabo amma da an tashi da an ce maganin kaza shi ne sai ga a da yawa ake rabawa yara
6: ga galibi abun da ya kamata a yi a gaskiya a fili ƙarar kowa na ganinsa sai a tafi neman laliban abin da ba a sani ba washi za a yi wannan magani to duk irin waɗannan su ne misalan fetur nan da kake faɗa tunda fetur wani jigo ne wani ginshiki ne da yake haɗa birni da ƙauye yake haɗa ƙasa da ƙasa da duk da shi yake ta zuba injinan nan da suke kaiwa suke komowa amma jirgin sama ne ko mota duk da shi dai ake yin amfani gine-gine da sauran injinan buga bulo da waye duk da irin wannan da su gas da su ake to an zo an matsanta an kara musu kuɗi shi kansa takin da za a yi noma shi ma zama musiba to don Allah don annabi ina talaka zai sa kansa sai kuma lokacin ƙura ya zo duk a tashi a ruɗe wai ana neman ri'a kuma a dinga wani taimako taimakon da na 'yan mintuna ne in ka dangana da irin zaben da za a yi musu har yau minti biyar ma a cikin shekarunsu da za su amma kamin minti biyar ɗan shekara huɗu ana gasa ma aya a hannu ina riba saboda haka ya kamata waɗanda suke da madafin ikon nan su taimaki kansu mu ba za mu ce su taimake mu don kabari yana jiran su duk abin nan da suke wallahi Allah ba zai musu ba kuma mutum yana tsammanin wani ruwa tasha wallahi ba ta sha ba ubangiji yana cewa ba rayuwar duniya ce rayuwa ba rayuwa tana lahira rayuwar dindindin da ba ran da za a daina ta ba ran da za a daina ta kullum ana ciki dan wuta na wutarsa dan aljanna na aljannarsa kuma kullum haka ubangiji yake nuna wanda shi ba ya boye abu yana cewa ku yi kokari ku kyautata rayuwarku saboda abin da zai zo nan gaba kuma tun daga ciwo ma mutum zai fara sani ina ka sa gaba tun daga ciwo kuma kudin da ka tara za ka ga ya'yan naka ma ba wasa suke su je su kashe irin yadda ran su yake so amma za su ware ka ba sai dai ƙarfinka bai raguwa amma ƙarfinka ka ma san ma me yake kai kana ta kanka ya kamata irin waɗannan abubuwan da ake na alheri duk wanda ya samu dama kuma zai gina alherin nan kamar yadda ake cewa shugabannin da sun rage kuɗin fetur ba ne yanzu da aka ga ƙara kuɗin fetur ba an rage kuɗin wuta an ce an janye sun surge wuta waya da an rage mata an ce an zo an ƙara to ka gani akwai bambanci zukatun da suka yi wancan aikin daban zukatun da suke wannan daban waɗancan masu san jama'a ne masu san kyautata rayuwar kansu ne masu san sauke nauyi ne masu san kula da waɗanda suke masu ƙananan ƙarfi ne masu san 'yan Najeriya ne su ma tun da arzikin nan da mu da su gaba ɗaya Allah ya haɗa ma kansa ba na su ne su kaɗai ba mun yi sa suke wancan aiki waɗannan kuma sun ɗauka Najeriya tasu ce komai nasu ne kuɗin nasu ne man nasu ne yadda suke so za a yi har ma wani kirari yake yadda muka dawo mu haka za a sha wata ramar ya sha
1: ya to yawa
5: ga sha na jana ganin ma sai a kasa sha nan dama ma wuta ka ita ka sha yan wuta ne ka ci haƙƙin mutane amma ina
6: to ban san ko yanzu za ku dora ba kan ne ta yi ne kadai ga mutan kwana
4: to wato malamin muka nura irin shugabannin mu na baya irin abubuwan da gobansu da suka kafa ta yi amfani sun ga baya kuma sun ga gaba yau gashi kuma Allah ya riga ya karɓi rayukansu amma abubuwa na alkhairi da suka shuka gashi suna girbewa kuma ne musu addu'o'i to don haka ya kamata a ce masu mada iko su yi kokari su ga menene suka gina don gobansu don wannan shi ne babban abu wanda sun ga jiya sun ga shekaran jiya amma ba lallai ba ne in yau din sun kana tunanin cewar za ka waye gari zuwa azahar ko kuma za ka waye gari zuwa magariba ko kuma za ka waye gari zuwa gobe don haka ya kamata a ci gaba daya a rinka kokari gina gobe a san irin abin da ya cancanta a yi kuma a saka ikilasi da tausayi na ƙasa shugabanci ba ƙaramin abu ba ne mun kai la'akari da irin shugabanni da suka gabata da kuma irin cacakar ma muka yi magana manzo sallallahu alaihi wasallama irin shugabancin da ya gabatar shin yanzu muna kwatantawa ba mu kwatanta shi amma kullum ana magana malamai alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi gidan redio musamman gidan redio rahama ga irin abubuwan da suke yi na azantuwa Allah ya saka musu da alkhairi to ga irin abubuwan da suke faɗa ya kamata a ce an yi kokari da shugabannin da mu kanmu mabiya mun yi kokarin shukawa gobanmu domin mu samu alkhairi ranar gobe kiyama shin kullum mun ta miki da mutuwa za fa mu mutu kuma zafin bukaci kabari kuma kuncin kabari yana nan tare da mu ta

0: zuciya da baba kiri da dukiya ta al'umma. Amma mutukar aka ce ka shirya gobanka, kana tunanin cewar kai anya ku gobe zan kai, in nayi abu kaza nayi abu kaza ya ku daidaita, to tabbas za ka ga cewar adalci ya shiga zuciyarka ba tare da irin abubuwan da yake faruwa a wannan abu a wannan rayuwa ta mu ta yanzu ba.
1: To ni wata shawara nake so in ba wa shugabannin ɗan siyasar jagororin, ina son ba shawara dan Allah dan annabi kowanne a cikin su a dai matsayin da yake ya kokari ya samu lokaci ya je asibitin Nasarawa ko asibitin Murtala ko asibitin Aminu Kano, ya je a bude masa gunda ake yin wankin koda, ya shiga ya ga masifa da bala'i da mutane suke ciki, ya je gurin da ake ganin likitoci da mutanen mu wanda suke al'umman mu ne na ƙasa, irin mummunan yanayi da suke ciki na cikin ciwo, ya je gunda ake duba marasa lafiya masu ciwon shuga din nan da hawan jini, wannan ciwuka sun zama common yanzu a cikin al'umma. To in suka gani da idan zuwa ba su labari aka yi ba, wataƙila za su canja wannan kuɗaɗe da suke kashewa daga siyan babura a daga siyan motoci, wai ana wai empowerment, ni ban taɓa ganin inda ake empowerment ka sai babur ka ba mutum ka ce empowerment ba, ni ban taɓa gani ba.
0: Wai babur din ma waye tuntunta
2: ba, to in ku ne wannan ra'ayin ku ai,
1: to shi ne amma wannan idan ba ta canja
0: wannan ne yake ba wa wannan aiki
2: ne, shi ne wani ya dani ta ku araba ku da
1: ni, idan ya ji ya in ya kai wannan ya sa sarka tujariya, Allah ya tashi mutum daya dalilin alhairin da ya sa a gurin nan ni na shiga, sai da na zubar da hawaye da ido na da naga yadda ake wannan tace koda din nan,
0: ni kaina na shi
1: naga abin da yake ga mutane, wani ba shi da kudin fara ya masa, wani duk sati sai an masa sau biyu, wani bai da kudi sau biyu ne amma sai dai ai masa sau daya, tun a lokacin wajen 2028 aka ce ne ko da menene ya shekara kamar uku yanzu, to a ce wani a haka zai rayu akan wannan 20 da kaza nan bai da shi sai dai ya mutu, haka iyayen suke hakuri, ƴaƴa suke hakuri da ƴaƴan su da
0: abu ne ce fa, to ku ne rukunin ce ta wankin kodan ma
1: wannan fa, wai
0: ne rukunin ce
1: wai ai wai a matsayi wanda ai wata talaka ce ba sai an fita da shi kasar waje ba, akwai masu kansa
0: da wajen ƴan kuna
1: in ban je ba
0: da kaji wajen ƴan kuna sai hankalin ka tashi,
1: to amma ga inda ya kamata mutum in zai saka empowerment din misali a samu empowerment ne wannan
0: harkar lafiya,
1: harkar lafiya ka zo ka zuba jari a ciki ka ba wa Allah ka ba wa talaka, ka je chemist na unguwa ka sai magungunan malaria ka ce in duk wanda yazo a bashi kyauta wallahi wannan sai ya cika mutum mizani sai ya kwanta a kabari lafiya, akan wannan abubuwan da ake kafa wai ina mamaki wai taya za a sai babur a bawa mutum ka ce wai kai empowerment ɗinsa, saboda ba a san ko da ce sun fi ni sanin me ma'anar empowerment, amma ba empowerment bane wannan, ko a sai mota a ce an ba shugabannin jam'iyya gwamnati ba shi da wata alaka da zaben da ake maka, kuma in Allah ya kai mu gobe su zo mu kuma zaba, kuma a so mutane suna mutuwa
0: al'umma ne suke
1: akan maganin 150, ka ji mutane a radio suna kuka akan maganin 150 mutum zai mutu yalansa da family din su gaba ɗaya ba ne 150 akan wannan, to amma in suka shigo suka tallafa kar ma su ba talakawan su zo irin wannan gidan radio nan na rahama wanda kullun sai kaji ana roƙon a taimaka da kaman ai musu wani account su dinga zuba a ciki, duk wanda yazo kar ma a faɗa in zakai dan Allah, in kana so kuma a faɗa ce wani ya biya kuɗin wani shikenan, gobe kai jiba kai wallahi mutum zai ga da kyau a cikin rayuwarsa, kuma wanda kake dan su din talakawan za su gani, ka je asibitoci ka sa irin wannan, ka je ina ne ka sa, amma kuma ko wannan subsidy din da ake cewa an cire, inda misali gwamnati asibitoci take wannan subsidy din in aka cire daga cikin man fetur a ce ba, to akai duk wanda yake Najeriya ya je ya sha magani kyauta ko me irin ciwon sa kyauta ne, kuma ko wanda suke cewa insurance lafiya in ka je paracetamol za a baka kawai sauran duk magunguna ka za ka sha da kuɗin ka, abinda kawai aka dauke maka ganin likita baka biya kuɗi ba, amma duk muna insurance nan duk muna gani wahala ake sha kawai kullun za ka sa kuɗin ka, kuma shi kansa wannan insurance ni ban san ya akai malamai suka bari aka yi ta ba, dan ba wata hujja da za a ce mutum a dinga yanka kuɗin ka ba da izinin ka ba ba da ikon ka ba, a ce wai dole ko kana so ko baka so sai ka yi insurance lafiya, wannan duk zalunci ne, ga talaka yana mutuwa bai ci abinci ba, talaka yana mutuwa akan ACT din na naira 200 ko 500 mutum bashi da shi ba yadda dai, kuma wallahi in yace maka bashi da shi din bashi da shi
2: ba,
1: kuma da gaske ne bashi da shi din bai da abin ci abinci da yawan cutukan nan yunwa ci, idan aka ci aka koshi aka ci nama aka shafura da nono da man shanu wallahi miki wanda da shiga harkoki
0: mallan Nura, kana wannan magana sai ka tura min da wani gaba jiyan nan na ji wata unguwa abun sai da ya sa ni hawaye, wato wasu family ne

0: su suka dauki da wani su tun daga karfe 8 na safe har zuwa karfe 4 mun kai yara uku wanda a yanzu sun samu magunguna da akwai tarinya da aka kai kwata kwata an rasa yadda za yi wajen bada kudin maganin da za munannata amma ajiyan da ta sha maganin wajen awata uku tana bacci da ko kusan mata uku ba ta samun bacci
1: kaga Allah ya kawo mata
0: to ina ga cewa wannan family aka ce sun yi to ina ga waɗanda suke zababbun gaskiya zababbun ɗan majalisar mu ina suke me suke yi wannan yayi kalubale ne a gare su
2: akwai dai abu dai da suke yana da kyau wannan
3: kokan ya ba ni waje dai
2: to shike da anguru anguru
1: wannan man wannan maudu'i da muka tattauna na san mutane su ga kaman ba abin nan ba mun lura da abubuwan da muka tattauna abu ne wanda ya shafe harkar da dan adam ya gina rayuwarsa kamar yadda mutane muke manya suke fada irin shugabanni na baya su ba kullun abin da suke so su gina shine legacy me za su yi su bar shi ya zama record ko bayan basa nan shi da ake bada misalai kaman mutumin da ya karatun addini ko ya karatun wani bangare dai daban na abubuwa ka an kai ko bayan ba ranka za ga wannan abun yana bibiyan ka to inda a ce shugabannin mu suna duba irin wayan abubuwa to ina ga dadi irin wayan abubuwa ba zai ba misalin wani abu da nake son dan bai a takeice saboda kafin mu dan bawa masu sauraron mu daman su masu bada tasu gudunmu wallahi akwai mutanen da tunda ba dan mention sunan su ba na san su kuma ina kan dukkan wannan ma na san kusan kila muna da irin wayan mutane wallahi akwai wanda na san su akwai wanda na santa ko wanda na san shi wallahi ya yani da su wani lokacin wani cutan ma da yake samun nasu yunwa ce
2: Allah sarki
1: akwai matan da na san cewa wallahi ya take so ta aurar amma saboda rashin lafiya abubuwan da aka tara da za a yi bikin yar ma karshe a rashin lafiyan ya koma to kaga irin wannan ba karamin abin nan bane to da ce shugabannin mu suna irin bada wannan gudunmuwan saboda ni so da yawa a lokaci ma ko ka ba mara lafiya abin nan so ko da zaka bashi abu ka taimaka masa da dan abin da zai rike saboda ba zai taba yi ka ci ka sha magani babu abinci ba mallam ai ko wannan akwai gura wani shirin da ake ci abincin ka lafiyan ka babu abinci duk mallam ba maganin da kace baba ku ne da kuke cikin wannan shirin lafiya zai samu to irin wayan abubuwan wani cututtuka ma wallahi talauci ne
4: sosai kuwa
1: to ya kamata mu hukunta su da irin wannan mallam
3: ni da ji nake cewa haka ne yasa ma to aka bar kasar har ta kai ga wannan tsadar rayuwar
1: mallake zaka fada
3: ba kamata ga abin da muke amfani da kobo da yi au taro nan da nan ka ga an ci abu mun da wannan kudin
2: ka ana gura kasan abu taro da kobo da 100
1: na san bai kobo ba san bai kobo da sisi
3: wani ba wuce 25 ba sai 25 ko 15 nan da sai ga an samu kayan abinci to me yasa har ma aka bar waɗannan tsadun wato tsadaku suka zo suka wuce kan mutane suka ji mutane cikin halin kakannuka ai shi kamata a yi tunani inda yana son ƙasa ta gyaru sai ga duk wani aikin ɓanna da asha da zalunci ba to amma ka ba mutane cikin halin
1: kakannuka
3: kullum kana ƙara masa musiba gobe ka ƙara masa musiba ka ce ƙasa ta ci gaba ƙasa ta ci gaba ƙasa ta mutanen ƙasa sun ci ba ƙasa ta ci gaba yana ƙasa ta ci gaba
2: babu
0: bari mu kira lambar akwai na farko 07077925939 07077925939
1: ga su nan sun fara shigowa salamu alaikum hello da wa muke tare salamu alaikum mu je
4: nai
1: hello to muna jin ku mu je hello muna jin ka wa alaikum assalam to bari ku da ku iya samu makan wannan lambar saboda wannan ba ma abin nan 08032508 to kaga wannan

0: Assalamu alaikum. Ga lamba da za a iya samu mu 080-3250-8456.
1: Ka san ba kowa ba ne ke abin nan din, bari mu kara saboda muna ta togaci ga wani ya shigo. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
1: To,
2: barkamu da warhaka.
1: To, barka da shigowa.
2: Masha Allah.
1: Da wa muke tare?
2: Kuna kwatin radio nake jin wannan shiri da kuke wanda yake da matukar amfani da kuma cewa kowane dan Najeriya da yake cikin kasar nan wannan abin yana so samun rai. Wani zai iya fada, wani ba zai iya fada ba. To, wallahi mun ji dadi matuka kuma ne abin da nazo cewa nazo fada shine koda a ce akwai waɗanda muke daukan model din su na ci gaba sun yi magana akan cewa ba za ka taba cewa ƙasa ta ci gaba ba while kana kamar a ce kana magana akan GDP ko kana magana akan tattalin arziki in dai ƙasar nan akwai yunwa akwai rashin tsaro akwai abubuwa da ba su shi talaka baya jin daɗin su ba za ka taba cewa ƙasa ta ci gaba ba to da Allah ina kira ga ɗan siyasan mu akwai wanda ban san sunan shi ba amma yayi magana na cewa na farko sai kaga abin da kake yi akan cewa taimakawa mutane zaka yi ba wai taimakawa kanka ba
1: gaskiya ne
2: dolan duniya sai kaga abin da kake yi cewa ka zo ne don kai salin al'umma ba wai ka zo ne don kai salin kanka da iyalanka ba
1: gaskiya
2: wannan shine maganar da nake so ni kuma ina so ne ja hankali ga mutanen mu dan Allah dan Annabi duk wanda ya san matsalar da ake ciki ya san yanda za a magance ta duk wanda ya samu a cikin matsalar nan mu fito mu zabi wanda muke ganin cewa zai mana duk da dai ba mu sani ba kwariya ce ba za ka kwankwasa ba kwariya wace da za ka kwankwasa ka ce ka san mai kyau ka san mara kyau
1: sai Allah
2: amma duk wanda ya saka a cikin matsala kar ka bari kar ba shi dama ya saka cikin wannan matsala an ce ba a tsaran mumini so biyu a rani daya
1: gaskiya ne
2: to da Allah da Annabi mutanen mu a fito kar a ce za a ce a ba za a kuka zaba ba za a baka ba a ka fito kai zaban
1: gaskiya
2: in ba baka wannan kai kai naka sai ka bar su da Allah ka
1: zaba
2: ba a baka ba
1: amma
2: in baka zaba ba ka da hurumin da zaka ce ai an maka ba daidai ba
1: gaskiya ne
2: nagode ina kowa fatan alheri
1: kaga wannan ba Allah ya ba da gudunmuwa duk wani shugaba mun gode duk wani shugaba dai da ka san ka zabe shi yayin aikin alheri sai kai kokarin sake zaben sa man kaga wanda bai ba to lambar waya za ku iya samu ma 080-3250 ga suna suna shigowa kaga sun haddace filambobi assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: to da wa muke tare daga ina
3: sunana Imam Yusuf daga Kargi karamar hukumar kowa jihar Kaduna
1: kaga ni ko daga Kaduna to kaji abinda muka tattauna me gudunmuwar ka cikin wannan shiri
3: ya ji gudunmuwar shi ne gaskiya ba ba da farko mun gode wa Allah mun kuma gode muku da yadda kuka bada kuɗi fata cikin cewa wannan kamar wa'azi kuna wayewa da mutanen mu na arewa kai akan abubuwan da aka yi a rufe abubuwa da dama wasu ba su ma san nan ba ka ba in kai wani ne da kuma dan mashin ce amma da kullum ne ba aikin dan majalisa ko kuma wani gwamna bane da kuma yin baka aiki ne a gyara kasa
1: gaskiya ne
3: amma yanzu ga baki dai kasan nan ta lalace ko kuma mutanen kasan mu sun lalace ko shugabannin mu ai hakuri saboda ba shakka abubuwan da suke tafiya yanzu a Najeriya akwai siri in lillahi wa inna ilaihi raji'un babu ci gaba ko ta ko ina kasan ta an lalata mana kasa babu wani ci gaba komai na Najeriya yanzu wani abu ne wanda kawai sai muna gaba muna tuka ba yana warwarewa
1: gaskiya ne
3: in ka dauko tari maganin jinin da kuka yi a baya ko ne ce ga gwazon tuntunka a fini ya fi ni na ta 76 amma ce na ta 76 ne ya yi yanzu yana da amma ni nan da ka gani
1: muna jinka to ni
3: karkan siyasa ni kai na yi kungila na yi gine gine amma wallahi na tabbatar muku sun ruhe jini saboda irin wanta abuwa da kuka fara amma an sa abin da za a yi ko a yi mito amma a kungila an zo ko an ce da kai ana wa izan ba kun gida dan majalisa ya kira ka zuwa kun gida amma ka da kaso ka za ta shi zai yi ne kai ko wani za a yi ne za a sallame ka za maka 5% sauran din nashi
1: daji ba
3: kuma sannan za maka 5% na ba kuɗi da yawa ka fara gida a ce kai kake wala kai mai jiwa kake wannan yake ciki a Najeriya da manyan mu sai dai mu addu'a ubangiji Allah ka wani fita
1: ta amin mun gode kaga gudunmuwa ne matukar muhimmanci kuma duk wani abubuwan sune abin nan to a za a iya samun makan lambar waya 0803258456. To ga wani ma shi ma shigo. Assalamu alaikum. Da muke tare.
2: Barkan ku da raka, na ciwo ne daga fari.
1: To ba. Dan mun so mun yi ne gudu ne ka cikin wannan shirin na zarka. Kare gare radio din ka, dan rage radio din ka.
2: Na ji tattaunawa da ake akan wannan batun gaba daya. Kuma wannan tattaunawar na ji mara matsala dike shi kuma gaskiya yana kayatar da ni matuƙa inda ya kamata. Amma dai zan dan yi magana ne batun maganan batun bukata na musamman din nan da yanda ake kokarin azarcewa an taimaka musu. To, taimako dai dole da mun lokaci da wace gone ta gaggawanta. Sannan mutane suke haɗo kan su ke da su taimaka ma al'umma ɗan uwansu. To, taimako kuma ga shi ne yana nan kana-kana, wani da dukiyar shi zai taimaka, wani da ilimi, wani kuma zuciyar shi yake yi da ita. Amma yanzu a farnin taimakon da mutane suke kokarin shi duka masu taimako ne wanda suke da ɗan wani abu a hannunsu wanda suka ga cewa ya kamata a ce an haɗu an taimaka. To, idan mutum kuma shi bai da kuɗi yana da wani naci bai wannan daban ko kuma. Wani basiransa ko wani hikimarsa ko filiminsa na daban haka shi ya ga cewa yana so ya taimaka to yaya za a yi kenan.
1: To, mun gode. To, ka dai ji abubuwan da ya yi kuma duba da yanayin lokacin na ga. Duk wanda suka shigo sun ba da gudunmuwa mai matukar mahimmanci don ko a wayannan guda biyu zuwa uku hudun nan da muka ji na san ko a nan muka tsaya babin da za mu ce da shirin nan sai dai godiya. To, amin sha Allah dan abubuwan da za mu dan tattauna masu kiran mu nan san dan lokacin ne dan karanci amma sha Allah a shiri na gaba za ku iya ci gaba da ba da gudunmuwa dan gane da abubuwan da sun da lokaci ya riga yi za a shiga sashin tallace-tallace.
4: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
5: An sarrafa magi sa daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
4: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

unguwar gardin albasa kan titin dan kura zurat ko

gyaran makarantu farko da wadda makarantun kwana da ciyar da ɗalibai raba wa ɗalibai kayan koyo da koyarwa masu inganci gyaran tsofaffin gine-gine da sabunta wasu su biyan albashin ma'aikata a kan lokaci da tallafa wa ɗaliban gaba da

0: Yan fansho sun bayar gwamnatin tarayya wa'adin kwanaki 21 a biya su haƙoƙinsu ko su haukan titina su zanga-zanga. Sojojin Najeriya sun kaddamar da yaƙi na musamman akan yan fashin daji. Gwamnatin tarayya ta yi gargaɗi kan duk wani yunkuri na sake dawo da tallafin man fetur. Daga waje shugaban hafsoshin tsaron Pakistan yana wata ziyara ta musamman yau Litinin a Iran. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan rana ta Litinin 10/11 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina dare da 24 ga watan Agusta na shekarar 2026. Sunana Tukur S Tukur da fatan muna lafiya ga kuma cikakkun labaran. Gwamnatin tarayya ta yi gargaɗi kan duk wani yunkuri na sake dawo da tallafin man fetur a nan gaba, tana mai cewa hakan zai iya jefa Najeriya cikin matsalolin tattalin arziki da kuma su kansu 'yan ƙasar nan cikin mawuyacin hali idan aka sake dawo da tallafin a wasu shekaru da ba a san adadinsu ba. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a na ƙasa Muhammad Idris shi ne ya tabbatar da hakan, inda ya ce 'yan Najeriya ba za su iya komawa rayuwar baya ba saboda halin taɓarɓarewar tattalin arziki da aka fuskanta a baya sakamakon barin tallafin man fetur da gwamnatin da ta gabata ta bari. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya janye tallafin man fetur ne a ranar 29 ga watan Mayu na shekarar 2023 a ranar da aka rantsar da shi. Sai dai kuma a yayin da yake jawabi ga 'yan Najeriya domin ba shi dama ya sake hawa kan kujerar shugabancin ƙasar nan a zaben 2027 don takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ADC, Atiku Abubakar ya tabbatar da cewa da zarar an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa zai dawo da tallafin man fetur, abinda ya sa gwamnatin tarayya take ta neman da martani ciki har da ministan yaɗa labarai. Ya ce sake dawo da tallafin man fetur zai inganta rayuwar al'ummar ƙasa da kuma gyara tattalin arziki da cire 'yan ƙasar nan daga cikin mawuyacin halin da suke ciki, wanda tintini suke cikin mawuyacin hali. Sai dai a cewar ministan yaɗa labarai, sake dawo da tallafin man fetur zai iya rushe wasu daga cikin manufofi da tsare-tsaren da gwamnatin tarayya ta gina tare da dawo da matsalar ƙarancin man fetur a ƙasa da haifar da rashin tabbas ga masu zuba jari da kuma ƙara matsin lamba kan kuɗaɗen gwamnati. Ministan yaɗa labarai ya bayyana hakan ne yayin da yake ci gaba da muhawara kan shawarar tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban Najeriya a jam'iyyar ADC, Atiku Abubakar, na sake duba dawo da tallafin man fetur idan ya zama shugaban ƙasa. Atiku ya ce shirin da yake gabatarwa ba wai koma baya ba ne ga tsarin tattalin arzikin ƙasa, sai dai kawai ya bar 'yan ƙasa su shakata kuma su walwala su samu damar gina rayuwarsu mai inganci maimakon a bar wasu 'yan tsirari suna amfana da tallafin na man fetur da aka cire. Ya ce daga Yunin 2023 zuwa watan Disambar 2025 sauye-sauyen tsarin Bola Ahmed Tinubu ya samar da kusan naira tiriliyan 15 a matsayin ƙarin kuɗaɗe na cire tallafin man fetur, amma ba a gani a ƙasa ba. Rundunar Sojojin Sama ta Najeriya ta kaddamar da wani shiri na yaƙi ta sama a jihohin arewa maso yammacin ƙasar nan akan 'yan ta'adda, musamman masu kashe mutane da kuma 'yan fashin daji. A wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X, rundunar ta ce yaƙin, wanda ta yi wa lakabi da hannun ƙarfe, zai tallafa wa sojojin Najeriya da ke sumame ta ƙasa da kuma sama domin dawo da tsaro a jihohin Zamfara da Katsina da Sokoto da Kebbi da jihar Kaduna, inda sojoji ke aiki ƙarƙashin Operation Fansan Yamma. Hakan na kunshe ne cikin wani sako daban-daban da rundunar sojojin ta sanar a wani shiri na kawar da duk wasu 'yan ta'adda, musamman masu satar mutane da 'yan fashin daji da kuma 'yan ƙungiyar nan ta Lakurawa da ke jihar Sokoto da kuma Kebbi. A watan Mayu da ya gabata, ƙungiyar ISIS a yankin Sahel ta yi ikirarin ɗaukar nauyin wasu hare-hare a jihohin Sokoto da Kebbi. To, a wata nasara da kuma aka samu a ɓangaren tsaro, iyalan mayakan Boko Haram da suka haɗa da mata da ƙananan yara guda 47 sun miƙa wuya ga sojojin Najeriya a jihar Borno tare da bijirewa iyalansu, wato mazajensu da suka shiga ƙungiyar ta Boko Haram. shelukwata tsaro ta Najeriya tace hakan ya nuna yadda ake samun nasara a yakin da ake da 'yan ta'adda musamman 'yan Boko Haram da ta shaida cewa lamarin ya faru ne tsakanin ranar 14 da 20 ga watan Agusta da muke ciki yayin da sojoji ke ci gaba da yaki da 'yan ta'adda a arewa maso gabas. Daraktan yada labarai na shelukwatar tsaro ta kasa mun General Michael Onaja shine bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a babban birnin tarayya Abuja. Onajan ya ce mata da yara sun yi kauya ne a gadar Amuda dake karamar hukumar Goza da kuma Mafa a karamar hukumar Mafan dake jihar Borno. Yace wasu mayakan na Boko Haram guda 6 sun yi kauya ga sojoji a karamar hukumar Kukawa tsakanin ranar 15 zuwa 20 ga watan Agusta. A cewar sa wannan na daga cikin sakamakon har-haren da sojojin operation haɗin kai ke kaiwa maboyar 'yan ta'adda a jihohin Adamawa da Bauchi da Borno da kuma Yobe. A wani samaman na daban kuma sojoji sun kai hari ranar 20 ga watan Agusta sun kuma kama wani mutum da ake zargi da mallakar makamai da harsashai a wasu hanyoyi da yake tare mutane tsakanin Baga zuwa birnin Maiduguri a jihar Borno. Ƙungiyoyin sa-kai na taka muhimmiyar rawa wajen tallafawa da inganta rayuwar al'umma ta hanyar ayyukan jinƙai da tallafi a fannoni daban-daban ciki har da ilimi da lafiya da tallafawa marasa galihu da kare muhalli da wayar da kan jama'a. A wannan rahoto na musamman wakilinmu Hafsat Lawan Sheka ta duba irin gudunmuwar da ƙungiyoyin sa-kai ke bayarwa ga al'umma da kuma ƙalubalen da suke fuskanta.
1: Daban-daban na al'umma ana samun kungiyoyin sa-kai da ke gudanar da ayyukansu domin tallafawa marasa galihu mata da yara tare da bayar da gudunmawa wajen inganta ilimi da kiwon lafiya da kuma wayar da kan jama'a kan muhimman batutuwan da suka shafi rayuwarsu. Sai dai duk da irin wannan gudunmawar ana ci gaba da fuskantar tambayoyi kan tasirin ayyukan kungiyoyin sa-kai da kuma yadda za a ƙara inganta gudunmawar da suke bayarwa. Kan haka ne muka tattauna da Kwamalat AA Haruna Ayagi, shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Network kuma masani kan harkokin kungiyoyin sa-kai, domin jin irin tasirin ayyukan waɗannan kungiyoyi ga al'umma.
2: Irin kungiya ta Bijilanti da su suka haɗu suka sa kansu kuma suke ba da gudunmawa ta ɓangaren tsaro, in babu shi duk al'umma sai an shiga wani yanayi wanda halin da ake ciki yanzu kenan. Amma sanadiyyar samun kungiyoyi irin namu ya taimaka wajen rage cunkoso a police station da waɗansu wurare, domin mu a tsakiya muke tsakanin al'umma da duk wani ɓangarori na daban na gwamnati ko ba na gwamnati ba.
1: Baya ga gudunmawar da suke bayarwa, kungiyoyin sa-kai na fuskantar wasu ƙalubale da kan iya kawo cikas ga ayyukansu. Comrade AA Haruna Ayagi ya kuma bayyana mana wasu daga cikin waɗannan ƙalubalen da hanyoyin da za a bi wajen magance su.
2: Al'amuran yau da kullum na gudanar da ita kungiya, kungiya dole sai dai da kuɗi. Iya ƙoƙarin da za ku yi kuɗin da kuke tarawa to ba zai ishe ku aiwatar da wani abin da kun hango shi kuna so ku aiwatar da shi ba. Rashin karɓuwar abin ga al'umma ita ma matsala ce. Al'umma ba su ɗau kungiya hanya ce da za a haɗa a taimaka wa juna ba, tun da ta kawo kungiya hanya ce ta ko a nemi kuɗi, to wannan shi ya fi zama illa, kuma shi ne kungiyoyi yawancin abin da suke fuskanta kenan. Sannan in baka haɗu da shugabanni jajar tubuwa to nan ma kungiyar ba inda za ta, da wuri za ta wargaje.
1: Duk da irin ƙalubalen da suke fuskanta, kungiyoyin sa-kai na ci gaba da kasancewa wani muhimmin ginshiki wajen tallafawa al'umma da kuma inganta rayuwar jama'a. Masana harkokin cigaban al'umma na ganin cewa samun kyakkyawar haɗin gwiwa tsakanin kungiyoyin sa-kai da gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki zai taimaka wajen ƙara tasirin ayyukan jinƙai da cigaban al'umma. Hafsat Lawan Sheka, Labaran Rahma.
0: Labarin na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahma Farin Cikin Al'umma, wanda yake haɗa shirye-shiryensu akan mita 97.3 a zango na FM.

Subhana zai warkar da cuta kulliya kun san dare duk sanda yayi duhu dudum nan alfijir zai zo da haske.

0: kuma da na ayyama mun kuma kokaratin Ashiku ba al'adaka wanda yi akan sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na 24 ayi saurare lafiya
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd kuma yanzu cikin ikon Allah kamar yanda aka sani wannan haske ya taho mun ji duk bayan da aka yi a baya yau kusan na da yawa ne ba zan faɗa adadin ba yawa to saboda haka an ce yazo hasken yazo kan Lu'ayyi ko to Lu'ayyi za a haife shi haka ne ko to Lu'ayyi a lokacin da mahaifiyar ta samu ciki da shi wannan haske na Annabi Muhammadu an gane Rasulullahi bin Abdullahi saboda haka Allah sai ya turo Jibrilu yayi bishara a sasannin duniyar wannan zamanin kamar yadda aka sani Allah subhanahu wataala shi yake bibiya wannan haske na ma'aiki matar da za hasken zai koma kanta ba za a aure ta ba sai Allah ya turo Jibrilu an zabo mata irin ta da tsarkin ta sannan hasken habibihi rasulullahi sannan ya koma kanta to yanzu ya koma kan Lu'ayyi an haife shi haka ne ko to Lu'ayyi da aka haife shi wannan haske koma kansa kuma shi kamar inda aka sani ka san shi jagorancin manzon Allah ba kamar jagorancin mala'iku bane ba kamar jagorancin annaba bane a'a shi nasa daban yake shi jagora ne ga halitta Allah gabaki daya in an ci halitta Allah gabaki daya an gane kaga ya zama jagoran annabawa ce ne daya ya zama jagoran mala'iku a annaban ya zama jagoran manzannin Allah a mala'ikun ya zama jagoran manzannin mala'iku sannan in ka bude halitta gaba daya ya zama jagora tun daga Adam har zuwa karshen dako ya nan gaba da ra'ayfa Allah bai kirkiri shugabanci ya bai wani ba kamar inda ya danka a hannun Annabi Muhammad don shi Allah ce kowa sai ya bi shi sama ta daya da mala'ikun da suke cikin ta da Allah ya tara sai ya ce jagoran ku gashi
2: nan Muhammad
1: sai Allah ya rubuta sunan annaba tsakiya sama ta daya yace wannan shi ne jagoran dukkan mala'ikan da na kirkira a nan da abin da yake nan jagoran sa manzo Allah ne an takaice sama ta biyu jagoranta da abin da ke cikinta manzon Allah ne
2: sallallahu alaihi wasallam
1: sama ta uku jagoranta da abin da ke ciki manzon Allah ne
2: sallallahu alaihi wasallam
1: sama ta hudu da abin da ke cikinta jagoran su manzon Allah ne sama ta biyar da abin da ke cikinta jagoran su manzon Allah ne sama ta shida da abin da ke cikinta jagoran su manzon Allah ne sama ta bakwai da abin da ta taro da abin da ke cikinta jagoran su manzon Allah ne mala'ikun da suka kewaye mustawal jagoran su manzon Allah ne in ka je sidratul muntaha mala'ikun da suke nan da ita sidratul muntaha din jagoranta manzon Allah ne
2: sallallahu alaihi wasallam
1: kullun sai to manzon Allah salati adadin ganyenta la
2: ilaha illallah
1: ganyenta ya fi biliyan 10 ka ji ba ita kanta sidratul muntaha kenan kullun aikin ganyen falau falau salatin annabi an gane kuma nan cikin ta a nan gidan jibril yake alaihi salatu wassalam an gane ai saboda haka al-kursiyu da abun da ya kewaye ta mala'ikun jagoran su da aka basu manzon Allah ne kisa shi aikin sa sama da kasa ne ba wai iyaka mai da ake turo annaba sai kai iya garin ku
2: lakana
1: iya alkariyar ku Allah kuwa in ma an bashi duniya to akwai inda bai sani ba a duniyar to jagoran manzon Allah ne lauhu lauhul mahfuz allan Allah akwai mala'iku gaba da baya sama da kasa suna gadin sa jagoran su da aka basu manzon Allah ne a fuskar Allah shi kansa Allah lahu din jagoran sa manzon Allah ne shi alqalamin da ka san alqalamin Allah tsaga sa takwas ka san ko yanzu ka dau alqalami kai ma tsaga takwas ka dangwalo tafiya za ta wada ai za a ga rubutu wai ga kace kace to shi alqalamin jagoran sa kudrarsa manzon Allah ne dan abinda Allah ya ce rubuta abinda ya ji a farko da tsakiya da ƙarshe da ya fara farko abinda ya sa sai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to jagoran shi kansa alqalamin manzon Allah ne an gane ai sannan ka dauki rana jagoranta manzon Allah ne Allah ya kira rana ta zo kiru ta fada kalkashin al'arshi sai ce za mu sanar da ke neman suna tace tsarki ya tabbata ga Allah naga an zana shi a tsakiyata ilimin ka ya riga ni sani ita kanta rana tsakiyarta abinda aka zana mata Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ce to ki taimar salati duk wanda ka gabe wa Annabi salati ba to ba mu'mini bane amma an da mu'mini ne da Allah ce ya ayyukal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to fa dole sai kai duk girman ka kowa yake kai a sama ko a ƙasa ko a ƙarƙashin ƙasa ko a saman sama kake to sai kai Annabi salati to kaji ita ma jagoranta manzon Allah ne shi isa fadojin Allah suna dawa abinda aka rubuta a cikin su duk salatin annabi ne
2: sallallahu alaihi
1: wasallam Allah ce shi baya bauta kowa ba wanda yake wa aiki a halitta kaf amma yini wa annabi aiki
2: sallallahu alaihi wasallam
1: kasan aikin da yake wa annabi salati salati ba aiki bane
2: aiki
1: shi sa na sha fada an ce kada ka rinka zuga ka ana cewa aiki zakai aiki ba aiki kamar annabi
2: gaskiya
1: ba aiko san sa zakai in ba a tantance ka ba zaka so shi ba
2: gaskiya
1: ba a tantance ka ba ai kaga magana ta lalace ce girman annabin da martaba da daraja da aminci da rahmat da Allah ba sai ka rinka ganin ta wata kai ba to ba tantance ka ba wanda ko aka tantance shi ma kuka yake yin jin annabi saboda abin yana ratsa zuciyar sa nafsu su tana karba ruhu da jikin sa sun dame da san annabi
2: sallallahu alaihi
1: wasallam kuma dama abin da ake bukata kenan an gane ai saboda haka duk makarnukutan Allah da fadojin Allah gaba daya jagoran su manzon Allah ne
2: mu
1: je kan kat al'arshin Allah
2: la ilaha illallah
1: ita daga ita ba wani saman ta duk wanne ce akwai saman al'arshi kace ƙarya yake to haka annabi ya ce yace ita al'arshi in an je inta to mala'ikun da kan su ƙara sa al'arshi da fadojin hanyoyin wajen abinda aka rubuta musu manzala ne jagoran ita kanta al'arshi fuskar ta an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi
2: ko muhammad
1: annabi da ije kai wato annabi da girma yake
2: gaskiya
1: dan Allah in mai girman annabi da ije al'arshi al'arshi fa ba ta da in ka tattara duniya biliyan 10 duniya so biliyan 10 kaga biliyan 10 ko ai kaga yaya ka dauki sama ta da biliyan 10 har zuwa ta 7 biliyan 10 biliyan 10 so 7 ka gane ka dauki lahu da kalam duk biliyan 10 duk girman nan nasu duk malakutan Allah ka ba su biliyan 10 a tattara su a dora su al'arshi za su samu kamar babu da akwai saboda girman al'arshin Allah amma da annabi ji karama ta zama taka ta fa kashi annabi
2: ya
1: taka ta da kafas ya kalla al'arshi yace kai ne al'arshi mai girma yace ya Allah yake tace ban san shi ba ban taba ganin Allah ku ba ita al'arshin ba da ake gani da ta dai a halitta ba kamar ta to wallahi idan ta bai taba ganin ai tana da idanuwa to idan nata bai taba ganin Allah ku ba amma shi annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: Allah da ya jingina mata wata hijabi ma aka sa mata sannan suka gana da Allah da annabi ba bayanin zan yi ba ai ka san karatun sai an zo kan annabi wannan shimfiɗa ake ta yi to ka ji ba to Allah subhanahu wataala sai ya kaddara wata ya je kirim ya fadi karkashin al'arshin Allah ya sujada Allah ce masa jagoranka annabi Muhammad shi zaga annabi ya kira rana ta zo ta yi imani ta ba da shaidar sa wata ya zo ya sauko duniya dutsen abaka baisi ya tsage ya ba da shaidar annabi tauraron surayya an gane da wacce ake ce mata sarfa jibril yace ya rasulullahi akwai wani tauraron sunanta surayya akwai sarfa sai yace aina take ce a sama yace za mu gana da su annabi ikiran sarfa ta zo ikiran surayya ta zo yace ke sarfa mai amfani ki tace ya rasulullahi wallahi indai Allah ya rike ni kawai indai na fito to za a ruwa sarfa ke nan sai yace kin sani tace na san ka tun kan ka zama haka
2: dara lafiya
1: Allah ya nuna mana wani tauraro ya ce kai ne wannan tauraron kuma Allah ya ce kan ya kirkira halitta shekarar tauraron
2: 70
1: ba mu shekara 70 kai kana nan to ka jifa annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: sai ya zai wannan ka sai shi
2: na'am
1: sai ya ka san annabi shi sa kullun ke cewa idan aka baka a baya a tafiya kan annabi to an marata ratar da ba za ka taba kamuwa ba to taurari da wata da rana jagoran su da aka sanar da su annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: kadar Allah da ije Allah subhanahu wataala sai ya ce da annabi na baka jagoranci na al'umma na al'ummaka na baka jagoranci na al'ummar da ba taka ba na baka jagorancin da nabi wani irin sa ba shine zaka ja mala'iku shi kadai ne ya zama jagoran mala'iku duk mala'ikan da yazo ga madabi yake annaba ko su ma su taba jin mala'ikun ba shi ko in dai mala'ika ito annabi ya to duk mala'ikan da Allah ya kirkira ba wanda bai san annabi ba duk mala'ikan da Allah ya kirkira ba annabi annabi salati ba kaji matsayin annabi to kaga wannan a tattara su gaba ɗaya a sama jagoran su da aka sanar annabi ne tun yana haske suke ganin sa har izo izhuri ibayyana gashi sannan ka zo duniya gaba ɗayanta duk dutsen da yake duniya an sanar da jagoran kamar zalla ne Musa an idan annabi ya kalli dutse haka kallon sa kawai zai wata ran an to da wani sahabi tare da manzo Allah aka ce Sa'adu aka ce Sa'id aka ce Abdurrahman an gane ai aka ce wani wannan ne sai annabi gangaro sai ce zara kaka sai ce zaka raka ne ci zo mu tafi sai annabi ce zan tsaya a can sai ce har suba me zaka ce qala'ul haja to ka san ba ma manzan Allah ba duk annaba ba a ganin fitsarin su da ba haisu duk annaba ma to shi wannan sahabi sai kawai sai yace zai raka annabi annabi sai yace zai zugura a can sai sahabi yace to ya rasulullahi ba mu haka da mayafi na yace to yi haka da mayafin sa annabi da yaje ya tsaya kun shi wannan sahabin sai ga bishiyoyin can na can sun ballo a guje ya fita a guje na iyo
2: sai Muhammad
1: kan sai so ya tafi ba dan da annabi ba dan ma da manzo kansa tafi wazi yana ta da ga dutse malala ta ko ina kito suna zuwa gunye sun ku sai kura ce take tashi sai su ma ke kip kip kip da ga ma ci rasulullahi ne kai izini gidaran ko ma
2: ci da la la ya
1: ni bai saba da ni ba yanzu ko kai ne da Allah ka da tsaye ka ga dalamin ta tuwa a guje zaka kamu kuwa ba za ka kamu Allah ga mata mala to haka shi annabi yake dan a nuna shi sahabin akwai wani abu tare da wannan annabi kaga mutum yake ce ma ai mun je waje kaza ne annabi ka tsuna bai taso labarin da ya bayar labarin bishi a duniya sun ballo a bishi ka ji labarin da ya bayar to haka manzon Allah yake Musa kace ganin duk dabbobin duniya kaf na gida ko na daji jagoran su da aka san da su manzon Allah ne dabbobin cikin ruwa sun fi nakan tudu yawa manyan manyan duma duma dan akwai dabbar da sai ta hade gidan nan so goma duk suna cikin ruwan da Allah a teku wanda Allah ya kirkira ai ba a ganin su ne yawanci kuma sai turan nan su suka fiya hasko su su gan su an gane ai to duk waɗannan an sanar da su jagoran ku manzon Allah ne alayhi salatu wassalam hatta kwari ba a kyale su ba an sanar da su jagoran su manzon Allah ne kuma kwarin nan ai suna magana mun gani a Qur'ani suratul namli suratul tururuwa kaga ta ruwa ai magana tai lokacin da annabi Sulaiman ito daga baitul maqdis zai je ta unguwa sai ta ruwa da daddare ba sun cika sai dai babban su sai ta haka sai ta hango annabi Sulaiman akan iska tace ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum lahadimannakum Sulaiman wa junudan wa hum la shukurun haka qur'ani ya ga annabi Muhammad
2: sallallahu
1: alaihi wasallam qur'ani bace to sai aka sa mata ma suratul naml suratul ruwa wai ai dan abun mamaki ajiyan da turuwa ta magana dan ka a ce wasu karuka suna magana kai ka rinka ganin ba haka bane sai tace ya ayyuhan naml ya kutul ruwa udkhulu masakinakum ku shiga gidajenku la hadimannakum Sulaiman ka annabi Sulaiman ya tattake ku wajuruduhu da rimblasa wahum Sulaiman da mutanansa la shu'urun masani ba sai Allah ya dauki maganar sai ya jefa kunna annabi Sulaiman da yazo sai ya tsaya wajen sai ya ce iska raka yi kasa tayi kasa tayi ka ta sauka sai ya je gidan tururuwas an gane ana ce mata himdaya sunan ma tururuwa kenan yace ke himdaya tace na mu ya annabin Allah ya ce fito ta fito dashi an hore mai zamce da hirwa na abuwa yace me kika ce tace ai kaji yace to Allah ya sanar da ni me kika fito tace roƙon ruwa in an yi ruwa kuka shuka me zube shi muke diba muci to ko ba ku shuka ba haka tace masa ai tare tace ba alkama yace to ko ba gida za a shar da ku da ado waɗansu ku mu za mu roƙa to kaji dalilin saukar IS in ka duba asbabun nuzul dalilin saukar wannan IS ta suratul naml to kaga anan Allah ya nuna mana akwai dabbobi da ƙwarika waɗanda suke magana kakkai tunanin kai dan adam kai kade Allah ya kake yin magana ko a'a akwai ƙwarika da dabbobi duk Allah ya ce su magana kuma duk mun gani a Qur'ani an kabot giza-giza ne na hali ko dan zuba ne al-huda huda tsuntsu ne duk waɗannan sun yi magana duk Qur'ani ya nuna mana ba dan komai ba dan Allah idan ya ce ba kaza ka san to ba akwai wannan abu sai dauko Qur'ani yake bi Annabi Muhammad labari da abin da ya faru a baya kan zuwan Annabi dan ya san me yake a baya sai aka sanar da shi Allah ya sa mu dace waɗannan duk shugaban su manzo Allah ne shi sa ka ga ce shi jagorancin Annabi bai tsaya wai akan mu ba kowa ne
2: suke
1: to me wannan matsayin to Allah idan baka samu albarkarsa ba to wa zaka samu
2: babu
1: in baka samu darajar sa ba to wa zaka samu
2: babu
1: in baka samu amincin sa ba to wa zaka samu alfarmar sa in ba ta yi mai aiki ba to wa ce za ta yi maka
2: babu
1: amincin sa in bai buwa zai maka
2: babu la saka da
1: shi aka tara wannan ai kowa neman sa yake kuma wannan duk abin da Allah ya faɗa ko ba nan take ba sai an jira alkiyama
2: kai
1: duk abin da ake ga annabi kadan ne sai an ji alkiyama zaka san annabi annabi ne
2: ke ya rasulullah
1: ka san kuma Allah Allah ne Allah da ka bauta kai kowa a ranar zai ce to ai gashi nan
2: la ilaha illallah
1: wanda izo min da shi ya huta
2: alhamdulillah
1: wannan bai zo da annabato inna lillahi
2: wa inna ilaihi
1: wa inna ilaihi raji'una ya shiga bala'i ya shiga musiba Allah ka tsare mu
2: amin
1: to wannan haske wanda Allah subhanahu wata'ala yake bibiyar sa hasken sirrin manzo Allah an gane ya koma kanwa ya koma kanwa ne ne Lu'ayyi to Lu'ayyi ya haifi dan sa kamar yadda aka sani matar da zai aura shi Lu'ayyi ai da ma an haife shi ko saboda haka karamar da idan yake kowanne na ce muku ina karamomi duk wannan wannan hasken yake jikin sa to yana karamomi kala kala shi yasa sai mu dauki daya wani sai karama 20 wani 30 to an ce za a dauke ta ai kaga sai abu ne zaho amma da an dauki kwaya dan shikenan Lu'ayyi ina daga cikin karamomin sa an gane wata rana mutanen Makka sai aka yi taro a Makka da aka yi taro a Makka sai ga Lu'ayyi ya zo wajen yana zuwa sai aka ce kai Lu'ayyi ai ba kai za a yi tara sai ni ce a ya kamar ba shi aka ce eh ba ma bukatar sa a wajen ka san duk inda wannan hasken na manzo Allah ya shiga to shi daban yake
2: sallallahu
1: in ka ce ba za ka yi da shi ba sai ka yi da shi
2: dole dole
1: saboda haka suka ce ai ba sai da shi ba sai ce to ba ya tawo gida Lu'ayyi gangaro hanya ya tawo gida yana towa gida taron me za a yi dama taro ne na a samu ruwa to ga masu ruwa kun ce su tafi ka san za a samu matsala ba shi kenan ba aka zo aka yi shuru so ni ce wannan bayaran da kuke renawa yana da ɗauke da abin da duk duniya ba mai ɗauke da shi a je a kirawo shi aka je aka ce Lu'ayyi ka zo ya ce to ai ku dauka ce to ni ba inda yana aka ce hakuri ya yi sai ga manyan dattawan maka sun to ina Lu'ayyi ce ga mai hakuri ya kai wa'incan yara ne ka rabu da su aka zo da shi dutsen abaka bai sai dan gata ma ka san abin da aka masa irin ka rike nan rike ka aka ci haunan aka daga shi aka hau da shi sai aka ce to ubangijin Ka'aba mun roki ruwa ka san yankewa ne kwana 40 aka fito ana ga Allah a bada ruwan Allah ya banza da su saboda sun koru wannan sai da kokolon manyan tace yaran nan shi za a nemi to wannan ne mamu da aka aka hau da dutsen abaka bai sai suka ce to ya ubangijin Ka'aba mu a wajen mu wannan babba ne wancan yara ne da sha'anin su kakka kalle su kakka kalle mu wannan za ka kalla shi ma me hasken za ka kallata
2: Annabi Muhammad
1: yi Annabi Muhammad
2: sallallahu
1: alaihi wasallam Allah an kalle to za ka yi mana komai yana faɗa ka sai Allah ya ce Jibrilu da mun tsara zamu yi shekara 40 babba su ruwa amma sun hada mu da wannan in muka yi fushi aka fada mana shi muna sauka shi kadai ne kaji ba tunkan ne bayyana ma shi magana da Allah
2: sallallahu alaihi
1: wasallam in ya fushi ne sauke shi hasken annabi
2: sallallahu
1: ice mun saukar fushin jibril ji kai la da ki ruwa a maka kankace ne sai iska iska sai ruwa sai walqiya sai dawa sai gudu dadadad wallahi shi kadai ne mai gudu gumba ya tsaya a gun ana cewa kai ma ka tabbice ku dai ku tafi suka ga ruwa ake iya ruwa ga tsawa amma ruwa kwaya dai bai taba shi ba sai aka ga daga nesa wata aba ta mai girgijiya wani haske ina fita daga jikin sa da dare koko garin kawai sai dan haske kamar satellite dan ikama garin gaba daya
2: cikin yaya
1: haka manyan garin suka ce to ruwa zai ci karkashin abun nan kace to kallon da ya ce shi kada akan dutse yake tafiya yake tafiya ashe mala'iku ne suka yi maka wanya aka tsare shi ga haske gaba da baya ga rumfa ta girgije amma ruwa akai wa annabi Muhammad wannan hasken da shi akai wa kaga yanzu muna ta jin irin wannan in ba mu rike annan kwa za mu rike in ka ce in rike wancan me zai mu duk wani saba na saba da duk wata daraja na rantsi da Allah ran alkiyama yankewa take to ai kaga na saba akwai ta uwa fiye da uwa ne to Allah sai ya ce yawman fil mu'min akili wa ummihi
2: wa abihi
1: wa sahibati
2: wa banihi
1: li kulli mri'in yawma idhin sha'anu yughnihi ke haka ba Allah ya ce kaga ko uwa ka gada ta
2: ai
1: gudu ka gudu fil ba Allah ya ce yawman fil mri'in akili ranar da zai gudun dan uwansa uwa daya uba daya in mun yi da ba ban san ka ba ta wannan ranar ba sani rana ce ba dan iska
2: gaske
1: haka ne to babu ai can bi ne aljanna wuta
2: gaske
1: nan ko zaka yi abin da kake so ba haka bane to can ba haka bane in ka bincika wuta ba dan uwanka yana aljanna in ka bincika aljanna ba na ina wuta yan tozal a araf da ake fada rubuje tozal a araf din aiki Allah ya tattara su ka san to Arab aikin su shine ladan sa 10 zubi 10 kuma su ake ladan ya zama 11 ka tafi aljanna ko kuma zinubin ya zama 11 ka tafi to sai daidai da daidai Allah ya tattara su an ga mai sabi to ku ya zai da ku ladan ku ya daidai da zinubin ku kaji ba sarki ya tabbata ga Allah girma na gare ka isa na gare ka afuwa na gare ka gafara rahama duk suna hannunka Allah afuwa za a yi mana ka a kalle mai sunan nan da ka rubuta shi al'arshin ka annabi Muhammad shi za a kalla a taimake mu sai Allah ya ce jibril abaki tozal araf abaje shi a kai su aljanna sun faɗi wannan dole sai mun ba su su kaji ba su kansu alfarman manzon Allah suke a su aljanna a ba su kuma ka san ba suna da yawa ba masu yawan gaske ne amma Allah baya kallon wannan labdin da sun kama kafa da annabi ko magana ta kare kisa ko anan in ka tashi kai tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam walau annahum iz zallamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasula wa wajibillahi tawwaban
2: rahima
1: wannan ta tawassuli ce a qur'ani take ni ba ni na faɗa ba kai bane Allah ne ya faɗa a madina ne wasu larabawa ka gane suka yi laifuka suka zo suka samu annabi yace to ku istighfari ku nemi gafara Allah Allah mai gafara ne mai rahama ne ba a shiga tsakanin bawa da Allah duk laifin da kai wa Allah an bashin ka Allah zai gafarta maka kuma in yace ma gafara ba mai cewa Allah dan ne saboda ne shi Allah ba a tambayar sa la sa'alu amma yaf'alu wa hum yas'aluna ba a tambayar Allah mai ka aikata shi ko zai tambaye kowa
2: gaske Allah
1: kuma shi ba kuskure kai zakai
2: Allah
1: annabi ya musu wa'azi suka je suka istighfari suka tuwo sai wani ci to kan gani mai ji kuma shi gun annaba ya sa baki sai wani ci ha ba ruwan mu da shi ka ji ba to har yanzu ba akwai irin wannan mutanen mu cewa Allah ba zai taimake su ba ba ruwan su da kalasi ta surutu malam mara kyau ga qur'ani an ya mako suna tafsirin qur'ani dai dai ba mu haka ba ka gani na gani ka dau asbabun nuzul dalilin saukar wannan aya ko kawai bambake in baka fasara kake qur'ani haka ne haka ne haka rike gani ai to in ba haka ba Allah gaba ta malam wannan fa aya qur'ani ce Allah da suka faɗi wannan maganar shi kuma Allah duk abin da zai yi sai da Annabi zai yi sai ba Annabi zai abin ba kuma na sha ga muku maimaita duk ibadar da ya kai Allah duk tsarkin ta na rantsi da Allah in ba Annabi Allah bai karbe ta ba ko wacce ce kuma sai Annabi ya sa ma taimako sannan ta karbo ni dai ban ga wata ibada ba wacce za a yi wa Allah Annabi bai sa nu ba ta yi babu ita inda akwai ina fatawa babu dole sai ya ce kaza za a yi in fa Allah ya ce kaza sai Annabi ce to ni kuma na ce kaza sai a jona su haka ba suke tafiya to yaya wannan al'arshi ake yi da shi to kai anan waye kai me kai ma kai to ka ji ba mu ba ruwan mu da shi aka suka faɗa sai Allah ya ce kaga kuskuren da suka yi sai Allah ya saukar da aya wala wa annahum idh zallamu anfusahum su wa'annan da suka zalunci kansu an gane suka nemi gafara Allah suka zuwa sun zo wajenka Allah ya ce da sun zo gabanka sun ce to samu mun je mun yi su gafara a gida amma rasulullahi sama na baki ice lawajibullahi tawwabur rahima da sun same ni ni Allah bai karbatu ba kuma in gafarta musu amma tun da sun ce ba ruwan su da kai Jibrilu ka ga ya ma inji ni ma ba ruwana da su
2: Allah
1: duk wanda ba zai da kai ba ni ma ba zan yi da shi ba ka ji ba to me yasa ko in zaka roki Allah ba za ka yi tawassuli da annoba an ga ya ma mai martaba ne mai daraja ne mai albarka ne mai aminci ne mai rahama ne komai na Allah nasa ne komai na Allah na manzon Allah ne to in ka ce ba za ka yi wannan ba rayuwa za ta fi to ka ji ba dalilin saukar wannan ayat addini dole sai ka bi tsarin sa in baka bi tsarin addini wahala zaka sha kuma wannan duniya ba a zama a cikin ta duk abin da za a yi wa Allah fa sai ta hanyar Annabi Allah zai karba abu kuma duk ibadar da zaka yi wa Allah sai ka sa Annabi a cikin wannan ibadar to wace ce babu
2: wallahi babu
1: a sallah sai da shi
2: dole
1: in ba shi ba ta yi ma sallah inji ne in kuma zaka yi sallah gaban Allah ta karbu ba shi a gaya na san ayoyin Qur'an da suka nuna sai da shi za a yi sallah يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ان شاء الله قالك ايانا هدن sai annabi ce to ga guda uku kusa kuma qur'ani ya karbe su
2: zalla
1: ga guda uku a jona zama bakwai mu ake yin farna alala
2: bakwai
1: Allah bai ce in ka zuba ruwa ka ciccuda ba annabi ce zuba ruwa farilla ne a ciccuda gun ka gaggauta ma yace farilla ne kai niyyar zaka bauta Allah a ranka farilla ne wanne zaka ci da a ciki ko akwai sai yace ma kai Anas ka buta ku zo ma in gaya muku abin da baya Qur'ani zan gaya muku ba sai kun yi shi Annabi da ya sai wanke hannunsa iyana yace baya Qur'ani nace ku yi in kuskura baki yace baya Qur'ani nace ku yi in shaka ruwa baya Qur'ani nace ku yi in taba kunne baya Qur'ani yanzu ka zama wannan shi in ma kai Allah sungul ya ka jita ai da kai sai ka fara haka din nan ko ba haka ke to Annabi ne bai gaya ba to me wannan ibada ya faɗa abin da sai ka sa shi yaya ka ga dole ka tafi da shi in ma baka sani baka bude memory kwakwalwarka ka zuba mata annabi to Allah kuwa to da Allah wanda yake da wannan matsayin yake da wannan darajar da wannan albarkas idan baka nemi albarkansa ba to a zaka nema kuma wannan abin da annabi ma ba taimakon kai ba kuma taimako bane yazo ya gaya ma abubuwa cibarkatai abin da yasa nake jaddadawa dan mutanen da suke ganin ko da annabi ko ba shi za su karatu ƙarya ne in ka ga ba annabi kai abu to ka zama kafiri to in kuma ka zama kafiri sai a zira ma ido yawa shi yasa kaji ina ga ma duk abin da za a motsa na ibada ai wa Allah sai an sa annabi liman da zai hau kan juma'a ya hudu ba bai sai ta ba sai da magana annabi sai ya faɗa annabi yayi ma salati ya kuma faɗa ya ce qala rasul
2: sallallahu
1: alaihi da zai yi wannan hudu bai jayin qur'ani ba annabi wallahi in an hudu ba bate ba kuma an yi sallah ba sallah
2: gaskiya
1: ne ya da sallah rashin sa annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: daurin aure a zo a yi shi baka isa ka ja qur'ani kai daurin auren da shi ba sai dai da manzo Allah
2: gaskiya
1: shi ya ce annabi qala Allah qala rasul annabi ya ce kaza kalmar daurin auren zawwajahu iyyaha annabi ne faɗa ba qur'ani ne faɗa ba shi daurin auren bane in an gama ya ce zawwajahu iyyaha ina mai karba kun karba mai sai mun karba to kalmar annabi ne faɗa ka cire shi kai kallo daurin auren zai yi to Allah ga mutum shi yasa ka ji na ce ma abin da yasa komai ne shi sai da shi
2: dole
1: ai ma salati a farko ai ma a tsakiya ai ma a ƙarshe
2: sai sallallahu
1: kuma sadakin nan da ake biya ba Allah ne wajibta shi ba ba Annabi ne ya tsara shi maka isa ka fito mun a Qur'ani kace ga inda Allah ce sadaki dirhami kaza bane yau annabi da aji dama da Allah faɗa sai ci to ku tabbu habibi
3: sallallahu alaihi wasallam
1: ya san ni san doka ta ibadi yanda ake so ayi haka ba Allah ce annabi ba shi zai ce ku yi kaza a sadakin ma to da Allah ka ji fa in suna ka dau yaro haka zakai mas hudu ba annabi zaka faɗa
3: sallallahu alaihi
1: wasallam to zaka kiran sallah a kullun sa da dama kiran sallah ba annabi
3: sai
1: wanda zaka ci ne hudu babati ba
3: sai
1: ka sashi
3: ji kanyaya
1: ka gani to shi wannan annabin shi abinda dole ne sai ka tafi da shi idan mutuwa kai aka sa ka a kabari in an ce man rabbuka sai a ce wa annabi ka a kabarin ma ba a bar shi ba
3: sallallahu
1: alaihi wasallam da wannan annabin shi ya zama dole sai da shi ake ibada dole shi zaka yi ibada
3: dole
1: an gane ai idan wankan janaba zaka yi Allah sai ya ce wa in kuntum juluban fa taharu in kuna janaba ku yi tsarki sai annabi ya ce to wanka za ku zo ku ga yanda ake wanka in ka cire shi wankan zai yi shi wannan annabin dole shi yake ta
3: dole
1: alaga ba ta mala ko ba haka ba in sakin mace ne shi ya mai iyaka sakin mace wannan ay daya ay biyu ay uku har ma ki wa abagadal halal ila la at-talaq mafi kin halak zuwa ga Allah halal ne amma Allah baya so shine mutum ya rabu da matarsa annabi sai ya ce to ga tsarin sake uku ne kuma duk duniya shi kadai ne zai ce ayi kar ayi in ye magana an rufe ba wani a duniya da zai zo ya magana irin tasa ko akwai shi babu to wannan annan ba dole mu rike shi ba dan ba mu rike shi mun yi asara a duniya mun yi asara a lahira shine rabon mu ko mu dadin da muke ji da Allah ya dauko mu mutanen karshen zamani sai ba mu annabi mafi tsada annabin da ba taba irin sa ba a duniya wala mu gode wa Allah ba ba ni'ima ce Allah ya mana ba in ba ni wala in shakartum ba la azidannakum to ai wala in kafartum ba
3: inna shadid
1: to
3: gaskiya ne
1: to haka ne ai in ba mu gode wa Allah ba akan ni'imar da ya mana to ai akwai azaba dama ya faɗa ai dire ko ka dau wancan ko ka dauki wannan Allah ka kare mu
3: amin
1: kaga wannan haske na annabi alaihi salatu wassalam kamar inda aka sani duk inda shi ga inda yake haka yayi rinka haskaka dutsen abaka baisin har ruwan ya sauki aka ga ya sauko shi lu'ayi ya sauko yana wata irin tafiya ya gangaro mutane aka tare shi saka in ka zo kamar zaka zo kusa da jibi an ture ka guda ka ya ka sai gaba kowa to malaiku ne ka ga dole ka rubu da shi kawai sai aka ringa jawa da baya da shi yana zuwa in shiga gida irin abishi din nan sai kawai da ka je kofar ɗakin sai da an turo irin haka sai ka ce da shiga ka ji me yake ka ga kai ba ba zaka shiga ba to ka shiga an koro ka an doki kirjinka ka ga magana ta kare to ka ji fa inda Allah yake kiyaye hasken annabin sa
3: lailahi
1: ka ji dalili
3: ya rasul
1: to karshen mu'amala an gane ya girma an gane zai aure du'ai ne go
3: du'ai ba
1: shi du'ai ya girma zai aure Allah ce jibrilu a nemo mace jibrilu ike waya cikin laraba ya samu mace tsarki ya tabbata daga Allah ilimin ka ya ruga ni sani ga mace namiji bai taba mata ka ba wannan matas ka san irin ta ake samuwa jibrilu shi zai kewaye ƴaƴan larabawa Quraishawa ike waye ko ina wanda yake a lokacin ma Quraisha babu su Quraish babu ka san sai an yi kan Quraish sannan ake samu Quraishawas to amma dai ana ce musu Quraishawa ne so darajar kakan manzon Allah shi ne Quraish da ya kansa aka fara cewa da Quraish Quraishawa an gane yawa saboda haka Jibrilu ya samu mace shikenan dama da ya samu mace ya ce ya rubuta ta sai Allah ya jefa abun a tsakiyar zuciyar su shikenan magana ta kare sai a zo hadu a daura aure a Makka aka zo aka daure aure a Makka hasken annabi Muhammad
3: sallallahu
1: alaihi salatu wassalam a wannan dare wanda Allah ya kaddara zai koma can sai Allah ya ce Jibrilu kai shela Jibrilu ya shela ya ku mutanen Makka na gabas ya ku na yamma mutanen kudu Makka na kudu na arewa hasken nan mafi daraja mafi daukaka mafi hasken wanda Allah ya tsarkake shi da tsarkin sa ya koma cikin matarsa kuma za ta haife shi to a wannan dare sai a ji kira na hatifai sun cika Makka kai tun suna tsorata suka sallama to
3: sai
1: ka ji a saman dakin ka ana kira ana ya kowa ne in ka fito tsakar dare ba wanda zaka gani sai dai ka rinka jin magana a sama kaga zaka tsorata ai to tun ana tsoron ma aka daina ta ko ta haifa masa da ana ce masa galibu galibu dan gidan Lu'ayyi an gane to wannan da galibu shi kuma wannan haske na manzon Allah ya koma kansa aka haife shi shi kuma hasken da ya tashi kasan da ya koma sai koma cikin bakin galibu in yana magana sai a ga haske daga makogaransa ina fitowa sabba babarsa ta haife shi ta rike shi haka sai ta ce Lu'ayyi yau ga wannan yaran da ya kalli kan yaran tun daga nan din yaran yake ganin hasken yana tafi har kayan cikin har tafin kafarsa
3: la ilaha illallah
1: ya garai garai
3: sai
1: shi galibu saboda haka wannan ta sa sai ya ce to ni ma da aka haife din na ga wannan ke ma za ki gani saboda haka aka dauki galibu aka yi tiyawo da shi amma ka kwarin maka kowa wannan ya karbe shi kuma shi ka san hasken annabi in kana kallon sa ƙara kyau yake shi kadai ne za a kalle shi ringa ƙara kyau amma in wani ka zira a tun yana kyau sai ya fara muni muni ku kaji da ni saboda galibu wanda za mutanen maka ran bakwai da haihuwarsa aka tara abincin walima aka tara raguna na walima aka tara sharu na walima aka tara kumai na walima aka yato mutanen wajen maka da cikin maka aka yi taro taro da ba a taba irin sa ba kowa zo aka ce to wannan yaron dan gidan Lu'ayyi ne dan baiwa ne galibu ne aka samu suna galib saboda haka aka yi walima aka rarraba su gidan su manzon Allah na faɗa na jaddada ba mushrikai bane duk gidan su ba mushriki domin me kirga mu Ka'aba tasu ce Zamzam nasu ne dutsen Aba Kabaisu nasu ne Safa tasu ce Marwa tasu ce ita kanta da ake takama sannan dutsen Aba Kabaisu da yake waye nasu ne
3: shida
1: sannan an gane farfajiyar da ake takama ta gefen Ka'aba ta gidan su manzon Allah ce an gane to saboda haka waɗanda suke da wannan yaya ko Abu Za'if fa Abdul Muttalib sai ya ce ya ubangijin Ka'aba saboda girmanka saboda buwayarka saboda isarka ya ubangijin babu da karfi buwayar karfin naka ne buwayar taka ce isar taka ce muna so a yi mana kaza kakan Annabi Muhammad to yaya me zaka ce da wannan kaga ba zaka ce mushriki ba kuma sannan musuluncin bai zo ba in za a yi daurin aure a zamanin shi yake hudu ba wallahi hatta da za a daure za a daura auren Amina an gane in ka ji hudubar da yayi sai kai mamaki kuma ka san hudubar da ya ta karama ce shi bai ga daurin auren ba amma sai je Ka'aba yana cewa akwai kaza akwai kaza akwai kaza Allah ka sa kaza a'a aka zo aka ce ai ce a'a na san abin da ba ku sani ba ɗana ne Abdullahi an gane da kuma Amina kunji abin da zai faru nan gaba tun kan lokacin izo ba yake faɗa gidan su Annabi su ba ba sun san gaibin ba
3: gaskiya
1: gaskiya wannan abin da suke faɗa ai duk haka ne ka san mutane ma ba su gane gaibi ba wani abin da yake faɗa wa gaibi wai kawai yanzu da ka zo faɗi hujjarka to boka inda haka suke boka na dama haka yake to tunda ka san abin a ranka ai ba gaibi ba ne ai abin da ba a san shi ba ba a san irin sa ba shine gaibi
3: gaskiya
1: shi sa wasu ce wai aljanna ce gaibu aljanna ga mala'iku nan ga matan hurul aini nan yaushe ta zama gaibu ga mutane nan a cikin da jingim ba wata zaba wuta akwai zabaniyawa to ba da gaibu ne kuma babu ba ka ba ita ce abin da ake kira da gaibu abin da ba a san shi ba shine Allah
3: gaskiya
1: kadai ne gaibu amma komai ka gani ba sunan sa gaibu ba
3: Allah
1: da abin da za a je a san shi ko kai kana cikin abin to ai zama gaibu ba amma Allah shi kadai ne gaibu ba shi ne gaibu ba
3: shi ne
1: to annabi ya ji da ya rinka cinye hijabai shi annabi ya rinka tattaru suna koma baya su da ya ƙara busu kai zo hijabin da Allah ya ɗuya hijabin da Allah ya sa kansa ba 78,000 77 nawa kenan takwas amma da annabi rinka zare hijaban daya bayan daya hasken yana shiga fada shi kuma yana ce hijaban sai da ya samu Allah tilin tsoransa ya ga shi sa hasken ma inda yake bi sai Allah yake bibiyar inda zai sauka da inda zai tashi kuma sai yake nuna shi ai Allah nun haske yake wannan ba nuni bane a ce ka bayyana ba irin ka amma an ce ba za a yi da kai ba sai an yi da kai don me mai arziki na jikinka shi annabi mai arziki ne duk wanda ibi annabi sai ya samu arziki duk wanda jinjina da annabi ya samu garkuwa ya samu dafa ya samu karkata ya samu laba to ka ji nan ka labe in baka labe nan ba ai an samu matsala gunwa zaka je ka labe bai tona ka ba babu shi to ai kowa ta kansa yake yi amma shi annabi idan gumurji ya ko gumurji kadai ne yake cewa ku to to yaya in baka da shi a nan duniya kana jin a can zaka yi da shi ai ware kama za a gube da ma mala'iku sun san ka isa ga bin cewa duk wa'annan da suke abin nan yanzu ba su da fasaha ai fasaha ta ƙarshe ka riƙi annabi ai ba mu ce Allah bane ba dan Allah bane ba dan uwan Allah bane bawan Allah ne dan bawan Allah ne dan baiwa Allah ne amma Allah sai ya ce a bayina baka maka na baka abubuwa da yawa kuma na ce duk abin da zan yi da kai zan yi ba sai ka sallama ba eh ba kai agwagwayon taka brecheka ai ka gani me za a yi din bashi sai ka duba ka san duk ƙarshen abu kaf ibada kuma har na taɓa gaya muku hatta Ramadan din nan duk Qur'ani bayan da Allah ce kamar Ramadan 30 ko ba ɗaya babu shi tun daga Alif Lam zuwa Sadaqa Allahu Azim babu shi waye faɗa annabi
3: sallallahu alaihi
1: wasallam ko farilla ce ba farilla bane azumi
3: dole
1: ba Qur'ani bai zo guda 30 ba ko ba ɗaya kawai Allah sai ya ce fa man shahida minkum shahra falyasumhu sai kyale ku iya nan guda nawa sai Allah ya ce ku tafi gun sa shi zai faɗi yanda za a yi mun diyan da ya faɗa na yadda to mana wannan annabi ba dole mu ji daɗi da shi ba to ka ji dalili to wannan ta sa wannan haske na sirrin annabi alaihi salatu wassalam yana jikin wa ya koma jikin galibu shi da kuma ta karbu haske ya koma bakin galibu ya koma in yana magana sai ka rinka kyalli yana fita daga cikin bakinsa an bayar har ba a so har so ake a ce ku zo mu je gidan galibu a ce me kawai ya mana hira dan a ga bakinsa a ga wannan hasken kuma idan ya zo ya taba zuwa gidan abokai haka sai gidan ba wuta gidin sai aka ci yawa wancan kowa ya galibu ne ba ma magana bai ma bude bakin ba fa kawai iyanan ɗinsa aka gani kawai ya taho da haske haka ina zuwa aka ce galibu ka shigo daga ciki ma wani gida za a shiga sai dam sai wuta to ka ji wayan da hasken fa yake baya buya duk inda hasken manzon Allah ya shiga wallahi baya buya to kaga in uwa masoya manzon Allah kisa kullum muke kiran matasa ba mu da murƙa da madafa fiye da annabi duk wanda

0: an gane da sanin darajar annabi kawai suna sai abaja suka ga magana sai ce to kai da Muhammadu ka ce Allah ne halice mu ko ka san shi ne dauka daji Allah ne halice mu ce Allah ne halice kowa sai ce to kai ya Allah kai wannan karami kuma kaga ya gane ni amma kalle shi dan kullu fashi sai ce haka Allah ya tsaro kai ba gashi yayi ka dogo ba
1: kai mudi
0: sai shi kuma gaje ne sai ce to shi Allah ba shi da dan wani abu sai a dan kara wannan ai kafiri ba to sai ce Allah zai iya ma sai ce to ka roki Allah idan kara shi sai Annabi ce to kai yaya sai ce eh Rasulullahi a dan kara min ni ma ko dan dan dinne ka san dawa da ga furfura da gemu ba komai sai Annabi ce to ya kai iman da Allah yace a inda aka kara ni hannunsa dan gudugudun ne yace inda nan suka zo wado waye yace ai ba nan ba ko ina jikin ka ma sai an kara shi sai shi to in ko akai mun wannan zan yadda da annabtaka kuma yadda Allah dai ne ko shi halice ne mai annabi yayi
1: sallallahu
0: alaihi da hannun sai ya dora akan sa kawai wallahi da kasan ana zaro abu kawai annabi haka yafa kawai da isha fa kansa kawai sai ringa haka sai ga gabobi suna fitowa da afa tana jin kasa kana yin tsawo kawai sai ga yana dagowa yayi tsawo itar da abaja idan me sai ya ce to banna haka ya rasu eh Allah Muhammadu kenan a hannun sa wannan hannun in ka ji abubuwan da yake cikin sa da abun da yake kai ita kadai ta shiga mutsu annabi sai annabi ya shafa kan sai ya ce to alhamdulillah yace to rasulullahi aban yanda addini yake sai abaja ya ce dan yawa nace a
1: in gode
0: ka ji a mai da ni da ba ni ai ne ma alƙawari ne masa alƙawari zan bi shi to tace anan kuwa annabi alayhi yace to Allah ɗaya ne ba a shirka da shi ni ba wansa ne ko ma aikin sa ne sannan jakada ne a gunsa sai ce din na yadda ni zan ce annabi ba shi kalmar shahada kamar inda muka sani ya faɗa sai ce to nagode ya rasulullah kuma zan rinka zuwa wajen ka sai abaja ya ce to kai ka nemi dace a wannan da yamin ya ishe ni ba ruwa na ya rasulullah na yadda da kai in tafi shikenan ba na bazan koma da ba yace ba za ka koma da ba shi ya tuna ne zai kai koma gida sai annabi ce ai Allah da ya kawancan shi yake wannan wallahi da ije gidansa ko matansa da yaya aka fito baba sai a haka sai ce kun gani ko eh to garin ya sai ce Annabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam shi ya kara ni kuma yace a haka zan zauna sai ya zama di yayansa da zike dan kallansa su dan yi dariya da abokai sai gashi ya zama sarcece komai na sa ya fito sai ya zama dodo aka rinka zuwa gidansa kawai kallansa ya fito sai ya ce manzo Allah kenan mun ga yadda yake ni ko wallahi wasu ta wannan hanya suka ta musulunta su karba addinin musulunci to kai malam Allah gafarta malam wanda Allah yi masa wannan baiwa idan baka rike wannan hanya ba to wa zaka rike hakka ga mutun ya buɗe baki musulmi dan musulma yana faɗa abin da bai kamata ba a shashin annabi kaga ba daɗi dan musulmi zai ji ciwo domin me domin yana ganin kai kana ta sallah kana ta azumi an gane shi sa ga wasu abin da suke koya mutane kawai ka je kai sallah shi annabi tun da ya kawo aike shikenan to baka tunanin cewa aike ya kawo tabbas ya cika aike kuma Allah ba shi alqur'ani to wannan aiken da ya cika ai ba nan ta tsaya ba Allah sa ya ce aiken ma da aka yi masa ko yana nan ko baya nan yana nan yanzu ba ya fati ba abe ba ya sashi kamata mutum ya kokola ta bude in ka ce ai ma'aiki ne wai ya ka aike shikenan to ba haka karatun yake ba ba ma hanya haka ma tunda duk abin da zaka sai ka saka shi
1: dole
0: kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya masa abu guda 21 bai biye kowanne annabi ba abi mala'iku ba shi kadai Allah ya ware ya masa wannan abu sai na zo babu khususiya za ku ji shi da ayatun da ba nan aka tawo ba sai mun zo gun wallahi shi kadai ko annabi ko mala'ika a fili ko a boye wannan kyautar da Allah ya annabi 21 bai biye kowa ita ba shi kadai ikan la'imas to da Allah ya zaka ji ta in ka ji ta ma sai ta gigi ta ma kwakwalwa abinda Allah ya manzon Allah alaihi salatu wassalam Allah ya sa mu dace Allah kara mana kaunar Allah to kaga wannan dan uwa wannan galibu din da yaje gun abokan nan nasa ya bude baki haske kama gidan nan suka shiga da shi ciki matan gidan da mazan gidan daki bayan daki idan fa ije wata karama da mu'jizar

0: management na yi lokacin da ke da babura na ba da haya wallahi naira 50 ne balance din amma baya samuwa ce mun yake yayi ne a gidan mai jiran mai saboda time management shi time management a kawa ɗaya zaka samu naira 100 wannan kuma idan ka zauna zaka samu zaka sai amman a naira 10 amma zaka yi awa kaza to a barka ka je ka same shi da farashi kaza amma baka dama a cikin awanni zaka likilinka abin da ka samu time management saboda haka yanzu mutanen mu da dama wanda suke fita su je su sha min a cikin minti ɗaya wani da passenger da ƙarya kake kap gaba ɗaya Najeriya kace da passenger zaka sha mai duk mun san wannan lokariya ne sai ka nemo min wani awa ɗaya wani awa biyar wani awa bakwai ka samu masallin ka zo ka dinga bi yau idan ka dawo da subsidy ina tabbatar ma duk adini su wanda mafi yawanci tarin su yaran mu da dama wanda zaka adini su mutum uku ke aiki da shi masu yin safe daban mai yi da yamma daban mai yi na dare daban wani kuma mutum biyu ne mafi yawancin saboda mai saukin samun man za su zagaya su ja yan takminti da passenger ya sha mai a yau aka dawo da wannan ina tabbatar ma komai saukin shi saboda za su zauna zaman jiran man in ya komawa neman kan garin wannan irin wannan damar bakin duk ba zai yi
1: amma Alhaji Muktar abinda wasu suke kalla shi ne duk wannan wani abu ne da ku da yan kasuwa da kuke bangaren kuka fi sanin haka shi talaka buƙatar sa shine ya samu abu a cikin sauki ko kuma ya same shi a yadda yake a wadace misali ana ganin cewa a baya man nan ana iya sayar da shi akan farashi mai karanci daga bisani kuma da aka ce an daina sanya tallafi sai aka ga nan da nan yayi nisan da wasu ma yanzu abin hawan ya gagare su
0: Mala Abbas
1: wai ana cewa ana biki a gidansu
0: Mala Abbas ba ce subsidy ne ya janyo ba halayya mace ta janyo
1: wacce ce halayya
0: yawwa wannan abin da ga ma sales center tsananin san kai da san zuciya da ƙarya rayuwar abin da ba shi bane lokacin da Buhari zai handle over ga Tinubu man da Najeriya take da shi aje za a iya kusan wata biyu ba tare da an nemi wani man ba duk depot din da ka tambaya ka ji ba wacce ba ta da mai aje da yawanci ɗan kasuwa akwai mai lita sama da miliyan kaza nashi a cikin ko a motocinsa ko a wurin ajiyarsa saboda haka lokacin da Buhari ya handle over man da ake da su a Najeriya za a yi wa sama da wata ɗaya ba tare da a neman mai ba ai daga cikin abin da Buhari ya yi kokari wajen samar da karancin bin layi a gidan mai ana tanada idan ƙarshen shekara ta zo wani lokaci aka fi samun matsala ana tanada man wata uku a gaba a yanzu ana da shi saboda haka ko lokacin da ya handle over akwai mai a ƙasa ka tambaya ka ji in zai gaya ma gaskiya wanda da yake harka ya sani akwai mai a depot din da na lissafa ma 21 kowane akwai mai isai shi saboda haka ƙarya ce zunzurutu Tinubu ba wai ni na zo siyasa ba ne Tinubu ka sani duk shugabannin da muka yi na gwamnati ba wanda ya daɗe harkar mai sama da shi ya yi chip account na kamfanin mobil na ƙasa gaba ɗaya ya san harkar mai ya san duk ƙarya da ake a ciki shi yasa ya amfani da wannan dama ya san gwamnatin Jonathan yadda ta sha kayya da
1: amma misali idan haka ne yana da masaniya akan haka kasan daga gurin da
0: yake da
1: abun karban rantsuwa
0: eh baka bani da ajili ba
1: daga ranar babu magana
0: saboda lokaci na kai ce
1: eh abinda nake so na fito ma da shi a lokacin ana sayar da mai naira 200 da wani abu yana cewa daga wannan rana ya janye
0: yawa
1: sai ya koma nan sai suna kan layi za su sha mun gashi suna bayar da mun amma sai aka komar da shi naira 500 a wannan gurin
0: ta zo kan magana ta ko baka zo kai da kanka cewar tsananin san kai na dan Najeriya
1: to amma misali idan akwai tsananin san kai menene amfani
0: to ai shugabanci
1: ba zai sa ido yake ya
0: ina son ka gane wani abu shugabanci ba mutum ɗaya ne ke shugabanci ba an yi lokacin da duk wani mai tsamara ana sawa a sa shi ya je bin man din ya tabbata an sauke mai har ɗin hizba saboda tsoron Allah ake sa rai nan zai bi ya sa ba zai yadda a kauce da man ba muna kan layi ɗan hizban muka ga ya so ko a wanda ta murna za a sauke mai gaba ɗaya amma lami ɗaya aka juyi aka tafi
1: a gabansa kuma
0: aka ba aka rami da sauran rayuka no aka bai an bashi ni an ga ba zan fada ba an ga ma da abin da aka bashi kawai aka juye sauran rami uku ne lamukan guda biyu aka tafi da su saboda haka
1: ga amma kuma wannan ai ba za a sa shi akan cewar wani kurum saboda haka ba za a wannan ba gwamnati ba tana da hanyoyin da za ta bi
0: duk hanyar da ta bi
1: diddigin
0: wannan babu wanda zai ba gwamnati shi kadai duk wanda zai ba gwamnati al'ummar kasar ya ɗabi'unsu da halayen su shine tasiri
1: amma an ce wai tarange ne tarange
0: da amma muka magana shi gaban kowace kasa yana daga attitude mahalayen mutane idan mutane suna da amana suna da gaskiya suna da kishin kasar su suna da karancin san zuciya da san kai to abubuwa za su tafiya daidai amma idan akwai karancin wannan abu duk tsarin da za ka yi zai zama tasha saboda haka subsidy ba wani abu ne ƙarya ce kuma inda wani yake cewa
1: saboda al'umma suna cewa

0: Cuma adalah jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin namu na Juma'a ta babbar rana, shirin da ai saba zo muku daga wannan tasha ta mai albarka ta Rahmar Radio. Kuma kai tsaye muna kasancewa da malama Fatima ta sallana bilisi ba ku a cikin shirin. Kuma shirin namu dai yau na musamman ne insha Allah, da muna cikin wata mai falala a gurin mu masoya manzon Allah.
1: Juma'a ta babbar rana ta ce.
0: Au, Allah mumi. Na shiga.
1: Wace ne neman aljanna? Sai ce Juma'a ta babbar rana ta haka ne wannan.
0: To, shirin wace mai neman aljanna? Fatan za a yi mana afuwa. To, baki ya saba.
1: Wallahi dai wai.
0: Kai ta mami sai ki sallama, kin ma riga kin shigo cikin
1: shi. To shikenan fa. Bismillahi rahmani rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa qudwatina Muhammadur rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-aqil fi hukmin fi hukmin dhikril mubin.
0: Madahan
1: mubayyinan li qudrati rasulihi al-karim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام الدعوات والهداة والمسلمين والمبعوث رحمة للعالمين. أنا قائل إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. Wato annabi alaihi salatu wassalam shi ya faɗi wannan salawatullahi wa salamu alaihi, godiya tabbata ga ubangiji abin faɗa cikin hukuncinsa, wato abin ambato wanda yake shi ambatar na mabayani, wanda yake cewa manzo Allah shi ne abin yabo kuma bayyananne ne akan ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala, kuma rasul manzo ne mai girma. Ubangiji yana cewa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, manzo sallallahu alaihi wasallam kenan. Ina da aminci tabbata ala albasa shugaban mu kuma maulana shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma shine cikamakin annabawa, kuma shine shugaban masu da'awa, kuma shine mai shugaban masu yawa wanda suka tsaya zuwa wato tafarki wanda yake cha ingantacce har zuwa wato aiko shi da Allah ya shine ce rahmatan lil alamin, shi jin kai ne ga talikai. Alƙa'ida annabi ya ce innama bu'istu li'utimma makarim al-akhlaq, ni ba a tuwo ba sai in zama ni ya cika bakwanci wato maka'a wato cikakken wato makarim al-akhlaq wato a ɗabi'u wanda suka ce abin girmamawa. Tsiran Allah da amincinsa tabbata a gare shi da albarkarsa a bisa fiyayyen halitta da sahabbansa wanda su ne al-wato al-hadina, wanda ya cewa su ne masu shiryatarwa al-muhtadina, kuma shiryayyu hari da mutadina su ne waɗanda suke allazi azzallahu bihim al-islam, wanda Allah ya ɗauka musulunci da su, wa aslabi mul ana a kuma gyara halittu da su, fahazu sharafad duniya wad-din, suka rabauta da ɗaukakar duniya ta lahira, wa alaina ma'ahum, Allah muna so zama tare da su, wa fihim a cikinsu bi rahmatika ya arhamar rahimin, da kuma jin ƙanka ya mai jin ƙan masu jin ƙai ya Allah. To baba abban haka, fa inna yawmal milad hadratun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akbar ayadina, shine aka ce haqiqa ranar haihuwar annabi ce mafi ne girman ranaku masu girman daga cikin wato idin annabi alaihi salatu wasallam, wa adam masaratina kuma mafi ne girman tafiyar mu, wa ajal mafakhirana kuma mafi bayyana ne alfaharinmu, wani alfahari ya zani mana alfahari ne da bayyana annabi, wa ashrafu ayyamuna kuma zuwan annabi shi mafi ɗaukakar dukkan wata ranaku, wa qad jarat haqiqa abin ya gudana adatul ummatul islam wato dabi'a na al'ummar musulunci, fi masharikil ardi wa magharibiha a cikin mahudar rana da mafadarta, al-itifa abisani wato kewayensu bi zikri yawm maulidihi sallallahu alaihi wasallama, wato da me da ambatan ranar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sanin kanku ne yau ne da za a fi manzo sallallahu alaihi wasallama, gobe ne rana ta daya da za a ce annabi alaihi salatu wasalam ya zo duniya, kullun annabi sabuwar haihuwa ake masa
0: sallallahu alaihi wasallam,
1: saboda haka wannan am da zai shawo da sallallahu alaihi wasallam an haife shi mun isnin asani 10 min rabiul awwal to sai isnin din asani 10 min rabiul awwal kwana na 12 daga watan rabiul awwal da shi ake kirga kuma wancan amu fi da aka yi wannan ko ko shi shekara ta zo to ko ba amu fi bace amana amana ta ce zama ko shi ta zo ta ce ake dauka akan ta dan haka wasu ga ta'ili tunin ba zai zama litinin ba din da ita fi da watan yazo to haka ake dauka ko juma'a ko asabar ko lahadi ko eh da sabon watan wannan kwanan watan kai ake dauka ina fata mutane suna fahimta
0: na'am
1: to yace shine wannan rana ta haibo su wacce mafi dauka abu sami mudin annabi sallallahu alaihi wasallam bi qira'atin ma ta yasrama alquran alkarim mu adaran haibo annabi muna yawan muna yalwata karatun alqurani amma soka wal madahi da yabai wal madahi nabawiyya da yi wa annabi wato a urero masa haƙoƙi ma'ana ambatan sa inda kaman ka dubin da yake sha mai sha khalilan ya ujabil muhassabi wa yanzila wala tabiya an haifi mutawwala mun ga me wannan kenan alfashe imam alfazaji sai wanka da kuma kare shi sallu alaihi wa sallimu taslima zaka ji aka ji aya ta kawo su ne ga sai ya bi alha kuma mu wala mamu na bangaren wanda kai da yaranka ne a adala da yarbanci ne da in ya muranci in dai annabi kai ya ba Allah ya san me kake fada an gane sai dai aka kiyaye me ake fada wa annabi zamu ji dukkan nan gaba domin Allah ya dan wannan sati zo magan wannan satin zamu ji insha Allah rabbi akwai wasu abubuwa da suke nuna wanda zamu fade su wannan shine wato dogaran mu da tsayawar mu cewa waɗannan kawo abuwa guda 20 ko daya wanda kowanne sai da hujja ne maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ma'ana hujjarsa akwai dalilai masu ƙarfi wanda sai kawa wanda kuma rushe sai ka da dalilai wanda rushe kin yin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata akan mu jama'a su aremu da kyau a ciki saboda haka a cikin wannan maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam muke ciki daren haihuwar sa yace akwai yabo sannan wa qira'atul qissatul maulid maulidin nabi ash-sharifa da kuma me karanta qissoshi na maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ke cewa sun sace ni bana da faru na idan ba lafiya din take ta ba na da mun ne sace a cikin me irkin littafin imam barzanji shi zanyi shine maulidin nabi akbar wato wanda yake cewa wato maulidin nabi al-akram wanda shine na sayyidina wato na sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi wani Ja'far al-Barzanji shi yayi littafin da haka Imam Ja'far al-Barzanji yanzu ma daga cikin yake dauko muku wani abu nake gaya muku wanda idan ka duba magabata ne da dadu wanda suka fitar da tarihin Annabi alaihi salatu wasalam wanda zamu ji a lokacin Annabi da mai Annabi igirma maranarsa da mai igirma maranar haihuwa Annabi Musa da wanda zamu ji duk gabaki ɗayan su zamu ji menene manufa a yi ko menene ma shi kansa maulidin da ake yi ma da wata manufa kai kanka kake yinta dan kai ka san da gyara yanda ka san kake da shi kake da shi akan ki sai ya gyara wanda za a buɗa samu darajoji akan sai ya dauka ina fata masu mu suna bin mu kuma cikin hakuri da kuma yanda za su fahimta insha Allahu rabbi ice a cikin wannan ake yi sannan kuma wato ana karanta menene wato kissa ta maulidin annabi ash-sharifa bi mashtamalat alaihi da abin da ya tattara akan shi min asirati ash-sharifa daga tarihin annabi min yawmi wuladatihi tun ranar haihuwarsa wa ma zahara lahu qabla wuladatihi da kuma abin da ya bayyana kafin a haifi annabi min ayati daga ayoyi an gane ko wa ma akramahu Allahu ta'ala bihi da abinda Allah ya girmama annabi da shi kafin duniya mun nasar daga nasarwani wata ayyidi illa wato da kuma abu wata ayyidi ila yawmin taqal wa ila yawmin intiqalun lil raqi da kuma abinda yake curuwa daga wurin da zuwa ne inda ake tafi da shi wato zuwa ne lil raqil ala da abinda yake zuwa wato ga tausan wato taushin wato taukusawa zuwa madauka sannan kuma da me kuma da irin darajar da Allah ya bashi wa kasaisu da kebance da Allah ya kebance annabi da shi wa akhlaqi da wa akhlaqu da kuma me dabi'un annabi ash-sharifa mulkiya li yakuna lil mu'minina bi uswatin hasana din ya zama wato wannan abin da zamu ji ya zama ga mu'mini wanda ya saurari menene tarihi yin haihuwa ko wani din annabi alaihi salatu wasalam dan ya zama uswatun hasana ka zama koyi mai kyau wa zikri ma faddalahu Allahu bi ala alamin da kuma jin ambaton abin da Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta da kai shi wama ana ratibi hazir umma da abinda Allah ya ba mu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min sharafil azim daga daukaka mai girma wama kana bi wuladatihi min al-afrah da kuma abinda ya kasance daga haihuwa annabi da aka samu daga farin ciki wal ibtihaj fi jami'il akwan da kuma abinda izo wani daga samun kwarjini a cikin dukkanin wani kasancece likaunihi saboda kasance sa rahmatan lil alamin abinda ya samu aka samu wani abin saboda me kasancewar annabi alaihi salatu wassalam rahmatan lil alamin bi nasr alquran alkarim da nasr alqurani mai girma والعالمون جمع والعالمون جمع عالم والعالم كل ما سوى الله تعالى فإن تلك الليالي ذن إيقا واتشانان كدري التي يهيها مسلمون في الثاني أشرة من ربيع الأول وند متاني مسلمين سكيني سكي رايا شي سمود دل سكي رايا وا أتكين درن وما شابيو دقى ربيع الأول من كل عام ده قوة الشكرة اللي هي من أعظم مجالس الذكر ما في ده جينا ده تكينتا ما في جينا ما أبدا هيك مجلس الذكر يو إن كان كيوا يا هبا وا الحمد لله تيما سو كيشي أبدا سكر دينجاي وندا أكي أكي أنا إذا مزعل أي إنزاك أبدا مزعل بارو وان كده وانين إبر وانك هلك أنا بتكوتش yau in kin duba ga zaka da nan ka da nan ka fito wanda ake zama malaki zama su da mu da muka sani mai na masalatai na iyaye da suke komai maza ne suke zama tun zurutun su manya in kin ga yarinya to sai dai in shiga to haka sai da tije kuma a can baya zazo suna yanzu ni kai da babu shekara biyu da fara shiga wannan da'ira ba inje in zauna kuma wallahi a baya muke tsakanin mu da inda muke cikin masalacin da gidan da muke gidan gidan su iyaye mijina wallahi abu da ke tsakani kaure suke tura maza wallahi Allah kaure ne zan zauna haka nan kai albaci ma kai zo ka jin ana karanto abin da ake yini kenan za a yi yanzu gobe yini za a yi yau da za a yi hidima kuma gobe a je a yanka shanu a ladaba ayi kace kace wallahi Allah biti gaba hidima ko wane yanzu masu kawowa masu menene kuma wallahi akwai ba lai kawo ka kudi wallahi wajen kusa mu ne da amma wai ba fa sai a sa shi addu'a haka ake yi ayi shi kuma ba sa roko ba sa bara ba sa neman kowa yi musu wallahi abin sa bane shekara so kusa shekara sama da 60 ko wani mane haka ma inda mu ta so mu ga ana yi sai dai mutum mai kawo ya kawo wani saban wani sarki ya tafi wani sarki kawo haka za a zo a yi shi a baje dan Allah ake tafi a wannan abu kuma ni to ya ka gidan wani anan ake baje shi maza ma da suke raban in an dafe mata sun dafe sun kawo shi su za a raba ba kowa dan annabi an da habibi ta ce wani yafi wani kowa ne ka kai mai gidansa a anan za a ci wallahi sai da muka bar Allah muka rasa Allah duk wanda ya gane cin hukunci ko cikin damuwa ya saki hanyar Allah za ka yi aikin tsakanin ka da Allah to har ka mutu ko bayan ka ta dore cin wani aikin na Allah an gane da kyau ko saboda haka sai a cikin wannan zaman ya ce ana zama a ciki menene mu'mine wato saboda me a wannan zaman da ake ana idan samu dauka da aka yi shi saboda kasancewa shi manzo Allah ne rahmatul alamin bi nasr alquran din na fado na wannan wadan shi wannan dare da aka ce aka saka shi ya zama ne wanda ake rayawa a cikin daren 12 rabiul awwal ko yace to a cikin wannan din shine ake ba da girma ana girma majalis zikir ko anan tsaya wato gurin zaman zikiri allati tufhal malaikatu wacce ita malaiku take kewaye gun ina sama'i zuwa sai ina sama'i duniya zo ta kewaye gun mazan zikiri amma annabi ya ce idan kun zo gurin zikiri kai Allah kuke ambato kuma kada ta Allah to wallahi sai malaiku sun kewaye ku rahama Allah ta lalube ku to gashi nan ana kawwa yace za zama wace wata gasha har rahmat rahama kuma rahamar Allah ta lullube ku wa sakina da nutsuwa
0: na'am
1: zaki ga an samu nutsuwa a ciki saki jike kanki fitar zikirin wallahi sai ki ji kamar imani yake canja miki a zuciyarki yake shiga zaki ji in jan ake wannan ya karba wannan zaki ji kawai ana yi da an tsaya sai ki ji an wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a gurin haka zaki ana tafiya za a tashi a yi shi ana ka tarihin da kai wanda ma kanka baka ji ba za ka ji shi wanda kai ka iya kuma ka dan iya muka ji mu ƙara samun kisoci suna ƙara fito da abin da ake so to shine ake wajen ake irin wannan zama ina so mutane su gane a me ne mun din annabi sallallahu alaihi wasallam wadarsu ودرس سيرته سمع أنا عين درس سيرة سمع أنا كوي أنا كوي أنا بيا أنا ما متأه وسمع إني سمعكم أنا عني فلو واتو أبند إكي واتو يا جت تبدأ أنفسنا سلمة واتو كمان كمان درجة سا أنغانيكم وقصا إكسيد أبند النبي واتو النبي إكي بنتشين an gane ko muna da ilimi wajibi muna da ilimi na daga ilimi alwajibi ne ke wajibi ta aminu ala kulli muslimin wanda sai shike wajibi ne a bisa dukkanin wani musulmi la anna zalika azamu dan shine wani mafi girma wa azamu azamu wasila shine mafi wato girman sadarwa wani zaman ne wato zaman ne nilu muhabbatihi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan abin da ake shine yake bayarwa yake bayuwa zuwa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wani san da ake karantawa ko ake fitarwa ake bayani zaka ji soyayya annabin tana karuwa cikin zuciyarki walati asalul iman wanda soyayya annabi zace asalin imani wala imal man la muhabbata lahu babu imani ga wanda baya san annabi ban ice kai bari ma nafin nabi sallallahu alaihi wasallam iman annabi ya kore imani tsira da amincin Allah sabata gashi an kullu qalbin daga kowace zuciya lam yamta lam yamtali bi hubbi wacce bata cika da soyayyar annaba hatta yakun habbu ilayhi min ahadihi yace ba za ka zama ka cika mai imani ba ce sai ka kasance wato wannan mutum hatta yakun habbu ilayhi sai ya zama abin da diyam suwa gare shi yafi san annabi min ahadi da an so ma da yi duke so waladihi da ayyansa kai kuma a gare shi wannan da yace wannan su ajma'in wato wannan kuma min nafsi da kansa allati bayna jama'a wato allati wanda take tsakanin bainu wa bainan nas ajma'in idan ma cewa wannan abin ya zama tsakanin ka tsakanin mutane ba wanda ka fi so kamar annabi alaihi salatu wasalam wanda an ce manzon Allah a ce sallallahu alaihi wasallama duk sana kaje kaje an abutu sai sai kamar tankar mai aiki sallallahu alaihi wasallam kai wallahi mutumin da ina fa Allah ya rike Allah in ka dubi sai sufa kamar ji kake kamar annabi kake ganin domin karatun ma in ya fito daga bakin sai kaje abin ya fi shiga a jikinka da haka mu tarbiyantu idan mun tarbiyantu muka san darajar kanmu kan darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai son ya soke amma ba zai soke shi ba amma mutakar mun ce annabi muke so mun kawo wasani a gurin ko mun kasa zuciya dole wanda yake fajiri fasiki munafiki ya soke wanda Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yasa be san me a gurin ba wanda ya wuta kwabar dan haka wanda ija aka soke aka yi wani abu na illa aka soke wanda Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma ka ta maka kana ci an ga inda kyau ko mu tawassuli ga annabi wajibi ne akan kai kai shi mu wajibi ne mu tawassuli ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurare ne tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa wanda nan gaba da zamu kasu abin da sai wannan magana sakamakon waɗanda suka kore tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wannan ji aka ce yana ci an aka sako wannan ni kalmar tayimin nauyi akai na wallahi ta girgiza ni wai ke cewa wai da kai tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina tawassuli da wannan da kai tawassuli da bola ta cikin kasuwa duka ɗaya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna da shi wayata mutumin tsoho ne tsohon na gidi lalatacce bankadadde wulakantacce da wanda isan ma'aiki sallama ai ko uban zai hada da bola sai da su ba yanzu ga ta shi kai bola kai shara tare ni masanin qur'ani kuma da biza ga haka to amma ikamanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kwatancin cewa ga hawo na jini kristan yana cewa yana suka akan mu me yake suka yake cewa ku musulmi ku san me yake ba ku san waye annabi muhammad yake da kansa yace yafi kama a gura shi da wannan annabi muhammad eh an sallan sanin ta bayyana yin ga fada yace mu kristan ba za mu taba cewa wannan sa mu wallahi sai da naji kunyar abin da bayanin so da haka ya kamata mutane idan wani abu yake jan kanka ko jama'a ko abu wallahi alazimu ba za ka mutu sai ka zama awulakantacci taba martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba yuwa taba kadamin annabi ba zai taba yuwa ba ina fata mai jin wannan kalaman ya ji su wayen da kyau sai miki a kiyaye halafazi a kiyaye harshe saboda haka yace sai yace anan itifal ni mawlidi sayyidi kainat sayyidina wa maulana muhammadin min abdillahi salawatullahi wa salamu alayhi yace taron maulidin shugaba manzon Allah shi ya shugaban halittu shine shugabanmu shine mu kuma majikun nunanmu shine Muhammad bin Abdullahi Muhammad dan Abdullahi tsiran Allah da amincin Allah zai tabbata a gare shi wa barakatu albarkar sa ayi tabbata a gare shi sunnatu mustahabatu sunna ce mustahaba sunna ce abar so wa qurbatun azima kuma kusanci ne mai girma yasabu aminuna biha wanda yake samar da masu aiki da shi wa hakaza sarar khalqi wa hakaza kamar haka sarar khalqi ala nahaji salaf wannan wato ya gudana abu za bayan wato tsari na magabata managarta ridwanullahi ta'ala alaihim amincin Allah ya tabbata da Allah madaukakin sarki tabbata a gare su shine girmamawa da soyayya da aka dauko an wani har ta zo kan mutumin kirki na zamanin mu da mutumin yake ke zamanin mu wa kan sabbata hakika tabbata anna maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi su'ila an tambaye shi amma dawo matihi akan dawomar sa nisiyamu yawm al-ithnin da yin azumin ranar litinin fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata ya ce zaka yawmun wulalatu yace ai wannan ranar haihuwa ta ce fi a cikin sa aka haife ni wa ma'ana haza anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itafala haqiqa na sallallahu alaihi wa sallam yayi taro da taron ba ai ta wato milad nafsi da kanta gaza shukran lillahi ta'ala ya nuna shi wannan kaman da ya dauki azumi da yake ma ya manke ne dan godiya ce shi ga Allah madaukakin sarki ai mutum ba zai ce ko an ce duk wani mai gaban ba zai ce zai wai zan yi taron godiya da kaina ba kana raye ai ko a zamanin sai an gani shi hankalin mutum an gani to ba shi annabi sallallahu alaihi wa sallam kai ba ma'aiki ma sallallahu alaihi wa sallam ba yake ololuwa kai kanka inda takawa a zuciyarka kuma Allah kake bi wallahi ko wace akai za a yi sakarin gajin kai da nauyi a gaban ka ai maka wannan kaida ce saboda mai buya za ga mai kai wani abu kai saboda mai alkama usalama buya aminci ne yabannan ma kasida ma ai maka in ke kina da tsoron Allah zaki ba za ki so ai miki a gaban ki ba kin ji zuwa tangarka an miki hakika kada ka ce kadu suka san mu kawara ga musu wannan Allah Allah tabi Allah suka san mu darajar mu a kana ga musu a kana musu bayani sai ka ji wallahi sun mutuna ta musa mu ta malama dani ba suka mata waka sai ce an ji ku yi wakan nan ayi wakan sai ta fada sai aka ga mace to baka ce to kar ku yi waka nake tance ba za a yi miki ba sai ta yi yayin ce ba za a miki waka ba ni na hana waka sai mata kota mu ka mata kan ma mata ka aka je wajen abuwan taro sai wanta taro ayi wanda aka da kuma kuma sai kun wakan nan da Allah ya waka to Allah ya wakan nan ta ta to abun ne ya ilahi saboda girman Allah wanda shi abun ne da mutum sun sani wallahi san da ake annabi sai ce da shi mama masu yi mai ba annabi da fada mai makka yi mai musu ba a fuska da haka sai gani kamar sai ya ana kamar kin su ba wai kin abun da kai ba a zuciya an gode muku amma tsoran Allah ake kana da wani kadarin ana kana mai kadarin ana fada idan ka ji wani abu ka sai Allah ya barar da kai ya baje ka yanzu ka zama ba kowa ba idan Allah ya baje ka zai dora ka baka da dora ka sai Allah nan dan haka a kiyaye da kyau a baje a zauna kuma kin zama wani abun haushi sai ayi kasidar ta annabi alaihi salatu wasallam aka wallahi tallahi ba shi ga zama kudi da ba amma da an yi wani shehin su ko malamin da yake ciki sai tuka dika kudi tuka ana tashi ana tarawo jiki ana yi to kin ga ko ina Allah a cikin wannan duk gaba ɗayan ku za duk abu da alfa Allah sai Allah dole da mutum akai in aka dafa Allah ka bi kadamin salaf to za a ga abu mai kyau buya suke su da gaske boye kan suke yi da gasken gaske yanzu a zamanin hatta wannan mu zo mu ne miki kan san za a rede suke ji a wasu manyan sun ba zo su yi ba sai ka rede ma gun su sai zaka maza da sa ce an san su zan idan ka shiga a media to ko ka rede mi kai ne mai sanya gun wasu saboda haka sai ci ga wasu ta tsoran ma suna ki suna gudu Allah ya ji kan malamin to tunda muka fara fita cikin ke to alaka fa usalama kullu ya fa aminci ne ya aminci ne Allah kai rahama kabarin malam abin da yake ga kullum muka zauna dan mu wadan motsi kadan haka jira kai na bata to me kake haka aka dinga danna ake danna to wannan abu shine mafi kyau gare ku ku ji da kyau ko da nake bayani akan mun da ana muna fadin darajojin da yanda yake tsarin da yake a ci kuma muka bi mai hankali za ku ji a wajen mu dinya ma abin da zan karanta da shi kenan insha Allah rabbi dan Allah ya nuna mana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shukran lillahi yayi ne wato da gode Allah alhamdulillah kuma da gode ubangiji جاء في كتاب هدية الأولياء وانا بيان زن كان انتو يازو اتكن والتابع اكن سن هدية الأولياء لعبين إن ما تنين لا نوانا ابن اوانا عبين ايم اتي حقيقة وابو من من به يا فدا اتي اتي كان رجل وانا متن يا كسنتي اصل الله يا سابا الله شكرا دني شكرا دني اتكن جماعة بني إسرائيل أنا نسو ممات سيموتو sai sai kama shi saboda an kama shi domin a jefa shi a cikin wuta akan majanjama
0: na'am
1: za a saka shi sai Allah ya wahayi zuwa annabi Musa alaihi salatu wassalam da cewa a fitar da shi inji wa annabi Musa wahayi kare shi ya rabbi yace hakika wannan fa mutumi yace hakika bani Isra'ila sun ba da sheda annan wa yiga shi a saka ya sa a maka ni a ta sana shekara 100 yace fa Allahu ilayhi sai Allah ya wahayi zuwa shi huwa kazalika ce haka ne inna annahu kana yace sai shi ya kance kullama nasaran tawratu ko da yaushe aka buda taura wani zai ila ismu muhammadin igano su gun da aka zo muhammadu qabbalahu sai zai sun bacci gun kuji ya fayi wa Allah ne fika yace amma nisan aka sai ya zo ya sun bacci gun wadahu ala ainihi sai dauki gune dan wayo saka a cikin in ya sunbata ba ai sunbata bakin sa sai dau ya hannun sa sunbata ne sai saka a cikin idanun sa fa shakartu wace so ni wannan abu da yau da ina na annabi alaihi salatu wasallam ni kuma sai na gode mishi wazalika wa gafartu lahu kuma na gafarta mu kuma wa gafartu 70 hurai kuma na aura mu zan aura masa mata yana aljanna guda 70 kuji saboda shi Allah ya bare ba shi da mu ai da man zulubin ka tsakaninka da Allah in ka dace domin mai hankali ba ta ba Allah saboda dace ba ka sani ba ta ina ko ba ta ina kaman aguni ai rami ya ce nan rami nan tu nan rami nan tu ko baka sani kana ka fara ba mai hankali ba zai taba taba Allah ba to amma idan yazo da haka iya da wani abu ubangiji sai yayi mishi kun wannan wannan kissan aka kawo ya samu alfarman soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta ma kuma yi masa wannan tukuci yace fa kaifa biman yuhibbu an-nabiyyi waita ya yayi ga cewa wanda su annabi kuma ya waita fani fi muhabbati ya fana'i ma'ana ya miƙa wuya akan su ya annabi min ummati daga al'umma annabi wai azzuhu kuma girma annabi wai nafi umin ajalihi ikuma ciyar saboda Allah fi musul yawmin iciyar wato iciyar saboda shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma su annabin min ajalihi yace ne to in ban da annabi ke wannan saboda annabin ya ba da cewa kenan in je i taro i ba kenan fi musul yawmin wadati a cikin misalin ran haihuwar sa
0: na'am
1: wa amwalan li fuqara'i kuma da kudi na ba fuqai fakire wal masaki da miskine wa id amal muslimina kuma ya ciyar da musulmai wa ya yi mutulkan layani kuma ya tsaya wani dare bi zikirin da ambatan Allah wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yace to shuba zai samu wannan matsayi ibashi wannan amsa ya ga tsayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa alaihi salatu wasallam da ubangiji dan haka yace to shi kuma ina kuma da wanda shi ya tsaya kan haka wancan fa gashi fa ba fa shi musulmin bane yayi dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina da wanda ina ku dukiye sa yayi dan Allah ya ciyar i girma madana ko za yi zikiri yau annabi salati ko da a gidan kai mahaifin mai gida na ba da manta ko wanda da yake bai fi daga shi sai an saki zama ai ba dan yi abin Allah ba a ci iya gun sai a ce mun dun ba mu ji wallahi ba wanda zai ga an sai su zo zauna a ce ai mun dun annabi ya kace ka tara mutan da ba ko iya iyalin ka tara ku inda kai dan farin cikin haihuwa annabi Allah zai baka ladan to wasu abin ba sa gane wani ba a ci an ciwo bashi a wannan annabi ko ba ki ga miki ci bashi sauke miki ni kuma abin da ba ki taba tunani ba wai wa aike ki ki yi abin da zaki iya ki sayar wan ki fi wata ɗaya ki sashi sai ki ba
0: zauna ayi a fada
1: abin da ba sa fahimta ne ni in ina da kuɗi in ya kai miliyan 1000 zan iya ba da shi in ba ni da kuɗi ina naira 5 zan iya yin abin da ke da shi kenan ko 5000 ku fahimta da kyau abin da duk zaka ina kai shi iya inda zaka iya iyalin ki ba neman ƙarya ko alfahari ba dan Allah ci kai sai Allah ya karba amma yake yin duniya ce ai wancan yi wa Allah ka zace to kin rasa abin da yake faruwa kenan wasu ba sa kulawa lalle sai an yi taka tsantsan a cikin harkar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama harkar ma'aiki abace mai daraja mai girma amma wasu suna watsa ta hanyoyi biyu hanyar son zuciya da hanyar riya son zuciya da riya ne su suke rushe ayyukan da ake da aka kiyaye da kyau sai kiga an samu ne ba taba zuwa banana auladi bisur bi mu ne muka bi cancanta da mai farin ciki da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wayi tafal bi yawm mawlidihi kuma mai taro saboda ranar haihuwarsa wai zarin zinata kuma bayyana adan gurin mu kawata shi idan ma bane ku yi adu a cikin wa bi shukran lillahi ta'ala a cikin sa mai ne dan gilmamawa da mai da godewa Allah ni masa alama an amabi alaina abisa ni'imar da Allah ya gare mu saboda cin al'umar isa kamar ya ce ne al'umar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min ibrahim zati ta inda aka bayyana zatin sa asharifa madawakiya sallama idan hadal wujudi zuwa wannan samuwa yad'u ila ma'rifatillah dan kira zuwa sanin Allah madawakin sarki wa tauhidihi da kai sashi wa la ma an amallahu alaina da kuma abisa abinda Allah ya ni'imta gare mu min alhidayati da shari'a ila tariqil zuwa tafarki na gaskiya wannan bihi min al'azabi alim kuma Allah ya tsayar da mu daga azaba wajen shami da dimi girma ta lahira to kun ga duk wanda ya samu wayannan darajoji ai shi ya kai ga gurin morewa da samun abubuwa ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhana man ja'ala mawlidihi lil qulub sarki ya tabbata ga Allah ga wanda ya sanya mawlidin annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa rabi'an wa hasanahu isanya shi danne a cikin wato dan kyautawa kuma isanya shi wato isanya shi akan me yau badi aliya wato isanya shi danne yau isanya shi a cikin sa a cikin kyautatawarsa a cikin zama ne da kuma me sanya abin da aka sanya shi daga me daukakawa da maulidi sallallahu alaihi wasallam saboda me daukakawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa'anda suka tanaji wa'annan abin su ne suke samun darajoji da madauka mai kyau an gane da kyau ko maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake sanyawa yana daga abin mamakin maulidin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam madauki yana daga cikin ajaibu wato mamakin wuladati sallallahu alaihi wasallam wato haihuwar annabi alaihi wasallam wa akraja wal bayhaqi imam bayhaqi ya fitar da shi wa abu na'im da abu na'im an hibban bin sabit daga hibban din sabit kare yace inni lagula mu ibn sab'a asnin ichi haqiqa ni ina dan shekara 7 au 8 ko kuma shiga 8 a kalli dai na fada mara aitu wasamitu ichi mara aitu abinda na gani wasamitu kuma naji idan ice yahudiyan akwai ta ko wani ba yahudi sai ya sahu sai ya kara za ta gada ta wata rana ice ya ma'asharin yahud ya ku taron yahuda fajtami'u ilayhi sai suka taru zuwa yesu ice wa ana asma'u ni haqiqa naji ji wanda yake nan wannan ka kisa kenan ya bai wa annabi kusan shekara 7 ko 8 kenan kan ya suka ce wai da kamalaka wai da kacin kamalaka me yake daminka kare ce dala annajam ahmad ice tauraron ahmad ya bunno wani da bi fi hazi da yace ce an ga bai jata wanda yace ni na ga tauraron sa wannan bai hude ne ya fada saboda ya sani a cikin atura sun sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abuwan zai zo in ya zo ci wa ana aisha an samu da aisha Allah ya kare da ya da a gare ta ce kana yahudi ice wani bai hude ya kan ce kana sakana makkata mazaunin garin makka ne فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش شي سي فتاچه دارن da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam tace sai yace ya kuta nan kuresha har ulida fikum lailatin mu ulida cewa an haifa da mahaifa a cikin ku kawai suka ce la sai ya ce na'am shi an yi kare ce unzuru kaje ku ruwa fa innahu ulida fi hazihi lailatin nabiyyin hazir ummat na'am yace haƙiƙa wannan dana Allah ya fi annabi wannan al'umma yace kaje ka ruwa bayan ka tafi alama tace in kaje garuwa tsakanin ka fadin sako ta alama fan zahaban yahudi sai wani yahudi bai yahudi yaje ta da zuwa wurin manansa fakaratuhu lahum yaje samu wannan wato aka waje wannan yaro aka fito da shi falan mara an yahudi yayin da yahudi ne ya gani alama da aga ma harama gashiyan alaihi sai ya fadi ya su wanne wa kare yace zahabace zahabatin nabuwati min bani isra'ila ya mashar quraish yace kai yace to annabi ta tafi daga gare ku bani isra'ila ya ku taron quraish amma wallahi yace lantse yace lalle zai haska a tsakanin ku haske ya fita tsakanin ku da labari zai zo wannan labarin ku zai gaure min mashariki wal magharibi zai kewaye mafudan rana da mafadanta rawahu yaquba ne roto wannan min sufyan min isnad da yake hasan wanda yake mai kyau kama kana wufi fatahul bari kama yanzu a cikin fatahul bari to haka aka fara da haka yanzu muna ganin saboda lokaci za mu bar shi haka yafi mu rawon mun ce won muke shi ko 15 ba ko to akwai rawo
0: eh 15
1: to mu sanin ku a cikin tambayoyi yawa to waɗannan alamomi na haihuwar annabi alaihi salatu wassalam har a yanzu ba su wuce ba annabi ya babu ya shiga 1440 sai mu ce da 50 da wani abu domin an yi kirga ko mu ce da an yi kirga da wannan daban da hijiratowa ce ake yi an shekara 12 a Makka an taho Madina an yi shekara 10 a cikin da haka an samu kari akan abin hijira amma har yanzu in ku dauko daga haihuwa annabi ne kun ga abin ya tafi da yawa saboda haka abin har abada abinda aka sani na annabi alaihi salatu wasallam har yanzu daraja karama daukaka bata kare ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka na mai san shi haka duk wanda yake neman sani daga al'amarin annabi alaihi salatu wasallam to Allah ba zai bar shi haka ba zai ga abuwa daukaka akai haka kuma wanda isa ka hiyana a cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to har abada shine kunyatacce shine wanda ba zai taba samu cimma bukatunsa ba bai samu cimma burinsa ba domin annabi alaihi salatu wasalam haskensa darajarsa ba ta kare ba wata karaman ma da wani matsayin da ba za a sani ba sai ranar da aka je aka tafi zuwa ranar alkiyama ranar da za a fito da mafita wa'anda za su kasance cewa darajojin fitar na dangane da daraja ta annabi sallama ta bayyana in ta bayyana kuma za ta so saboda haka adrillahu maqabahu alkarim bi arfi shadid min salatu wa taslim اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله
0: to madalla Allah isaka da alkari kafin mu shiga cikin karantu tambayoyinku da amsa kira akwai bayanin da ya kamata mu fada tun a farko ba mu fada ba idan Allah ya kai mu ranar Lahadi malama za ta gabatar da maulidi kamar yadda aka saba yau wannan shekara bai tafi bayan takuta ha ba sai ita tafi bayan haihuwa eh ranar Lahadi insha Allah mummy a ina
1: a masallacin Sheikh Ahmad Tijjani ya fajin da nan za ku je karfe 9 zuwa 1 za mu tashi ko 12 insha Allah rabbi wa 1 ne muke gani insha Allah rabbi da haka muna gayyata kowa da kowa reshi na ba mu dauke mu kowa daya ba muna nan shine na ku kai muka hada nan ku ji abin da za mu bayani za mu dora bayanai fitattu dangane da wannan abin da fara to shine dore akan sa akan sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yanda yake da abin da za mu ji da kuma abin da ya kare mu da imani wanda insha Allah rabbi za mu karu za mu ji wa kanmu abubuwan za mu ji za mu sanya maki soyayya annabi ya ake har yi masa madahidin nan akwai abin da aka tsara a ciki sai kin ga shan bayani wallahi malama daban daban mamaki da aka ku sai a wannan kasance da irin yawo kiyo annabi sallallahu alaihi wasallam wata kalma kake faɗa da kake rike darajar shi an gane kuma ka kiyaye abin da zaka yi wasu wawaye su gani soki maudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka su suna muri ne tsakanin su in maza ne maza ne in mata ne mata ne an gane ko wannan shine sirrin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shine sirrin su annabi amma haka da maza da mata to an dauko fitina an zo an hada dan haka a kiyaye an gane ko dan haka akwai abin da so ba ku akwai wato wanda za ku yi saboda dan matsala abu da ake dan samu a samu fatahi a cikin rayuwa ana zan ya galibu anta galibu wallahu galibun ala amrihi ya galibu anta la galibu والله غالب على أمره أصاب إن دبقوا إن كنا كنا توانا الفرما النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت من أبو هيك سامي تبع إن شاء الله ربي الله كم زيارة النبي الله كتب لي تام ده هاس كم زق الله صلى الله عليه وسلم يا غالب أنت غالب والله غالب على أمره عليك يا وانا ده كيو إن شاء الله ربي يا كم شجين تبع أنا ما أنت صاب إن دبقوا كنا جوا تبيون جاتي تبيني بعذام جاي أمي با يا غالب أنت غالب إيه والله غالب على أمري للتنبيه للمبومة هكا كوي تنبيه يوكارا وغالي قولة المبومة تنبيه كيت أتشع باتي لأكا نمي سنتبه أنت منتا سيتاك هون سيتاك إن تنبيه با سو مالا ما نمنا أصابة
0: تنبيه إن شاء الله
1: يو سيوك مانا مالا ما كيوك مقوة كيو أسي موسى كي أبانا
0: إن شاء الله وسي باين تاكو على
1: حميس إن شاء الله
0: ربي سلاتة larabatu alhamis
1: zan gaba da Allah nan muna gaita mun ta handu zuwon ku da komai da kuma insha Allah rabbi kuma dalibai suka dauke ne kama guri da abuwa suka yi na kullu lillahi bana sun jajirce Allah ya musu albarka da kan ce ka ayi kasi kaya wannan kana cin ya mana kudin abun walima ake
0: a mummi ko muka zo a muna san mu cika jin nan da abubuwan nan da muke ci
1: da dawo sai kin ci yawa insha Allah gashe babba kake ba matsala
0: din annabi ne
1: kuma zaba ita yi miki tace ta tantan muku dawo su Allah akwai malama azumi da yatar su Allah kai rama kabarinta Allah ya jiganta da duk wanda muka rasa akwai kuma daga cikin yaku tana asibita kwanci Allah ya bata lafiya Allah ya tashi ka fadata ya bata lafiya muna fata dukkanin su dai Allah ya ba su da lafiya wanda ba su da lafiya rama su jaraba Allah ba su da sara kai sai mu da addu'a Allah ba su da sara to malama
0: ajajja mana sakonnin mu ki ta muna da kwanci ka kuma ne da suka
1: kawo to a dora musu
0: ka masu kira layin kira 07077 tara biyar biyu tara uku tara da kuma layin sifili takwas daya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai wanda ta ce assalamu alaikum malama barka da rana da Allah ina neman shawara akan mijina mun rabu tsawon shekara bakwai amma yanzu mun koma amma har yanzu halayensa ba su canja ba dan Allah a bani addu'ar da zan dinga yi to ga ku addu'a nan a gaba ko mun
1: to gaskiya ne dama shi ba ku mira ma kai sai a yi hakuri da juna ko an ji ma ko halin nan nan sai dai an samu kyalmu na bai kara da kare kuma kamata ya kai da Allah ka dan je ka dan ta ya ka canja halaye in wanka ne ba ka canja in kyauta ce ka zo ka yi in wasa ne ba ka fadi mata duk abubuwa ake yanzu ba da rayuwa ba wani sabon wanda ake mata ba wani anta mun na yi rayuwa ake dan kalkira dan yana ta kowace ana san mace wato ana san ma aurata masu wato wannan mai ake jani ne masu janyana ma canja abubuwa ka amma a ce kowace a cin abu daidai ta wannan ya kamata da Allah da annabi an yi koman nan a koma a gyara komai zama alkhairi a ciki baki ya san ki wata da kusun zuma da ta da ki haka kuma kai ko wata baka mai dan kan ruwa ko mai yawo za ta da kai haka da Allah insha Allah rabbi za shiga da ki addu'a duk wanda yaji muna fata ya karanta mata fatiha ubangiji Allah ya gyara tsakani
0: amin alhamdulillah
1: Allah ya amsa
0: Allah ya amsa wanda ce assalamu alaikum malama ne miki fatan alkadi ina son ki taimaka mu haihuwa ta uku amma ba ni da me ce min in yi ko na bari duk ta lalace abinda ta rubuto kenan
1: mun so da kangarariya ce ke
0: a irin dai
1: ta ce ba
0: nan na uwa ba
1: ne okay ba amma ta dan gyara gyara Allah sarki na sarki
0: ki ci da Allah malama ki taimaka mata ko da

0: Na'am, muna tare da kai. To, ai wata ce take koran wata. Wa alaikum assalam. Barka dai.
1: Albarka da alkhairi malama, muna godiya da wannan
0: bayani da kuke mana. Amin,
2: amin. Mu gode. To,
0: wannan sakon ce malama ki ja hankali akan mahaifiyar mijina. Bakin kofar waje take zuwa ta zauna daidai lokacin da zai dawo dan ta karbi abin da ya kawo sai dai a aiko min da shi.
2: Wannan ba dabi'a bace mai kyau. Wala to sai irin iya nake jiki mutu ko addu'a kirki kirasa. To mun ji wuki ki ba su miki magana ta uwarsu. Sai ta uwa ya tana da ke. Kuma shi ina ta Allah ina ji amma wannan abu wani abu ba shi da kyau. Ki je ki zauna ɗakin ki dan albarka ba sai kin je ba zai ba ki duk dan kirki bai ci abin hana uwarsa ba. Wani abin da yake kina kona masa ya ta tsoron Allah ya saki ya dan Allah da annabi ki daina. Ki daina ko ba kina ba Allah ya maganin ki wallahi tallahi dan duk mai irin wannan abin Allah ne ke maganin su. Sai naka saki ba ki ɗakin kina ji ki ga sai a san miki abin da za a miki bai dace ba. Kin haifa da saka haifa ta kai ki duka halice shi. Ki bar shi isar da sauki nauyin da yake kanta da Allah dora masa. Ke kuma miki naki da mahaifi yake. Da Allah da annabi zai samu irin wannan dan Allah ba mutunci bane. Allah ya rufa su.
0: Yau mu dauki sako na karshe duba da lokaci wanda tace malama fatan alkari da fatan Allah ya kara lafiya da nisan kwana. Mijina ne idan yana yin alwala ne masa gyara sai ya ce sanni yar masana.
2: Shi kudan jahili
0: to sanni yar masana ya tafi shi wata hanya ta bi iya ba da sallar da alwala kuma ba ta yi masa gyara ba.
2: To fa zakir fa ina zikrata fa ulumini haka Allah ya ce fa zakir fa ina zikrata fa ulumini na kin ga alama wannan yana nuna kansa bai shi karbi imani sosai ba ma'ana to ulumini yake gyara dawa ke wani ce ko ba are ne yake masa gyaran ba
0: eh gaskiya
2: shi dan na san wata fitina ne ta da dan rawa kai ta dan islamiya ta nan ba a a dabara ake yin sa miji gyara iya ko ban da aka kalma shahada gyara shi zama musulmi kirki kin gane ko ki kiyaye ta da kiyaye musu dan babu Allah gaskiya babu sallah a kiyaye da Allah da annabi asira ba ko lam'a ba a so ta fito a ce ko ga sai gure lam'a take fito nan da gunda nan mu farilla take ai gure uku ne lam'a fuska da hana ne da kafa dai mai fito lam'a ko kace fito lam'a dole dukkan su akan akwai farilla ce a gurin fuska farilla ce hannu da kafa farilla ne kin ga ni na ce ko ta fitar da ciki sai ka ni na samu lam'a ka karu sallah ka Allah ya kiyaye
0: amin to mun riga mun cinye lokacin sai a imani addu'o'i kamar dai na fada malama ta gabatar da maulidi insha Allah ranar lahadin nan mai zuwa a masallacin Sheikh Ahmad Tijani dake nan kofar mata
2: insha Allah
0: eh da misalin karfe 9 zuwa karfe 1
2: a lokaci insha Allah
0: zuwa da dai biyu an tashi sai kuma ni ma maulidin da nake gabatarwa ranar Alhamis amma ta sama
2: ko ne ta rama miki wannan alamba wannan ba sai ba nayi na gama sai
0: corona sai wani satin bayan ta fita Alhamis muna fara mu ma daga 12
2: mun bar ni bana dai mai kwari ne ko a shan sa ba
0: ne ne ai da muka samu
2: an gine shi
0: cikin Aminu dan tata
2: Allah
0: sai ginin ne a gurin
2: alhamdulillah
0: makaranta a dan makarantar dan tata anan muke gabatawa mu fara mana tun 12
2: mu dauke dan koki ko daya kafa ba naki ba mu dauke musu ba naki aiki nan naki na kusa da su yawa zuwan gansu a ciki
0: to mu mai da ce duk
2: ku da dan koki ba dauke na annabi aiki da gaskiya ake yin sa Allah ya samu dace
0: to amma ne malama Fatima ta sanna bare sai fayin sa bularab sa ba ke cewa a kasance da Musa ti mai zuwa insha Allah a cikin wani sabon shirin.

Mita da sayin da bakwai da dogo ku akan zangon FM Ramar Radio inda ka saurari shirin dandalin unguwannin mu tare da Nura Bakar Musa tana gogon ya da shirye-shiryen namu na French Kalumma yake nuni da cewa karfe 5:30 saura minti 1 da misalin karfe 5:30 daidai zamu ji gasashin namu na dinin da zamu kamko karatun littafin Ishiriniya Fata za ku ci gaba da kasancewa da French King Alumma tare ni Fatima Kabir Libre ya ka sai dan ki ci gaba da kasancewa da ku a zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka

Hadimu nabiyin lahi alaka ta'abudi

0: ganin shirin mu tattauna.
1: Abun sauraro na.
2: Kuma kamar yadda nace shirin yau tambayoyi za mu amsa kan abin da ya shafi lafiyar iyali gangarawa zuwa tazarar haihuwa. Idan mutum yana so ya amsa tambaya zai daga hannun shi, za mu zo da abin magana ya gabatar da kanshi, ya gabatar da rukunin da yake, sai kuma mu mishi tambaya sai ya amsa. Amma kuma a cikin ɗakin akwai ƙwararru wanda idan mun yi daidai su za su yaba mana, idan mun yi ba daidai ba nan ma kuma za su gyara mana, su kuma yabawa ƙoƙarinmu kan abin da ya shafi tsarin tazarar haihuwa. Kafin ma in dire ga wani ya daga hannu a gaba, da Allah ka kawo mishi abin magana.
3: Sunana Bakar Ibrahim Dikwa, na fito daga jinsin rukunin masu nakasar gani.
2: To tambaya ta farko cewa take shin ko menene bambancin karɓar tazarar haihuwa a asibiti da kuma shagon da ake sayar da magani, wato chemist kenan?
3: Bambancin ai ta fito fili, saboda duk inda aka ce asibiti akwai tarin ƙwararru waɗanda suka lakanci abin sosai, waɗanda kuma sun samu horo daga inda hukuma ta amince da shi. Kaga kuwa idan chemist ne zai iya yiwuwa, ko da mutum ya je ya dan lakanci abin zai iya yiwuwa ma ba shi da ƙwarewar da ta kamata, sannan ko kuma zai iya ma yiwuwa ba su ma da lasisi ko kuma me zan ce,
2: wato takardar shaidan kai cewa mutum ya ƙware ya bude ya yi wannan aikin da zai da. Da Allah a tafa wa wannan malamin. Ƙwararriya za ki gabatar da kanki, sannan kuma ki sharhi akan amsar tambayar da malamin nan ya bayar.
4: Assalamu alaikum, ina wunin mu. Sunana Maryam Ali.
2: To ita Malama Maryam Ali ma'aikaciya ce daga ma'aikatar lafiya na nan jihar Borno, wato Ministry of Health kenan a turance.
4: Ansan da ka bayar din hakan take, dan ba za ma a hada ba kaman yanda ka fada din, wanda da na chemist da na asibiti. Asibiti idan ka je akwai gwaje-gwajen da za a yi maka, sannan to amma shi mai chemist din ba dukansu bane masu karanci fannin ma'aikatar asibiti din. Yau da gobe ne kawai sai su je su bude chemist, to su kawai bukatun su kudin ne, ba wai abin da kai zaka ji a jikin ka din ba. Su kawai su siyar su samu kuɗin shine damuwar su. In san samu ne an fi so, idan mutum ya tashi neman tazaran haihuwa din ya zo asibiti ya samu jami'an mu na asibiti, su za su bashi, za su fahimtar da shi abin da ya dace da abin da bai dace ba.
2: To da Allah a tafa wannan malamin da ita kuma ƙwararriyar ta ne. To malami, na farko dai ya wakilci rukunin mutane masu nakasar gani, zan so in ji daga bangaren ƴan uwana mata. To ga wata nan ta daga hannu, bari mu bata dama ta gabatar da kanta sai a yi mata tambayar.
5: Sunana Hassana Muhammad Bunu.
2: Wani rukuni kike wakilta?
5: Okay. Rukunin masu nakasar bangaren jiki.
2: To Malama Hassana, kin shirya karɓar tambayar ki? Ko me da me ya kamata jami'an lafiya su shaida wa wadda ta je asibiti a karon farko domin karɓan tsarin tazarar haihuwa? Me ya kamata su faɗa mata?
5: Okay, ya kamata su faɗa mata ka'idodin da kuma illoli da zai iya haifar ga lafiyanta.
2: Ya kan bayanin kenan? Bari mu dawo gurin ƙwararriya mu ji me za ta ce.
4: Assalamu alaikum, sunana Maryam Ali daga ma'aikatar lafiya ta nan jihar Borno. Malama Hassana, na ji daɗin ansanin da kika bayar, sai dai ɗan ƙarin bayani kaɗan da ba za a rasa ba. Ƙarin bayanin kuma shi ne, idan mutum ya zo asibiti a karin farko akan tana so ta karɓi tazaran haihuwa, ma'aikatan lafiya za mu karɓe ta, za mu marabce ta, sai mu tambaye ta tarihin rayuwanta, iyayenta da na magabatanta da ita da kanta, akan akwai wasu cututtuka ne a cikin zuriyarsu, irin su hawan jini da ciwon suga. Sai mu tambaye ta haihuwanta na nawa ne, kuma shekaranta nawa ne, kuma yanzu da ta haihu din ɗan da ta haifa ko ƴar da ta haifa ɗin wata nawa ne ko shekara nawa ne. Bayan haka sannan za mu zo akwai gwaje-gwajen da za mu yi mata. idan aka mata gwaje-gwaje sannan sai a baza mata kayan nau'ikan tazaran haihuwa a ce ta zabi wanda ranta yake so ila wanda take so din zai mata illa sai a ce mata a'a inda son samu ne wannan yafi dacewa dake saboda wannan din ga dalilin da yasa baraki yake amfani da shi ba an hankalinta ya dauka to sai a yi mata shi za a ga ya mata kuma idan aka yi miki din ga yanda zaki yi ki kula da kanki kuma idan kika je gida ga yanda zaki idan har kin fuskanci wata matsala game da wannan nau'in tazaran da aka miki amfani da shi ki dawo ki garzaya ki dawo asibiti saboda a duba menene dalilin kuma a magance miki shi a cikin takaitaccen lokaci
2: to da Allah ta fa malama Hassana da kuma kwararriyar ne

0: To an samu mutane biyu waɗanda suka wakilci rukunin mutane masu nakasa guda biyu. To yanzu bari mu sake dawowa. Rukunin masu nakasar ji ne basu amsa tambaya ba. Nan ma idan da so samu ne zan so a ce mace ce za ta amsa tambayar. To ga wata nan ta za ta amsa tambayar. Amma kasancewar tana da nakasar ji za mu yi amfani da wanda yake musu tafinta. Zai gabatar da kanshi sannan ya gabatar da ita sai mu karanto mata tambayar sai ta amsa. Ba sai ta tashi ba za ta iya zama indai wanda yake tafinta yana ganin abin da take yi.
1: To assalamu alaikum, sunana Muhammad Suleiman, ni ne nake tafintawa masu nakasan ji. Wacce za ta amsa tambayar sunanta Ummi Nasiru Abba Aji.
0: To bari mu je ga tambayar. Tambayar cewa take shin idan mace mai nakasa ta je neman tazarar haihuwa a asibiti aka ci zarafinta, wani mataki ya kamata a ce ta ɗauka?
1: Ta ce za ta yi ƙoƙari dai duk yadda za ta yi ta dakatar da abin da ake so a yi mata ɗin. Shi ne iya abin da ta ce gani za ta iya ta yi.
0: To wace hanya za ta bi ta dakatar ɗin?
1: Ita tana gani kawai za ta dai wani wuri, za ta canja wuri ne kawai.
0: Wato ina fahimce ta za ta haƙura kenan gaba ɗaya?
1: Za ta haƙura gaba ɗaya.
0: To ba damuwa, da Allah a tafa mata. To bari mu dawo ɓangaren ita ƙwararriya ɗin. Kin dai ji abin da ta faɗa, ta ce ita za ta iya haƙura kawai ta je ta wani guri na daban a je a yi mata. To ko me za ki ce?
2: Gaskiyanki ne kuma za ki iya ki, amma kin haƙura ɗin ai bai yi ba, bai dace ba. Ai right na 'yancinki ne. Ki zo a biya miki bukata a asibiti. Saboda haka idan kika je asibiti aka ci zarafinki, a mu ma'aikatan asibiti ɗin, a asibitin akwai inda gurin manya yake. Za ki tambaya ina ne ɓangaren kula da ma'aikata a cikin asibitin, sai ki je ki ce gashi na zo ina neman bukata na kaza, amma ga abin da aka yi min. To a take za a ɗauki mataki sannan za a biya miki bukata a lokacin. Amma har kika ce idan an ci zarafinki a wani asibiti za ki je wancan asibitin, ai bai yi ba. In kika je wancan din ma kuma aka saki miki haka fa. Incinki ne, kina da wannan daman da dole a kula da ki a biya miki bukatanki. Kar ki yi fushi, ki kai gaba za a biya miki bukatanki.
0: To da Allah a tafa ma ƙwararriyar mu da ita kuma wacce ta amsa tambayar. To ƙwararriya a ƙarshe me za ki ce?
2: Ni kiran da nake ma ƴan uwan mu masu nakasa shine mu da muka zama muka samu zarafi muka zo wannan gurin, mu zama jakadu masu warawa ne, basu samu zuwa wannan gurin sun fahimci me ake nufi ba. Tazaran nan fa taimako ne ma kanmu da kanmu. Mu zo mu karbi tazaran haihuwa da asibitocin da suke kusa da mu, kuma duk wani anguwa akwai asibiti. In kace ma banyan asibitin sun maka nisa, akwai na ƙananan hukumomi a cikin anguwanni. In muka je za a bamu abin da muke bukata.
0: Wato aka ce wai farin cikin iyali lafiyar iyali. Tazarar haihuwa ba komai bane face abin da zai inganta lafiyar iyalinmu. To da Allah mu tafawa kanmu da kanmu.

Masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili kada dai ku manta muna kan littafin nan Bonono wallafar na Allah Ado Anas ashirin da ya gabata kun ji dai inda muka dakata to kuma halin yanzu zamu dan ja baya kadan sannan mu dora daga inda muka tsaya ku ba mu aran kunnunku al'amarin shagalar sa yake ta da'irar dabi'un addini al'ada da mutuntaka matan da suka tsira daga rashin arzikin sa bai wuce yar cikin sa da wadda ta haife shi ba amma mata da ƴan abokai zuwa ƴan dangi kam sai idan fatsar sa bata kama ba ko na lokaci mata suka gilma gaba gare shi zaka ga idanun sa sun zazzago suna karanta surata da takunta yana lasa harshe tamkar mayin wucin zakiya an karkalace daga nan zai yi duk abin da yake da iko domin biyan bukatun zuciyar sa kudi ku a wannan harka ba matsala bace a wajen Alhaji Kabiru dama Hausawa sun ce kashin kare ba a take kuma garin banza a farau-farau din banza yake tafiya a yanzu ko kiyasi ba zai iya ba na adadin matan da ya lalata rayuwarsu tsakanin kwailaye da ƴan mata zaurawa ko matan aure kai tsohuwa ma idan ya ga da saura baya bari a lokacin da mace ke gabansa ba za ka same shi da cikakken nutsuwa ba za ka gane cewa yana saƙe-saƙen zuci ne domin hatta lafazin da yakan fita bakinsa a wannan lokaci ba dole ya ma'ana ga mai sauraro ba wanda bai san shi ba sai ya ɗauka bugun aljanne Alhaji Kabiru baya lamani sai da ruwa mai tsanani dalilin haka ya janyo kare ƴan kasuwa da dama yakan ji wata annashuwa da nishaɗi idan bala'i ya sauka akan abokan cinikinsa hasada a wajensa har ta yi kwantai babu wanda za ka ji ya ce san barka domin shi baya taimako ko sadaka kuɗinsa ba sa ciwa sai ga kawalai da matan banza idan bukatarsa ta biya ko da matar da totuwar lemo ba su da maraba a kasuwa ma kirarinsa shi ne maso zama da kai ya nemi na kansa ma'ana shi dai zumbuli ne wanda babu mamora tare da shi ko ƴan da ko tsoron aikinsa suke sai an tara da yawa zai su mu biya ga shi da neman araha kayan da ake ɗauka a naira goma sai an yi dace zai biya takwas idan ka ga almajiri a kofar shagonsa baƙo ne wanda bai san dawan garin ba Alhaji Kabiru bai san sadaka ko kyauta ba ga shi da mummuniyar dariya ta keta ana ƙyaƙyatawa jiki na jijjiga idan yana yi ko duk sashen da yake sa inji giya kuma ko mota ba za ta gaya masa ba wanza mai ba san jarfa ɗanana Alhaji Kabiru game da ƴarsa babu kwatance dalili kenan duk inda za ta suna tare da direba wanda aka bai umarnin kada ya kuskura ta nisan da zai kasa gane wani hali take ciki haka babu shiga gidan da bai san alakarta da shi ba ko cuɗanya da ƙawayen da bai amince da su ba balle samari amma game da ɗansa kuwa akwai ɗan sassauci bayan cewar ba zai wa'ai masa da baibayi irin na mace ba lalle ba zai ɗauko abin kunyar da ya kai nata ba don haka shi ma an ba shi umarnin kulawa da mu'amalolin ƴar uwarsa wannan ne dalilin sama musu makaranta da karatu iri ɗaya Hajiya Barira ta san ɗabi'ar mai gidanta sarai wannan dalili ya sa ba ta samun kulawa miji ga matarsa irin wannan mugun hali nasa ne dalilin kullu kuccin da suke a gida yake gudunta kamar annoba ba ya dawowa gida sai tsakar dare sannan zai mata korafin gajiya ko rashin lafiya ta yi iya ƙoƙarinta domin janyo hankalinsa gare ta amma a banza sai dai ta tsaki da Allah ya isa zuci yakan wuce wata guda ba tare da ya kusance ta ba duk da cewar babu abin da ya hana ta na bukatar yau da kullum tana zaune tamkar ƴar tsana a hannun manya abin takaici kullum abin da dalalacewa yake ba kuma alamar sauki da ciwon mahaukaciya damuwa da kunci sun dade da bayyana a fuskarta amma ya yi buris da kimbin ba shi duk wata hikima ta kare daga ƙarshe ta ga fi dacewa da ta yi haƙuri ko nema kanta mafita Alhaji Mai Kanti shine babban abokin Alhaji Kabiru hasali ma daga waje guda suka zo sana'arsu kuma iri ɗaya ce wato cinikin yadudduka da atamfofi sai dai ya fi abokin sarwa hakan ya kasance gwani a wajen ha'inci bayan kuma kayansa ya fi na kowa tsada ba su taɓa yi wa juna kira ga kyakkyawan aiki ba duk inda suke sharri ne fala a cikinsu suna masanya mata kamar mota sun yi nisa matuƙa a titin shagala don haka sun yi nisan da ba su jinkira suna taimakekeniya wajen kantafin lafiya da rayuwa da kuma uwa uba mu kuma su ta gobe duk inda aka daga kadara domin bukata Alhaji Mai Kanti ne ke fara zuwa domin ta faɗi ba kuma zai taɓa saye fiye da rabin kuɗin abin ba idan ma akwai tsananin matsuwa baya wuce ɗaya bisa uku haka ne ya shahara wajen ruwan da ake kira turanci wato sai mutum da kaya da tsada
sannan ya sake saya da kansa da mugu ara kadara ko ta nawa ce ba ta fin karfinsa in har ta zo daidai da san zuciyarsa amma sadaka ko ta kubu guda ba iyawa ayan kowannan su kan kira ɗayan baba kuma suna shakkun sanar da shi wata damuwa domin neman mafita sai dai Alhaji Kabiru bai taɓa barin iyalansa da wata bukata da za su nemi agaji daga waje ba sabanin abokinsa wanda ya matse musu hannu baya wadata su da sutura ko abinci idan ka je faɗa da iyalinsa akan tefane ne sutura mai kyau a gidan daga wajen abokinsa ne abin kamar surkulle abincin gidansa kuwa ko almajirai sai idan ciki ya murna amma gogon haka yake naɗa abinsa ya kuma bi shi da ruwa ƴaƴansa kuwa kowace takan nemi kuɗi ta dafa abin da take so domin ba za su iya cin na gida ba amma wai idan ka gan shi yana hira da raha kamar abokai shi da ƴaƴan amma wajen ungo nan fa ɗaya shagunan suna shahararriyar kasuwar nan ta kofar bai da ke Kano akwai su da wani gidan baki wanda Alhaji Kabiru ne ya saya a can suke aikata masha a sarrai ko kaɗan babu tunanin wata mutuwa zukatansu a haka mata Alhaji mai kanti uku ƴaƴansa goma sha uku kuma duka mata daga cikinsu akwai wadda ake kira Bara'atu ita ce ƴar lelan abokin mahaifinta Alhaji mai kanti baya bari ƴaƴansa su wuce matsayin gaba da firamare a karatu tsoron kada su hau tafarkin lalacewa bugu da ƙari yana kyashin kuɗin da zai kashe na makaranta wato ya je hutsun tsobi da hoge guda duk da haka yana ganin wannan dabara ce domin kare ƴaƴansa faɗa hannun miyagu irinsa sai dai kuma bai cika damuwa da halin da suke ciki a gida ba gashi har yanzu babu wanda ya taya ko guda daga cikinsu amma samari kullum kamar kasuwa ake ci a gidan yi da zubar da ciki a gidan ba sabon abu ba ne domin har ya zama jiki an daina kunya a takaice dai yaran da aka haifa a gidan ba aure sun kai uku sannan fumfuris yaran ba za a faɗar wanda ya musu cikin saboda haka zagi da tsinuwa kuwa ba irin wanda ba sa sha a wajen iyaye Allah mai ikon fitar da lu'ulu'u a joji akwai yarinya ɗaya tilo da ta fita zakka a gidan wanda ake kira Lababatu halayenta na mutanen kirki ne ita kaɗai wannan rugunzuman tantirancin yake baiwa takaici amma ba yadda za ta yi ba za ta canja ƴan uwa ba balle iyaye ko a harkar bariki Alhaji Kabiru ne jagaba ba domin shi ba abubuwa da dama ba za su yi ba ga Alhaji mai kanti da yawa yakan gamu da cin zarafi daga ƴan yagariga wato matan da bariki ta kira kuma suka amsa tun abokan hulɗa ba sa ganewa har abin ɓoye bayyana duk da irin tsumulmulan mahaifin Bara'atu da ganinta ka ga mai sharafi ga ta dama mai gariniki saboda haka suturar ta kawai za ta gamsar da mai kallo cewa ƴar gata ce ko da dai ba kyakkyawa wace amma akwai kyan dili da ɗaukar kwalliya zai yi wahala a gani ba a yaba ma duk hanyar da ta wuce ta kwashi ɗan kallo saboda iya taku na kilakanci tsarin rayuwarta bai taɓa shiga hancin mahaifinta ba domin ya san wanda ya tsaya mata uba ne gare ta a takaice ita ce shamaki ga duk mai neman ɗauki a gidan daga wani Alhaji Kabiru a yanzu tana ajin ƙarshe na makaranta ga wani firamare sai dai ba ta da ƙoƙari hasali ma sau uku tana maimaita aji bayan haka ita ce tilo wa ƴaƴan Alhaji mai kanti wanda takan je har kasuwa lokacin da ba karatu wani lokacin te kane-kane a hira iyayen har da shewa kuma ko da ta iske wasu matan da bata sani ba takan yi shakulatun ɓangaro wato dai sha'anin gabanta kawai take duk da ƙarancin shekaru ta yi ciki a gaban iyayen har sau biyu kuma ƙememe ta ƙi faɗar wanda ya mata dole haka aka batta domin ba kanta faro ba ta nemi aboki ne ga Alhaji Kabiru da Alhaji mai kanti tun suna yara amma da yake ba shi da yau sai zama yaransu direba ga Alhaji Kabiru kuma babban kawali tun tale-tale shi yake ƙulla shedanci tsakaninsa da 'yan mata saboda ya haƙure wajen iya fitar da lafuza masu jan hankali a zamanin baya zunansa ƙwararre yanzu ma shi ne mai sasantawa ya kuma jagora zuwa gidan baki wasu lokuta idan ya ga da dama yakan ƙulla yarjejeniyar ga yauna matan su fitar da shi bayan komai ya yi daidai a matsayinsa na aboki wasu lokutan yakan samu shiga cikin sabgar amma dai gaskiya rashin abin hannu ya shata wani laya tsakaninsu lokacin da suke ƙanana sunansu shaidanu uku kuma sun addabi unguwa kowa sai Allah wa dare cin abinci ya fi daren mace wahala wajen ta nemo rashin girman kai da biyayya ya sa ta nemo baya rasa bin bukatun kansa saboda yadda mai gidan yake kulawa da shi shi aka dora alhakin kaiwa makaranta da kuma lura da Samira da ɗan uwanta a tsakanin haka yakan yi ɗawainiyar gida da wasu kai kawo na uban gidansa
wanda ba za a rasa ba. Ga dukkan alamu Tanimu yana samun gamsuwa da jin daɗi a cikin aikin da yake. Bayan ya kai yara jami'a da tabbatarwa zai shiga aji, wannan baya hana shi baza idanuwansa kamar fatsa a ruwa ko a dace da abin nema. Saboda kwarewa wajen iya taɗi, da ya tsaya da mace ba wahala ka fara ganin haƙoranta. Yana miƙa saƙonsa cikin dabara da hikima don kauce wa ɓacin rai. Abokansa sun taɓa zargin ko yana amfani da su dabaru, saboda akwai lokacin da wata yarinya ta mara alaji mai kanti a kan yi mata zancen banza. Amma da Tanimu ya ja ta gefe tamkar an watsa wutar ruwa ba tare da ɓata lokaci ba, ya samu daidaito da ita. Ciki kam sun zubar da yafuki ɗaya. Shagalar su ba ta da shinge. Tsinuwa da Allah ya isa ta iyaye da ‘ya’yan da suka yaudara. Idan aka ɗaure ba za su iya murginawa ba. Sun manta alhaki kwaikwayo ne, yana bin ubangidansa har sai ya kai shi kushewa. Suna sheƙe ‘ya’yansu ba tare da tunanin makoma ba. Gare su wannan ce kurin ma’anar da rayuwa take da ita, ko tsoron cututtukan zamani ba sai. A ranar da Tanimu ya gabatar da lare ga Alhaji Kabiru a matsayin wanda zai aura, sai da mai gidan nasa ya kima kulle kulleleniya da ita ba tare da sanin yaron nasa ba. Allah ya yi wa lare jiki da siffa irin wadda ake so tare da ‘ya mace. Lare ba ta tsira daga makircin Alhaji Kabiru ba. Daga wannan lokaci da haɗuwa sai ya ɗauke ta zuwa wani otal a bayan gari da ake kira gidan tuffa. Shi ko gaulan ya shagala kan aikin magina. Alhaji mai kanti ma ba a bar shi a baya ba, ko don gudun kada balle ya tashi aka maishe da Tanimu fanko. Ba ƙaramar hidima Alhaji Kabiru ya ba lokacin bikin Tanimu, tamkar shi ne shago ɗan. Ango kuwa kamar ya kuka domin murna daga bajintar da mai gidansa ya nuna. Lare matan mutum guda ce, amma ana raba tsakanin mijinta, iyayen gidansa da kuma sauran abokan shagalarta da ba ta yanke hulɗa da su ba. Ko dama dai tsintaccen mage ya bata mage. Bayan biki duk lokacin da suke son holewa da ita musamman a ƙarshen sati, sai su ƙirƙiri sanya Tanimu aikin da zai bar garin. Tun daga aure sai ayyukansa suka ƙara faɗi, yana can cikin yi musu hidima a waje, su kuma suna inta sa ciki. Duk kwa lokacin da ya dawo sai an yi masa goma ta arziki, ya je gida ya nuna matarsa ta taya shi murna, amma ta ne masa gwalo a zuci. Wata rana Tanimu yana tuka Hajiya Barira zuwa kasuwa, sai ta ankare shi yana sata kallon wata mace da ke bakin titi. Wannan ita ce damar da take jira. Bata ɓata lokaci ba ko wajen amfani da ita. Cikin fara'a ta ce, Tanimu, hale ba ka da dama. Har yanzu dai ba ku sadu da ba. Wani irin kallo kake wa matan mutane haka, kamar da wani abu a ƙasa. Wannan lafazi ya bai wa Tanimu mamaki, domin bai taɓa tsammani ba. Amma dai ya bi ya rima ko ya sha kiɗa, mai yiwuwa har da gara. Ba wai ta nake kallo ba, idanuna ne dai kurin mu suka yi wajen da take. Tanimu ya mai cikin nishaɗi da nuna ƙaunar cigaba da hirar. Alamunka dai ka cika son mata Tanimu, Hajiya Barira ta sake faɗi cikin raha. Haba Hajiya, akwai namijin da baya so, yana mai dariya. Tanimu ya wa Hajiya Barira susa a wajen da yake mata ƙaiƙayi, har mai gidan kenan, ko kuma na ce abokinka. Ni dai ba za ji mutuwar sarki a bakina ba, ni Tanimu yana sa ta kallon fuskarta ta madoban tsakiya. Shi yasa kake abin da kaga dama, amma dan Allah juyo ka kalle ni sosai, menene ai ba tare da ni da mai sauran mata suka fi ni? Hajiya Barira ta faɗa ba tare da jin kunya ba, tana mai kallon jiki da suturarta. Ai ke dai wuri te gatsi ne, Tanimu ya kaɗa kai sama da ƙasa alamar gamsuwa da abin da take faɗa, da ɗan murmushi na mai yaudara. Ko dai babu alamar jin kunya ko tsoron abin da ka iya biyo baya, haka kuma bai nuna damuwa ko mamakin yadda suke taɗin nan da matar ubangidansa ba. Ashe ko a baya fuska ce bai samu ba, da kuma tsoron shiga gonar da za ta ja masa ɓacin rai da koma baya a rayuwa. Ya haƙaƙe cewa muddin ya samu matsala da Alhaji Kabiru to fa kashinsa ya bushe. Amma ko kaɗan mai gidanka bai damu da ni ba, in ji Hajiya Barira. Tanimu ya kamar bai gane me take nufi ba. Amma Hajiya mai Alhaji ya rage ki da shi, ta katse shi, kai tafi can. An ce zama aure sutura da abinci ne kawai. Sai ta murmushi ta ƙara, wato zo kake sai na ɓara? Tana mai dariya. Wannan magana ta fito da duk abin da ke ɓoye a zuciyarta. Suka kalli juna ta madubi, tana mai ƙifta masa idanu. Kafin ya ce wani abu, ta sake ɗorawa. Duk ɗan da aka hana abinci a gidansu, ai kuwa ba za a hana shi ƙwalama gidan maƙota ba, ta fashe da dariya. Ai ko uban kuturu ma ya kaɗan, in ji Tanimu, suka sake fashewa da dariya, har da ta fashe ta kafaɗa. Wani abu ya ɗaure da Tanimu kai, amma dai hakan ya masa daɗi. Ko da za su rabu, sai da ta ɗan taɓa shi a hannu, daga nan sai tashin zance kuma.
wannan rana ta bude kofar shedana tsakanin Hadiya Barira da Tanimu idan ya kai yara makaranta gaggawa yake dawo gida domin ɗebe wa gidansa kewa da nauyin da ke a zuciyarta abin takeici wani lokaci idan kafa ta dauke har daki ya kambita yarda da amincin da Alhaji Kabiru ya bashi ne hujja da kaimi sanan Alhaji Kabiru baya dawowa kullum sai dare saboda haka yawan zama a gida ya karu ga Tanimu zaman sa a kasuwa ya rubu abokai suka wanzu a cin amanar juna bonono wai rufin kofa da barawo ja'irin kamar an masa kaimi domin sai da ya kai ga hilatar Samira da zumbar kuya mata tuki har sai da hakan sai cin maruwa babbar illar kadaicewar baligai bi mace da namiji ta bujuro ya samu sukuni tsakanin ya da uwarta babu tsoron mahalici ko kunya ubangidansa haka zalika su duka biyu babu wanda take da wani hasashe ko zargi domin ko ina a cikin aike yake amma shi kin na kallon sa a wawaye da ya musu gwalo a zuci wannan kuma bai hana shi fargabar ranar da asirin sa ka iya tunuwa ba yana da yakinin muddin haka ta faru a san shi ba hakan ba zai rasa nasaba da shahara sa wajen kirashin arziki ba Tanimu ya kai rufe ido ci zarafin mutum akan abin da bai taka karaya karya ba daga cikin abubuwan da suke sa shi firgici a wannan tafiya shine a ce lare ta gane halin da yake ciki a zatan sa ba za ta zauna da shi ba gashi kuma yana matukar kaunarta ko auren ma yana ganin kamar alfarma ce masa domin ajinta ya dara nasa raba shi da ita ba karamin bala'i ne ba waɗannan tunane suka aure zuciyarsa a danan koyan Samira a makaranta wasu ma bunzuru suke kiransa saboda tsananin bin mata kawu zai yake ga wasu daga yanayin shan da yake wasu gari wato da wata yake kunna wata barewa dai wata gudu ba an tirarrafe daga ɗabi'un mayawansa sai ƙari babu abin da ya manta ya sha mari ba adadi daga wajen ƴan mata musamman abokan karatu saboda shakkenci da zancen baza amma ja'irin wannan bai sa shi canza hali ba akwai naci hakurin sauraro da jure wulakanci har dama ta samu ya cimma burinsa da abin nan da ake yana matuƙar tsoron mahaifinsa ko dan kada kuɗin shiga su yanke shi ko Alhaji Kabiru akwai shagwaba ƴaƴa ta wajen ba su dukkan bukatu wannan kuma bayar

biyu ko uwarsa zai ta mutu ba zai saurara wannan harkar ba. Yau gashi an kawo irin wanda yake so amma bai kula ba. Na haka ya tabbata akwai wani abu. Sai dai ya ki bude masa. Fatansa dai ko menene bai shafe shi ba. Alhaji Kabiru yakan ce tuwon kwalama ya fi dadi. Hakan ya tabbata da yadda yake neman mata babu rarrabewa. Duk da cewa matar Sadiya Barira ba za a bar ta a baya ba wajen kyawu tsari da sura irin na mata. Amma ko kaɗan bai kula da ita ba. Masu sauraron mu anan za mu sa aya a cikin wannan shiri. Mun karanto muku wannan labari a cikin littafin nan Bonono wallafar na Allah Ado Anas. Mai gabatarwa Muhammad Umar kai gama ke muku sallama ku huta lafiya.

0: tabarka mu da dawowa
1: yawa mallan gari yawa tatsuniya dai makaranta ce ga yayan Hausawa to idan kuma muka duba sai mu ga kuma wace tatsuniya ce take zuwa kuma da wato sako ko jigo na kunya to muka duba tatsuniyar wato Musa dan Saraki to nan kuma za ga irin yadda take ko ya tsantsar yadda kunya take dan sarki saboda haka shi wannan Musa dan Saraki akwai wata yarinya da ya gani wanda ta kace wanda yake so saboda haka amma ya kasa yi mata magana saboda haka tafiya dai tai tafiya ita kuma tunda ya bayyana yana yana santa to daga nan kuma sai kunya ta shiga tsakanin su sai ta kasance a garin duk wanda yake da suna Musa to ba za ta iya faɗin sunan sa kuma ba za ta iya bin hanyar da yabo ba kuma tana kunyar sa saboda haka ana nan wata rana sai suka tafi yin wanka a kogi to da ya samu labari sai ya je kewaye sai ya ɗebe kayan sa gaba ɗaya kan bishiya ya zauna to bayan ya zauna suka gama wanka suka gaba kayan su can kawarta tana kyallaye ta hango Musa shi ya kwashe sai ce babu wanda zai ba wa kayanta har sai saurayar da wata waka duk wanda ta rera wannan waka to zai ba ta kayanta saboda haka wakar ita ce kai Musa Musa gayya Musa dan makaranta Musa dan Saraki ka kaunaci Allah Musa ba na zanyi na kaunaci Allah Musa ba ni bante na kaunaci Allah Musa ba ni fatalata da makamancin haka saboda haka haka suka tayi wakokin nan sai zuro musu kayan sai ba su har aka zo kan wannan budurwata sai ta kasa faɗin wannan suna saboda kunya a matsayin tana kaddara mijinta ne da zai aure tana jin kunyar sa da matabasa sai ta ce kai wa nan gayya wa na dan makaranta wa na dan saraki wa kaunaci Allah wa na ba ni zanyi na kaunaci Allah wa na ba ni fatalata saboda haka shi kuma sai maida mata yace sai ta ce kai Musa ita kuma ba za ta iya faɗin wannan suna ba
0: saboda
1: alkunya saboda haka daga nan dai daga ƙarshe sai ya ga wato tana cikin ruwan nan yana nema ya cinye ta to daga nan ya ba ta kayanta ta sa ta tafi gida bayan an yi wannan kuma har dai Allah ya kaddara kuma suka zo suka ci gaba da sha'anin akai aure saboda haka a wannan za mu fahimci cewa wannan tatsuniya ta ba da gudunmawa wajen mai koyar da kunya saboda kunya ba karama abu bace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana alhaya'u minal iman kunya tana daga cikin imani to saboda haka kaga dama Hausawa kunya ta saci sannan kuma bayan zuwa addinin musulunci suka dada samun wato karfafa guwa wajen tabbatar da kunya saboda haka wannan tatsuniya ta nuna mana yadda kunya take tsakanin miji da mata ko kuma tsakanin mai neman aure da wanda yake neman aure ka kalla zamu ga akwai kuma tatsuniya ta kaza da muzuru wadda ita ma gargadi take nuna musamman wadanda suke bijire umarnin iyayensu kaza da muzuru domin duk a wannan tatsuniya ta kaza da muzuru duk masu neman auren kaza sai ta fatali da su ta ce ta muzuru za ta aura iyayenta suka yi ta ki ta karbi wato abinda iyayenta suke hango mata ta ki ta yadda da haka ta dage sai muzuru har aka zo aka raba goron biki aka zo aka yi biki bayan a lokacin da ake shirin yin biki taron da suka yi to daga nan muzuru ya gayyato abokansa wato suka zo daga nan sai suka faruwa waɗannan wato ƴan matan kaji su cire waccan kai su cire waccan kafa daga nan ita wannan kaza daga nan ta ringa kururuwa tana iyo kakkace ranfuka fiki da kyar dai ta sha ta kai izuwa gida wanda wannan yake tatsuniya ta ba da gudunmawa wajen gargadi musamman ga wanda iyayensa suka hango masa hanya ta yiyya ta rayuwa shi kuma yace zabin kansa yake so to duk mai zabin kansa wanda ba zai dau shawara na gaba ba to karshen abin da yake faruwa gare shi shine nadama sai sannan yana ɗaya daga cikin gudunmawa tatsuniya mu duba tatsuniya PPW ita kuma tatsuniya ce wadda take nuna irin iyayen da suke sakaci dangane da yanayin halayen da ƴaƴansu suke ciki rashin kula da yara abinda tatsuniya jigon babban jigon ta yake koyarwa misali wannan tatsuniya akwai wani mutum da yake kira PPW da matarsa mai fulatana da ɗansa mai gari to takan ɗora wa yaran tallan nono ko da yaushe fita ya je ya sayar mata wata rana tana bashi nonon nan sai ce ba lafiya ba zan iya fita ba ta tilasta ma haka ya ɗau kafa ya fita yana cikin tafiya larurar na ta ci ƙarfin sa da daji ya faɗi ƙwarya ta faɗi ya faɗi ya mutu bayan ya mutu sai wata tsuntsuwa ce ta hango sai ta tazo gidan su Fifi Dallo tazo ta ringa rera waka tana nuna cewa ga Fifi Dallo ya mutu a cikin daji lalle aje a dauko shi to daga nan ta rasa yadda za ta yi ta fita ta je ta nemo mijinta Fifi Dallo tace zo ka ji abin da tsuntsuwar nan take fada ya saurara ya ji daga nan suka fashe da kuka ya nemi mutane suka tafi aka je aka dauko shi aka zo aka yi masa sutura aka yi masa wanka aka sa shi aka je aka binne shi daga karshe sai yake ga mata yake cewa ki ga abin da yake ga miki a bayanin da kika yaro ya ce ba shi da lafiya amma kin tilasta masa akan san ranki da san zuciyarki da san abin duniya to yanzu daga karshe me ya faru kin rasa shi ni ma na rasa shi gashi ba mu da kowa
2: ba san kuma abin duniya
1: ba kuma samu abin da ake nema ba saboda haka kaga wannan tatsuniya ta bada gudunmawa wajen jan hankali dangane da iyaye wajen kula da ƴaƴansu da kuma martabarsu da kuma kula da yanayin wato walwalansa ta yau da kuma gobe wannan ta bangaren wato ilmantarwa da kuma tarbiyya kenan da al'ada ta Bahaushe saboda haka da banda wannan kuma tatsuniya ta ba da gudunmawa ta bangaren adabi musamman bangaren waka waka ta baka domin duk tatsuniyar da za ta zo za a kawo ta da wuya baka ga an mata rakiya da waka ba wanda wannan waka kuma za ka ga wato wani sako take dauke da shi idan aka saurari kalmomin da aka gina waka da su za ka ga su ma wani sako suke da shi mai muhimmanci wanda yake taimakawa wajen rayuwar al'umma Hausawa misali yanzu kamar misalin da aka kawo na wakoki misali kamar wakan nan ta da ta Fifi Dallo saboda haka tatsuniya ta taimaka ta wannan bangare wajen mi wajen bunƙasar adabi ta bangaren waka
2: da kuma wancan da kuma misali da ka ba mu na farko na Musa
1: dan Sarki na Musa dan Sarki
2: budurwarsa ta yi masa
1: wadda waka da budurwarsa ta yi masa ko ga kuma wannan waka da ta Fifi Dallo
2: ga wacce mata yabura da muwa
1: ga kuma ta yabura da yan muwa saboda haka haga ta wannan bangare ya nuna cewar tatsuniya ta bangaren hakoki a adabi nan ma ba karamar gudunmawa aka samu ba a cikin zamantakewar al'ummar Hausawa sannan kuma tatsuniya ta dada ba da gagarumar gudunmawa ta bangaren wato harshe domin an sami wasu kalmomi waɗanda suka fito a cikin tatsuniya waɗanda ba ko da yaushe yake iya jin su a mu'amalar yau da gobe ba misali kamar dan kashin gwiwa sannan misali kamar a ce dodanni domin a tatsuniya ne aka zama yake nufi da dodo tatsuniya ce ta zo da dodo domin dodo a zahiri ba mishi
2: wato
1: abun tsoro kenan ko sannan ga irin su gwi da yara ko ba haka ba
2: irin su jagoran tafiya shi gizan
1: ga shi kansa gizo ga matarsa koki ko ba haka ba ga su botorai ko saboda wannan kalmomi zaka ga ga sunan iri-iri wanda aka kawo su a cikin tatsuniya wanda sun taimaka wajen wato bunƙasa harshen
2: na Hausa ga sunan wurare
1: ruwan bagaja kogin
2: su da kankari su da kankaji
1: gaskiya ne
2: gidan tunuwa duka da kankari ta bada su
1: gaskiya ne a cikin tatsuniya ba gaskiya ne ma Kabiru gaskiya ne
2: to masha Allah to saboda lokacin namu yana tahowa ban san da me zaka karkare mana ba akan wannan batu na gudunmawa da ita tatsuniya ta kan bayar wajen bunƙasa wannan harshe namu na Hausa duba da ita ce makaranta ta farko ta yayan Hausawa
1: to hakika bisa ga bayanan da suka gabata za mu tabbatar da cewa gaskiya tatsuniya ta taimaka sosai ta ba da gudunmawa kuma ta zama makaranta ta farko ta al'umma Hausawa wanda ta taimaka wajen koyar da tarbiyya da ilmantarwa sannan ta fito da abubuwa iri-iri waɗanda suka sanya nishadi musamman kamar irin waƙoƙin da suke zuwa cikin tatsuniya sukan sanya nishadi da jin daɗi da kuma fito da wani sako ko jigo wanda zai zama wato hanya ce ta tarbiyya a cikin al'umma Hausawa da zamantakewarsu da al'adarsu sannan kuma tatsuniya ta taimaka wajen bunƙasa shi kansa harshen Hausa saboda fito da kalmomi da ta yi waɗanda suke wasu ɓoyayyu ne ko kuma wasu a'a hikima ce ta sa aka ƙirƙire su wanda kuma aka ci gaba da ba da tarbiyya da su domin yanzu da lokacin da muke yara in za ka fito je a ce ce in ka fita tsoro dan kashin guwa hidan kuma daga jinguwan nan babu shi amma jin wannan tsoro sai ya hana ka fita amma yanzu ka ce har yanzu dan kashin guwa sai ya ce bari in je ga
2: ta tsuniyan ma yayin shi ai bayin take bayan da suka taso yanzu ba su santa ba
1: wannan gaskiya ne ma ka bi gaskiya ta tsuniya yanzu ta samu koya baya saboda iyaye na yanzu gaskiya ba su fiya ware lokaci suna ba wa ƴaƴan su tatsuniya ba
2: kuma ga suna cikin littafai an wallafa su
1: littafai
2: kashi-kashi da ma sabon
1: bi da ake ga littafin da Ibrahim Yare ya yi wasan tatsuniyoyi da wasanni ga labarin gargajiya ga kuma littafin da Bukar Usman ya na taskar tatsuniya a shekara ta 2009
2: banda wannan ma na ga Malam Kamilu Dahiru Gwambaja shi ma na ga ya yi littafin tatsuniyoyi daga na ɗaya har zuwa na shida
1: gaskiya ne
2: shi ma ya
1: da yawa da za
2: ga gaskiya ne
1: da yawa ga professor Gusau
2: haka yake akwai malama Maimuna Ibrahim Yare yaya ita ma naga tayi nata
1: ita ma tayi nata
2: su dai da yawa za ga su
1: gaskiya ne gaskiya ne wanda kuma ba ma nazari yanzu a kansu an fi mai da hankali irin latattafai na soyayya musamman kuma yanzu ma da social media nan ta zo yanzu ta danna komai
2: to masha Allah to muna godiya mutuka da gaske Malam Abubakar Umar Ibrahim daga Sa College Ilimi ga sharafin shiga jami'a Kaseps wanda aka sanar da Kas Kano muna godiya mutuka da gaske da wannan gudunmawa da ake ba mu shi wannan shiri na kurtun zuwa
1: Alhamdulillah ma kabiru Allah kai jagora Allah kuma ya tabbata da alheri ya kara taimakon wannan gida mai albarka Allah ya kara kwarin gwiwa
2: to ba shalla muna godiya domin turar sakonni na tambayoyi ko shawarwari ko karin bayani zai amfani da wannan lambar waya 0808085429 0808085429 a madadin sashen shirye-shirye karshen jagorancin Nura Abubakar Musa Sani da shirya na kuma gabatar Kabiru Abubakar shi ne ke mana fatan alheri Assalamu alaikum warahmatullahi

ya ce labarin namu na wannan bayanci za ku ji cewa shugaba Tinubu ya ce ya cika alƙawarin da ya ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓen shekarar 2023. Yanda za ku ji cewa cece-kuce ya ce minista ya sake nazarin jerin sunayen kwamitin yaƙin neman zaɓen Tinubu. A gefe guda sojoji sun ƙaddamar da aikin ceton mutanen da aka sace a jihar Niger. Daga sassan duniya kuwa yankin babban malamin musulunci hukuncin ɗaurin rai da rai a Siriya. Waɗannan harin ma da ƙarin su sababbin labaran suna nan tafiye ku biyo mu.

0: masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan baraki na litinin sanin da sake kasancewa da ku cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan Radio Rama French ga al'umma wanda yau muke 11 ga watan Rabiu awwal ne shekara ta 1448 bai jirfi na litinin manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madina ta Munawwara daidai kenan da 24 ga watan Agusta shekara ta 2026 kamar labarin yanzu da farin yanzu kuma sai ga zama don mun jin cikakkun so da ke dake tsare da ni Fatima Kabiru labarin ya kasai shugaban kasa Bola Tinubu ya bayar umarni sake nazarin kwamitin yaƙi neman zaben jam'iyyar APC na zaben shugaban kasa na shekarar 2027 sakamakon cece-kuce da suka biyo bayan fitar da jerin sunayen da aka fitar wata majiya daga cikin masu ruwa da tsakiya jam'iyyar APC da ke cikin kwamitin ta tabbatarwa BBC cewa an umarci shugaban jam'iyyar da fadar shugaban kasa da sake duba jerin sunaye ne saboda kurakuren da aka samu ciki gwada sanya sunan wasu jami'an gwamnati da ake ganin bai dace su kasance cikin tsarin yaƙin neman zaben jam'iyyar ba matakin ya zo ne sauri kaɗan bayan fadar shugaban ƙasa ta sanar da kwamitin mutum 223 inda aka naɗa tsohon gwamnan Zamfara Sanata Abdulaziz Yari a matsayin darakta janar daga cikin sunayen da suka janyo tambayoyi akwai Beta Ido tsohon ministar jinƙai da rage talauci wadda aka dakatar daga mukamin ta shekarar 2024 bayan zargin madakalar kuɗi daga cikin sako tsohon gwamnan Filato Usman Lalun wanda ya jagoranci kwamitin yaƙin neman zaben APC a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2023 haka kuma babu sunan Festus Kiamu wanda yana ɗaya daga cikin masu magana da yawan kwamitin yaƙin neman zaben APC a shekarar 2023 mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro ne ba da wanda ya jagoranci bangaren hulɗa da masu ruwa da tsaki a kwamitin shekarar 2023 shi ma baya cikin jerin farko anan kuma shugaban kasa Bola Tinubu ya ce gwamnatin sa ta cika alƙawarin da ta ɗauka lokacin yaƙin neman zaben shekarar 2023 kuma ƙasar nan na gab da fara cin gajiyar matakan da aka ɗauka a cikin sanarwar da mai magana da yawun Sabayo nan ga fitar na sunayen kwamitin yaƙin neman zaben shugaban ƙasa na shekarar 2027 Tinubu ya ce gwamnatin sa ta sanya Najeriya kan hanyar samun cigaban tattalin arziki ya kara da cewa yanda yake tunkarar lokacin yaƙin neman zaben gwamnatin suna da nasarori da dama da sa ta bayyana wa 'yan Najeriya ya ce za su fito da abubuwan da gwamnatin sa ta cimma domin ƙara wa al'umma fata da ƙarfafa musu gwiwa a sassan ƙasar nan Tinubu ya kuma ce za su yi nasara kan dukkanin masu ƙoƙarin maida Najeriya baya shugaban ƙasa ya buƙaci dukkanin mambobin kwamitin sa yake tukuru domin ganin jam'iyyar ta samu nasara a zaɓen shugaban ƙasa na watan Janairun shekarar 2027 kwamitin tarayya ta yi gargaɗi ga duk wani yunkuri na sake dawo da tallafin man fetur tana mai cewa kan zai iya jefa Najeriya cikin matsalolin tattalin arziki inda ta ce a yi shafe shekaru ana ƙoƙarin fita daga cikinsa ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris ya bayyana cewa Najeriya ba za ta iya koma abin da ya kira tsohuwar hanya mai koma baya ba bayan sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta aiwatar tun daga ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2023 ya ce sake dawo tallafin man fetur zai iya rushe wasu daga cikin nasarorin da gwamnati ke cewa ta samu tare da dawo da matsalar ƙarancin man fetur haifar da rashin tabbas kan masu zuba jari da kuma ƙara matsin lamba kan kuɗaɗen gwamnati ministan ya bayyana kan yin da ke ci gaba da muhawara kan shawarar tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar jam'iyyar ADC a zaɓen shekarar 2027 a tuka bakar ya sake duba tsarin tallafin man fetur inda idan aka sake zaɓen shi a matsayin shugaban ƙasa a ciki ya ce shirin da yake gabatarwa ba wai komawa ga tsohon tsarin tallafin mai da ake zargin yana da matsalar rashin gaskiya ba ne sai dai samar da wani sabon tsarin tallafi da za a ƙayyade a sanya masa iyaka sannan har ƙasa ya ido kan yadda ake kashe kuɗaɗen sai dai gwamnatin tarayya ta yi watsi da wannan shawara tana mai cewa sake dawo da tallafin zai iya jefa ƙasar nan cikin matsanancin matsin tattalin arziki a cewar Muhammad Idris tare tallafin man fetur ya samar da ƙarin kuɗaɗen da aka rarraba tsakanin matakan gwamnati daban-daban ya ce daga watan Yuni shekarar 2023 zuwa Disambar shekarar 2025 sauye-sauyen sun taimaka wajen samar da kusan naira 15.8 a matsayin ƙarin albarkatun kuɗaɗen tarayya gwamnatin ta kuma yi gargaɗin cewa sake dala tallafin man fetur na iya jawo komawar tsarin ways and means wato karɓar rancen gaggawa daga babban bankin Najeriya domin gwamnati ta samu damar gudanar da ayyukanta. Wannan sa kai na taka muhimmin rawa wajen tallafawa da inganta rayuwar al'umma ta hanyar ayyukan jinƙai da tallafi a fannoni daban-daban ciki har da ilimi, lafiya, tallafa marasa galihu, kare mali da wayar da kan jama'a. A wannan rawoto wakilin Hafsat Talaba Shekara ta raba irin gudunmawar da wannan sa kai ke bayarwa ga al'umma da kuma ƙalubalen da suke fuskanta.
1: A sassa daban-daban na al'umma ana samun kungiyoyin sa-kai da ke gudanar da ayyukansu domin tallafawa marasa galihu, mata da yara tare da bayar da gudunmawa wajen inganta ilimi da kiwon lafiya da kuma wayar da kan jama'a kan muhimman batutuwan da suka shafi rayuwarsu. Sai dai duk da irin wannan gudunmawar ana ci gaba da fuskantar tambayoyi kan tasirin ayyukan kungiyoyin sa-kai da kuma yadda za a ƙara inganta gudunmawar da suke bayarwa. Kan haka ne muka tattauna da Komalat AA Haruna Ayagi, shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Network, kuma masani kan harkokin kungiyoyin sa-kai, domin jin irin tasirin ayyukan waɗannan kungiyoyi ga al'umma.
2: Irin kungiya ta Bujilanti da su suka haɗu suka sa kansu kuma suke ba da gudunmawa ta ɓangaren tsaro, in babu shi duk al'umma sai an shiga wani yanayi wanda halin da ake ciki yanzu kenan. Amma sanadiyyar samun kungiyoyi irin namu ya taimaka wajen rage cunkoso a police station da waɗansu wurare, domin mu a tsakiya muke tsakanin al'umma da duk wani ɓangarori na daban na gwamnati ko ba na gwamnati ba.
1: Baya ga gudunmawar da suke bayarwa, kungiyoyin sa-kai na fuskantar wasu ƙalubale da kan iya kawo cikas ga ayyukansu. Comrade AA Haruna Ayagi ya kuma bayyana mana wasu daga cikin waɗannan ƙalubalen da hanyoyin da za a bi wajen magance su.
2: Al'amuran yau da kullum na gudanar da ita kungiya, kungiya dole sai dai da kuɗi. Iya ƙoƙarin da za ku kuɗin da kuke tarawa to ba zai ishe ku aiwatar da wani abin da kun hango shi kuna so ku aiwatar da shi ba. Rashin karɓuwar abin ga al'umma ita ma matsala ce. Al'umma ba su ɗau kungiya hanya ce da za a haɗa a taimaka wa juna ba. Tun da ta kawo kungiya hanya ce ta ko a nemi kuɗi, to wannan shi ya fi zama illa, kuma shi ne kungiyoyi yawancin abin da suke fuskanta kenan. Sannan in baka haɗu da shugabanni jajirtattu kuwa, to nan ma kungiyar ba inda za ta, da wuri za ta wargaje.
1: Duk da irin ƙalubalen da suke fuskanta, kungiyoyin sa-kai na ci gaba da kasancewa wani muhimman ginshiƙi wajen tallafawa al'umma da kuma inganta rayuwar jama'a. Masana harkokin cigaban al'umma na ganin cewa samun kyakkyawar haɗin gwiwa tsakanin kungiyoyin sa-kai da gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki zai taimaka wajen ƙara tasirin ayyukan jinƙai da cigaban al'umma. Hafsat Lawan Sheka, Labarin Rahma.
0: Rundunar sojin sama ta Najeriya ta kaddamar da wani shirin yaki ta sama jihar Arewa maso yammacin kasar nan kan yanta da sauran masu aiki talafika da suka da yankin. A wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X, rundunar ta ce yaki wanda ta yi wa lakabi da hannun karfe sai tallafa sojojin da ke kai sumaye ta kasa da munda da tsaro a jihar Zamfara da Katsina da Sokoto da Kebbi da kuma Kaduna, inda sojoji ke aiki karkashin shirin Operation Fansan Yamma. Hakanan a cikin wani sako ne dabar rundunar sojin Najeriya ta sanar da wani shiri na kawar da kungiyar Lakurawa a jihar Sokoto da kuma Kebbi. A watan Mayu, kungiyar IS a yankin Sahel ta yi ikirarin daukar nauyin wasu harare a jihar Sokoto da kuma Kebbi. To yanzu kuma bari mu je ga rahoton da yake da jibi da tattalin arzikin ƙasa.
3: Hukumar tara haraji ta Najeriya ta tattara naira tiriliyan 21 a matsayin kuɗaɗen shiga daga harajin cikin watanni shida na farkon shekarar 2026. Adadin ya nuna ƙarin kusan kashi 49 cikin 100 idan aka kwatanta da kuɗaɗen da aka tattara a daidai wannan lokaci na shekara ta 2025. Hukumar ta danganta ƙarin kuɗaɗen shiga da sauye-sauyen da aka gudana a tsarin haraji da kuma ƙara amfani da fasaha amfani wajen tattara kuɗaɗen shigar. Matatar man fetur da Dangote na shirin shiga kasuwar hannayen jari ta Najeriya a watan Oktoban 2026. A wani babban shiri da ake sa ran zai iya samarwa kamfanin kusan dala miliyan 5,000,000. Rahotannin sun nuna cewa kamfanin na shirin gudanar da wannan shiri ne wanda zai baiwa masu zuba jari damar mallakar wani kaso na hannayen jarin matatar. Idan aka kammala shirin cikin nasara, ana sa ran zai kasance cikin manyan sayar da hannayen jarin da aka taɓa gani a kasuwar Afirka. hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya ya sake raguwa, inda ta koma kashi 15 cikin 100 a watan Yulin 2026 daga kashi 15 cikin 100 da aka samu a watan Yunin wannan shekarar. Sabon bayanin da hukumar kirdiga ta kasa NBS ta fitar ya nuna cewa hauhawar farashi ta ragu da maki 48 cikin wata guda. Hakan na nuni da cewa matsin hauhawar farashin kayayyakin na ci gaba da raguwa. Hakan baya nufin farashin kayayyakin yau da kullum ya koma yadda yake a baya. Ƙarshen rahoton tattalin arzikin kenan, tare da ni ɗalibi mai neman sanin makama aiki Umar Maruf Alhassan.
0: Labarai da rahotanni suna zo muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amurai da kullum na gidan rediyon Rama French al'umma mai haɗajar shirin nata akan mita 97.3 kan tsangon FM da kidan masauni a nan bayan ruwan banki a gidan mai lamba 125 a tsakiyar birnin Kano da Abin Najeriya. Sakamakon ya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta global version mu daga www.tramatip.com da shafukan mu sada zumunta da suka haɗa da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X din akan Rama Radio da kuma TV. A dakacin mu nan gaba kaɗan mu ya dawo labarin za su ɗora. Madalla barkamu da dawowa yanzu kuma labaran sai dora. Batun da yafi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da mawar da yake kan Facebook shine me yasa wasu mutane suke girmama mai kuɗi fiye da mai ilimi a zamanin yau? Ana iya ganin mutum mara ilimi sosai amma saboda yana da kuɗi mutane suka girmama shi, su nemi kusancin sa har ma su dauki maganar sa da muhimmanci. A gefe guda kuma mutum mai ilimi da basira na iya rayuwa shi kadai ba tare da mutane sun bashi irin wannan matsayi ba. To me yasa hakan ke faruwa? Shin kuɗi na ba mutum iko a cikin al'umma ne? A ra'ayin ku ne ne fada cewa gino mai kuɗi ko mai ilimi? Kuma me yasa? Kari wasu daga cikin ra'ayin naku da kuka tafka muhawara a shafin namu na Facebook.
4: Zan fara karanto sakonnin naku da ra'ayin zaridin Lawrence Mazunta ko inda yake cewa saboda a wannan zamanin mutane da dama suna danganta kuɗi da iko matsayi da damar taimako. Mai kuɗi zai iya taimakawa mutane da tallafa wa al'umma ko ya bude musu kofofin samun dama. Shi yasa ake yawan neman kusanci da mai kuɗi fiye da malami, amma hakan baya nufin mai kuɗi ya fi malami daraja. Malami yana da ilimin da yake gina mutum da al'umma, yayin da kuɗi ke iya bada jin daɗin rayuwa. A takaice, mutane suna iya girmama mai kuɗi saboda abin da yake da shi, amma ya kamata a girmama malami saboda abin da yake koyarwa. A ra'ayin Nura Ura cin waye, zamanin girmama ilimi ya shuɗe saboda mutane sun yi imanin cewa kuɗi su ne maganin duk wasu matsaloli da suke fuskanta ba tare da la'akari da cewa wani lokacin kuɗin shi ne babbar tushen shiga matsalar ba. Kasancewar ka mai kuɗi ba shi ne yake nuna cewa ka fi kowa ba. To amma mu kuma a wannan zamani shi ne skillin da muke gane cewa wani ya fi wani. Za mu kammala karanto sakonnin naku da ra'ayin Sagi Isa Mungelo inda yake cewa a Najeriya ne hakan ke faruwa. Shi ma dalilin hakan shi ne saboda yawan baki 'yan ƙasar waje daga mabuta ƙasashen Afirka. Idan har aka kalli matsalar ta fi ƙarfi a yankin saboda cike yake da 'yan gudun hijira daga ƙasashen makwabta. Kaɗan kenan daga cikin sakonnin naku da suka samu a daidai wannan lokaci. Muna da damar tafawa hawara akan wannan maudu'in da mawarin da muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto su a labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Dotti a labaran Rahma.
0: Rijiyoyin sojojin Najeriya ta kaddamar da wani gagarumin aikin ceto mutanen da 'yan ta'adda suka sace a yankin da ya kara karamar hukumar Barguta jihar Neja. Rahoton rundunar ya ce an tura da karin sojojin yankin ne bayan da 'yan ta'adda suka kai hari ranar Juma'a, inda suka kutsa cikin al'umma tare da sace wasu mazauna yankin. An ce maharin sun kuma kashe wasu mazauna yankin kafin isowar rakarun sojojin da suka kafa matsugunin tsaro a yankin. Daga bisani 'yan ta'adda sun sake kai hari kan dakarun da aka tura, amma sojojin suka yi nasarar fatattakar su. Rundunar ta ce babu wani soja da ya rasa ransa yayin da aka kwato bindiga kila AK-47 da wasu kayayyaki daga hannun maharin. Rundunar ta ce har yanzu ba a tabbatar da yanayin adadin mutanen da aka sace ko aka kashe ba, domin wasu mazauna yankin sun tsere zuwa makwabciyar jamhuriyar Benin kafin isowar sojojin. A yanzu haka dakarun na ci gaba da gudanar da bincike da ikon wato da aikin ceto domin gano mutanen da suka ɓace da kuma tabbatar da cikakken adadin waɗanda abin ya shafa. Rundunar sojojin Najeriya ta ce za ta ci gaba da sanar da jama'a duk wani sabon ci gaba da aka samu game da aikin ceton. yanzu kuma bari mu shiga watan ababen tarihi da suka faru a ranar makamanciyar ta yau 24 ga watan Agusta shekarun da suka gabata a tarihi.
1: Wata Agusta mai shekara ta 1937 a kaifin marigayi Bashir Kashimawo Olawale Abiola wanda aka fi sani da MKO Abiola Bekuta ta jihar Ogun. A makamancin rana irin ta ne a mai shekara ta 1956 a kaifin sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar na uku a Sokoto. Kafin ya zama sarkin musulmi ya yi aiki a rundunar sojin Najeriya inda ya kai matsayin Brigadier General. Daga baya a shekarar 2006 aka nada shi sarkin musulmi na 20 na Sokoto bayan rasuwar Sultan Muhammad Bachido. A dai rana irin ce ni a mai shekara ta 2015 tsohon shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da tsohon sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon a Abuja. Idan muka bar Najeriya muka koma nahiyar Afirka rana irin ce a mai shekara ta 1958 shugaban Faransa na lokacin Charles de Gaulle yayi wani muhimmin jawabi a birnin Brazzaville na Jamhuriyar Congo a lokacin da kasashen Afirka dake karkashin mulkin Faransa suka ƙara neman 'yancin kai. Ne kuma a mai shekara ta 1991 a ƙasar Ukraine ta ayyana samun 'yancin kanta daga tarayyar Soviet. A dai rana irin ta ne a mai shekara ta 1949 yarjejeniyar da ta kafa ƙungiyar tsaro ta NATO ta fara aiki a hukumance. Waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwan da suka faru a ranar 24 ga watan Agusta a shekarun baya inda muka fara da tarihin Najeriya muka wuce nahiyar Afirka sannan muka kalli wasu muhimman abubuwan da suka faru a sassan duniya. Fatima Kabir labarin ya ka sai a labarin Rahma.
0: Matasar man fetur ta Dangote ta fara da shirin kai man fetur kyauta zuwa jirin Kano da Imo da nan Birnin Nasarawa domin rage tsadar kuɗin rarraba man fetur da kuma samun sauƙin farashin fetur ga masu wato 'yan Najeriya. A cewar matatar shirin wanda farko ya shafi Lagos da Ogun da Rivers ta Kaduna da Abuja da Delta an faɗaɗa shi zuwa sababbin jirin huɗu ne domin kusantar da man fetur ga 'yan kasuwa da masu sayar da shi tare da rage musu kuɗin jigilar kayayyaki daga matatar zuwa wurare masu nisa. Matatar ta shirya ɗauki nauyin kuɗin jigilar kayayyakin da zai rage ɗaya daga cikin manyan kuɗaɗen da ke cikin tsarin rarraba man fetur musamman ga 'yan kasuwar mai masu kai kayayyaki zuwa jirgin da ke da nisa da matatar. Daraktar gudanarwa bangaren kasuwanci ta rukunin kamfanin Dangote Fatima Aliko Dangote ce ta ce manufar shirin ita ce tabbatar da cewa amfanin tace man fetur a cikin

0: Liverpool da Newcastle United. A gasar La Liga, Barcelona ta doke Elit da Cibiyar da Nema. Aka kuma yi biyu da biyu tsakanin Villarreal da Atletico Madrid, yayin da Getafe ta lallasa Racing da ci daya da Nema. A yau da misalin karfe 6 da rabi na maraice, Osasuna za ta kara da Leven. Sai kuma wasa tsakanin Malaga da Deportivo La Coruña da misalin karfe 8 da rabi na dare. A gasar Serie A kuwa AC Milan ta doke Torino da ci 2 da 1. Venezia ta sha kashi a hannun Elit da ci 2 da Nema, yayin da Atalanta ta yi nasara kan Sassuolo da ci 2 da 1. A yau da misalin karfe 5 da rabi na yamma, Bologna za ta kara da Lazio. Sai kuma wasa tsakanin Roma da Fiorentina. Bashir Alali daga fagen wasanni.
1: Tunzu kuma bari mu tsallaka yanzu ga sassan duniya, inda wata kotu a Siri ta yanke wani babban malamin addinin Musulunci hukuncin ɗaurin dare bayan samun shi da laifin sai da rikici da kuma amfani da mukami ta hanyar da bata dace ba. A ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasar Bashar al-Assad, Ahmad Hussein na daga cikin malaman Musulunci masu matuƙar tasiri. Wasu na masa laƙabi da mai Michael Reza saboda tsayin goyon bayansa ga gwamnati. Shi ne mutum na goma cikin manyan mutanen gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Bashar al-Assad da aka yanke hukunci ƙarƙashin sabon gwamnatin da ta kama mulki bayan lahanɓar da Assad a watan Disambar shekarar 2024. Shugaban Hafsoshin Sabon Pakistan Field Marshal Asim Munir zai kai ziyara Iran a yau domin kokarin farfaɗo da tattaunawar da take wato da ta kakare tsakanin Tehran da Amurka. Zai kai ziyarar ne yayin da Amurka ke shirin sanar da ƙarin takunkumin tattalin arziki kan Iran. Sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent ya bayyana matakan a matsayin mafiya tsauri da girma da aka taɓa shiryawa ta ƙasa abokin gabar Amurka. Ministan harkokin Iran Abbas Araghchi ya yi watsi da Brazil yana mai cewa alama ce ta rashin mafita da Amurka ke ciki. Iran tana nan yadda take kogi zo kuma tana ci gaba da Brazil kai hari kan duk wani jirgin ruwa da zai bi da mishigar ta Hormuz wanda ba ta kai wato ba ta bashi izini ba. Sai dai kudin kasar ta Iran wato riyal ya fadi zuwa mafi karancin matsayi a tarihi sai da aka kwatanta da dalar Amurka. Rikicin da ke tsakanin Iran da Amurka na daga cikin manyan batutuwan da za su mamaye tattaunawar da shugaban Faransa Emmanuel Macron da yarima mai jiran gado na Saudiya Mohammed bin Salman za su yi a birnin Paris a yau Litinin. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton hasashen masanai ne da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewayen ma da sassan duniya.
2: A talatin nan da yaddar Allah, hasashen masanai ne ya bayyana cewa jihohin Kano da Jigawa da Kaduna ana hasashen samun hasken rana tare da kadawar iska mai sanyi a bisa ma'aunin yanayi 34 daga bisani yanayin ka iya komawa 22. Su kuma takwalolinsu na jihohin Bauchi da Gombe, ruwan sama da tsawa tare da kadawar iska mai sanyi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 32. Babban Benin tarayya Abuja, ruwan sama da tsawa tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 32 daga bisani yanayin ka iya komawa 22. A kudancin kasar nan kuwa, jihar Ondo za ta kasance cikin yayyafin ruwan sama tare da kadawar iska jefi-jefi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 30 daga bisani yanayin ka iya komawa 22. Idan muka koma kasashen da ke makwabtaka da kasar nan kuwa, Maladi da ke jamhuriyar Niger, ruwan sama tare da tsawa ke sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 35 daga bisani yanayin ka iya komawa 23. A birnin Akara da ke kasar Ghana, yanayin zai kasance cikin hasken rana tare da iska mai sanyi a bisa ma'aunin yanayi 30. Rahoton namu zai kammala ne da kasa mai tsaki wato Makka, inda da amincewar Allah yanayin zai kasance cikin zafin rana tare da kadawar iska mai sanyi za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi 42. Zarau Abdulrahman Indabawa a labaran Rahma.
1: Rahoton hasashen masanai ne, labarin nan mai kammala sai dai kafin na sayi ma saƙonni kamar ma a wannan rana yana cewa sauƙin rayuwa baya zuwa ne kawai da yawan abin da mutum yake samu ran sa yadda yake amfani da abin da yake da shi. Wani lokaci ƙaramin taimako da aka yi wa jama'a na iya rage musu babban nauyi.

dan haka duk wanda Allah ya bashi dama ta taimaka wa wasu kada ya raina wannan dama domin yayin da ka yi wa wani a yau zai iya zama dalilin da Allah zai saukaka maka wata matsala gobe Allah ya sa mu zama masu kawo sauki ba masu kara mutane wahala ba amin labarin kenan mun ji sashin labarai da al'amuran da kullum na gidan radio Ranar Farin Ciki al'umma da ma waɗanda suka tallafa da mun ga labarin ya iso gare ku musamman editan da tattar labaran kuma ita ce tukur istukur sunana Fatima Kabir labaran yanka sai nake cakuci gaba da kasancewa da Rama Radio Farin Cikin al'umma

0: albashi na yanki wa ma'anyan karmun kudi kada dai a ce an fara yankar wa ma'aikata albashi babu gaira babu dalili
1: a'a daga ta hajiya ai baki kade bace ko wasu daga cikin abokan aikin mu ma an yankar musu albashi amma ba haka kawai ake hakan ba akwai dalili mai karfi ko ne kike sanarwa da gwamnati ta fitar a hukumance ba
0: wace irin sanarwa ce nan
1: idan biki manta ba akwai ma'aikatan gwamnati da dama a matakai daban-daban da suka karɓi albashi tun a baya da su ne za su biya daga cikin albashin su to ai bayan an kammala tazarar tsifa akan wancan batu tare da kirkige ma'aikatan da ake bin bashi da adadin bashin da kowane ma'aikaci ya karba shine aka fara yankar kuɗin sannan a hankali daga wannan wata har da ku biya bashin da kuka karba tun a baya don dai a biya masu haƙƙin haƙƙin su ba cuta ba cutarwa ai shi yasa zaki ga duk wanda bai ci bashin ba ba a yankar masa ko sisin kobo ba cikin lafiya baka lafiya
0: eh lallai na tuna da bashin da muka karba tun a baya da sunan za a dinga cirewa daga albashin mu har mu biya sannan a hankali kuma tabbas biyan bashi adalci ne
1: wannan haka yake dan haka ake sanin da dukkan ma'aikatan da ke kan wannan tsarin biyan bashi cewa za su ga ana yankar musu kuɗi a kowanne wata har lokacin da za su kammala biyan bashin da ake don su cikin aminci da salama
2: wannan sako ne daga ofishin Akanta General ta jihar Kano
3: Zaman lafiya a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
4: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
5: Tattaunawa na da matuƙar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
6: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, haƙuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
7: A matakin kwamishinan ilimi na jihar Kano, gwani Dr. Alaruna Abubakar Makoda, hukumar KERD na gayyatar dukkanin malaman Home Economics,

Emang kamu

0: Masauraran mu assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari. Shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su. To a cikin shirin namu na yau a rahotan gane muna hanya za a ji yadda Agwala Sadi mai nage wani almajiri ya rasa ransa jim kadan da cin wata awara da aka sanya wa maganin bera.
1: Suka nemi awarar suka rasa suka tambayi yaron cewa idan shi ya ci ya faɗa yaron ya nuna ba shi ya ci ba sai cikin dare cikinsa ya kama ƙara yana ciwo yana ta ihu aka ɗauke shi zuwa asibiti amma kafin a je marar ya yi halinsa.
0: Sannan za a ji yadda kallo ya koma sama inda al'ummar Tambarawa suka ce gwamnatin jihar Kano tana gasa musu aya a tafin hannu domin ta rushe musu gidaje ta kuma hana su diya.
2: Babu wata alamu magana mai daɗi ba kuma wani sauraron mu ba kuma wani kiran mu. Karamar hukuma uku dawakin kudu kumbo tsamo dobi an rushe mutane gidaje.
0: Haka kuma za a ji yadda ɗorayi gidan sarki masu kwacen waya suka kashe wani matashi cikin dare a lokacin da ya tafi gaida innarsa.
3: Gurin wucewa na jama'a suke buya idan mutum ya zo sai su yi masa kwaci wanda an kashe kusan mutum uku a cikin wannan watan.
0: Don haka dai sai a daɗa gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda yara da ke shiga koginin ƙaya suka fara rasa rayukansu a ƙaramar hukumar Gaya.
4: Ta sarkin ruwa na wudin ya turo da makarabansa da shi sun zo sun shiga wannan ruwa sun yi iyayensu sun yi.
0: Suna na Rabi'u Sadauki Kura wanda nike riƙe da akalar shirin a halin yanzu. To kafin shirin ya ɗora bari mu karɓi waɗannan saƙonnin.
5: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na a unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0800 364 4 ko 0800 7 3 2 2.
5: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: ake samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8 5 9.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai je na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce furar dubara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 0900 213 0567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.hamatv.com A dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda gidauniyar Haisanet Foundation a bisa jagorancin Hajiya Hafsat Ibrahim Sani ta jagoranci raba tallafin kayan shayi da buredi a asibitin kwararru na Murtala Muhammad da kuma asibitin yara na Khalifa Isiyaka Rabi'u dake a titin gidan zu a Kano a sanarwar da jami'in kula da harkokin gudanarwa na rundunar kishin jihar Kano RKK wadda uwa ce ga gidauniyar ta Haisanet Foundation Alhaji Salisu Dan Lami ya fitar Ya ce majinyata guda 150 ne suka amfana da tallafin.
4: Mun shigo asibitin Murtala Maternity ana raban wannan kayayyakin da kallon da aka samu.
3: To anan gaba kadan a rahoton gane mun hanya za a jiyar da agwala sani mai nage wani almajiri ya rasa ransa jim kadan da cin wata awara da aka sanya wa maganin bera. A dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga muleka tamburawa dake a yankin karamar hukumar Dawakin Kudu. Inda al'ummar yankin suka ce ina dalilin da laifin dankali zai shafi rogo dangane da barnar rusau da aka yi wa al'ummar ba tare da biyan su diya ba
5: sunana Ibrahim Jibrin Tambura mu ne mutanen da aka zo aka rushe wa gidaje a garin Tambura karamar hukumar Dawakin Kudu a takaice an rushe wa mutane gida ya kai guda 9 mun yi tattaki mun tafi ma'aikatar kasa mun je duk matakin da zamu dauka daga zuwa LAN zuwa commissioner yan sanda zuwa IG zuwa DSS duk kamun kai musu takaddu na wannan matsaloli ko kuma mun samu zama da shi ainihin kansa kwamishinan kasa Abdul Jabbal Umar Garko mun zauna da shi face to face sannan ya tambayi jami'an ma'aikatar kasa wayannan kwamishinan mun zauna da director babanin secretary mun zauna da sabias din nan duk ya tambaye su cewa gaskiya ne kun rushewa mutane gidaje suka ce a'a to ɗaya daga cikin mu wanda muka yi tafiya da shi sai ya ce to akwai video gaskiya ne cewar akwai bidiyo din nan shine he suka jim he suka ce to gaskiya mun taba wasu yan kangwaye shine sai yayi musu fada a wannan lokacin ransa ya baci a fusace yi musu fada yace musu abinda nake so da ku aikin ku akwai wauta a aikin ku ba haka ya kamata ku yi ba saboda haka na ba ku umarni a gaggauta rubuta diya a biya su
6: gaskiya ne
3: a yayin ganawar su da wakilin mu Bashir Al-Ali al'ummar ta tamburawa sun ce al'amarin ya zamto gamari ga kuma tsinka jaka
5: to dama tunda yi wannan magana yace a gaggauta rubuta diya a biya mu to babu wata magana mai dadi da aka yi mana mun samu form na adadin mutanen nan duk mun tura musu da hotunan su da komai form din mun aika to an kai wa commissioner wannan takarda ta form na wannan diya da za a biya mutane ba a bika masa ba to shine fa bamu sani ba amma har yanzu babu wata alamun magana mai dadi ba kuma wani sauraron mu ba kuma wani kiran mu duk hanyar da zamu ga ku mu sake ganin commissioner ko sakamakon dan ya faɗi wancan magana ne ya musu fada suka hana hanyar da zamu sake ganin sa to shine bamu sani ba amma muna kira ga mai girma gwamna karamar hukuma uku Dawakin Kudu Kumbo Tsamadobi saboda haka gwamna ka tura wakilai zuwa ma'aikatar kasa ayi binkice akan wannan awu da aka yi.
3: Shin ina dalilin gwamnatin jihar Kano na rushewa manoma gidajen su ba tare da biyan diyya ba a tamburawa? Akan haka ne dai nayi kokarin jin ta bakin kwamishinan ma'aikatar kasa da sufiyo ta jihar Kano, sai dai hakan mu ya citira, amma dai zamu ci gaba da bibiya domin jin a inda gizo yake sakar. To kafin ajiyar da aka tsinci gawar wani yaro a kogin Mada dake a Gaya tun bayan fadawar sa cikin kogi a ranar Asabar da ta gabata, ina ga muleka gandun sarki dake a Dorayi a yankin karamar hukumar Gwale, inda wasu bata gari masu kwacen wayoyin salula suka kashe wani matashi mai suna Saluhu a wajajen karfe 9:30 na dare. Ga dai yadda Nura Dahiru ya kasai ya gana da yayar mahaifiyarsa Amina Lawan da ya tafi kaiwa ziyara a Dorayi unguwar Bello.
6: Ina da yaro na da ya zo wuri na wurin zuwa nan wuri na a nan Dorayi, sai Ubangiji Allah ya dora mai kaddara aka tare shi, masu kwacen waya suka kwace masa waya suka yayyanke shi suka kashe shi.
7: Da misalin karfe nawa abin ya faru?
6: Misalin karfe 9:30 ni dai aka sanar da ni, aka ce mun in zo ga yaro ya faɗi sunan shi Saluhu, ya ce a nan yake. Sai na ce eh ina da yaro a je a duba. Aka kama hanya aka je a dubo mun, ko da aka je a dubo ina jiran a kawo mun labarin cewa an ji mai ciwo tunda an ce an yanke shi. Kawai sai aka shigo mun da gawa aka ce mun in yi hakuri Allah ya karɓi rayuwar shi.
3: Ibrahim Hashim Usman yaya ne ga marigayin ya dora alhakin wannan kisan gilla akan masu kwacen wayoyin salula a yayin ganawar su da Nura Dahiru ya kasai?
8: Waɗanda ake zargi da aikata wannan al'amari su ne 'yan iskan da suke a Dorayi, saboda wannan wuri ne wanda yake wurin wucewa na jama'a suke buya. Idan mutum ya zo sai su yi masa kwace, wanda an kashe kusan mutum uku a cikin wannan watan a wannan wurin dai.
7: Musamman da daddare kenan, tunda
8: musamman da daddare duk lokacin da aka ce magaruba ta a wannan gurin ya zama bala'i da masifa, saboda babu daman mutum ya zo ya bi wannan hanyar. In dai zai bi to sai ka ji wani abun ya faru, sai dai ga wanda Allah ya kare.
3: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda a jihar Kano ya ce sun samu labari kuma ana gudanar da bincike a kai. To kafin shirin ya dora, bari mu karbi waɗannan saƙonnin.
9: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wahala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wahala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifa a wahala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wahala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausayin jagije gajiyar jiki da samu sawaba. Da kuna a wahala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje Petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma tuntube su ta lambar waya 0816 06 3386, ko kuma 0707 87 9251.
10: Gaskiya na gaji da shuka da sun ce kullum mutum sai da ya dinga kashe kuɗi baya da nisa da mako. Magana nake ta makarantar yau da kullum. Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta, amma haƙi ko kuma canza musu makaranta a kai su na Party Success International Academy mana. Domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba tare da yabo jore. Class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ka kuma Islamiya tare da tahfiz Qur'an, inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To kin ga dole mun yi wani abu a gefe. Kana nan a Na'ibawa a Rafi Sa'adatu Rimi Kano, Zaria Road Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rami ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-326-1182. Hakkinmu ne mu kula da ilimin 'ya'yanmu.
11: Assalamu alaikum jama'ar jihar Kano, lokacin da muke gida ya zo, ina masoya cin nama mai dadi da gardi da annashuwa. Alhaji Malu mai nama Hachikam ya shirya bude katafaran wajen gasa naman rago, dandirin naman rago, farfesun naman rago da dai sauransu. Za a bude katafaran wannan guri a ranar Laraba 26 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya a Ibrahim Tire Road, daura da hotel Dangan dake nan Kano. Kada ku sake a baku labari. Ku zo ku gwada ingancin naman mu na Alhaji Malu mai nama Hachikam. A nan za ku samu ingantaccen naman rago mai dadi, hidima ta amana da kulawa ta musamman ga gastomomi. Alhaji Malu mai nama Hachikam, inda inganci ya haɗu da ɗanɗano matuƙa. Za a bude katafaren wannan wuri a ranar Laraba 26 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya, da misalin karfe 4 na yamma zuwa karfe 9 na dare. Za ku iya tuntuɓa mu akan waɗannan lambobin waya kamar haka: 0811-4064-6 da 0811-3840-3 da kuma 0811-6979-7222. Kada ku sake a baku labari, sai kun zo.
3: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mini hanya. Inda Agwale Sani mai nage dake anan birnin Kano, wani almajiri ya rasa ransa jim kadan da cin wata awara da aka sanya wa shinkafar bera. Almajirin mai suna Muhammad dan shekara 7, an ce ya kyalle ido ya ga awarar ne a gidan da yake aiki. Ga Aisha Umar sabon titin Sani mai nage da karin bayani akai.
12: An samu yaro Agwale Sani mai nage, shi ma ya ci maganin bera da aka saka a awara a gidan aikin sa. Bayan masu gidan sun saka maganin bera a cikin awara, suka nemi awara suka rasa, suka tambayi yaron cewa idan shi ya ci ya faɗa yaron ya nuna ba shi ya ci ba. Bayan ya ga makaranta ma mai gidan ya sake biyo shi, yayi ya gaya mishi idan shi ya ci awara nan dan a san matakin da za a dauka, yaron ya ce ba shi ya ci ba. Sai cikin dare cikin sa ya kama ƙara, yana ciwo, yana ta ihu, aka ɗauke shi zuwa asibiti amma kafin a jima rai ya yi halinsa.
3: Ko da a makon da ya gabata, sai da rahotanni suka bayyana yadda wasu almajirai guda hudu suka rasu bayan da suka ci maganin bera a kifi a yankin karamar hukumar Ungogo.
12: To da Allah muna kira ga iyaye su guji saka maganin bera a cikin abubuwan da za su ja hankalin yaro ya dauka ya ce zai ci. Saboda akwai abubuwan da ake sa maganin bera kamar tumatir ko littafin bera, yaro ba zai ga tumatir an bar shi ne shi bakin gidan ya dauka ya ce zai ci ba. Dan Allah, dan abin muna kira da a kiyaye. Saboda ba lallai ba ko annabawan ku su dauka su ci ba, yaran ku ma za su iya dauka su ci.
3: Cinko ya dace idan an sanya shinkafar bera a kifi ko awara a rika ajewa a wurin da yara za su gani su dauka? Shin me ya sanya malamai ba sa jin kunnan almajirai kansu kiyaye daukar abinci a kasa domin kaucewa cin guba? Ga Aisha Umar sabon titin Sani mai nage.
12: Kuma da Allah muna kira ga malamai da su rinda yi wa yaran su hudubar ganin abu a kasa ko a bola su dauka su ci ba tare da an ba su ba, saboda kula da lafiyar su.
3: To yanzu kuma bari mu leka garin Mada dake a yankin karamar hukumar Gaya, inda wani yaro kurma mai suna Nasiru Hassan dan shekara 21 da ya fada cikin kogi domin yin ninkaya tun a ranar Asabar da ta gabata bai kuma dago ba sai a yau Litinin da aka gano gawar sa. Detective Nazifa Abdullahi shine jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar Satwell for Community Development wanda ke tallafa wa jami'an tsaro da bayanan sirri.
13: Wato da ya shiga ruwa din da kyarma iya samu ya fito saboda ya gaji, amma duk da haka ya ƙara komawa ƙarar kwana da kiran ajali. To lalle ba shakka da ya koma cikin ruwa din nan karshe tun daga nan shiru kenan. Tun a ranar aka zo akai duk yanda za a yi akai aka kasa. To sai jiya ma Ladi ta sarkin ruwa na Wudil ya turo da makarabansa da shi sun zo sun shiga wannan ruwa, sun yi iyayen su sun yi iya binkicen su. Daga nan dai sarkin ruwa na Wudil ya bada shawara cewa kawai a bari sai zuwa gobe Litinin yau kenan. Idan ya so a yau za a same shi, ajiyan ba za a gan shi ba. Sai kuma wani bawan Allah shi ma aka je wajensa sai ya bada wani magani ya ce to a barbada a ruwan, insha Allah kawai za a gan shi da safe ko da yamma. To kuma haka aka yi yau din nan, kawai ana zuwa da safe karfe 9 da wani abu kawai sai a ga gagawan nan ta fito sama, amma dai ya kumbura dam.
3: Akwai buƙatar iyaye da malaman makarantu su gargadi yara akan su kiyayi wankan kududdufi da kuma wanka a kogi a saboda karuwar ruwa a cikin damuna tare da tsira da rayukansu.
13: Muke kira muke dada jan hankali da masu zuwa wanka kogi, ku ku jawa yaran ku kunne, su ko masu zuwa wanka kogi ku gane ko ka iya ruwa ruwa fa ba shi da gwani fa ruwa ba shi da gwani Allah subhanahu wataala kare mu
3: to anan kuma kwamitin yaki da shaye-shaye da kuma kwatan wayoyin salula a birnin Kano sun tafke wani magidanci mai suna Junaid dan Juma Badamasi dan asalin jahar Katsina a lokacin da yake saka da sayar da kwaya sai dai ya ce mamakon ruwan sama da ake yi a jahar Kano ya sanya ya runguma sana'ar ta sayar da kwaya
14: ni dan jahar Jibiya kuma sabon garin Mallama a jahar Katsina banda na yi aka kawo wani nan sana'ar da kwanake sai naga kasuwa ta tsaya ana yawan ta yin ruwa kwasomomi sun daina zuwa da suka daina ruwa sai ne musu wani dinke yi musu waya duk wanda aka yi waya sai ta ce ba kasuwa ruwa yayi yawa kuma ni ba ni da abincin da zan ciyar da yara na da mata na
15: me aka kama ka da shi
14: baya
15: kake da baya
14: sai wanke
3: dan Juma Badamasi yace al'amura ne suka kwabe masa a kasuwar kantin kwari shi ya sanya ya runguma sana'ar ta sayar da kwaya ko da yake maganar tasa ta ci karo da juna saboda yadda yace tsawon shekara 30 yana sayar da kwayar
15: ta da tsawon wani lokaci kana sayar da wannan kwayoyi
14: sama da shekara 30 nayi ta ban ji dadi ba ita ma sai na tije
15: yanzu dawowa kai kenan
14: da naga kasuwa ta tsaya mun ta kaso kwari ba ni samu sosai shine sai na ce to bara in juya in gani ta kan wannan lamari da nayi wancan shekaru da suka wuce
3: Akwai bukatar hukumomin tsaro su dada zage dantse wajen sanya kafar wando daya da dillalan kayan maye a jahar Kano domin gaza maganin su tamkar an kashe maciji ne ba a sare kansa ba Nura Salisu Sharada shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar a jahar Kano yace za su gurfanar da shi a gaban kotu a yayin ganawar su da Shamsu Muhammad Kundila
16: ka duba ga mutum ne da tijo mata biyu da 6 amma ya kashe cangarin su ya aje su sai dawo Kano yake bata mana yara da mata da kannan mu da sauran su yake sayar musu da kwayoyi magana da yake yana da ko duwannan zance ne labari ne mafita yake newa saboda haka mun kullun abin da muke fada duk wanda mun kaba da harkar kwaya to wallahi ko waye ko dan waye ba za mu daga masa kafa ba muna fada muna kara fada harkar kwaya ne duk abin da ka ga yana faruwa na fadan daba da kwacen waya da komai da ka sani na laifi da ake aikatawa wannan kwayar ita ce sanani
2: kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
17: ke dai bari to kallu wannan
2: amma wannan swissless din ya ga ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka ga mun a ina ka siyo wannan kaya
17: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
2: ai kwa na ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
17: kin ga suna da atamfofi na kece raini ga less swissless honan sufa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
2: ba shakka to a ina za mu samu wase investment
17: suna nan a dab da filin parking wase house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassansu dake cikin kasuwar kantin kwari

haka yake Qualitas College makaranta ɗaya tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Qualitas College ba sai turanci da larabci ya nuna lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Qualitas College na nan a unguwar Shekamu Ballayi daura da titin a Cilafiya kusa da Gwammaja Medicine Chemist ko ku kira su a lambar waya 0706 9 3 7 0 4 1 taken makarantar shine ingantaccen ilimi

0: Yo babban director a hukumar Kanjis Dr. Dalhatu Aliyu Sani na yin bayani a yayin da aka kaddamar da aikin gyaran kasuwar Tarauni tare da bada samfur na takardun shaguna ga mutanen kasuwar.
1: Kamar yadda aka ce Kano first za a zamanantar da wato jihar Kano wato abin bai bar komai ba yanzu har kasuwanni gaba ɗaya ai ɗaiɗaiɗai ana ɗaukar su ana zamanantar da su ana mai da su na zamani wannan kasuwanni a gaban ta na Tarauni na farko wurin zai kara daraja za a samu tsafta a wurin aka samu tashewar wato gobara ko wani abu za a iya shigo da motoci wanda za su iya wato kashe wuta ko kuma za a rage kuma irin wato ambaliya da ake samu a kasuwanni sannan abin zai zama akwai tsafta zai zama wato wani wuri wanda za a ko yi da shi a Najeriya zama da karar wato gwajin dadi. Ina alhamdulillah da gwamna ya faɗa Kano first a baki kuma gashi aikace ana yi. Sannan tun kamun ma ya faɗa a bakinsa Kano first aikace aikacensa na albarka kamar irin wannan na mai da kasuwanni su zama da zamani ya nuna cewa Kano first kamun ma ya faɗa wato a bakinsa. Muna fatan alkhairi sannan mu ba da shawara yadda za a inganta gine-gine. Wannan shi ya kawo a wannan lokaci a cikin state da ake faɗa za a yi ambaliya banda Kano a ciki saboda ka lura an ɗauka majors ko balbatin nan da an ciccire musu wato an yi cin biya su na garka haka ma wannan kasuwa za a yi shi ne na garka lallai za mu shigo cikin wannan abu mu duba tun daga farko har ƙarshe yadda aka yi ginin an bi tsari an yi duk takardun da ya kamata sannan an sa wa materials masu kyau a wannan aiki sannan kuma wani tsari aka bi Allah ya za mu mutum daga farko har ƙarshe a wannan aiki insha Allah.
0: Babban darakta a hukumar Kanjis a nan Kano kenan Dr. Dalhatu Aliyu Sani. Ku zo mu sake komawa bangaren jam'iyyar APC inda muka karɓi bakuncin mai magana da yawun jam'iyyar APC karamar hukumar Tarauni Honorable Sani Dumus wanda ya zo zai aje sako na siyasa a madadin shugabannin jam'iyyar na yankin su.
2: A madadin jam'iyyar APC ta karamar hukumar Tarauni karkashin shugabancin Honorable Sani Usman SA da sakatarinsa Alfiyarayas da sauran kabinan na kunshin shugabancin jam'iyyar APC na karamar hukumar Tarauni mun yi taro na gangami na motsa jam'iyya gaba ɗaya mazaɓin mu guda goma to muna godiya ga Allah muna godiya ga magoya bayan jam'iyyar APC masoya da suka fito suka nuna magoyan bayan jam'iyyar APC ne to yanzu an nuna duniya a karamar hukumar Tarauni da girma gwamna cikin hukuncin Allah cikin sauki zaka ci kujerarka ta gwamna yan majalisun mu na tarayya da kuma dan majalisun mu na jaha da kuma mai girma sanatan jihar Kano da Aswaji Bola Ahmed Tinubu da yaddar ubangiji tani mun ci zaben mu in Allah da karamar hukumar Tarauni ita za ta fara kawo result dinta a zaben 2027 da yaddar ubangiji
3: amma ya zakai da wasa cewa karamar hukumar Tarauni ba a yin jam'iyyar APC
2: jiya an nuna wa duniya cewa APC tana karamar hukumar Tarauni da haka nake kara godiya da bangajiya ga shi kanshi mai girma step PRO Alhaji Awolu Soja Sani mai nage da yazo taron mu na gidi-gidi arewa yazo kuma ya kaddamar da yan social media mutum 20 wanda muke da su a mazabar gidi-gidi arewa wanda na gama zagayen mazabu tara wanda dan ni naje na rantsar da su na kaddamar da su kuma je yazo a cikin wannan taro na gangamin motsa jam'iyya karkashin shugabancin jam'iyyar APC ta karamar hukumar Tarauni yazo ya sake rantsar da wannan sauran mutum 20 da suka rage to mai girma PRO muna maka godiya sannan muna ƙara godiya ga Director General Taremi Tinubu Adesuwa da tazo ita ma wannan taro to muna miki fatan alkairi muna godiya matuka kware da gaske kuma kaunarki da soyayyarki da Malam Nasir Bala Aminu Jaoji ne da kuma alakan mu da ke yasa kika tattaki kin baro Abuja kin zo wannan taro muna godiya to ba shakka mai girma gwamna karamar hukumar Tarauni ta nuna kanmu a haɗe yake jam'iyya tana motsi kuma ana jam'iyyar APC a karamar hukumar Tarauni
0: amma a daidai lokacin da Honorable Sani da muske aje sako na siyasa daga da jam'iyyar tasu SA Aminu Gurgu mai fulo ne ke haskawa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf cewa akwai buƙatar a kwance rigiza domin a sake sabon ɗauri gabanin zaben kakar 2027 ko da dai to
4: mai girma Balaraban gwamna tare da mataimakin Balaraban gwamna Murtala Sulan Garo wani suka ce ɗan aljanna mata matasa ƴan kasuwa ƴan siyasa al'ummar jihar Kano su ne muka godiya suka ɗaga hannu suka roƙi ubangijin Musa da Haruna Allah ka sa wa kasuwancin jihar Kano albarka Allah ya tsare gwamnatinka mai girma Balaraban gwamna irin wannan ayyukan da kake na alheri bisa sahabin mai girma shugaban ƙasa da yake antoma da kuɗalanka kake cewa duk daraja ce ta mai girma shugaban ƙasa da yake ƙaunar jihar Kano ce sai ma gaba shi shi kansa AMD shego ce abinda nake ba ku daraja ce ta mai girma shugaban kasa har mai girma Balaraban Gwamna akwai masu tifa a kwana ungugu suka ce yadda kake bada fulotan nan ka samu musu matsuguni yadda za su yi su ci gaba da sana'o'insu a hukumance yadda mai girma

yakin neman zabe na shekarar 2027 zai fara nan ba da jimawa ba a duk fadin kasa. Ka dauki minti daya kai tunani akan waɗannan maganganu na gaskiya da zan gaya maka masu daci. Babu hular da za ta iya rufe yunwarka na tsawon shekara 4.

0: zabe na cikin gida ne ma ka sani siyasa ta duniya ce sakamakon zabe ba kai kade zai shafa ba yana shafar duk ɗan Najeriya a ko ina suke la'akari da hali da amincin ɗan takararka kada a yi amfani da kai a matsayin ɗan daba na kamfe ɗayan ɗan siyasa suna more rayuwa a ƙasashen waje ba sa fita da wuka ko bindiga ko tsafi rayuwarsu tana da matukar muhimmanci ga iyayensu kai hikima kai wayo kai tunani sosai ka mai da hankali Allah ya albarkaci Najeriya amin
1: wannan sako ne daga shugaban rundunar kishin Kano retired general

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. سولارو بركة مريم ماتي يا مكتد دامنا الله ركين سركي باموتي ألافيا يسن ياو دامنا مع البركة حلقة تهدي ودام شكرا إذن الله سين تاريه صحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جعفر دان أبي طالب الله قارا ما سيدا تاردا ببن مالمي مالمي جامع الاستقامة لكي قرمو دي أهون سميلة أستغفر الله مالمي الإمام الجمعة خطيب الشيخ محمد الثاني خامس أبو هيثم حفظه الله ورعاه cikin tarihin da yake gabatar mana mai kama zuciya muna roƙon Allah madaukakin sarki saka amalan da alkhairi sayyidina Ja'far mun ji dai duk abin da ya shafi tarihin sa wanda yake da alaka da cikakken nasabar sa da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran dai abubuwan da suke da alaka da shi har mun kai gurin da muka dauko tarihin hijirar sa zuwa garin Habasha lokacin mana a wancan lokacin muna tsakiyar ainihin muna tsaka da wannan tattauna akan abin da ya shafi wannan hijira ta sami matukar muhimmanci tare da sauran annabawan Annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum ajma'in ayuma mi sauraro ina farin cikin sanar da kai ga mu ga malam a cikin ɗakin mu na gabatar da wannan shirye-shirye haka muku Allah sai ayi sallama ga masu sauraro
1: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh zan koma gefe domin uwar malam ban masa filin su ku yayi ta zamiya har ya zamiya a ciki ga roƙon Allah madaukakin sarki ya riko da hannunsa ko kuma ya sanya mu cikin wanda za su yi kyakkyawan sauraro akamaka Allah tafaddal mashkura
1: inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida wa usalli wa usallimu ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكا وما سوء صورا رمو بركا مودا كسنتي وعن اللوكتي إنا كارما نسلم تأدينا مسلم أكر نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri da muka ci dan uwa mala al-qasim al-hawariyun ya gabatar dangane da wannan bijimin jarumi sadauki fasihi jarumi abinnan dan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Ja'far ibn Abi Talib ɗaya daga cikin ahlul bait wanda ya zamo muke tattaunawa wanda wannan ita ce fitowa ta hudu tamu da izinin Allah idan masu sauraro ba su manta ba a darasin da ya gabata muna tattaunawa ne dangane da hijira da aka yi daga garin Habasha daga garin Makka zuwa Habasha muka ce wannan hijira an yi ta har guda biyu akwai hijira ta farko wanda mai adadi kadan sannan hijira ta biyu mai adadi da yawa wanda ya kai kusan adadi 83 kamar yadda muka gabatar mun ji menene yasa aka yi wannan hijira din ba zai yi a ce mutum ya bar garinsa da yake kauna yake so yake jin dadi haka kawai ya tashi ya bar wannan gari ba in kaga mutum an ce yayi hijira irin ta addini to lalle akwai dawafi akwai asbab akwai abubuwan da suka sanya shi ya wannan hijira din to dukkanin wanda ya hijira dan Allah ya samu lada saboda rayar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da addinin sa to lalle wannan zai samu ladan sa amma wanda ya akasin haka to ba zai samu abin da ake nema ba to da izinin Allah su Ja'far da ɗan uwansa da suka yi wannan hijira za su samu wannan tagomashi wanda duk mun gabatar da muqaddima a darussan da suka gabata yanzu abin da ya rage mana idan mai karatu bai manta ba mun kasance mun tsaya lokacin da ga su Ja'far ibn Abi Talib sun je garin Habasha sannan ga su Amr ibn al-As da su Umara ibn al-Walid wanda su Quraishawa ko kafiran Makka a lokacin suka tura domin su je su convincing din Najashi su nuna masa cewa lalle waɗannan ba ɗan abin nan bane zaman lafiya bane lalle ya dawo da su wannan gari din kuma mun ji wannan muhawala ta su ta dawo da rauni ta dawo da babu nasara ma'ana ba su samu abin da suke nema ba. To saboda mu ba wa mawdu'in haƙƙinsa, saboda komai a sanya shi a inda ya dace, naga ya dace da mu hangi wasu lafuzan wannan abin da muka tattauna a wancan satin, duk da mun yi kulasarsa a wancan darasi din abin da ya faru a wannan hijira. Yau kuma nace zamu tashi akan Islamun Najashi, ma'ana musulintan Najashi da yanayin abubuwan da suka biyo baya. To abinda zamu hanga dangane da musulintan Najashi, akwai riwaya da tazo cikin Musnad da Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, riwaya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, duda wannan riwaya da zamu ji riwaya ce wanda take da rauni, malaman hadisi sun raunana ta, sun ce akwai inqita'i, akwai ainihin wato tsakanin Abdullah ibn Mas'ud da kuma Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, akwai inqita'i a tsakanin su. To amma bari mu ji abinda yake akwai insha Allah. Nassun wannan riwayar ta Ahmad wacce take da rauni, amma kuma zamu kawo wasu waɗanda ba su da rauni din, saboda wasu lafuzzan sun zazo a cikin wasu ruwayoyin wanda zamu amfana da su a wasu guraren insha Allah. Ita wannan ruwaya ta Imam Ahmad abinda take cewa shine, daga Abdullah ibn Mas'ud qala, yace ba'atha Quraysh Amr ibn al-As wa Umara ibn al-Walid, lafazan Umara ana karanta shi da kodai Umara ko kuma Anara, yana da fuska biyu a harshen Larabci, ma'ana Quraishawa sun aika Amr ibn al-As da kuma Umara ibn al-Walid ko kuma Umara ibn al-Walid bihadiyatin, da wasu kyauta ko da wata kyauta, فقدما على النجاشي فدخل عليه وسجد له على عادة أهل الحبشة. ma'ana suka je suka gabatar da wannan abin da ya shafi kyauta din, suka je suka shiga suka yi sujjada a bisa al'adar mutanen wannan Habasha din. Dan haka wabtadarahu, sai suka rigayi su Ja'far shiga gurin Najashi. Abinda ake nufi da ibtadarahu, ma'ana asra'a ilayhi wastabqaya lil wusuli ilayhi, ma'ana suka rigaye shi, abinna asra'a ilayhi wa wastabqa abinna wastabqa lil wusuli ilayhi, ma'ana suka rigaye shi Ja'far abinna zuwa gurin shi ainihin wato Ja'far a wurin Najashi. To abin da ya faru shine, lokacin da suka shiga, fa aqada ahaduhuma an yaminihi wal akhar an shimalihi, daya ya zauna a hagu gare shi, daya kuma ya zauna a dama gare shi, daya zauna kuma a hagu gare shi. Fa qala, sai suka ce masa, inna nafaran min bani ams, lalle wasu daga cikin bani ams, haka wannan lafazin yazo bani ams, amma duk da cewa al-lafdhus sahih, lafazi ingantacce wanda yazo a wasu ruwayoyin shine min bani ammina, wanda shine jami ibn am kenan, wanda ko dai ta zama wannan ruwaya akwai tashifi a ciki ko kuma akwai abin da ya shafi khata ne matba'i, kuskura bugu, ko kuma dai wanda rauninta ne ya ja ta sa aka faɗi wannan, amma ba min bani ams bane, abin da yake shine min bani ammina. Wanda ruwaya ta shiga da cewa wa huwa nazalu ardaka, ma'ana sun zo wannan gari naka, wa raghibu anna, sannan sun kyamaci addinin mu, wa an millatina, sun kyamaci tafarkin mu da muke akai na iyaye da kakanni. Dan haka lokacin da Najashi ya ji wannan batu da su Amr ibn al-As suke yi, fa ahdarahumun Najashi bayna yaday, sai Najashi ya gabato da su Ja'far gaba gare shi, wattafaqa al-muslimuna an yaj'alu Ja'faran khatibahum, sai musulmi gabaki ɗaya suka ittifaki akan su sanya Ja'far ya zama shine mai magana da yawunsu, wal mutakallim bi lisanihim kenan, ya zama shine mai magana da yawunsu. Falanna dakhala sallam, lokacin da Ja'far ya zo sai ya sallama, fa qalu, suka ce malaka la tasjudu lil malik, me yasa ba za ka yi sujjada ga sarki ba. Qala, sai ya ce inna la nasjudu illa lillahi azza wa jalla, lalle mu ba ma sujjada ga kowa in ba ga Allah ba dukkan sarki ba. Qalu, suka ce wa lima dhalika, me yasa haka ba ku sujjada ga kowa sai ga Allah. Qala, sai Ja'far ya ce inna Allah arsala fina rasulan, lalle Allah ya aiko mana da manzo wa amarana Allah nasjuda illa lillah kuma manzon ne mana umarnin kada mu sujjada ga kowa sai ga Allah wa amarana bis salati waz zakah kuma ya umarce mu da yin sallah da zakka a lokacin da ya faɗi haka fa qala amr sai amr ibn al as yace fa innahum yukhalifunaka fi ibn maryam wa ummihi yo ai suna saba maka dangane da sha'anin annabi Isa da kuma ainihin wato nana Maryam mahaifiyarsa yayi sauri ya shigar da wannan batu kenan qala sai Najashi ya ce wa Ja'far fa ma taqulu fihi ma to me ne kuke fadi dangane yana so ya ji daga gare su kenan me kuke fadi da akan annabi Isa da Maryam qala sai Ja'far ya ce naqulu kama qala Allah ta'ala muna faɗa akan su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa Isa ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Adra al-Batul ma'ana muna cewa annabi Isa ruhullahi ma'ana rai ne da Allah yake bawa kowa shi ma ya bawa annabi Isa wa kalimatuhu kuma kalma ce ta Allah ta kun fayakun da inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ta kun fayakun dinna alqaha ila Maryam yaje fata ga nana Maryam al-Adra al-Batul wacce take wato budurwa babu wani wanda ya taba kusantar ta allati lam yamassaha basharun wanda babu wani mutum da ya taba aini wato taba ta lokacin da Ja'far ya faɗi haka fa qala an-Najashi sai Najashi yace ma'ana ba'da an waddahu lahu tariq al-huda bayan su Ja'far sun bayyana masa hanyoyi na shari'a ma'ana sun nuna masa kyawun musulunci annabi ya zo da hasken musulunci da sadar da zumunta da kyautatawa iyaye da kaza da kaza dukkanin abubuwa da zai ce mahasin da kyawawa na musulunci suka shirya suka gaya masa to da lokacin a wannan ruwaya ta Ahmad sai Ja'far yace ya ma'ashar al-habasha ya ku mutanen habasha wal qissisin da ku waɗannan malaman ainihin wato nasara malaman cocina war ruhban da masu bauta da malaman su duka ya kira su yace ma yazidu ala ma yaquluna abin nan da ya fadi bai kara komai ba akan abin da suke fadi dan haka ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah na sheda babu an bauta bisa cancanta sai Allah kuma annabi muhammadu manzon Allah ne wa annahu alladhi bashara bihi isa fil injil kuma lalle shine wanda annabi isa ya bishara da cewa zai zo thumma qala sai Najashi yace marhaban bikum wa biman ji'tum min indihi yace ma dallalale da ku da kuma wanda wa biman ji'tum min indihi da kuma wanda kuka taho daga gare shi shi ma yana masa maraba lale gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wa amara bi raddi hadiyati Amr ibn al-As wa Umarat ibn al-Walid ma'ana sai umarni aka mayar da wannan hadiya wannan kyauta da shi Amr ibn al-As da Umara suka taho da shi dan haka suka koma suna masu kunyata ba su samu abin da suke so ba to mai saurar wannan shine nassin ruwayar Imam Ahmad cikin Musnad kamar yadda ya ruwaya daga Abdullahi dan Mas'udin mai lam hadisi mai lamba dubu ainihin wato 4400 shine wannan hadisin idan za mu duba kamar yadda yazo a cikin Asiratul Nabawiyya na Dr. Muhammad Dr. Ali Muhammad Muhammad Sallabi ya kawo wannan amma malamai suke bayani akan cewa wannan hadisi ne mai rauni kamar yadda muka ji gaskiya amana ta ilimi saboda akwai inqita tsakanin Abdullah ibn Mas'ud da kuma Amir ibn Sharahil Ash-Sha'bi akwai inqita tsakani to kenan abinda nake so mu gane tunda har hadisin ne ya zama mai rauni abin da yake nuni kissa ba tabbata kenan ba a'a kissa kam ta tabbatu a cikin hadisai ko in ce akwai wasu dawawin sunna da kuma wasu tara'abin nan kutub na sira da zamu ji su insha Allah abin nan nake so mu dauka a nan gurin wannan ruwaya ta sarraha mana cewa ya sheda babu an bauta bisa cancanta sai Allah a gaban su kuma kowa ya san ma'ana ya shilanta wannan shiga musuluncin nasa to wannan shilar da wannan ruwa ita ce bata inganta ba amma dan tabbacin cewa a Najashi ya musulunta ko bai musulunta ba wannan Najashi musulmi ne da tabbacin wasu hadisai ingantattu da suka zo kamar haka hadisan da suka zo akwai daga ciki abin da yazo cikin sahih al-bukhari hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hina mata an-najashi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fadi lokacin da najashi ya mutu yace mata al-yawma rajulun salihun ayau wani mutum nagartacce ya rasu fa qumu fa sallu ala akhikum ashama ma'ana ku tashi ku yi wa dan uwanku sallah mai suna ashama dama wancan satin mun fada asalin sunan najashi shine ashama kamar yadda wazanin arba'a yake shi ma ashama shi najashi din suna ne na sarautar dukkanin mai yin wannan sarauta din kamar yadda muka ce fir'aun a tsarin misrawa da makamancin haka hadisi kaga wannan hadisin baro-baro ya nuna mana cewa abin nan ya musulunta babu yadda dole ne mu karbi musuluncin sa hadisi na biyu wanda shi ma muttafaqun alayhi bukhari da muslim hadisin abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallama na'a an-najashi fi al-yawm alladhi mata fi anna sallallahu alayhi wa sallam ya sanar da mutuwar najashi lokacin da ya mutu dan ranar da ya mutu dan anna sallallahu alayhi wa sallam ya sanar kharaja bihim ila al-musalla annabi ya fito da su zuwa musalla فصفت بهم وكبر أربعا يا جيران تاسو أصهو يمسا يمس أينين واتو صلى تقاوده أربع ركعات تو أبنى نكي سوما صلى ريم اللورة أود أن حديثي دمك قباتر واتو وجهن دلالة نتي ويا مسلم تا أبو نفرق أن صلى الله عليه وسلم يا صفا تاشد الأخوة الإيمانية تندياتي على أخيكم ma'ana ga dan uwanku kaga wannan nassun ne sarihun dangane da cewa annahu akhul lil muslimina ma'ana cewa shi dan uwa ne ga musulmai a cikin addini ba a cewa irin wannan kalma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗa haka ba sai ga wanda ya zamo musulmi ne daya kenan sannan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi bis salah ma'ana ya siffanta shi da nagarta to wannan kuma shahadar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayar shaidan nan da ya bayar cewa rajulun salihun ne wannan tazkiyatun ce mubaa sharatu liimanihi ma'ana tazkiya ce tsarkakewa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye dangane da imanin najashi da kuma kyautatuwar imanin sa sannan abu na gaba uwa uba yi masa sallah dan annabi sallallahu alaihi wasallam la yuqal akan cewa yazo yayi sallah ga wanda ba musulmi ba dan haka ita salatul janaza la tajuzu shar'an illa 'ala al-muslimin ba ta halatta ga kowa in ba musulmi ba musulmi ne ake yi masa sallah sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya masa sallah sahabban su ma suka yi wanda ake kiranta da salatul ghaib to kaga wannan dukkanin dalilan suke nuna mana lalle najashi ko mu ce ashama bawan Allah ne kuma musulmi ne ya musulunta to abinda mai tambaya zai ce idan har ya musulunta menene yasa ya boye musuluncin sa to sai malamai suke cewa na'am ya koya musuluncin sa ne saboda saboda tsoron kada mutanen sa su masa inqilabi watakila su juya masa baya kada su cutar da shi ma watakila kada waɗanda suke zauna a garin sa suke lujui waɗannan musulman su ma a cutar da su da makamancin haka amma yadda ya koya imanin sa anan gurin Allah madaukakin sarki ya sanya musulunta kuma ya zamo har annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ta hanyar wahayi cewa fa najashi ya musulunta dan haka ya masa sallah kai ba ma nan kadai ba har malaman tafsiri a can wancan karshen suratu al-imran inda Allah yake cewa wa inna min ahli al-kitab lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi atillahi thamanan qalila akwai da yawa malaman tafsirin da suna ganin an saukar da ita ne akan najashi wasu kuma malamai suka ce ko dai ba najashi shi kadai ba to ire-iren su najashi da ire-iren sa to kaga kenan har ta kai a saukar da irin wannan ayar wa inna min ahli alkitab lalle daga cikin yahudu da nasara laman yu'minu billahi akwai wanda suke imani ko yake imani da Allah wa ma unzila ilaykum da abinda aka saukar muku na alqur'ani wa ma unzila ilayhim yake imani da abinda aka saukar musu na littattafan su wa ma unzila ila khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila suna tsoron Allah suna kankan da kai ga Allah ba sa musanya ayoyin Allah da wani dan kankanin abu da za a ba su a gidan duniya dan haka abinda nake so mu dauka dai najashi musulmi ne kuma ya musulunta amma ruwayar da take nuna baro baro yace ashhadu an la ilaha illallah alanan kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito hadisin Abdullah dan Mas'ud din can ita din ruwaya ce mai rauni saboda akwai inqita tsakanin ainihin wato Amir ibn Sharahil al-Sha'bi da kuma Abdullah dan Mas'ud to amma kuma kamar yadda muka ji wadancan ruwayoyin na Bukhari da Muslim da wasunsu suka nuna tabbacin cewa ya musulunta amma kuma ya boye musuluncin sa saboda wadancan maslahohi ko sababba din da muka ji suka gabata a gaba ta gaba Malam Qasim da zamu so mu tattauna da masu sauraro ita wannan munazara tattaunawar da aka yi tsakanin Najashi da su Amr ibn As da kuma a gaban Najashi a tattaunawa ce wanda idan kana neman tafasil din ta duda akwai wani barayin ta kaga yazo a cikin wannan Muslim da Imam Ahmad kuma mun ce ruwaya ce mai rauni to idan dan mai sauraro ya samu kwanciyar hankali ba wai ita din kadai aka dogara da ita ba a'a akwai hanyoyi da dama wanda ba Imam Ahmad kadai ba da turuk mutaaddida wanda zaka same su a da alfaz ma lafuza mabambanta da wanda bambancin musamman akan abin da ya shafi riwayar da wasu suke kawo kaga rafiq din nan wanda ya abokatake ma'ana wanda ya abokantace ciwa kenan Amr ibn As suka tafi can Habasha akwai bambanci wani lokacin kaje an ce Amr ibn As ne wani lokacin kuma ba shi za a kawo ba to shi nake so mu dan ƙara haske akan wannan gaba din domin dai abin ya fito mana fili akwai riwayar Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an wanda wannan ita ce min ashharir riwayat mafiya shaharar riwayoyi wanda siyakin ta dace da siyakin ruwa Abdullah dan Mas'ud ta bangaren nassanta a faɗi sunan waɗannan baki da aka ce akwai Amr ibn As da kuma Umara nace ana faɗin Umara ko kuma Amara anara ji duk suna faɗin haka da damma ko da fatha Umara ibn al-Walid ko Amara ibn al-Walid to ita wannan wacce take ingantacciya din malaman da yawa sun rawaito ta kamar yadda Ibn Sa'd ya fitar da ita a cikin At-Tabaqat al-Kubra da Ibn Abi Shayba cikin Al-Musannaf da Abd ibn Humayd da Abu Nu'aym a cikin ainihin wato abin nahiliya sannan akwai wanda hukuncin wannan hadisin idan ka je ka dawo akwai al-muhaqqiq al-muhaddith Shu'aib al-Arma'ut yayi tahqiqin wannan da takhrijin ta a cikin lokacin da yake yin takhriji na abin nan siyar a'lamin nubala sai yake fadin wannan ruwayar da muka ji ta Abdullahi dan Mas'ud da tazo a cikin At-Tabaqat al-Kubra na Ibn Sa'd da Al-Musannaf na Ibn Abi Shayba yake cewa rijaluhu thiqatun to kaga wannan yake nuna maka ingantacciya kenan sannan abrazu al-fadhiha mafiya bayyana lafzan da tazo shine amara na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu an nantaliqa ma'a Ja'far متفى تارى جعفر إلى أرض النجاشي إزوى قصر النجاشي فبلغ ذلك قريشا سيحكا يأشروا قريشا وسكس أملا باري حكا فبعثوا عمرا وعمارة ابن الوليد سيسك أيكو عمر أن آس دا عمارة أن الوليد وجمعوا للنجاشي هدية سيسك تتراوى نجاشي كوتتك دان حكا سيسك أينهم واتو معنى سيكا وانا روايا har izuwa inda suke cewa ayi sujjada ga wannan sarki din da makamancin haka har yake cewa la nasjudu illa lillah kamar yadda muka ci to kaga wannan shine mafiya bayyana lafuzza din da tazo da sanadi ingantacce wanda daidai kun haka yazo a cikin Musnad Ahmad wanda ruwaya bata inganta ba kamar yadda muka ji amma kuma ta inganta a wannan sa ruwaya ta biyu akwai ruwayar ummul mu'minin ummi salama radiyallahu ta'ala anha wanda wannan ruwaya ana ganinta ita ce mafi tsayima wannan kuma mafi yawa wajen tantance da bayani daki-daki da suka zo a cikin kutubu sira littattafa na sira annabi sallallahu alaihi wasallam da na al-maghazi amma ita akwai bambanci na ambato sunan wane ne abokin tafiyar shi Amr ibn As tunda abin nan Amr ibn As anan mun ji abokin tafiyarsa da suka tafi ne Umar ibn al-Walid ita wannan ruwaya da nake magana akan ta Ummu Salama mai karatu zai iya samun ta kamar yadda Muhammad ibn Ishaq ya rawaitar da ita ya fitar da ita ko ya rawaito ta a cikin Asirar Nabawiyya da kuma ainihin wato Ibn Hisham shi ma ya rawaice ta sannan imamu at-tabarani da imamu al-bayhaqi cikin ad-dala'il ad-dala'il an-nubuwa kenan shi ma duk sun fitar da ita in ka je ka dawo hukuncin da ake wannan ruwa ta ummu salama cewa isnaduha hasan tana da daraja ta hasan sannan mafi bayyanan lafuzan da suke bambance a cikin wannan ruwayar da wanda suka gabace ta shine ita ummu salama ta ambata cewa anna quraishan ba'athat amr ibn al-as quraishawa sun aiki amr dan as wa abdullah ibn abi rabi'a to kaji inda aka samu bambancin nan ita ruwayar ummu salama sai ta ce an aiki abdullah ibn amr dan as da kuma abdullah dan abi rabi'a amma a duk ruwayoyin nan mun hada akan ce ko ince sun hada akan cewa akwai amr dan as a ciki amma wanda aka bambantun kamar wannan ta ummu salama ta nuna cewa abokin tafiya amr dan as din shine abdullah ibn abi rabi'a wanda ba umara ibn al-walid bane kamar yadda muka ji sauran sun gabata sannan da wajen abin da ya shafi menene ita wannan khutuba ta Ja'far wacce ta zama sananniya aka rubuta ta a littattafa na tarihi shi da yaje sai ya ce ayyuhal malik kunna qauman ahla jahiliyya na'budu al-asnam wa na'kulu al-maytata ma'ana da yaje ya ce ayyuhal malik ya kai wannan sarki mun kasance mutane ne abin qauman mutane ne wanda ma'abuta jahiliyanci wato jahiliyya ba ta da rabo da abin da ya shafi harkoki na dabbanci mala a wannan lokacin akramakumullah suna bautawa gumaka suna cin mushe suna abubuwa ne na rashin jin dadi izuwa dai karshen abin da yazo a cikin ruwaya ta ummu salama din idan zamu mulahaza mu duba mu ga abin da ke cikin waɗannan kusan sai malamai suka ce to yanzu wanne ne ba wanne bane ruwaya akwai take nuna mana quraisha waɗanda suka aika shine wane ne amru dan as gabanin ya musulunta da umara ibn walid a wannan ruwaya kuma ta abin nan ummul mu'minin ummu salama take nuna mana akan cewa ba abin nan bane ita sai ta ce abdullah ibn abi rabi'a ne to sai malamai suka hada ruwaya suka ce babu damuwa abin da ya faru ta iya yiwa aikin guda biyu ne akai aike na farko dukkanin aikin guda biyu akwai abdullahi akwai amru dan as akwai kuma daya daga cikin aikin akwai shi kuma abdullahi ibn abi rabi'a to kaga wannan in har an iya wannan jam'in to yafi a tafi tarjihi kenan wal jam'u wajibun mata ma amkana illa falil afihi naskun bayyana kamar yadda suke bayani gaba ta uku ruwayar abdullahi dan abi ja'far wanda dane ga ja'far ibn abi talib kenan shi ma yana da ruwaya akan abin da ya shafi wannan hijira din kaga shi kai tsaye zai ruwa daga ina kenan daga mahaifinsa ne shi ma ya rawaita daga mahaifinsa Ja'far ibn Abi Talib inda yake bayanin yanayin yadda wannan hijira ta kasance wanda ita ma wannan ruwaya karatu zai iya samun ta kamar yadda ainihin wato Al-Hafiz Abu Bakar ibn Abi Asim ya fitar da ita da Al-Hafiz Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya da Imam At-Tabarani a cikin Al-Kabir ma'ana Al-Mu'jam Al-Kabir kenan karkashin hadisi waɗanda suke masu tsayi akwai wannan ruwaya ta Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib mafi bayyanan lafazan ta ita kuma da tazo yake bayani akan cewa ya bayyanar da sunan Umara ibn al-Walid kamar aboki ne na baro-baro kamar yadda muka ji a ruwayoyin baya shi ma ya bayyana shi sannan ya nuna wannan kyauta din ta kasance kai tsaye daga sarkin Makka ne a lokacin wanda shine Abu Sufyan ibn Harb kafin ya musulunta tunda wasu ruwayoyi suna nuna mana cewa Qurayshawa ne suka hada amma wannan ruwayar ta Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib ta nuna mana kai tsaye ne daga ainihin wato abinna Abu Sufyan na uku ruwayar Amru ibn al-As shi da kansa shi ma yana da ruwaya akan wannan abin da ya faru na hijira din tunda kaga ai bayan musulunta shi ma sai yake ba da ruwayar yadda al'amarin ya kasance bayan musuluncinsa da yadda yake siffanta abubuwa din a matsayinsa kamar wani abokin husuma ko rigima na musulunci a wancan lokaci din ita ma wannan ruwayar mai karatu zai iya samun ta kamar yadda Muhammad ibn Ishaq ya fitar da ita da isnadi ingantacce daga Ubaidillah ibn Utba wanda waninsa shi ma ya rawaito daga ainihin wato Umair ibn Ishaq ita kuma lafazin wannan abin da ya fito shine cewa lamma ra'aitu makanahu hasadtuhu ma'ana lokacin da naga yanayin abin nan din su makalahu girman sa da abin nan hasattu to sai ne masa hasada eh to wannan ita ma da wasu bambance bambance na ruwayoyi da suka zo duk zaka same su akan abin da ya shafi a waɗancan ruwayoyin naga malam alqasim ka motso bari na bar an garanta khirijin waɗannan ruwayoyi haka a gaba ta farko insha Allah idan na san zaka ce a numfasa ne sai mu ga menene kuma zamu yi waya amma dai wannan shine abin da zamu dan ce kadan daga cikin waɗannan ruwayoyin insha Allah
0: Allah ya saka alkhairi ai lalle mallam ya kamata a numfasa din a dan kurbu ruwa a dan maida numfashi minti 30 ana ta bayanai kwakwalwa na aiki baki da yi zuciya nayi muna roƙon Allah wa dauke sarki karba daga gare mu gaba daya sauraro shirin magabata na gari muke sauraro wanda committee al-hawari suke daukar nawan kawo muku wannan kafa a duk mako a daidai wannan lokaci Allah ya saka musu alkhairi shirin magabata na gari a yau ana cikin tarihin sayyidina Ja'far dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda wannan shine zaman mu na hudu tare da dan uwa Sheikh Muhammadu Thani Khamis Abu Haitham hafizahullahu wara'ahu mun yi gaba ta farko mun shafi mintuna 31 a cikin wannan shiri Allah ya saka mana da alkhairi yanzu kuma zamu je gaban mu ta biyu wanda ita ce ta karshe ta fatan masu sauraro za a ƙara ba mu aron hankula domin jin waɗannan bayanai masu albarka takhriji ake ilimi ne mai ainihin sai an natsu za a fahimci abubuwan da malai yake faɗa a karkar Allah sai mu dora
1: to alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala abdihi almustafa sallallahu alaihi wasallam bala ina ga zan bar shi anan abinda muke ta tattaunawa saboda dan uwa duk abinda aka ce an jingina shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ko bai ce ba ko kuma wani daga cikin sahabbansa yayi ko bai yi ba ko yadda abin yake mu al'umma ce da aka umarce mu da nabi mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu bi qur'ani mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam to bin ba zai biyu ba dole sai mun bi diddigin yadda aka kawo mana wannan abin an yi ko ba a yi ba ya tabbata ko bai tabbata ba malamai duk sun yi rubutu babu abin da aka bari mu na mu kawai bi ne da karatu idan ba mu haka ba to za mu zo muna addini ba tare da bin diddigi ba dan haka shi isnadin addini ne ɗan uwa al isnadu min ad-din laula al isnad la qala man sha'a ma sha ba da ban isnadin ba da kowa zai faɗo malamin molan kansa da abin da ya ga dama to dai dan haka kulasa khitamiya da nake so ne daga karshen wannan kissa ta hijira insha Allah kissa ce lafiyayya wanda aka rawaito da lafuza mabambanta kamar yadda muka ji bambance bambancen nasu insha Allah ingantacciya ce kuma najashi mun ji musuluncin sa a hadisai ingantattu kamar Bukhari da Muslim ya ishe mu da kuma wannan kissa da yanayin khutubar da ta faru tabbas an yi ta kuma lalle tana nuna mana girma na wannan jarumi namu wanda shine Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an da yanayin yadda yayi bayani gamsashe ya fahimtar da ba na jashi kadai ba da dukkanin waɗanda suke wuzara waɗanda suke wakilai suka gane lalle ne gaskiya shi yake da ikon fadi kuma yake da dace a koda yaushe muka ga Najashi bai ji tsoro ba bai ji nauyi ba bai ji haiba ba bai ji komai ba ya tsaya ya tsage gaskiya yadda take ba tare da cewa in fa faɗi gaskiya za a kore su za a yi musu wani abu makamancin haka ba to kai tsaye bayan wannan muqaddima da muka ji na inda za mu sami waɗannan lafuzza da ruwaya muka ji cewa tabbatacciya ce to abinda za mu tsallaka har yanzu dai akan wannan hijira din to lalle kafin mu tafi mu da ku masu sauraro dangane da hijirar wannan jarumi da sauran ƴan uwansa jarumai menene za mu dauka menene ad-durus wal ibar al mustafada ma'ana darussa da ababen lura da na wa'azi da ya kamata mu hanga mu hango mu tsunkayo mu dauka dangane da wannan hijirar da su Ja'far jarumin mu da sauran jarumai suka yi daga Makka zuwa Madina dan uwana mai sauraro abu na farko da zamu dauka shine lalle inna thabata almu'minina ala aqidatihim ba'da an yunzila bihim al-ashrar wad-dallun anwa'ul adab wal-ittihad dalilun ala sidqi imanihim ma'ana lalle tabbatuwar mu'minai ala aqidatihim akan aqidarsu bayan waɗanda suke a shararren mutane sun saukar musu da duk abin da suka saukar musu da kuma patattun mutane sun sauka musu da anwa'al azabi, nau'ika na azaba kala kala da kuma cara da tsana. Lalle tabbatuwar mu'mini a irin wannan yanayin, wannan yana nuna maka dalilun ne ala sidqi imanihim, ma'ana dalili ne akan kafuwa da tabbatuwa na imaninsu. Idan muka duba, na gaya mana a dazu, ba fa dadi ne a garin Habasha yasa suka tafi ba, ba fa wani romo da mando da madi ake yi a wannan gari na Habasha yasa suka tafi ba. Wahala ce mala, bala'i ne mala, tsana, kyara, yanka, suka, musguni. Musulmai a wannan karin, a wannan farin ba su ainihin wato ji da dadi ba, amma wannan fa bai sa sun bar addini ba, bai sa sun ce wai dan mene ake mana wannan, mu ridda mu bar addinin mana. Wallahi ba su haka ba, bari ma bari su tafi inda za su je su tsira da addini. Idan har waɗannan zarata su Ja'far ibn Abi Talib da makamantansa za su bar garin da suka fi so, mahaifarsu, garin kamar gari kamar Makka, su bar inda aka hana su addini, su tafi inda za su je su yi addini, to dan Allah ni da kai a yau wani hanzari muke da shi, da muna ji ana kokarin, watakila sallah ma kana ji ana yi amma ba za ka iya zuwa ka je kai sallah ba. Gurin karatu da ake koyar da kai, Allah ya ce, annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, kana ji na mai sauraro amma ba za ka iya zuwa ba. Gurare kafafen sadarwa sun cika da yawa da malumma masu karantar da alheri, amma ba ka da lokacin da za ka iya tsayawa ka fahimci saƙon Allah, saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam. To ina da da a ce ta bayu cewa sai ka bar garin nan za ka hijira, kai wa kanka hisabi, za ka yi ɗin ko ba za ka yi ba. Ga magabatanmu, su ne role models namu, su ne gwaraza, su ne jarumai, su Ja'far ibn Abi Talib da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka duba ikhlasinsu dangane da aqidarsu malam, da kafuwar zukatansu, da sadaukarwa da suke da rayukansu, ta yanda za su samu kwanciyar hankali da nutsuwa idan har suka yi wannan abin, da kuma yadda suke neman yardar Allah maɗaukakin sarki, da yadda suke son Allah kadai ya yarda da su. Idan Allah ya yarda da su, babu wani abin da zai bata musu, ba su neman abin duniya, ba su neman a yabe su, ba su neman su sa tufafi mai kyau din da su yafi na kowa, ba su wani abu na riya, ba su babban abin da suke so, yaya Allah zai yabe su? Shi yasa Allah ya tabbatar da minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Dan haka wannan darasi ne babba na farko da ya kamata dukkananmu lalle mu sanya shi a tsarin rayuwarmu ta yau, dangane da wannan darasi na hijira da muka ji na su Ja'far da makamantansa da suka yi. Sun samu kafaffen imani a zukatansu, ba komai bane yake zuwa ya kada zukatansu, ba komai bane yake zuwa ya kada imaninsu a ce sun bar wannan addinin. Amma da yawa wasu musulmi a yau dan kankanin abu za a kawo na shubuha, sai ka ga yana kokarin tafiya da addininsu, kokarin tafiya da cewa musulunci ma gaske ne ko ba gaske bane, ko kuma shubuhar da za ta kawo a sa maka doubting ko shakka dangane da waɗanda suke karantar da kai addini, wanda su ne malamai na Allah na. Dukkanin waɗannan shubuhohi ne ƴan uwa, ka karaɗe su, wallahi babu abin da kake da shi mafi tsada, mafi girman daraja, mafi mutunci a gare ka sama da addininka. Duk abin da ka rasa, to mai sauki ne in dai ba kai barin musuluncinka da imaninka ba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kada ka sake a ce ka mutu ba ka musulmi, kada ka sake a ce yau ka mutu ba a musulmi ba. Dan haka duk abin da za ka rasa in dai ba musulunci ba ne, to da sauki ne, dukiya ce, ƴaƴa ne, wani kaza ne abin nan, in dai ba musulunci ka rasa ba, to wannan fitina tana da sauki ɗan uwa. To lalle mu dinga jin girman wannan musulunci da Allah ya bamu, mu kafa a kansa da duk yadda za mu iya mu kare shi. To lalle mu kare shi ta ɓangarori da dama, ta ɓangaren kare aƙidunsa ingantattu da dukkan waɗanda suke kawo masa tarnaƙi da mangana da hauri, ta ɓangaren shubuhohi, ta ɓangaren Ƙur'ani, ta ɓangaren sunna, ta ɓangaren malaman musulunci na baya da na yau, to fa kada ka sace sai iya inda karfin kai kare, saboda bada kariya ga addinin yana nuna maka kana koyi da irin su Ja'far ne, kamar yadda su ma suke koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan shi yake nuna maka cewa yau idan ana cewa ina waɗanda suke ba addini kariya, to kai ma fa ba za ka kasa a gwiwa ba, yadda aka tuna da su Ja'far kai ma yau za a tuna da kai kana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba wa addini kariya. Amma da kake sauraro na a yanzu, bari na tambaye ka, dan Allah wani irin kariya ka bawa addini, ko kuma wani taimako ka bawa addini? Mu dai mun san Allah ya faɗa in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, idan har kun taimaki Allah, taimakon addini Allah yana nufin taimakon addinin Allah, in tansuru dinallah, idan har kun taimaki addinin Allah, ba wai dan Allah ba zai iya taimakon addinin sa ba, a ana so a albarkace ka, a sharrafa ka, ka shiga daga cikin waɗanda suke samun tagomashin cewa sun bawa addinin Allah gudunmawa. Amma wace gudunmawa ka bayar? Ka duba fa su sun bada gudunmawa da aljihunsu, sun bada gudunmawa da ruhinsu, sun bada gudunmawa da duk abin da suka iya, suka rabu ma da garin nasu. Amma yau kai dan abu kankani za a ce ka bada gudunmawa, amma sai an ta tabur zamala da rayuwarsu ba suka bayar, rayuwar tasu ta salwanta, addinin ya ɗaukaka, da gidan nasu suka salwanta, da garin uwa uba. Malam Kasim, ina mai tabbatar maka yau ka sa wannan jarabawa da yawa musulmi sai an yi ridda an fadi. Allah ya kiyashe mu. To muhimmancin wannan sira, ƴan uwa, ta dinga motsa mana menene mazanjiya suka yi, menene magabatanmu suka yi, domin mu dinga jin wallahi ba mu da wani abin da in an taɓa mana shi ya zama red line, khattun ni ahmad, kamar wannan addinin musulunci namu. Dole ne mu dinga jin haka, kuma wannan babban wa'azi ne da darasi da zamu dauka dangane da abin da ya shafi su Ja'far ibn Abi Talib. Allah ya baka dukiya, ya baka arziki, kuma kana da damar da zaka yi addinin Allah aiki, to me kai cikin dukiyarka? Allah ya baka lafiya, me kai cikin lafiyarka? Allah ya baka wani iko da dama a cikin harkar gwamnati, Allah ya baka iko da dama a cikin inda kake da dama, me kai domin a dama a cikin wannan dama da ka samu? In ko ba kai haka ba, lalle waqifuhu innahum mas'ulun. Gaba ta biyu malam da zamu dauka cikin wannan darasi na hijirar su Ja'far ibn Abi Talib da ɗan uwansa da suka yi, yana daga cikin abin da zai zo cikin gaggawa a cikin kokwale na mutane, wato yin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura da su Ja'far da makamantansa daga cikin waɗanda suke masu rauni da ake azabtar da su, da musulunci ya shiga wannan hali na shiga. Lalle za mu ga shafaqatul rasul sallallahu alaihi wasallam, tausasawa da jin kan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Annabi yana ji ba daɗi, Annabi yana jin wannan abin da ake masa shi ma yana taba shi, ma'ana yana jin wannan tausayinsu, yana jin kansu. Kuma wannan misdaqi ne, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa shi din, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, ma'ana yana girmama kware ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari da suke shiga da ake azabtar da su, da yanayin yadda yake tausasa musu, da yanayin yadda yake kaunar su sallallahu alaihi wasallam. Malam Kasim, ba tausayin kadai shine abun mamaki ba, ba shine darasin dauka din ba. Wato idan kai shugaba ne, to ka ji sakon da zaka dauka babba a cikin nan. Na'am, tausayin mataki ne, jin kan mataki ne, to amma wanda ya fi wannan matakantuwa din ya fi shi girma, ka ba su solution, ka ba su way out. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya duba ya hango, sai ya ga inda ya fi dacewa, bayan jin tausayin nan, bari na san yadda zan samarwa da al'umma ta hanya mafita. Don haka sai ya tunanin, ai kuwa akwai wani sarki mai adalci, ba a zaluntar kowa a gurinsa, bari na tura waɗannan wanda nake shugabanta don na nema musu sauki, na nema musu sanyi daga cikin abin nan da suke fama da shi. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aike su zuwa ga wannan gari na Habasha, kamar yadda kissa din ta gabata. Wannan tunani ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin ne a samar wa al'umma salama, a samar wa da al'umma saukaka cikin al'amuranta. Kenan dukkan wani shugaba, to fa kyakkyawan abun koyinsa yana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ga sahabban nan bayan Allah, musamman ga sunan su Ja'far ibn Abi Talib da muke ta tattaunawa a cikinsu. To wannan yana nuna mana kyawun jagoranci na gari, lalle shine kyawun jagoranci wanda annabi sallallahu mafi kyawun jagoranci da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam babban abin da ya hanga ya hango musu idan suka je gurin wancan sarki din Najashi kenan za su kubuta da addinin su za su aminta da lafiyar su za su yi abinda suke so a wannan garin gurgurdan yadda ainihin wato za su gabatar da addinin su ba tare da tsangwama ba tare da kyara ba tare da wani abu makamancin haka ba to wannan tasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan dawa dama ta wannan ainihin wato fita din kenan babban abin da in ka dunkula wannan abu na biyu malam da za mu dauka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hanga musu wasu abubuwa ne da ake kira su al-kulliyatul khams ko al-daruriyatul khams ya za a yi bayan tausayin su da nake ji na ji kansu wajen su samu su yi addinin su wajen su samu su kubuta daga da rayukansu jinin su kenan wajen su kubuta da mutuncin su wajen su kubuta da dukiyoyin su da kuma tsatsan su kada a yanke musu waɗannan abubuwa guda biyar shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ya lissafo ya ga lalle inda za a iya samun kwanciyar hankali a gabatar da wannan al'amari to fa lalle sai an bar wannan gari dan haka ya ba su dama akan a je a wannan hijira ta farko da suka fita kaga ai ba koro su aka yi daga can ba a'a labari suka ji cewa ga abin da yake faruwa Qurayshawa da yawa sun karɓi musulunci an samu aminci suka dawo suka ga ba haka yake ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tura su da wani adadi mai yawa adadin su guda 83 ko makamancin haka wannan babban darasi ne kwarai da ya kamata shugabanni su sanya sira ta waɗannan bayan Allah domin ta zama musu haske da fitila gare su gaba ta uku ɗan uwa da zamu dauka dangane da darasi daga cikin bawan Allah nan Ja'far ibn Abi Talib cikin wannan hijira da ya jagoranta akai da shi da makamantansu wato a hadafi ko ince manufofi na wannan hijira din zuwa Habasha malam mutaaddida tana suna da yawa ma'ana manufofin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kwadayi kwarai da gaske dan ganin ya sama musu damammaki

da nan gaba musulunci su zai iya tasiri har nafa din ya zama ta'addin, ma'ana amfanin ya zama ya amfani wani gabaki daya, to sai ya zaba musu wannan gari na ainihin wato na ba da sunan shi na abin nan na Habasha, saboda makan ne strategic makan ma a wuri place mala da za a iya samu nan gaba, tunda suna da sabiqa gabatuwar wani addini nasu. To yau idan wani addini ya zo ba zai zama musu bako ba, in dai hujja da hujja za a buga, abin ba zai zama bako ba, kamar yadda aka samu a garin Makka ba, tunda su din addinin nasu gashi nan na iyaye da kakanni ne da gumaka da kaza, da kuma ake ta bugawa da girman kai da yadda suka yi karɓar wannan addini na musulunci. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam domin a iqna'in ra'ayi gamamme, ma'ana ai convincing, a yardar da gamamman ra'ayi dangane da na ai adalci ga matsala ta musulmai da suke fama da ita, da kuma abin da ya shafi abin nan da abin kasashe da suke tasowa na bangaren abin da ya shafi tattaunawa, su ma musulmi su zamo dai wasu ne. Mai karatu abinda nake so na nuna mana anan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace su tafi Habasha ba haka nan ba, bayan su tsira da waɗancan abubuwa na kulliyatul khams da muka ambata, to kuma abu na gaba idan har suka je suka iya fahimtar da sarkin ya gamsu ya fahimta, sannan suka iya zama a cikin wannan garin, dole za su dinga haskaka mutane mahasinul akhlaq na musulunci, suna kyautata zama. To daga nan to kaga bangaren za su yi karfi anan, idan suka yi karfi su kuma jagorancin wannan kasa za ta zo garin Makka su ce akwai ƴan uwanmu anan, a daina cizguna musu, a daina musu kaza, a daina musu kaza. Wannan shine farkon hadafi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tunani, kuma su ma da suka gane hakan ai kaga sun dawo da jin cewa garin Makka Qurayshawa sun karɓi musulunci, to bari a dawo a ci gaba daga inda aka tsaya, kuma suka gani ba haka bane. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam hadafinsa shine a koyar da musulunci a can, ta yadda idan sun gina sun yi ƙarfi, yau anan muna cewa akwai tsarin diplomasiya, idan yau za a yaƙe ni to wata ƙasar da nake ƙawance da ita ba za ta bari ba. To wanda ya fara assasa wannan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, tunaninsa hutta ce malamu dabbara da yayi ya tura su wannan garin Habasha ku fara zuwa, kuma ka san me sai ya sa mai wayo da dabara wanda yake in yayi magana za a fahimce shi, shine Ja'far ibn Abi Talib, gwarzon musalukin mu, wanda kuma shine ya fara zuwa yayi wannan bayani, yayi speech din da za a rubuta shi da ruwan gwal, da dukkanin wanda ya je shi sai ya gamsu da addinin musulunci. Kuma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara haka planning din ya tafi, Najashi din ya karɓi musulunci, kuma da a ce kaddara hijira bata bayi cewa za a yi daga Makka zuwa Madina ba, lalle da Habasha ne karɓa da sai sun zo sun shigarwa da ai ba manan ba, tasirin da su Amr ibn al-As da su abin nan Umar ibn al-Walid suka je domin a raba su, kaga wani tsari ne na diplomasiya, amma dai tasirin a tsarin bai yi ƙarfi ba, saboda ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rigaye su bacci, dole zai rigaye su tashi, ya rigaye su sanin dabara, ya tura musu Ja'far, Allah ya bashi tawfiki, aka gamsa ya gamsar da Najashi suka samu matsuguni ba a dawo da su ba. To da an ci gaba ƙarshe sai an zo an ce musu su daina musgunawa ƴan uwanmu, tunda a da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da waɗannan mataimaka din da za su dinga taimaka musu, sai dai a yi ta zalintar su, sai dai a yi ta cin musguna musu da makamancin haka. To da ƙarshe ma dai kaga aka zo aka ba da dama aka yi hijira daga ainihin wato Makka zuwa Madina. Za mu ji me yasa ba a ƙara zaɓar daga Makka zuwa Habasha su masu ranka ya can ba, sai aka zaɓi Madina insha Allah. To amma kuma na ga kamar lokaci yana hararan mu, kuma wannan abin da ya shafi da yake da suna darussa ɗin suna da matukar muhimmanci, kuma na tattaro mana su malam da yawa, idan an ba da dama mu karance su mu dinga karanto su a hankali a hankali, wannan abu zai kyautato insha Allah. Za mu yi su wani karatu mai zuwa da wani karatu watakila ma mai zuwa, gwargwadon yadda Allah zai sa mu kare su. Wannan shine abin da za mu ɗauko, waɗannan su ne magabatan mu, ula'ika aba'i faji'ni bimithlihim idha jama'atna